way, amo ni mga katrupa ang pira ka mga nagkahinabo kapon. No, sa pagpiansa ni Vice President Sara Duterte. Pero pagkatapos ni mga katrupa pagpiansa niya, ti why na? Hulaton ta naman kung anong masunod. Kiti sa sunod nga ning mga inadlaw naman, impeachment man siya po ang ginatubang ni Vice President Sara Duterte, pero galing tiway lang siya ka-appear. Abogado niya lang dito ganipinsa sa iya. Ti, I don't know kung ano ni political ni siya po. Mahambalontan lang siguro tanan nga may bahid gina. May bahid gina. Dibla? Kagado amo na gini siguro sitwasyon sa politika sa Pilipinas, no? Di pareho ni kay Sara Duterte, kay Bongbong Marcos. Unit team ni sila sa nagwasaag. Unit team mga katrupa ang nagwasaag. Di pagpungko ni Bongbong Marcos o ni gani halin sa umpisa. Updanay sila. Pero mga katrupa, sang nakapungko na sila bilang presidente kag vice presidente, ay, ang tayog kang anda nga pag-imaway nga daw mayadanay gin sila, mayuhay gin sila, isa lang katuig. Pag ikadarwa no katuig, mga katropa, kapasulod na si kadarwa nga tuig, ay aragay. Dito na mga katropa, kag nagwasaag ang unit team. Bullseye! Bullseye! Na? Di sinong basulon ta sinibay? Kaya di updanay man sila sang una. Dahil subong mga katrupa, kontrahanay na. Kaya naglabot sa punto nga may mga kinasuway na gani, may impeachment na ho. Diba? Tino cycle na nindi sa aton sa Pilipinas, guro. Nga ang aton ng mga politiko, ang aton ng mga leader, mga katrupa, ilabi naging presidente, vice-presidente, permi. Kag aton ng mga senador, ay aragoy. Kag iban nga mga politiko naton Rijas Pilipinas, mga leader naton nga ginpapungko, daw cycle na ginjas guro. Nga pagkatapos nimo sa imong termino, mapriso ka. O di gini magkakaso ikaw. Doon mo naging niya sa Pilipinas, no? Ilang taon ta, alimbawa, be, sa kadya, ha, sa subong katrupang John Ray, kung lang taon na ito ng senaryo kang politika rin dyan sa Pilipinas, daw hindi ka siguro mapunggan si Sara Duterte sa subong, ha? Nga mangin presidente sa 2028. Sa subong, kung subong ang eleksyon, alimbawa, be, pati kayo nun, daw landslide victory, guro si Sara Duterte. Eh, ano matabo bi kay Bongbong Marcos katrupang John Ray? May prediction ka na? Pagtapos kang 2028, halimbawa kung hindi ma-impeach si Sara Duterte bilang Vice President kang Pilipinas, dayon mapadalagan presidente sa pagka sa 2028. Eh, kung subong nga senaryo ang aton nga pagalantawon, ang pinakarapit niya nga kompetensya si Lenny Robredo, pero galing si Lenny Robredo timprano pa naghambal nga hindi takon magpadlagan. Mapabilin takon bilang mayor kang naga. Ti magluwas kay Lenny Robredo daw ay sa makadikit mga katrupa sa kay Sara Duterte ti Rafi Tulfo, ino? Pero kung si Rafi Tulfo alone, daw burubudlay, guro. Kung magtingob, Rafi Tulfo, Lenny Robredo, presidente, Rafi Tulfo ang vice-presidente, gadikit sila sa kay, kwan, sa kay Sara Duterte. Kaya ti, ang pwersa, ang mga sumulunod ni Rafi Tulfo, kag sumulunod ni Lenny Robredo, magtingob, amo dya nga, sa mga survey, nagadikit sa kay Sara Duterte, pero galing di, kung kaisa katropang John Ray, kagi ka nang respondent niya sa kabuhay-buhay, kanyang mga survey-survey, political survey, nga dapat gayon nga ni, especially sa national, daw ay takon kaagi nga nakakita, takon katropang John Ray ka, respondent ah. Ilam din nila ginabuol yung andang

0: Tayawan ka bla. Hindi nga masugata mo lang si Dalan, di himuon mo dahil yung respondent. Hindi. Ang scientific tanay nga survey, baw, puritik budlay-budlay. Kiti kaagi taman survey katropang John Reyes ang una. Ay abaw, puritik ka budlay mangita respondent. Bisan tagpulo lang halimbawa, bisa isak barangay pangitaon mo, ay agay. Do bilog nga adlaw kung mag... bilog nga adlaw, bisan pulo pa ka mo. Ayawan ka mo kakita asang pulo diyan sa barangay ang respondent nyo. Bisan pulo pa ka mo ang nagalibot.
1: Bullseye!
0: Ha? Kaya ni sila nga paghambal nga. Sige, ang aton nga reference point, barangay hall. Add numbers kita. Sa mo diyang, kwan? Sa mo diyang, tanan, tuo. Oh, then pagkatapos, patuo katanan. Dahil na add number sa ang balay nga isip ka mo dyan, pangita ka mo da. Balay nga mo dyan, add numbers lang ta. Dahil susulod kang balay, amo dyan, ang ikapira dyan kay ang bulon mo. Hindi kasi nga kung sino ang tawas ang balay mo ng bulon mo, hindi pagin. Amo na nga, pwerte ka budlay-budlay ang scientific nga classic ang survey.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bawd diri sa mga survey-survey nga ini. Daw, why gitakon ka agik sugata, bisans ka buhay-buhay, tanad di sa Iloilo, buhay na kita sa iba nga mga lugar. Kagduro naman nagruwa mga katropa nga mga survey-survey nga ini. Why patakon ka agi nga nakabati nga may nangin respondent nga mga taga diri sa aton.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Survey Gross Radio, oo. Ay, maaan doon lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, kung kaysa ganito, matuod na lang ng mga survey-survey ini sa mind conditioning. Kag ang pag-survey, mga katropa, ang mga survey firms ngini, tinga, may kuwan na sila, maka-survey niya sila, katropa, ng genre. May kwarta sila nga personal na nga utilize sa survey-survey nanda. Hindi. May nag-top dyan sa kananda para mag-survey sanda. Di ba? So kung sinong nag-top kananda nga, sige, survey ka mo to, amo na ang nagabayad ko trupang genre. No? Agod yung mag-survey.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Amo na bisan sa mga local survey nga niya, ba kaduro, gini na paslawan ka trupang genre ng mga politiko. Abi na nadaog do sanda, galing ka ma. Gininto sanda kang... Hindi isang survey firm ha, ang nag-into. Kung kaysa, ginautes mo lang kung galingon mo, kung imo man tawo to nga ginpadala mo to sa survey firm, agod yung mga surveyor tos dalom, sagwa. Sila mangita. Kaysa pagkabudlay-budlay mangita respondent, ang ubraho ni kang surveyor ni mo to sa field katropang genre. Mapungko tos dalom kapaho, kagpagkatapos kurisan niya kurisan to, tekay bangon, ikaw, imo rin nga tao, imo rin ikaw nang ita sina, di malapit ang balatsyago niya na kanimo. Di amo na nga, ang isulat niya na kung pakurayan niya sulat niyang mga survey sheets nga dya, tanama fill out lang dyan, imo gidrada nga politiko nga nagtap ka na, ang i-kuris niya dyan. Di pagkatapos, itugro na to, ibalik na to sa may survey firm, kumpyuto niya na, sumahon niya na katropang genre. Iubrahan isang statistician niya to sang kwanto? Sang computation, ang mga figures to, kung pira ka percent tong imo to. Di kung kaysa taas ka, kung ikang panti ka na dayon, kaya manugdaog ka. Pero galing, ginotis ka galito sang surveyor mo sa field. Kita mo duro ang mga politiko, mga katropang nga nagpa-survey. Nga lugar mo rahon, pierde. Paliskad sa resulta sa survey niya. Durong nagkakampante ng mga politiko. Patihin nyo ko kay isa ko sa una-una nga surveyor, di isang kilala nga survey firm sa una sa diri sa Iloilo. Eh, gamayan, tako lang mabunan yun sa una sa may kwando. Diri sa may lapas, blade. Lapit sa tabok sa isa ano. Blan ko di mga kwan pa na sa una. Tubigon pa na nakatrupang genre sa una. Sos gasuot kas dalom ka mga balay dis may squatters area dis ang una. Gamayan, tago lang mga bunaan dis ang una sa survey. Kiti, gatag iti, bala last dos palang sapon, yung may nagiininom na tos dalom balay. Ay maaan doon lang. Then paglabay mo to karon, salaan kapag lagi mga adiktos to yan.

0: Pang dyan, ready ka pagpahalinon. O, hasta uyatan ka sa limang, hindi ka pagpahalinon at tinunto. Bullseye. O, usisaon kang usisaon. O, tika survey ka lang imo, yasalaan ka pang intel ka pulis. Ay, agent kang pulis. Bullseye. Gali kayo na sudlan mo to, mga adiktos, gali. Bullseye. Ti, kung ikaw ang nag-survey to, di mangita ka pa na isang respondento kay bunaan na gamayan ka lang na bunaan. Tingin ni pungko ka lang sa may dalom, kapaho, to kag pakurayan, to kasulat. Ano yung pagkatapos ka mong mga surveyor? Sige, ikaw man di pre. Ikaw di ang sulat-sulat man di sa akon, kaya ako the same mo. Eh, para sa risari nga, agi. Po, aragoy, ma. Te! Mabackcheck mo na di sa isang survey firm, katropang dyan, rin tanan-tanan. Hindi. Di mo na kung kaysa ang resulta kang survey, hindi accurate. Kaya instead nga scientific survey ang ginapatigayon, ang ginapaubra, bangod sa kabudlay mga ita respondent, ba oragay? Amo dyakon kaysa ang mga surveyor dito sa field nga nagapang-gather sang data, kung mabudlayan, apakurayan na lang nila na sulat. Ikita mo durong mga survey-surveys ang una di sa siyudad sa Iloilo. Ang survey firm nga niya, scientific niya ang approach nila. Pero galing, ang surveyor ni Moto Sagwa, amo niyang diferensya kung kaisa. Pwerteng budlay. No, mangita sa respondent ni Moto. Sa scientific na survey, ha, hindi halimbawa sa mga, kwan niya, kung mga survey-survey lang na kung sino masugata, muna panggutun mo. Oh, ano ginapamatian mong radyo? Pwede ka di. Ano ginapamatian mong radyo? Sino ang congressman nga butuhon mo kung kadyahyo ato ng eleksyon? Sinong presidente ang butuhon mo? Sinong senador? Sinong congressman? Sinong gobernador? Sinong vice-gobernador? Sinong board member? Ano pa kayo? Mayor? Vice mayor? Konsyal? Baorag doy. Tiyan mo dyan may katrupa. Sa mga survey-survey nga di akong kaysa, daw hindi ko yung magpati ka dyan. Bullseye! Bullseye! Pero balik kita. Siguro, alimbawa, i-set aside din yung mga survey-survey. Ang popularity yan ni Sara Duterte, dara niya gid, na-carry over niya gid. Ang popularidad ni Digong Duterte, si Sara Duterte siguro, without Digong nga nagsikat gid, daw hindi man siguro mo nigid ka popular gid Sara Duterte, no? Kung hindi si, kung why si Digong. Pero galing, nangin presidente si Digong nga very popular, abi, sa war on drugs niya, nga hindi man perfecto, palpak man ang duro man palpak eh. Amin niya ganin nagkakaso to sa ICC. Di ba? Duro man palpak. Pero despite si di mga katropa, bisan why ni si Digong priso dito sa Daheg, sa ICC, popular gyapon si Sara Duterte nga bata niya. Kag sa 2028, kun pareho ka dyan ang trend sa gyapon, bisan may impeachment case pa si Sara Duterte ginatubang, may grave threats nga kaso kag may warrant o maris ganing nanaog siya, nagpiansa lang sa bisan eleksyonon mo subong si Sara Duterte ma-presidente. Na mamangkot naman kita nung matabo kay Bongbong Marcos pagkatapos ang termino niya bibilang presidente. Anong matabo sa iya? Na? Ate, di rin naman ang balonta ka. Normal na lang na Diyas Pilipinas. Pag panaog ni mo sa poder, laban-laban, mapriso ka. Daw, amo na yun yung ordinaryo karon nga nagkatabo ni Pilipinas. Ihalin tabi kay Gloria makapagalaruyo. Butang tabi sa kay kwan pa sa kay Fidel Valdez Ramos. Tapos ni Ramos, why siya mapriso? Why siya mapriso? Bumulos si Irap, no? Si Irap. Pagbulos ni Irap, mga katropa, why siya katapos katermino niya? No? Why siya katapos? Kay pareho sa subong, mga katropa, may impeachment case man. Nga ginatubang si Irap. Why man sa makakas impeachment si Irap, ano? O garing, sus nag-people power naman. Gusto? Sa kabuhay yun, dabi, hindi na takadumdum ko na nung itong nagkahinabo na nung. Pero ti, napahalin si Irap. Napahalin. Bumulos mga katrupa si Gloria Macapagalaroyo. Siya ang nagtapos sa nabilin nga kapin tatlo katuig mga katrupa. Sobra tatlo katuig pa. Nga nabilin nga term ni Irap Estrada bilang presidente. Oh. Karon. Pagtapos kang termino ni Gloria Macapagalaroyo, bumulos si Kwan, bumulos si Noynoy Aquino. Ay sus, linagas na karon si Gloria Macapagalaroyo na bukadan dyan mga katropa, dyan party sa pork barrel ngayon niyo. Osto hindi. Nadinto na dayon, naglinagsanay na naman. Na? Naglinagsanay na naman. Kag dito na mga katropa, nakasuhan si Gloria Macapagalaroyo, amuneng popular nga may brace belas liog bla. Why siya yan nakasulod sa karsel? Dito siya mga katropa, naka-hospital arrest lang siya. Hasta mga katropa, nga pumungko na dayon, ilis sa administrasyon, narasulod ka hospital. Kaya pagkatapos mga katropa, sang nakagwa na, no? Si Gloria Macapagalaroyo kay nag-ilis ng administrasyon, bubulos na sdigong, nakagwa na si Gloria Macapagalaroyo, bow, kakast na dayon ng brace, no? Hindi ba? Ano dayon? Di pagkatapos ni Noynoy, nagbulo si Digong, kita mo duro man ang kontrobersyal nga ginpukol sa kay Noynoy Aquino, o garing, inatubang ni Noynoy Aquino kag na-dismiss ang mga kaso ang ginfile ka na. Angot sa siling mamasapano incident ini sa sub 44 kag iban pagin no ding back siya isyo. Oh. Pero tanan ini mga katrupa, in fairness sa kay Noynoy Aquino, inatubang niya pati niya sa kwan sa kongreso. No? Nag-attend niya sa mga hearing nga ginpatawag nga ginapatawag sa kag inatubang niya diyan. Kag ang mga kaso ang ginfile mga katropas korte, dawaros tanando nagkara-dismiss man. Inatubang ni Noynoy Aquino, iwag na na mapriso. Pagkatapos niya, si Digong, tinderigin na inigo si Digong sa iyang war on drugs. Ngayon mga katropa, may kaso dito sa may sa Dahig, no? Nakapriso. Tisunod mga katropa, si Bongbong Marcos. Ti ano talang kay Bongbong Marcos? Ti amo gani mga katropa, kon si Vice President Sara Duterte ang maging presidente sa 2028. Barantayan dyan. Hindi na walang cycle na hindi sa aton sa may pungsod Pilipinas. Nga ang nagatapos term nga presidente, may mga kaso dayon nga nagasunod. Bumaan doon lang ka dyan. Why takmaan kung paano di matapos, no? Pero ang naintindihan lang naton diri abi sa Pilipinas siya, ang mga politiko, tabi, mga di taman mahambal nga tanan-tanan gini sanda. Pero duro abi ang mga politiko di nga daw hindi husto lang paggastos ang kwarta sa aton gobyerno, no? Kay makita man aton hindi mga katrupa sa mga projects nga ginobra. Tanan, hindi lang flood control. Tisubong ang sentro sang corruption flood control. Di ba? Flood control project. Nagasto, ginatos ka bilyon ang gingasto sa aton nga gobyerno. Di doon pagkatapos isa lang kabaha. Ranggas na yun. Okay na dayon. Daw suway lang. Di ba? Daw suway lang. Pero ang flood control, hindi ba makasolbar sa nga, hindi ba kakontrol sa flood? Flood lang way gapon control. Iti way mga katrupas ang comprehensive plan nga ginatawag. Ang flood control project diri sa aton sa pungsod Pilipinas, di ba? Pareho sa ginahambal sa mga experts gani. 70s pa, 1970s pa. Ginirekomendar mo bra kita comprehensive plan. Isang tong panahon, may matugin sa PAC ang gobyerno. Sa inalom ni former president ni Anay, the late president Ferdinand Marcos Sr., no? Kaya di, 1970s, tana ang presidente. Di ba itugin sa PAC? Di karoon ang bal sa mga eksperto, mga katropa, nagkinanglan kita 25 to 35 years para mahatagan katumanan, mga katropa, ang diyang implementation kang comprehensive nga flood control project dres Pilipinas. Agod masulbar ta di bisan paano or mapaganhagan ta diyan sobra-sobra nga baha di sa aton sa pungsod Pilipinas. Dem pinaka hulaton naton, pinakalipot nga hulaton ta 25 anyos, tub-tub 35 anyos pa. No? Antes mga katropa, masulbar ta diyang binaha dik naton. Kaya una bes, lantawan yung sitwasyon na di sa aton. Bangon mga katropa sa kasakon sa aton pirmi nga mga leader. Daway niya regard, daway niya ginabalikid niyang gastodya sa aton gobyerno. Oh, kinanglan, why na niya gabalikid nga, naghambal nga, kay uhon ta diyang pag-ubratas ang project nga diya. Kaya ganoon kung mag-uba ni, magasto naman ng gobyerno kung magamuni. Di ba? Kaya kun halimbawa kung ginaaton nga kwarta lang to, ah, kinahanglan pag-on ang ubra. Ginasiguro na to, diyang pag-on dapat ang ubra, no? Hindi ba? Ngayon di kita magliwat-liwat, kaya ganoon kung liwaton ta diya, kag palpak ang pag-ubra sini, otro gasto naman. Di mabuslot ang bulusata, maubo savings ta. Ang personal savings na ton, madalasa dyan, di ba, amuran? Amurang mindset na ton, taran. Tinapas gobyerno na ton, amuman na. Dapat amuman ini mindset sa aton ng mga leader. Nga dapat ang proyekto ang ginapatuman, husto! Ang karsada ang ginapaubra na ton, dapat mabako daya. Hindi nga bago pa lang ginagyan kang sarakyan nga kalaukla ng ibabaw sang simento. Gaguruwa ng mga bato-bato na luhub-luhub na yun. Butang balon sina substandard kag lasaw niya ang templada kang simento niya. Why niya masunod ang specification? Kay isa sa source ang corruption sang pira ka mga politiko kag subungman. Diyakon kay isa nagabawi ang kontraktor na lagi sobra ka pinangayo ka mga corrupt na ton ng mga politiko, ka mga leader. Corrupt na taga DPWH? Hindi man tanan? Diri permanis templada ka siminto nagabawi ang kontraktor. Kaya hindi man mamalaan kung pirato ka. Pirato ang kasako ng siminto ang ginbutang to. Amoran explanation. Nga, bag-o laging buksan ng karsada, sus, galub-lub din, ganiga, kwa na to, kakalaukla ang babaw to. Isa tag-tatlo na kabulan, nga curing period niya, wahay gyapon, hindi gyapon pagpagyan, lamang ginpagyan, kakalaukla na dayon ang babaw. Gaguruwa ng bato-bato, no? Di ko di, utro gasto naman. Di mo nang nagkatabo di sa tonte. O, pareho ka dya. Sa case mga katropa ni President Bongbong Marcos kung magbulo si Sara Duterte bilang presidente, ano ayhan ang pwedeng kaso tubangon niya sini? Tilaban-laban siguro sa flood control, you know? Ambalin siguro si Kwan, ambalin siguro si Vice President Sara Duterte, ang daman lang. Do alason ko na ang 2028. Kay magpadalagan ko, sigurado ma-presidente ko. Andaman mo lang. Ay, bahala ka mo dyan. Anyway, lang taon ta, no? Pero di kita nga mga pumulo, bantayan taman, eh, pati ng mga politiko na ton, mga leader na ton. Kaya dapat, ganyan sa mga leader na ton, ganyan, mahuya dyan sa anak na ton, mga Pilipino, pero galing mga leader na ton, subong mga wara, ginhuya. Kaya kung mahuya dyan sanda, hindi sanda dyan mag-ubra kang hindi di sanda maghalaka, ubra kang pangurakot dyan. Pero galing diri sa Pilipinas, abi, daway tanas ang accountability ang aton ng mga leader, no? Dugangan pag ining mga data, data privacy law naton nga dya. No? Ang data privacy law naton nga dya, ay, sa pag-obserbar naton, doon po nag-rason mga katrupa nga nagtaas pag ining korupsyon. Bullseye. Diba? Kay kung sang una mga katrupa, tam-an kahapos ma-access kang publiko, bisan ordinaryo nga si Juan de la Cruz, ang mga dokumento nga kinanglanon niya, nga makita mga katrupa, parte example sa proyekto nga ginapatuman dyan sa anang lugar, Subong, Aysos, Ayawan, Katimo. Bisan mga katapos ang media, hindi na gani maka-access ka mga dokumento, haros. Diba? Hindi ka kadali-dali access. Duro-duro pag agyan ni mo, bisan mag-interview lang gid kung kay isa sa pirag mga opisyal naton, ay sus, ang media pata na dumapakitluoy nga pa-interview kinis namon. E may kinanglan kang atagon. O. Di mo niya kayong titled nga aton ng mga politiko dis Pilipinas kag mga opisyal kang gobyerno naton. Amo dya man ang rason mga katrupa kay bangod daw hindi mo na masilip kung anong nagkakatabo sa gobyerno naton. Bisa ng mga dokumento kung nga isa, hindi na accessible sa publiko. Lantawan nyo dahil ng sitwasyon. Na? Lantawan yung sitwasyon. Ga pinagusto lang iban ng mga kurap naton ng mga politiko. Kay hindi man pwede nga silipon dyan, hindi man pwede linglingon. Hindi man pwede dali-dali mapagwa ang mga dokumento. Bisan kita makatapos ang media ko isa, masulat-sulat pa kita. Dahil ko hindi lang nga sanda disdalo madesisyon. Ang district office halimbawa sa isa kahin siya, di, hindi lang mo na madesisyon, ipaagi pa to sa nasyonal. Di ko ikaw ang media, matak-an ka man. Lugar itugro, lugar ihatag tong dokumento ang ginapangayo ni mo, lubok ng balita. Diba? Lubok ng balita. Unlike before, in sigida, ma-access mo. Pero Subong, ay sus. Pabuyan-buyanan kagadyang mga hinsya kang gobyerno ng mga kurap. Kagamo ini ang isa nga nakita naton, nga puwerte ka data naging ang korupsyon sa aton sining gobyerno. Kiti, hindi mo ma-access ang mga kwadyam ng mga dokumento na. Hindi mo makita unless nga makita mong mga dokumento dyan nga sala galing ginaubra nanda. Ay maan ka dyan. Anyway, doray-rayo inapukan ta sa aton nga diskusyon ba? Warrant of arrest mo lang ni Vice President Sara Duterte inhalinan. Ginkwanta lang, puro pasangkad ta lang. Kaya ti, ginalantaw na ito ng possible scenario mga katrupa na sa parabuton sa 2028. Eh, ambal na gani, ano ayan matabo sinikon si Sara Duterte ang maging presidente naman? Anong matabo kay BBM sinay? Kag sa mga kaliado ni BBM. Ay, sadyana. Ay, Diyos anda naman. Mag-amuni. Anyway, ayag down tanay ka mo ha, may Santhon and XFM libu-libong papremyo kita. Ang mga proof of purchase nga pwede nyo magamit, Santhon Plus Gold or Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Gold Coffee Mix, 5 ka-empty sachet niya, isa ka-entry. Baka namit-namit kang Santhon Gold Coffee Mix ngini. Dito sa Antique, pira ka mga butika dito gani sa may Antique, nagamuno gani, nga hambal nanda, dasig maubos sa ang andang baligya ka Santhon Gold Coffee Mix. E nagligad to, may nagbakal to sa idalom namon nga butikaw. Tatlo dapat ka Santhon Gold Coffee Mix, tatlo ka box. Nga Santhon Gold Coffee Mix ang baklo niya. Ang nabakal niya, isa lang ka box. Kay nga, why nabilin amo tong katapusan? May isa pa ginto katag-iya ka butika, nagamuno. Ang balya ka dasig-dasig, maubos kang Santhon Gold Coffee Mix din nga baligya namon. Tiko ni kada si Manang Dulong Tugnanda. Ang ba niya? Merkulis pa lang niya. Ano ang Merkulis? Liliga ni hindi magsapo lang si Mana. Linya ubos ron. Tunga-tunga lang ka si Mana. Why not believe? Te kay duro abing nanamitan kag Santon Gold Coffee Mix. Ti diri sa aton sa Iloilo, pwede gid niyo mabakal ini sa mga butika, online Lazada, Shopee kag TikTok Shop available man ini. Kag sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street sa City Proper, atubang sa Iloilo Midtown Hotel. Pwede niyo mabakal da, no? Kag pwede man kamo dira. Kay istorya kay Doc Ray Pinado, kung gusto niyo alternatibo nga pagbulong bala mga gamit mga erba, mga tanom, pwede ka mo da kapatudlo kung ano ang mga tanom nga pwede rin sa batyag nyo, paano ipreparar, paano ini gamiton. Libre ka mga tudloan ni Doc Ray Pinado, da bisita ka mo. Ang pagkaon nga magaserbi bulong sa inyong ginabatyag, na itudlo man ina sa inyo sang libre. Ayos, bisita lang ka mo sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yulo Street sa City Proper, atubang sa Iloilo Midtown Hotel. Ara dira si Doc Ray Pinado nga mag-amuma sa inyo. Ara man na si Madam Gina. Na, grabe si Madam Gina. Gali subong ka kwa na ginodo. Pirmi lang taga-jogging-jogging kaga exercise-exercise, no? Ah, di laban-laban mamanghuran gini siguro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning gina kay Madam Gina. Kag mga katrupa, anong pagin ang iban ng proof of purchase? Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas ginpakusog ini nga purma mga katrupa kang Santon Plus Herbal Capsule. Amo diyang original. Pero ginpakusog mga katrupa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Gindugangan ang mga ingrediente para mas makusog pagin. Kay may mangustin ang palaya, malunggay, garlic, superfood ng spirulina. Tiyan mo dyan ang ingrediente. Kay di ang aton nga Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa, mayadya sa pagpabakod kang immune system naton, kang resistensya kontra balatian, pwede gid mabuligan kita ma-regulate ang aton nga blood sugar level. Mga bukol-bukol sa kalawasan, siya mabuligan na kita. Ang heart taga healthy, ang aton dugo na ganami, ang turog taga hamu, kamulo na ito, naga, hindi kita buringot, hindi binitong ulo ta. No? Kaya tinami, turog ta, gina-enhance siya pagin ang happy hormones sa aton galawas, sa aton nga brain, gani always happy lang kita. Hindi kita buringot, hindi binitong ulo ta. Oh. Kagmayad nga food supplement sa mga nagajita. Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha? Isa ka blister pack, isa ka entry. Sa Santon and XFM, libu-libong pa-premyo kay para kada Biyernes, magadaog ka mo 3,000 pesos. Sa grand draw naton 50,000, 30,000, 20,000, kag pulo katag 5,000. Ano pagin? Premium D3 soft gel capsule. Maskin pabakod ng purma kang vitamin D3. Ang premium D3 soft gel capsule, may vitamin D3 na nagpabakod sa immune system naton. Nagpabakod sa aton nga resistensya kontra balatian pati stulan ta. Pero tandaan nga ang vitamin D3 alone hindi ini maka-function kang gusto kun why itimaw nga healthy fats. Amo diyan ang premium D3 soft gel capsule mas makusog, mas epektibo. Kay bangod gindugangan kang virgin coconut oil nga nagabato sa bakterya kag viruses, may malunggay oil pagid nga nagahatag sang bitamina kag mineral sa atong ilawas. Amo diyan nga mas epektibo, mas makusog ang premium D3 soft gel capsule nga classic ang vitamin D3. Mabakal nyo sa mga butika, mabakal online na Lazada, Shopee, kag TikTok Shop, kag sa Yes to Health Clinic sa Yulo Street City Proper, at tubang sa Iloilo Midtown Hotel. Ano pag yung Turbo Dietary Food Supplement for Men? Isa ka blister pack, isa ka entry. Darwara ka kapsula, isa ka entry ina. Sa Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Te ano tanang binipisyo ko nakaturbo ka? Lalaki, sino ang nag-inom? Si mister ang nag-inom, pero si misis ka dya ang malipayo. Sekreto ka mga malipayo ng mag-asawa. Tisubong ibuyag-yag ta. Halin sa tanom nga maka kag klabuwas ka, hindi tanan dya sintitik nga klasik ang food supplement para sa mga lalaki. Halin sa tanom nga maka kag klabuwas ka. Nga kun mainom ni mo, ay sus ga parang init ang talinga mo. Do hindi ka gawa, dali-dali ka po yun. Tignan yung magamit, maging sobra mo. Oh, pinag-adlaw nga makainom kasi di, ay, daw hindi timo dali ka po yun, bisan pinag adlaw na kalipas. Pag uli mo sa balay mo, timo, pwede mo pa himuon nga Disney princess na yun silangga-langga mo. pwede gani nga himuon mo nga ambalon mo pada silang ga mo sige lang ga Ario may clear skin herbal soap lang ga tama na ng AI mo da nga feeling mo daw Sterling family ka na daw out sa Blackwood family ka na pamatsyagan mo daw kwan ka daw ikaw ng chicks ang mafia no mafia boss sa AI tama na nay Ario, may clear skin herbal soap day para gusto nay para ang imo nga panit humukumok puti-puti kag wara buo-buo kay Glutacogic soap day with virgin coconut oil. Ani ka nayo? Tandaan mo di lang gabisan naga kuan ka lang diga. Ala ka lang kalantaw kang AI mo diyan. Gabaho gyapon ni lang gag irok mo. O Ario, Santron Plus herbal soap. Kani bento ni gani para gusto. Kay parang diyang bakterya nga nagatugas ang baho kada bayabas kada sa irok mo. Wag tangren lang ga. Ayos. Pagkatapos mo parigos diyan o kung panibin gamit ang Santron Plus herbal soap kag Clear Skin herbal soap, balik ka na lang ga lantaw kag imo nga ay dap matyagan mo do Sterling family ka na. Do matyagan mo do Blackwood family ka na. Pamatyagan mo do anak ka ng CEO no. Why ka nat ubra nga ginubrad eh. Ang obram lang timo, lantaw kang AI mo dyan. sige, okay lang. Kay nakaturbo si mister. Si mister mo ang bahala, di. Magdaha, di kang draplay. Kaya po, nabisan ka, pina. Kay ti nakaturbo si mister. Daw ay ginakutoy. Bisan laka-laka lang, pwede man imuon mga Disney princess silang galangga mo. Kay nakaturbo ka, paumod ka, ikaw na lang dadahanay. Pagkatapos na kung dahanog initinit pa, itawga na rin si langga-langga mo. Langga, ari ng, kuano, ari ng pagkaon, ng panyapon kang Sterling family. Ang pinakamanggaranon subong nga karakter sa AI.
1: Bullseye!
0: Bawo. Tino, member ka gindo, matyagan mo lang gado, Sterling family ka man, ginaserbihan ka ba? Ay, maanda na ka dyan. Sige, basta nakaturbo ka, mister. Imuha lang na Disney princess, ilangga-langga mo.
1: Bullseye!
0: Mabakal nyo dyan sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok shop. Pagbalik na ito, mga katropa, i-check naman report ni... Nabuol ni Kwan, ni katropang Romel Paglibarto. Buluntang report ni katropang Romel Paclibar. May kang tanan ini dito sa 72 years old nga malam sa San Rafael, Iloilo nga nasapuan na lamang nga wa-wa ng liog. Gingulgul ang iyang liog mga katropa, patay ang malam. Na anong motibo sining krimen nga ini? Kag sinong suspect? Ya buluon naton mga katropa pagbalik naton kag subuman sa Antique naman sa mga taga-Antique diyan. Diri sa Iloilo, do ini tantong reklamuhay parte sa BBM Scholar, no? Ini tanto, no? Pero sa Antique, mapate ka mo kag sa hindi, ay sus! Kaduro-duro sang reklamo ang ginadulong to sa amon sa XFM Antique. Ang kalabanan ng reklamo ay abaw. Ang mga anak ng... ang mga Sterling family, gyapon ang ginalista kag Blackwood family. Bata ni Kapitan, bata ni Barangay Kagawad, ang una-una nga ginalista. Bata ni Barangay Secretary. Sos, pati ta na ang una-una, labing una nga member kang pamilya nga magagraduar. Waay ta na madaras lista. Ang iban nga barangay officials dito, barangay dito sa may Antique, ang ginalista ng datanda, bata nanda nga first year college, bata nanda nga second year college, ang anda nga graduating student na wa yung daras lista. Member gihapon mga katropa kang Blackwood kag Sterling family ang unas listahan to tana sa BBM scholarship nga makabaton tag 20,000 pesos sa Antique.
1: Bullseye!
0: Ay maando lang, istoryahan ta dyan pag balik na to ng oras. Last 8:40.
2: XFM.
3: Yes, 12!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Arthur, bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po eh, laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
3: My good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
2: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa

0: ang kaisog kag katamis, maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
1: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Southern Blast Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Southern Blast Coffee Mix. Ang Southern Blast Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Zip and Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Bili na!
7: Santon Plus Herbal Soap. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
14: Oh no!
13: Sa imo, nagpauli.
14: Aray ko!
15: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
17: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbiyoso git ko. Basta

0: langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kang Vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.

0: Exciting time, 8:56. Balik diri sa ato nga pag pangalagad. Liyo ko kay katropang Romel, kay Bulonta ang report ni katropang Romel. May kangtanan si ring 72 years old nga malam na sapuan nga patay sa sulod sa iyang balay. Kag last ang liog. Diyan nga bain, Builugman, nga ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Sunthone Vitamin C, Alkaline nga Vitamin C. Mga katropa, nami nga Vitamin C kay wa ita na nagapaaslom kang aton suruk-suruk, wa ita ka pahirap kang aton abusong kay Alkaline nga Vitamin C. Basta Vitamin C, Sunthone Vitamin C. Kag subungman, mga katropa, ang una-una naton nga kape, ang Sunthone Plus Coffee Mix. Original nga kape, may kape ka na, may bulong ka pa, may food supplement ka pagin, saburoso, manamit, mahamot, masustansya nga kape. May Sunthone, may balunggay, kag soya, buta kang vitamina kang minerals, mayad sa inyong hormonal imbalance. Sunthone Plus Coffee Mix. Bullseye! Bullseye! Kag, of course, may Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga katropa, para mag-healthy ang mata, tamalikawan ang katarata, glaucoma, pterygium, mag-Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, may zeaxanthin, may vitamin E. Kag mga katropa, mabakal online Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Ara na si katropang Romel Paglibar, Bulonta ang report niya. Si Mamery Ricabar sa Florida, USA. Good evening dyan sa Florida, Mamery. Si Randy Archaga Santisas. Good morning, Gid. Tristan White Vigulay. And of course, nag-upod sa aton si Ma'am Ivan Dinuevo Sudario, kag Ma'am Mary Ann Moreno, kag dali lang, Gid. Nag-upod man mga katropa diri sa aton nga pag-pangalagad si Ma'am Nena Pinyalber. Good morning, Gid. Ma'am Thelma Landrero, happy Sunday. Katropang Arnel sa Unoy, Gina Asejo, good morning. Glenn Cobar, nagalantaw ka na to, no? From District 4 RMN Bakery, si Balom, salamat, Gid. Ma'am Elma Sobrevega sa May Baton North, good morning, Gid. Ma'am Maria Fetriste, Gina Asejo, watching from San Miguel, Manila. Randy Archaga Santisas, good morning, Gid. Listening to, happy listening, no, to Mike Cabral, halin kay Randy Archaga Santisas. I-check ta report ni katropang Romel Paglibar. May kang tanan sa ning bangkay sang malam to nakita sulod sang balay niya. Wawa ang puwak. Check tang report, katropang Romel. XFM Police Report. Police Report. Okay, dali lang, Gid. Balikan ta si katropang Romel Paglibar. Dari sa aton kapag pangalagad. Nag-upod man, no, si Sir Dennis Cahigas. Good morning, gida, kay Sir Dennis Cahigas. Kag of course, no, ibaan pa ginaton nga mga tagpalamati si kagawad Nene sa Unoy, no, diyan sa may Barangay Bariri, no, diyan sa may Tobias Fournier Antique. Check ta report ni katropang Romel Paglibar. XFM Police Report. Police Report. Katropang Romel,
1: patay ang 32 anyos nga lalaki, katropang Emerson, sa barangay konsitio kilometrahe, barangay poblasyon San Rafael, Iloilo, alas 10:51 apit sa 4 sang Setyembre sang Biyernes, katropang Emerson. Based sa investigasyon sang katapos sang pulis sang San Rafael Municipal Police Station, nag-report sa ila si Certain Brian sa ila sining station nga may na sapuan nga patay sa sulod sa iya sining balay dira sa poblasyon na San Rafael. Gilayon nga gindeployan sang team sang San Rafael Municipal Police Station pagdisto na diskubrihan nga ang 62 o 72 years old nga senior citizen ang nagahigta sa iya sining katre kag dugoon kag may ara nga pilas sa iya sining liob, may hematoma sa iya sining tuong mata kag may sunog sa iya sining magtimbang nga dughan, katropang Emerson. based sa investigasyon sa katapos ang police sa San Rafael Municipal Police Station, ginasunod rin nga motibo katropang Emerson ang pagpangawat. Kay bangod nga madamo ng bisis nga ginkawatan ang tigulang sa ila sining puloyan. Kagi man siya ginsulod sa balay niya, gingapos kag ginkuha ang iya sining kwarta katropang Emerson. So sa Biyernes ang gabi, dito na tukiban sa iya sining apo na nagahigda siya sa iya sining katre kag dugo na kag wala na sang kabuhi. Iniagaw padala sang katapos ang pulis sa San Rafael Municipal Police Station sa Governor Neil Dito Paz District Hospital sa Banuas ang Bortakbio apang gindeklarar ini nga dead on arrival. May mga person of interest na nga ginasunod ang atong sininga katapos ang pulis sa San Rafael Municipal Police Station as to sa suspect nga naghimo sa biktima. So ginasunod ni Adri nga motibo ang pagpangawat katropang Emerson. Galikiti damo sa mga naga hambal balang ang mga netizen nga nakabati sa kag nakabasa sa balita kung nga ang amo ginaka brutal ang pagpatay sa tigulang, ang paggurot gid o kung pagpilas kaya sining liog gamit ang wala pa ma-identify nga patalom katropang Emerson.
0: I see. No? Kapirana ni galigin sulod niyang tigulang dyan sa iyang balay gali?
1: Oo, of 2023 kag 2024.
0: So ang person of interest sa ito nga type kag subong, puro pareho lang?
1: Hindi pagid matulid sa San Rafael Municipal Police Station, kundi same nga mga suspitado ang naghimo sa nagligad sa subong katropang Emerson. Based ganit sa pagpamangkot natin sa iman man nga mga umuluyo dito sa lugar na posible kilala sang biktima ang suspect, that's why nga ginpatay siya katropang Emerson.
0: I see, no?
1: Kung ginasunod nila. Kahit sa investigasyon sang pulis, doon nag-withdraw ang biktima sang adlaw. That's why nga base inasundan siya sang suspect sang gabi. Kaginsulod sila katropang Emerson.
0: Okay.
1: So duwa sila kapon niya nga nag-start pero sang that time sang gabi nga to wala ang iya sining apo. Pagpuli sang apo niya, so dito na diskubrehan nga dugoon na ang iya sining lulo pag may pilas na sa liog kag dugo kag may paso sa dughan katropang Emerson.
0: Oh, grabe, so, no, ginpaso pa sa dughan kag anong gamit ta sigarilyo?
1: Waay pa matulid abis ang pulis kung ano ginagamit. Pero maano pa na, mahibaluan pa na based sa pag-investigar sang soko kag kung ipautopsi sang pamilya ang bangkay sang biktima katropang Emerson.
0: Pero na-mention mo kay ina katropang Romel nga naka-withdraw siya sa bangko, no? Butang balon may kwarta. Yes. Ang kwarta niya nakuha sang suspect?
1: Yes, nakuha sa suspect.
0: Wow.
1: Kaya nadula ang iyan sininga kwarta.
0: Mm-hmm.
1: Galing natin, wala pa matulid, ginabis ang pulis, o kung natumod sa pulis, based sa pamilya, kung pilagid ang ginwithdraw niya. So, amo pa nang imbisigaron sa pulis. Pero may mga information, ang pulis, kalin man sa pamilya, nga ang kwarta niya sa bangko, do naglabot sa 300,000 katropang Emerson.
0: Bauti, may kurukwarta.

0: Kan, so muna nga gawa nga base pamilya niya. So ba siya magong mingpan mo siyang suspect bala.
1: Isa lang siya sir, sa
0: iya. May partay ng tidulang.
1: Isa lang siya sa balay.
0: May upod siya, inang apo niya. As a certain Christian. Ang apo niya.
1: Ano sir, wala ka ba?
0: Niya sa balay.
1: Pro-araman sa natabo ang insidente sir? Si Christian, sa gabi nga na?
0: Allegedly, ang bata pag-abot lang siya na nakasapuan sa tigulang eh. Allegedly nga wala siya pagtabo, pag-abot niya lang. Muna doon na discovery niya ako na. No?
1: Mga pila ang edad sir?
0: 20 anyos yun yung edad.
1: Sa suspect sir, may ara na kamo ginasunod abi nga suspect regarding sa paghimusin sa tigulang?
0: For this time, may ara kita yung nasundan. Hindi lang natin pa ma-reveal since nga verify ginatun ang ara. Ang participation niya kung paggagap niya tayo kita sa witness para at least sigurado kita.
1: Pero may masiling na ito. Sir, sa dumayara na kamo personal of interest?
0: Yes, yes.
1: Pwede na natin sir ma-devolve nga may personal of interest na. Pero hindi lang natin malawag abi kung sino.
0: Oo, may ginasundan pa kita.
1: Ate, sir.
2: Portion siyang interview natin kita pang Merson sa kay Police Lieutenant Frances Caruna, ang OIC Chief of Police sa San Rafael Municipal Police Station. So duwa diri ang ginasundan nga person of interest sa police naton so nagpatay kay nagkuha sang kwarta sang 72 anyos nga lalaki dira sa barangay poblasyon sa Banwa sa San Rafael Iloilo.
3: I see. Hindi ba ni siguro maghambal nga taga kuan dyan, no? Taga North Korea ang person of interest katropang Romel, no? Kasi laban, why naman sa iban nga tao sinisiguro nakabalo nga nag-withdraw ng malam nga isang kwarta kundi ang mga tao man dyan siguro nga hindi man magrayo guro katropang Romel, di ba?
2: Yes, hambal gani sa mga habal-habal driver, bala? Nga nagabiyahe dira. Siling nga hindi na maglayo sang 100 metros ang suspect nga naghimo sa iya katropang Merson.
3: Ay abaw. So butang balon marapit ya nga mabinggo sa aton nga pulis kay amo na magani ang sa pinsar naton katropang Romel kay hindi man ikabalo ang iban nga tawo nga marayo kun nga nagwithdraw ining malam ini sang kwarta niya.
2: Yes.
3: Hindi ba? Ang makabalo sini una, ang medyo marapit diyan. Na kag subong man maybe basi kon kilala man kang malami. Kag amo man ining rason gani nga ginpatay gid ang malam matapos nga nakuha ang kwarta kay bangod, kilala sila katropang Romel.
2: Yes, yes. Isa na sa ginasunod sa pulis natong katropang Merson.
3: Kag ang paso nga ni sa lawas niya, kinaanda ni basta sa uma katropang Romel, why mo na ginabutang sa mahapos makita ang kwarta mo usually? Di ba? Kapin pa sa mga rumalam na gawa, ang ginaubra nila sini, may ginabutangan ni sila nga dyan sa sulod gabalay nila, nga budlay makita. Na? Ti diyang pasok ngini sa dugan niya, kung ako maglantaw sini, agod nga mapasugid ang malam, kundi niya ginabutang ang kwarta, nga muning target kang mga suspect gid. Pero bangod kilala ang kang biktima ang suspect na nag-sulod yan sa balay niya, amo ni man ang rason nga ginpatay nila, kay kung hindi nila pagpatyon, itudlo sila sa malam, posibleng katropang Romel.
2: Yes, yes. Amo kita katropang Merson.
3: I
2: so, panayon subong ang investigasyon kagpag track o kung may nakita abi, ang posible nga makita sa mga CCTV footages sa lugar kung may nakalabay nga basi suspect katropang Merson sa pagpatay sa sining 72 anyos nga biktima.
3: Okay. Ako nagapating base kon garangot-angot bala niya mga nagliligad bala katropang Romel kay ti mag una bes man-an kang suspect nga isa anon dang malam sa sinang oras no sang ginubra nila ni. So butang balon marapit da ang suspect mo lang sa lugar. Manaan niya nga wahit ang apo kang malamo, no? Hindi ba? So pirakbilog ang suspect kan iliwat nga ginalantaw day nga nag-ubras ni.
2: Dodowa ang ginatudlo nga person of interest.

0: sang polis naton.
1: I see. Sige. Madamog din salamat ka, Tropa Romel.
0: Ini nga balita, kinadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM, Antiki, kag XFM, Radio Patrol, Ililo, inis ka Tropang Romel Paklimar, XFM News.
1: XFM. Report. Dapat yung report ni Katropang Romel Paklibar, no? Dugang kadyang investigasyon, mga katropa. Mabatian si iba natin ng Public Affairs Program dari sa gapon sa XFM Iloilo. Anyway, mga katropa, mga pariyos ni nga krimen, mahapos dyan mabinggo kang pulis natin. Hindi dyan magrayo di ang suspect. Kay una bes, sino abi ang nakabalo na nag-withdraw sa tunga time? Ang malam kag may kwarta diyan sulod gabalay nga ginatago. Aber. Ini man pwede siguro nga diyan sa San Rafael ni, diyan sa may poblasyon San Rafael diyan nag-istar ang malam. Ini man siguro pwede nga ang taga Kalinog to nga way hibalo kag way katultol diyan kag balay kag malam mo ning madto diyan kag pagkatapos sulod po niya diyan ang malam. Dibla pagitaon niyang kwarta, sunugon niyang dugan kag kwarta. Ang buot nato ng balon sinidi. Ang suspect marapit dyan. Kag kilala sang malam, kag man-an niya nga may kwartang malam sa tunga time kay nag-withdraw sa bangko. Kag amo diyang motibong ginalantaw nga ginpatay kay bangod, no? Bulon nila ang kwarta to nga ginatago kang malam, nga gin-withdraw kang malam sa bangko. Eh, may kuno kwarta gali diyang malam nga kay may katubuhan eh, may urumhan. Tiyan mo dyan makasupot-supot kang kwarta kay ti laon dyang malam. Ngayon, imaw niya dyan ang anam lang apo. Tiyan mo dyan sigurong nag-upo-upo dyan sa iya sa sulod sang balay. Pero sigurado kita di kilala ni sang biktima ang suspek. Kaya hindi gali ni una nga tiyon nga gin, kwano, nga sinulod ding malam nga kag gin hold up or gin kawatan makapila na kabisis gali nga gin paagyan yung malam ini pero siguro laban-laban ang sasubong na kay bangod kilalang kilala ka malam ang suspect amo dyan nga brutal nga gin patay ang ining malam ay katropa dyan sulod kang balay niya mismo na kag may nakuha itong kwarta siya. Amo ni siguro pinaako ni siya kung hindi ginatago. Amo ni nga gin-torture pa nilang malamo. Yung mga white kalag, gin ng klase, yung mga tao. So kabay nga mahatagan sa kustisya, mga katropa, ining kamatayon sa malam nga ini, nga 72 years old, dito sa may banwasang San Rafael. Tamaan ka challenging man yung mga katropa sa mga pulis na ton. Pero challenge dyan nga tuod sa pulis na kung paano nanda dya tugruan kang hustisya ang malam nga ini. Okay? So, sundon tayo ni nga development mga katropa diri sa XFM Iloilo. Kag bulon taman ni sa XFM Antique. Alang-alang nagaling aton siring oras diri sa aton kapag pangalagad. Upod naton si katropang John Ray Bertis diri sa XFM Iloilo. Kag subungman upod naton sa XFM Antique. Si katropang James Din Hongko. Ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: tropa. Inakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubto Biyernes. Last Jess, tubto Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na buhay.

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang epekto?
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Maka-college na ko!
7: XFM.
11: Katropa mo! Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Sample Gold. Live testimony.
4: May linda ka sa sinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Sample Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Sample Gold.
5: Sample Plus Gold.
6: Sample Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka-teacher.
7: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Kape na may natural energy booster. Sanson Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanson Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Vision X Plus.
9: Marami na ang natulungan.
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Kasi magkaila delivery.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na kung nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo Dynamic Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huas

0: trabahong nga drama nga gratiguluhan. Endless Love. Lunes tugtog Biyernes, las 10 tugtog las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
1: Katropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Gemma Anyong, sang Lumina Homes, Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Melito Oy, sa akong na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you so much.
1: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Sang namati ako sa XFM, nahibaloan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santone Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Chronic pain,
12: ang sakit.
9: Mag-assist pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assist pain, kagalang pain, fast and safe. Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: X.
17: X.
16: F. M.
17: X. F. M.
18: Yes, to help!
19: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina

0: nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The secret of health. Sample Gold. Live testimony. Sample Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm with high cup pain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online

0: Sunflow Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health!
4: Pa-diet na kubuwas ah.
0: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!

0: Couple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santong Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santong Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santong Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santong kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santong kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
3: Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagla

0: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Inapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patroba mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpadamati diri sa programa The Secrets of Health. Sa tanan nga nag-upod sa siniya nga programa sa bilog sininga Isla Sang Panay kag Negros Island Region nga nag-monitor sa mga XFM stations diri sa Panay kag bilog nga NIR. Kalakip man ang province of Guimaras. Ululupod naman kita, update nyo kami sa isa naman kedisyon sa ato sa ninyo pag-discovery sa mga sikreto. Dapat natin sa ninyo likawan bala sa ato sa ninyo pagsinalayo. Tawag natin sa ninyo lifestyle. Kaga mga pagkaon nga dapat natin i-prioritize. Ang mga pagkaon nyo kung kaisa, mahambal kita nga, hindi mana, why mana ginakaon? Gali kay pwede makaon kag isa sa mga sources ang bugan na sininga mga nutrients, vitamins, and minerals. Ang pinakapunto na ito na rin maka-discovery kita kag makaibalo kita sa mga dapat na ito likawan kag dapat na ito sininga himuon sa pag sinalayuman o kon sa ito sininga pagkaon. Kalakip man ang pagtudlo sa inyo sang program of supplementation para makalikaw kita sa malala nga pamalatian. There's no better than prevention eh. Kay bisan ano pa ka damo kwarta mo kon balati anon ka wala gid. Hindi ka gid mangin fully happy. Kag hindi ka gid satisfied. Well, sa ato sa ninyo pagparagad sa gihapon o puntang ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant diri sa programa The Secrets of Health.

0: We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ninyo programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Upod man sa aton sa ninyo, mga suki ng mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Kag sa bilog na kalibutan man, Sir Josiel, kati live kita mabatian sa Facebook, mabatian kag makitaan na, no? Ti, kumusta ka mo dira? Kumusta inyo sa ninyo paningkay-singkay? Kapag sick bala man yan naya o kundo ko mag-an lang sa aton sa nga bugtaw kainasang aga or nami man ang aton sa nga tulog or something na hindi kita komportable, may mga ginabatsagan kita o kung may nabatsag kita mga discomfort na hindi kita mapahamtang o kung ano pa nga mga sintomas nga kamo mismo way makahibalo, ano yan ang posible sa ni nga kabangdanan. Ayahan na sining adlaw, sining edisyon sa aton pagpangalagad. Buligan ka muna mo ni Sir Josiel, agud aton sining tukibon. Ang pila sining ka mga sintomas, iban sa aton, way makahibalo, ano ang posible nga kabangdanan. Pero may ara kita sini, sang nanari-sari nga mga nabatsagan.
0: Amuning, ang lawas na actually nagapadala sa mga signs or symptoms. Mabatsagan ato ni mga signs and symptoms eh. Ang problema sini kay gina-neglect naton from the very start. Labi na gid kun makaya naton. Kay parehas lang ini sang arthritis sa what Doc Leo mentioned sa ato sining mga episode sa pagpangalagad. Way manadayon nga masakit sa kundi nagaamat-amat accumulate dito sa sulod just like for example ining natawag naton nga pagbulukol bala sa aton sini gouty arthritis sa aton sini mga joints. Hindi man nga ulubasa din mabukol lang sa dayon ka magsakit, but tamaro sini accumulated na ang ang tawag nato sini uric acid sa aton sini mga joints, that's why nga nagbukol. So may sinyalis inasangin padala before posibleng alay pa lang asa sa ulihing may gamay nga sakit man bala dalala ni guro sa damo ko ubra, damo ko gintrabaho until such time nga napabay-an ta nga indi ta nagid mauntay ko nakakulo, dapat paalalayan. Indi naton makulo ko nagauntay, dapat naton alalayan. Amo na nang worst nga scenario sa may mga gouty arthritis. So ini mga signs and symptoms dapat indi naton ini pagpabay-an, indi ta pag ineglect ka Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. No? Ilabinigid kung hindi bala kinaandan sa aton, pero worse, kung nabaton na lang yun naton, Sir Josiel, nga siguro dalagin niya samtang nagatigulang.
0: No, may mga tigulang man niya nga o isang amon na ginabatsyag.
1: Correct, Sir Josiel.
0: But tamalun sini, dalasang pagpabaya ta, kag hindi pagtalupangod, sa timprano pa, sa mga ginapatimaan, ginapahibalo sa aton siningalawas, nga may problema, Galicia.
1: Correct, Sir Josiel. No? Kaya... may mga ginabatsyag kita sa lawas nga genetic kabi Sir Josiel eh.
0: No.
1: Why na kita choice na kati halina sa aton sini lahi.
0: Hindi ta kapili na sa lahi.
1: Pwede man lang tatani kung no kapili sa gani kanan ta kay. Mga amo na lang ang mga expression Sir Josiel. Amo man sa mga weakness nga ginapasa sa aton ano. Alin sa from generation to generation Sir Josiel. Pero sa kalabanan nga ginabatyag sang katawhan Sir Josiel, kag ginabatyag sang kadam-an tungod ini sa paglapas o kun pagpabaya sa ila sa nikaugalingon, paglapas sa layi sini sang ikaing lawas. Kag ini bala Sir Josiel nga samtang mayo pang pamatyag bala kun may mga pagpulo pa batyag, mga mensahe. Pauna nga mensahe nga ginapadala ang aton sa nga lawas, ginabaliwala ta tungod nga ang aton bala sa nga rason pirme makaya pa man. Daw ga agi-agi man lang. Kagti, generally, masarangan pa. That's why, ang iban si Sir Josiel, nagabatyag sang pagpalanakit sang lawas, pagluya sang kalawasan, nga daw ay sang puwersa, dira pa lang sila magpahuway. Sana, actually, amo nang mensahe nga dapat tagiman tani magpahuway.
0: Kalabanan, gidya, Doc Leo, sa mga ginabatyag ta sa lawas, nagaumpisa sa chronic inflammation. In short, sini naga ining chronic inflammation, may mga patimani, may mga sinyalis na ini. Galing kay ti, kumotolerable, makaya mo, inapabayaan mo lang anay. Asa sa ulihing, hindi mo na makaya, ang chronic inflammation na develop into a full-blown na gidiya nga balatian.
1: Correct, Sir Josiel, na kumbaga, na padulong na to sa ginatawag sakit.
0: Oo.
1: O kung problema, nga sa primero pa lang, nagapabalo na nga kuntani, mahimo pa naton malikawan kag simple pa lang tani ang aton sa nga pwede himuon. Pero tungod niya napabayaan aton Sir Josiel, madamo na posible sa isang komplikasyon ng iban.
0: Pero if we speak about chronic inflammation yan ni Doc Leo, ano mga patimaan niya sinihaw? Kung kay isa ang chronic inflammation, di pa naton gid fully maintindihan nga may problema na kay ginatolerar ta gani, ginapabaya-bayaan ta, hay makaya ta. Pero ano ang mga masamin niya sini nga ginapakita nga mga signs and symptoms, Doc Leo?
1: Gabalik-balik kita, Sir Josiel, sa sining chronic inflammation na, no? Kag mga ginaangot na rin balatian o kung resulta bala sini kung mapabayaan. Which is ang kinalain sining ginatawag chronic inflammation sa acute inflammation. Amo ning healthy ang inflammation, Sir Josiel, parts ang healing. Amo ang acute inflammation. Pag mabuklan ka, maghambal kita mabuklan, literal ka bukol ka dyan.
0: Nakabunggo ka, abi.
1: O, nakabunggo ka. May bukol. Part na, Sir Josiel, sa nga ito, sa healing. Muna plastada na ito, no, kung may ginatawag mapilasan, masamaran kita. Nagahubag, nagabanog ang bahin o kung palibot sang napilasan nga parte sa nga ito, sa nga lawas. Part man gihapon sa healing, Sir Josiel, nga nagabalik malang inaiya sa normal kung matapos ng trabaho sa nga ito, sa nga lawas, particularmente sa nga ito, sa nga immune system. Pero ano naman iya ang chronic inflammation? Pag-abot gani sa ginatawag injury, pag-abot sa samad, pag-abot sa bukol, nag-signal lang aton sa nga lawas, Sir Josiel, nga, uy, may emergency dito, may kinanglan ka mo dito buligan.
0: Oo, reinforced ato.
1: Yes, sa aton immune system. Like blood clotting, kung may samad, parang hindi kita ma-hemorrhage. Hindi magsigigwa ang aton sa nga dugo dira sa samad. Pagkatapos, maamat-amat na iaayo, Sir Josiel. Amo na iya ang papel sa ginatawag acute inflammation. Pero maghambal kita nga chronic inflammation. Kaso mo, Sir Josiel, balang ginatawag magganin nga silent inflammation. Hindi inis ang ginatawag specific, kundi non-specific signals. That's why ginahambal na to ng iban, no, ay ginikabalo kung ano ang kabangdanan. Sini? Magpacheck kung kaisa sa laboratory, mga parameters nila, normal man. Pero may mabatsagan ako nga something hindi komportable kag hindi kinaandan sa akon sa lawas.
0: Yan, doga palang alay abaga ko, haw.
1: Masalit, hindi man ko nagtrabaho maayo, daway man ko maunay. Mga something, amuna bala, magluwas sa iban, iyang ati kargados, bisyo, kag overloaded, gid man, Sir Josiel, sa ginatawag trabaho. Physically, pagkatapos kapoy pa mentally. Amin nakapunto na ito sa nidariya, amun yung problema sa chronic inflammation. Kung ang aton sa nga lawas, like ang aton sa nga immune system, padayon gyapon, Sir Josiel, sa nga nagatrabaho. Padayon gyapon sa nga nagareinforce dito sa bahin sa lawas, kundi may na nga parte, nga kung tani, hindi na dapat, kag dapat nagakalma na sila. Pero padayon sila iya nga nagapanghikot dito. Since nga ang signal, sige gyapon, Sir Josiel, o kung naka-on gyapon ang signal, nga ay mapatay. That's the problem, Sir Josiel. Kumbaga ang alarm. Amun na namin na ton, bla? Kung may alarm, pagkatapos nga, kung may, di ba kung may fire alarm, o kung may smoke detector, Sir Josiel, pag ma-detect ang smoke sini sa mga balay-balay ng mga moderno, may ara na sina mo.
0: Sige, spray sang tubig sa sprinkler?
1: Yes, kagtapos may alarm pag yan na siya. Or kung may burglar, alarm makita. Pagkatapos nga ma-kwan, Sir Josiel, nga ma-tap na, ang mga dapat tap na on, mauntat malang inang alarm or signal. Kaya nga aman, samtang jutay pa, naagapan na dayon. Ang problem, Sir Josiel, karon kung hindi natani, dapat nga sige magyapon sang alarm. Sige magyapon, o kung naka-on man gyapon ng switch, gawain naman kung tani sang emerensya. That's the problem, Sir Josiel. Amunang gitawag nag-resulta sang pagka-damage susulod sa aton sa nga lawas. Kagamunang resulta sang chronic inflammation.
0: Nag-overreact ang aton sa nga mga antibodies and body armies.
1: Kahit hindi na sila, Sir Josiel, sini tuman ka alam. Kag tuman sini ka gitawag sensitibo sa pagsunod sini sa husto nga alarm or signal.
0: In short, sini may imbalance na dito sa sulod nga nagkakainabo. So, that's chronic inflammation, no? Kay pareho sini, for example, abi, Doc Leo, pagbugtaw mo pagkaaga, sakto man tulog mo, dahil niya daw lasutso ko nagtulog, alas 6 na ko gani nagbugtaw, pagkatapos niya luya gyapon lawas ko, busog man ko kagabi. Ang kaon ko, siling niya, panyapon ko, busog man ako. Why man ko damo ubra? Nga pagbugtaw ko, siling niya, nga daw, luya lawas ko, ha, Doc Leo.
1: Masiling pa ng iba niyo, last 9 kagabi, nagpabusog ko para nami, tulog ko. Pero problem, gali na, Sir Josiel, ano? Kung mayara kita sa ginatawag mabatiyagan, pagkaagang, hindi kita komportable. Daw, exhausted gyapon kita, as if nga daw, not fully recharged kita. unrefreshed kita. Aton sa nga panghuna-una, aga pa daw gumon na. Daw ay nag-alalangot ang aton sa nga mga joints. Daw tamaran kita sa nga mag hulag. As if nga pagkaaga, Sir Josil, bla, daw gusto mo dayon, Sir Josil, sinisang ginatawag kick. Daw gusto mo blas ang pagpapagsik kay Luya ka. Nang ibansan niyo, manang ibansan, Sir Josil, nga ibansan niyo, pagkaga, kung kagahon pa lang, manultol yung termos mo.
0: No, laban.
1: Kaya mainom kape.
0: Oo.
1: Oh. Okay nga, man. Ang kafe, nagkasurvey nga daw, amuto nagapapagsik sa ila.
0: Kaya ang ibansan niyo, hambal sang upo niyo sa balas niya, bago palang garita ko, siling niya matulugan, nangapiduti mo.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Amun yung pila ka mga mabatsyagan na ton, Sir Josil, kung halimbawa, may ara sa ginatawag chronic inflammation na nagkakatabo sa sulod sa lawas na ton.
0: Hindi talang may baluan, kundi in.
1: Non-specific.
0: Okay.
1: Ang problem, abi isin ni Sir Josil, kung aton mapabayaan, kung hindi kita, hindi tabla pagpungkuan, kung magpamalandong, bla magmeditate kita, ano yan ang akon sa nga pangginawi man? Ano yan ang akon sa nga lifestyle? Ano yan ang akon sa nga masami ginakaon? Sa nagliligad nga mga inadlaw, sa nga mana, binulan, ano ang masami ko sa nga ginainom, ginakaon? Nga posible may labot or ano ginhimo ko nga nagresulta sa amos ni amo ni problema naton, Sir Josil, sini kun mabato na bala naton nga siguro dala na lis pag edad guro dira kita sina madalman kun hindi kita kabalo sini magusisa, Sir Josil. So kun naga bugtaw gani kamo nga kapoy gyapon kamo katapos niyo tulog, instead nga nag-expect kamo sa nga recharged kamo kag-refreshed kamo, pero instead mabugat, unrefreshed, mentally foggy, luya ang inyo sa nga lawas sa paghulag, pagbangon, mahimo isa ina, Sir Josil, o kung pila ina sa mga patimaan kag mabatsyagan kung may chronic inflammation sa lawas.
0: Ang lain pa sini kay ang iban sini, Dok Leo, magluwas nga luya lawas nila pagbugtaw pagkaaga. Siling niya nga ang dugay-dugay ko yung bugtaw, tulugan ko after 2 hours, siling niya bugtaw naman ko, huwag ko kibalo kung maano ako. Madiritso na lang pangape. In the end, hindi pagigkatulog because may caffeine ang kape niya. Actually, kung gusto niyo mga pinga, why caffeine niya kag maka painit-init sa sulok-sulok ninyo. Sometimes kinanglantang painit-init sa aton sulok-sulok para kabatsyag man kung kisa kita kakatuyo, pwede ka mong gamit siya na Santon Plus Coffee Mix mo.
1: Correct, Sir Josil. Kahit ang isa man ka problem, balaan kung fragmented ang aton sa ringa sleep. Hindi bala tuloy-tuloy ang aton sa ringa tulog. Bisan di kaya mga pay, Sir Josil, mahimo nga may chronic inflammation, na kung mahimo nga isa ka mabatsagan mo sa chronic inflammation, bisan way ka nagapangafe, pagbugtaw mo, dis oras sa gabi, budlayan ka na magbalik tulog.
0: Hindi iya pwede, Dok, nga subton mo sa, we are required to have 8 hours at the very least of good sleep.
1: Yes.
0: Hambal nga, ati, duha ka oras na sila nga tulog ko, tapos nakabugtaw naman siya, after 2 hours, tulugan naman siya, tulugan ko, duha ka oras, apat na.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi pwede, galing nga, subton mo pareho sa pag-imbak mo sa bangko sa kwarta, Dok Leon. Subong 1,000, sunod niya si Manay 1,000. Hasta kalabot ikaw, 5,000 nga target ni mo for a month.
1: Matyag mo, Timo, may hulugan ka na. Installment.
0: Installment.
1: Ang ginarequire, abis atan, Sir Josil, as much as possible, tuloy-tuloy nga mahamuok sininga katulogon. Observa rin nyo bala, especially sa mga tao sininga problemados pagtulog. Kung makatulog, ganit ka mga dulo-diritso, halin sa gabi, esta mag-aga, like tulog ka alas 8, makamata ka, mga alas 6, mabatsagan mo nga lain, nang imusin ipamatsag, kagkamag-an. Kagkadamon, Sir Josil, sa mga nag-message sa aton nga refreshed sila sa ila, sila nga pagbugtaw, sa yad to, balang una-una, nag-try lang sa pag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea.
0: Oo.
1: Kaya ti problemadong, ila sila nga tulog, kalabanan na complaints ni Sir Josil, ang ila sila nga tiyan. Kaya nga man, ang kalabanan sining, ako may encounter ko, mga nagpamangkot sa aton, kalabanan sining gabi na nagpinanyapon, Sir Josil.
0: Inang hadlok man magtulog, kasi niya daw ay hugar sila niyang tiyan ko, do, tama ko gihapon kabusog. That's the problem. Mainugtulog yan na, natuyo na, gapanguyab ng problema, puno papamatsyagan niya tiyan niya, hadlok sa magtulog, kay basi sila niya, kalabanan sa ni perception naton kagamugin man na ha, siya basi bangunguton ako. Kay why pa ako matunawan it lubos. So makabulig gali ang Santon Plus Gold Herbal Tea, Dok Leo, no?
1: Makabulig, Sir Josil, patawhay sa aton sa nga pamatsyagan sa aton sa ringat tiyan. Kung tawhay pamatsyagan aton sa aton sa ringat tiyan, naganami man siyempre ang aton sa ringat tulog. Kaysa kalabanan, Sir Josil, disturbo ang tulog kung hindi komportable mo sa ringat tiyan mo. Kagang ibang gani sa ni, hindi gid iya makatulog. Kung problema daw ang ilan sa nga tiyan, daw gabunto, daw nagahilab, daw ginagutom ka, ngaway ka man gana sa ni magkaon, nga daw mamuhin ka, nga daw hindi man. Ang hindi mo maintindihan, Sir Josel, pero ang cinnamon bark kagang turmeric, gali Sir Josel, may ara sa manami nga binipiso sa pagpanghikot sa aton sininga digestive system.
0: Mm.
1: Pati sa aton sininga blood sugar levels. Isa pa gina sa balubantayan nyo ha, sa aton sininga mga tagparamati. Once gani karon yung aton sininga blood sugar may imbalance gani karon, hindi sa balanse karon, hindi sa regulated karon, isa man sa kabangdanan sina nga nagautod-utod aton tulog sa gabi.
0: Amo gali na ang kapintas ang blood sugar, Dok Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung magtaas man ang blood sugar level, pati ang imo pagtulog apektado.
1: Amo man kung magnubo, Sir Josel.
0: Oo.
1: So kung hindi sa balance, hindi sa regulated, bala. Pero, ang manami, sining balita, Sir Josel, kag sa mga nakatilaw na mismo, kinapamatudaan nila, ang cinnamon bark and turmeric, nagabulig balance sa sugar, Sir Josel, eh.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, nagabulig pa panami sa kondisyon sa aton sining tiyan. Ariya, kung gusto mo yung magtilaw, nga magnami inyo sa nga panulog, kag-refresh ang inyo sa nga bugtaw. Kay nga aman, ang cinnamon bark, kag ang ginatawag turmeric, may mga ginatawag anti-inflammatory benefit ini sila, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang isa sa problema naton sa ginatawag hindi maayong panulog, kag kapoy kita pagbugtaw naton sa aga, possibly because of chronic inflammation.
0: So pero if we speak about turmeric kag ang cinnamon bark, kung mag-inom ka mo sa turmeric, ang problema subong, kaysang kapudyot nga turmeric, pagkatapos isa ka kutsara sining sweetener, Dok Leo.
1: Amon ang problema, Sir Josel, ano?
0: Oh.
1: Kag magluwas pa, may araabi nga mga tao, mangin nga more, gid sila, kag particular gid sila, Sir Josel, sa sabor.
0: Sa kalamay gid ya.
1: Maghambal kita nga sabor, tay mangita kita mise. Di kalamay, Sir Josel. Pero ang manami man sini diri sa aton nga Sunthorn Gold Herbal Tea kay matamis man tod siya. Pero stevia ang isa sa gamit sa nga pampatamis.
0: Okay, amo nang bintahan niya no. Ang isa pa gid diri, Dok Leo. Sama sa mi bala, we don't know kung kabahin yun sa ginatawag na ito ni Picto, kag may ara sa chronic inflammation kita sa sulod sa lawas ta. Inang hambal nila sa halambalanon sa English. He or she walks up at the wrong side of the bed.
1: Mm-hmm.
0: In short, pagbugtaw yag amaregat dan Dok Leo. Sakto man walo man ka oras tulog or sobra pa gani. Why man sang damo sining trabaho the day before. Pagkatapos busog man siya sa panyapon niya. Temprano pa man siya nagtulog. Nga ang pagbugtaw yan buringot na siya, Dok Leo.
1: Nasiling ano na siya man?
0: Oh.
1: Why man siya nag-ano siya? Ano ni siya man?
0: Kung sa babae niya, gaminopos na nag-
1: Kabata pa siya mo, nagminopos. Mga expression ng Sir Josel. Unexplained changes in mood.
0: Mm.
1: Isa man, Sir Josel, gali sa ginatawag resulta or signs and symptoms man, babatsyagan sa isang katao, na mahimo tungod sa chronic inflammation. Kaya nga man, ang chronic inflammation sa atong sininga lawas, nag-communicate sa atong sininga brain and potentially alter several system involved in mood, motivation, cognition, stress response, and energy. Amo na ginatawag, Sir Josel, ano, sa masaming neuroimmune communication. Ang pila sa nika mga tao, ganin Sir Josel, makabatyag sang, o kung mag-experiensya sang, aga pa, irritable na dayon.
0: Mm.
1: Low motivation, feeling emotionally flat, increased stress sensitivity, poor mood, kag budlay, Sir Josel, bala makisama, makibagay, mag-enjoy sa mga bagay-bagay, palibot bala.
0: Oh. In short, sini tawag nila wala aga pa siling niya daw nagbaylo ka na nationality.
1: Mm-hmm.
0: From Filipino to Arab.
1: Mm-hmm.
0: Arabuton. possibly resultant sang chronic inflammation ni Dok Leo, or if not hormonal imbalances sa sulod sang lawas,
1: which is may influence man gyapon, Sir Josel, ang chronic inflammation dira.
0: Mm.
1: So kumbaga ang pinakapunto naton sa nidere ang chronic inflammation na bi sa primero madala-dala pa malang na.
0: No.
1: That's why watch out kita kung tani, kung may mga unusual kita mabatsagan sa aton sering lawas. Hindi talang pagbatunon nga, dala sa edad, dala sa panahon or whatsoever. Kundi aton gid o sisaon as much as possible, mangin maid-id kung tani kita para maagapan naton. Nga hindi kita mahulog, Sir Josel, sa sining silent inflammation. Kag tandaan na to na, nga sa isa ka magazine sa una, Sir Josel, nga worldwide circulation, ginhambal din yung chronic inflammation nga secret and silent killer.
0: No. kitiway kita kahibalo kon diin ang party sa lawas ta nga may arasang inflammation. Amo ning nga pinakaimportante sa tanan. Kung may na-notice ka mo pareho sang gi-discuss naton nga mga simptoma bala. Pakonsulta ka mo dayon sa doktor. Problema sa iban sini kay tama gid man ka mahalabing konsultasyon subong. Sa konsultasyon pa lang hambal nila sila niya pamatsyagan ko sininya do nagka-develop ako hormonal imbalance na bangod sang mahal-mahal pero may libre nga konsultasyon actually ti available ini sa Iloilo lang ti pulo pasyensya lang yas taga Negros Island region pero basi makatabo ka mo sa Iloilo ang mga taga Panay pwede ka mo kakadto diri sa Iloilo may clinic ang Yes to Health ang Yes to Health Wellness Center nga naga-offer sang libre nga konsultasyon ara da sa Yulu Street Iloilo City proper.
1: Actually Sir Joseph, speaking of free consultation may mga taga Negros Island region kagahon pa na sila nagahalin o aga pa na sila gahalin
0: mapaschedule lang
1: mapaschedule dira or magkadto dira mauna may ara man kung kaisa ganin Sir Joseph nga aga pa kayo sa is may nag-pop na sa tonsaling cellphone bala messenger may nag-chat dukan oras ga bukas man kaila sa is pala nga ara na para nga masigurado bala Sir Joseph nga ma-avail gid nila ang free consultation magluwas pa ang iban gusto nila nga siya gusto kami makasiguro nga ang amon mabakal gid yung mga produkto legit gidya. So dere kami nagakadto sa Yes to Health Wellness Center.
0: So amo nang binta kag tanan dira nga produkto sa Yes to Health available dira kun kaisa sa mga pharmacy bala suki ninyo mga drug stores may best kun kaisa nga due to problemas delivery abi ma-delay nagakubusan sang stocks. Kadto kamo sa Yes to Health Wellness Center diri sudat sa Iloilo. Kumpleto na daway nagakahubsan. Kag sa Bacolod City actually may store kita dira. Kumpleto man na daway kakahubsan na sa stocks sa Yes to Health store sa Barangay 39 Lisari Street, Bacolod City. Kadto lang kamo dira ha. Kay dira pwede gi kamo kabakal sang kumpleto nga mga produkto nga gusto ninyo baklon nga certified produkto gid sa Yes to Health Incorporated may tatak Yes to Health. Now, balik kita sa mga simptoma pagida Dok Leo. May ara abi iban Dok Leo nga siling inano man nagtulog lang ko nagpahuway kagabi siya pagbugtaw pala nakitlawas ko haw. Siya ba si siling niya kon dinakaran ako kay hindi makita. Amo nang masami ha.
1: Pasubangdan pa.
0: Siya ba si may lumon ta di siling niya kag dinugsing nila ko kagabi. Ni sa mga nagapati sa superstitions sa superstitions bala. Siling niya siguro, siling niya may lagob ako, siling niya dari sa akon butkon. Siya ginkusi-kusi nila ko kagabi. Ano pa nagpalanakit ang lawas ko? Palanakit sa lawas, bala Dok Leo nga. Daw, insakto man pahuway mo, insakto man kaon mo, tulog, nagtulog ka man lang, kumpleto man tulog mo, straight-straight man tulog mo, pagkaaga, palanakit pang lawas mo, Dok Leo.
1: Brother, sa Diyos, sa loot ko na niya, iyan niya na mag-o siya, kaya bawhalin ko no sa gabi. Alas sa isa aga, mahingagaw pa, kaya nakaturbong ba na? Lain naman yung istorya. Pero ang pinakapunto na ito, Anthony Dere, na maguhan bla. Ti makapoy man ko no? Hambal niya makapoy man ko no? Ti siyempre kayo mamaguhan ka mo, makapoy, pala nagkit mga nilawas mo sana. Pero at least, halin niya, Sir Josiel, sa healthy, sa ning ehersisyo. O kung pag-exercise. Actually, ang healthy, Sir Josiel, sa ning sexual activity, good exercise. Nagabulig na pahubin, Sir Josiel eh. Sa aton, sa ning mga tagbaramati. Pero ibutang lang aton, siyempre, sa lugar. Hindi man siling na huwag natulugay black. Planalom na matayo na
0: karoon. Ulayhon yun lang sa katulugon ni Gany. Ulayhon yun lang sa kabugtawon yun sa konaga.
1: Ulayhon sa katulugon. Nagamal sa kilala ko. Gamayang pabalon ah.
0: Oo. Ano, kung kaisa, may mga kabataan. Suguan yun lang bakal to sa guwa ka, blacklon ka, mahambal. Kalitan na ni 5 minutos lang. Oh.
1: Masaling, hindi ka mo balik na yun ah. Kauna niyo to sa guwa. Kag speaking of palanakit sa lawas si Sir Josiel, ari, muscle feel achy without a clear reason. Why malasing klaro nga rason bala nga uay ka man nataman ubra? Why ka man sinitamaan sang pamulog aton? Why man maunay ang imo sininga butkon pagtulog ni mo Sir Josiel? Nami man ang posisyon ni mo sini sa imo sininga katulogon sa paghigda. Pero nga sakit imo baga. pag bugtaw nimo sakit imo sa ninga likod, imo sa ninga hawak, imo sa ninga batiis, imo sa ninga liog. Tandaan na sa aton sa mga tagpanamati dira, mga viewers naton, pag bugtaw nyo gani sa aga nga masamime pala nakit kamo sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas sa mabatsagan, posible bango din sa chronic inflammation.
0: Mm-hmm. So pala nakit sa lawas sa without any reason, nang why ka man ubragit bala nga damo suspicion nang permi nga siya guru may nagdugsing sa akon kagabi ay hindi makita. Or hindi gani ang iban si ni Dr. Nya basi na unay lang ako kagabi katulog.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nyo pagpasubali kay basi kon patimani na nga may problema na sa sulod sang lawas nyo. May ginatawag kita nga chronic inflammation nga waay ta may baluan kundiin.
1: Correct, Sir Josiel. Kasi suppose pagtulog din mo, panahon balan, Sir Josiel, nga nagatulog kita, nag-repair nga ton sa ring lawas eh.
0: Mm.
1: So, we're supposed to be refreshed.
0: Oh.
1: And energized pagbugtaw na ton. Pero kung may pala nakit kayo mo sa lawas nga mabatsagan, waay man siyang klaro sa ning kabangdanan, mahimo because of chronic inflammation.
0: How about ining reaction sa ato sa ring panit, Dok Leo? May ara kon kaysa nga nagapantal-pantal. Ulo ba sa din blagulpi lang iban bugtaw na pagkagas niya nga nagapantal-pantal ni nga kon sa ning panit man. Ang iban siya ni inang daw makita ni mo daw naga-purple ng panit. Ay naano ako kagabi, ang iban siya ni amo naman na sa gapati superstition sa siya kinusi guro ako siya kagabi.
1: Ginkusi sa kama-kama.
0: Oo, ginkusi siya kang kama-kama ni kagabi ay ina mga changes, blood discoloration, gulpi lang ano, pagbugtong pagkagan na sa, nasapuan mo, nga naglain kuloria siniman. Ano, mm-hmm. Patimaan ina mandok layo?
1: Masiling ka pa blang, nang hawan malang ko sa likod balay kahapon. Masimin na sa lapay ako. Pero ginarespeto, tanong Sir Josiel, yung mga pagpati. Ah. Ang pinakapunto na to, Sir Dre, kung na ang imo sininga panit, kasubong bala nga daw akig bala permi, Sir Josiel,
0: mm-hmm.
1: Magambal kita nga akig, nagapula, nga nagahulubag-hubag, dira, may nagahalabok-habok dira, pabalik-balik sa ning irritation, kung may punggod ka, nagahiting-hiting pagid Sir Josiel, nag-atake pagid ng imo sa ninga eczema, psoriasis, kasensitibo ka tuman kasensitibo sa imo sa ninga panit, gamay lang nga sagid daw nagaka-irritate dayon. Pero kung may irritation ka, dugay man siya maulian. Kag may mabatyagan ka nga pagpalangatol sa nagkalain-lain nga bahin sa imo sa ninga lawas, mahimo Sir Josiel nga may labot ina sa chronic inflammation.
0: Okay. Again, ha, mga sinyalis ini kinanglan nyo magbisita na sa inyo sa ninyo mga doktor, magpakonsulta para mahibaluan kung ano gid ina kag diin gid dampi ang mga triggers naghalin. Again, kung namahalan ka mo sa kung diin man ka mo gapakonsulta, kadto lang ka mo sa klinik kay libre dira ang konsultasyon, dari siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubangin na sa Midtown Hotel. So partly, Dok Leo, initanan mga ano, mga if we speak about mga signs and symptoms, we don't know kung nabalon tanagin man, madala ay hanini sa ginatawag natin sa ninyo healthy lifestyle and supplementation, Dok Leo.
1: Kalaban na nabi Sir Josiel, siniresulta sang unhealthy lifestyle and healthy food choices naton.
0: So, ang mga unhealthy lifestyle na ito, nigin man ito na manigar, Dok Leo. Pariyos ni karon may birthday. Mapilitan ka gid bisan sa pulaw lang kung kaisa.
1: Mm-hmm.
0: Mapilitan ka kung isa mag-inom da sa mga sugary drinks. Bisan pa nga, hindi ka tani mag-inom. Kung kaisa kung placer bala, being Pinoy na huya kaw. So, hindi tagid na manigar nga from time to time. Makahimo kita sina. Pero makaparan ini sa ginatawag naton nga supplementation na bidok lay mahambal nga tikon magkadto ka sa party way mat may naghanda da sang tagabang kag okra kag talong way man sa may naghanda dira iya sang balunggay kag ampalaya ang inanda dira ti syempre usual nga halandawan which is not mostly not healthy pero ti diri kita supplementation na bidok layo makabulig ang supplementation just like inom Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Santon Vitamin C, Dok Leo.
1: May ara gid Sir Josiel sining benepisyo. Kag speaking o mga handa-handa nga Sir Josiel ti. I don't know. Kag hindi man ko sigurado kon may matambong siguro sang birthday Sir Josiel kon pabalo mo nang adaan nga kadto ko mo sa birthday ko. Malinapuhan nga to gabang. may balunggay dito nga sinabawan nga may ahos. May ang ilimnon ta dito is taho. Nga wise ang kalamay. I don't know, no? If may ara, siguro sang ganahan sa Sir Josel. Pero basi, siguro kung may mga ginabatsyag ng iban, siguro gusto sang healthy, siguro ng mga pagkaon, siguro basi, matry man eh. Pero sa kalabanan, Sir Josel, ng okasyon, diragid na nagasulod ang hindi healthy sa nga mga sangkap, halin sa aton sinima ginakaon. Nga aton dapat ma-counteract din ang Sir Josel. Kadamo sa mga antioxidant, kung may ara sang anti-inflammatory effect sa aton sininga lawas. Inipangod, nagabulig ni control sa oxidative stress. Ang mga antioxidant, Sir Josel, nagabalanse sa inflammatory signaling kag nagsuporta sa balanse sa aton sa nga immune response. Kag diri sini nagasulod, Sir Josel, ang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Like for example, ang garlic. Ang garlic may ara sa gitawag sulfur-containing compounds nga nagabulig ni Sir Josel, ano, kung nagaserve ini sa antioxidant and anti-inflammatory sa pila sini ka mga laboratorio kag human research. Isa ini kasangkap sa aton sa ringa Santhon Gold Capsule. Idugang pagin naton dira ang balunggay. Naghahatag ini sang carotenoids, polyphenols, minerals kag pila pagin sini ka mga phytochemicals ang dahon sini nagakontribuer sa antioxidant and macro o kung micronutrient to the diet. Ang manami sini Sir Josel sa moringa or balunggay naghahatag sa aton sini sa gitawag antioxidant. At the same time, may mga bitamina kag mineral na ginahatag diya sa aton specifically. Nga nagapabaskog sa aton sa ringa lawas. Di ang moringa ang garlic, duha pa lang ini sa sangkap Sir Josel sa aton sa nga Santhon Gold Herbal Capsule. Way palabot dira ang mangustin nga may ara gid Sir Josel sa isang Santhons nga known gid iya sa mga bukol-bukol ug mga hubag-hubag eh.
0: Oo.
1: Hindi pa karon malipat ang iban sina sang jingle siguro Sir Josel nga
0: ang bukol-bukol
1: sarang tunawon.
0: Oo.
1: Yes, because of Santhon sa rin sa panit sa isang mangustin. Idugang pagid nato ng nutrient dense sa nga spirulina Sir Josel nga makabulig gid pabakod man sang aton sa nga immune system, immune response para balanse sila Sir Josel indi magduging sa dugang pagid ukon pagdugang pagid sang ginatawag chronic inflammation. Kag idugang man aton dire ang Premium D3. Daso ginahambal naton Sir Josel kung magamit kamo sang Santhon Plus Gold Capsule updan gid naton sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Hindi lang sa iban na concern sa kadamo ma concern nga istoryahan nato na kundi specifically pag-abot sa ni sa chronic inflammation. Tungod importante katama ang vitamin D3 sa pagbalanse sang aton sa nga immune system, pagpabakod sang aton sa nga tulaan, pagpabakod sang aton sa ni kaunuran kag normal cellular signaling. Base sa pagtuon, nagakaigo sa nga vitamin D may tuman ka importante nga papel sa pagbalanse sang aton sa nga immune system, may maintain sini ang normal inflammatory response. Kay ang immune system naton Sir Josel kinahanglan sa pag-response or pag-defense sang aton sa nga lawas. Pero kung mag-overreact man sila, problema man Sir Josel kun hindi man sila tuman ka ginatawag aktibo kag kaabtik sa pag-response, problema lang gyapon. Dapat balanse lang. Kag ang Premium D3, ang vitamin D3 dire sa aton Premium D3 Sir Josel may dako nga benepiso para dire.
0: Oo.
1: Para sa pagbalanse sang aton sa nga immune system. Kag idugang pagid naton para masuplayan sang dugang of fat tag energy ang aton sa nga lawas, labot ba nga maabsorb sini ka maproseso ang vitamin D, ginubdan pagid ni Sir Josel sang VCO and moringa oil. That's why why gid uyang ang aton sa nga Premium D3 Soft Gel Capsule. Kag ang isa katuman ka importante Sir Josel nga antioxidant nga ginasiling naton indi gid naton pag ibulag kung nagatumar kita sang Santhon Plus Gold Capsule updon naton ang Premium D3 Soft Gel Capsule indi gid naton pag ibulag ang Santhon Vitamin C. Anong rason? Tungod tuman ini ka importante nga antioxidant. Ang vitamin C nagasuporta sa aton sa nga lawas sa aton sa nga antioxidant defenses, normal immune function, collagen production kag pag-repair sang aton sa nga tissues. Ginabuligan sini para maprotehiran ang aton sa nga cells batok sa oxidative stress. Ang nagakaigo nga vitamin C ang ginapasulod naton sa aton sa nga lawas, mabuligan kita para ma-maintain ang balanse nga inflammatory response. Pero ang problem naton nga dako Sir Josel, why kita naghimo sini sang vitamin C? Kasulod sa aton sa nga lawas. That's why kung nagainom kita sang Santhon Plus Gold Capsule, updan naton sang Premium D3 Capsule, hindi naton pagipaulihi or hindi naton pagkalimtan updon gid ang vitamin C kay dira sina isa sang makuaan naton sang vitamin C nga mapasulod sa aton sa dingalawas.
0: Okay, ang collagen nga kinahanglan sang vitamin C. Dok Leo.
1: Correct.
0: So, if you want sa mga naga-supplement bala sang collagen, just like sa Santon na Gold coffee mix may collagen. So, you need vitamin C. Pero ang pagpangapi mo alone, ma-process ya dayon nga mapuslan sa lawas tang collagen Dok Leo. The fact nga ara da sa mangustin ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina, may makuha ikaw nga vitamin C. Nga pwede ma-utilize parang ang collagen ma-absorb dayon sa lawas natin, Dok Leo. Sa balunggay pa lang, no? May vitamin C.
1: May ara, Sir Jocelyn, no? Pero ginadugangan, ginato niya sa specific nga vitamin C. Binagi sa aton sa ring Santhone vitamin C. Ano ang rason?
0: No.
1: Kay sa fast-paced life bala naton, bala sa Sir Jocelyn, tuman kasako. Kundi man tuman kasako, Sir Jocelyn, tuman man katamad. Which is nagakadula sa balancing aton sa mga vitamin C, Sir Josil. Labi na gid kun masami kita sini nagaka-stress, labi na gid kun may bisyo kita, labi na gid kun nagapulaw kita, labi na gid kun pala cellphone kita, maski nang lanon aton, Sir Josil, ang dugang pagin nga vitamin C nga diri sini nagaalalay nga aton sa mga Santhone vitamin C, magluwas iya nga may ara nang adaan nga vitamin C, ginagmay nga mga porsyento sa vitamin C sa mga sangkap sa aton sa mga Santhone Plus Gold capsule kag sa aton sa mga Santhone Gold coffee mix tungod sa mga sangkap niya sa ni.
0: Okay. Initanan mga quality products ang Yes to Health Incorporated. Make sure nga may tatak Yes to Health ang inabakal ninyo nga Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhone Vitamin C, ha? Kay may ibandara nga ginalibod-libod lang actually nga kuno Santhone products man nga hindi iya sang Yes to Health. Muna kung kaysa ang mga iban nga pamintaha bala tungod madahog mo. Sila nga sakyan, you know, Santhone man, but make sure nga may tatak Yes to Health ang inabakal ninyo. Now, balik kita diri Dok Leo sa mga masami balang ang iban sini na misinterpretar pa kanina aton nga sila nga tanda na sa pagtinad sang pangabuhi. Kay ti the more nga nagadako kunong buyon nimo, sila nga ba nag-abayan lang si Tuto ba? Luwas lang yas mga babae kay ti daw ka ano no? Negative ang dating niya kung magtambo ka bala sa appeal yas ang babae. Pero sa mga lalaki, the more nga nagadako kuno ang belly o kuno ang buyon, sininga gayuhan gurong pangabuhi. So, is it really that matters, Dok Leo, if we speak about buyon, nagadako ang imo buyon? Is that really nga nag-ayad man ang imo sini kayong lawas?
1: Mahimo man, Sir Josil, nga maangot man naton sa nag-amayad imo pangabuhi. Kati mabakal mo nang gusto mo baklon, makaon mo nang gusto mo kaunon.
0: Mga mahal, no?
1: Mga malahalon, kag posible, Sir Josil.
0: Ati apat na ka-eme. Mahal, manok, makakag maboy.
1: Kag dira, Sir Josil, sini, ang mga pagkaon, wala nga akong makalanon nga pro-inflammatory. Ang muna yung problem, sini, Sir Josil, ano? Kag ang pagdako amat-amat sang aton sini nga bilbil, Sir Josil, aton sini nga buyon, hindi mo niya basta mapasibangod sa taglugar mo. Aton na gini, Sir Josil, nga problema kundi naton inima manage. So may nabalaan ako sini, Sir Josil, nga once sini makabantay siya nga daw, medyo nagadamol lang yan sini nga bilbil. May mga adjustments sa ginahimo pag-abot siya sa physical activity kaya siya sa ginakaon. Gabalik naman liwat dito sa dati nga shape. Tapos, kung daw medyo kinanglan niya naman mag-gain, Sir Josil, may mga adjustment ka mahimo. Hindi lang problema nga ginapabayaan aton bala, Sir Josil. Nga nagasigisigi, nga nagasigisigi, nga ang aton sa mga pantalon, nga nagamat-amat na kita sa ilis, nga ilis from dako to dako-dako, asa tama na gikadako. Amon yung problem na aton sa Sir Josil, ano? Kaya nga man, ang isa sila sa importante, no, nga ginatawag clue naton nga mahimo mayara sang chronic inflammation among amat-amat sini nga pagdako sang aton sini nga hawak.
0: Oo.
1: Ang amat-amat na pagdamol sang aton sini nga bilbil, pag amat-amat pagdako sang aton sini nga tiyan, sang aton sini nga buyon, kag ini nga visceral fat la, Sir Josil, ginastore ini around sa aton sining internal organs, amo ning balantayan man naton. Kaya hindi ini sing-siling na daw superficial lang fat eh. Sa aton sining lawas, hindi ni siling na passive storage lang. Nga nag-aapekto ini, Sir Josil, ano, sa aton sining immune activity, insulin sensitivity, lipid metabolism, kag cardiovascular risk. So dapat ginaton sini, Sir Josil, bulubantayan kag guardiahan as much as possible kag ayan sa mga tao iyang gusto nyo mabuligan kamo sini parang pag-abot iya sa physical nga aspeto, pag-abot sa nutrition, pag-abot sa niya sa ginatawag exercise, magiyahan kamo parang magwardyahan ng pagdako bala sa Chancellor Josil.
0: Mm-hmm.
1: Pwede sila makapamasyad dira sa Yes to Health Wellness Center. O kung hindi gani, pwede. Pag-abot iya sa supplementation, pwede kami makatumar sa niya isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Kaya syempre, updan mangin naton sa iban pag-insin niya healthy lifestyle pag-abot sa aton sa pagkaon.
0: Ariguro damo sini may interesar gid ya Doc Leo. Kay may mga tao iyang selinya bodo ay timo kagi ka sinultiro kag dinalagas. Yan nagmalam timo dayon how.
1: Mhm.
0: Buta malun sini nga bataon pang edad in terms of years of existence. Pero ang ila sini nga itsura bala labi na gid ang skin condition because defined ina permis ang skin condition naton. Siya daw nagmalam timo how. So pati man ini nga something is wrong or may chronic inflammation inside sa sulod sa lawas ta, Dok Leo?
1: May ara man, Sir Josil, nga pamatsyag mo daw tigulang ka na kasi sa edad mo.
0: Oo.
1: Pero may ara man yang literally, gapakita ganyang imusan nga lawas. O physically. Nga mas lampas kaya sa edad mo, unahan na sa imusan nga lawas, sa imusan nga panit, ang imusan nga edad. Kaya nga man, ang edad mo, Sir Josil, dira pa lang sa 30-40, pero mga ginabatsyag mo, ginabatsyag na sa mga tag-60. Damo ka na sa ginabatsyag, sa imusan nga lawas, isang una, Sir Josil, iyalan na sa mga dira pa lang sa age bracket, sang 60 pataas.
0: Oo.
1: Nagabatsyag ka na sa pananakit sang lawas, budlay ka na mag-balance mo blood pressure, budlay ka na mag-balance mo blood sugar, ang imusan nga mga ginatawag markers sa abnormal na, taas na yung triglyceride, cholesterol, iban pagit sa ni Sir Josil, isa sang patimaan nga, basi may labot din na sa ginatawag chronic inflammation. You feel older than your age or, ari Sir Josil, dumadala-dala pa ni kung masiling you feel older than your age eh. Pero kung you look older pagit bala than your age, at yan yung naging matago, Sir Josil.
0: Oo, amo nang hambal ni Dasya, bata-bata ka pa, pero dumalam ka doon lang tawo, no? Pero kung kaysa bala, triggered man ina sang ginapang apply ta sa ato sa nga panit actually mo
1: isa man
0: ang madasig nga skin aging bala.
1: Correct.
0: So dapat nga from the outside let us take care man sa ato sa nga panit inang hindi kita magamit sa mga masingkal sinis ang chemicals nga mga ginapply sa lawas ta, for example labi habon, Doc Leo. May ara isang sensitive skin niya kun kaysa nga bisan lang gani magamit lang sang sabon panlaba. Nagaka-irritate.
1: Mm-hmm.
0: Inaya sa palad pa lang ha, sa butkon pa lang ha, how much more sa guya kag other sensitive parts of our body.
1: Correct.
0: That's why nga ti may ara sang habon for sensitive skin kag makabulig pati sa mga body odor bla, may mga tawag nato sa ni aslom ng balhas, dasig mag-aslom or hindi gani, may tawag kita sa ni angsod bala, may habon dira mo makabulig pa protect sa ato sa nga panit to make it younger than our age. Ara da ang Santhon Plus Herbal Soap kag para sa guya, ara da ang Clear Skin Herbal Soap, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kaya manami, sinigati gradual lang yabla sa nga effect sa aton sa nga panit. Kaya iban balaan mo, gusto gin nila pagsabon nila maputi sila dayon. Kapendo kong kaysa makakita bla sa mga promotion sa SOCMED. Nga,
0: at kinang na nila, goro si David Copperfield sina.
1: Mm-hmm.
0: Magic hero.
1: Hindi na rin kinang lan sa isang natural o kon natural nga proseso.
0: Oo, magic.
1: Kundi magic. Daw, kung ano ba na nagsulod sa beauty salon nga. Sa kung naman ang gusto mo, yeah?
0: Oo.
1: Hindi ka dali sa amon? Nangita ka magic hero?
0: Pagsulod niya, kulong buhok niya, pagwayon, tayo na.
1: Ang manami si Sir Josil sa aton sa nga Santhon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, kay natural lang yan sa nga mga sangkap. Amat-amat na nagapahamis, amat-amat na nagapaputi sa aton sa nga panit, na nagakondisyon sa aton sa nga panit. Kagapin pa mabuligan, bilang hindi mag-dry bala, Sir Josil. Kaya ang pag-dry sa panit, isa man yung mga kapadasig sa pagkurinot sa aton sa nga panit eh. Amo na mga benepisyo. Pero tagon ko, amat-amat na aton ni nga ma, kuha. Kay kung nagadali kita dira sina kalabanan, Sir Josil. Muna nga bala nun, bala once gani karon nagadali-dali kita sa mga benepisyo kag mga manami karon nga resulta ukon ginatawag algo bala Sir Josel.
0: No.
1: Kalabanan ng balsang kilala ko, scam na.
0: It's good to be true.
1: Mm-hmm.
0: Tawag nila. May pamangkot dari si Mr. Paterno, si Tarpak Libar III. Sila niya, good day, katropang Josel, kag Doc Amos. Mangkot lang ako kung taas abiuric acid mo. Okay lang mag-inom sa Sanson Gold Coffee, kag Premium D3 Coffee Mix.
1: May ara man, Sir Josel, balaan nga ang ilasin ng uric acid, o ay man nag-disturbo sa ilasin nga lawas.
0: Oo.
1: Like for example, mga na-mention lang naton previously, nga ay man niya sing pagpalanakit sa aton sa nga lawas. Waay man nagabulto amata-amata ang mga joint sa sini. So kung amo nang ginatawag kondisyon sa kay Sarabi sa texter abi naton, pwede gyapon makainom iya sang Sanson Gold Coffee Mix kag or Premium D3 Coffee Mix.
0: Hmm.
1: Kati ang isa sa ginagamit sa nga pampatamis is stevia, which is ang kontra man sa Sir Josel, lang damo kag tuman katamis niya kalamay.
0: Mm-hmm.
1: Nga ginagamit naton sa kada inom naton sang mga ginainom naton like coffee, juice or soft drinks of course. Nga naga-trigger sa accumulation pagid sang aton sini nga uric acid kag nag-affecto sa aton sini nga agdatuag insulin sensitivity nga nagapahina man sa kidney sa pag-release sini.
0: Oo.
1: So pwede ya sir, tama ka tolerable na ng aton sini nga Sanson Plus Gold coffee o Sanson Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Pero kung gusto ni sir mag-testing sini para nga mabuligan pagid nga magnami man ang function pagid sang aton sini nga excretory system pagpagwa sini sang uric acid sa aton sini nga lawas through sa aton sini nga kidneys, pwede man makatry sang Sanson Gold Herbal Tea. Actually, gina-recommend na ito na ni makabulig ni sa pagpataway sa aton sa ringat yan sa gabi, 1 hour before bedtime. Pero may iban sa ni Sir Josel nga sa aga, sa udto, kag sa gabi nila gininom ang Sanson Gold Herbal Tea nga nami ganda resulta nila para sa ila.
0: After meal, no, Doc
1: yes,
0: Leo?
1: Yes, Sir Josel.
0: Okay. May iban pa na rin mga palamanggutan nun, abi, Doc Leo, hingagawon tayo ni. Siling niya, ako na-experiencehan ko sana, nami man niya tulog ko, enjoy man ko sa tulog ko, siling niya, lawig man tulog ko, lapit gani siling niya, siyam kauras ang tulog ko, daw straight-straight man, pagkaaga pala nakit ang lawas ko. Mga katulad sina, siling niya, makuhayan ko, imnan ko sang sisdapay.
1: Makabulig din sa the pain, Sir Josel. In fact, gina-recommend gid gani mga NSAIDs kasubong sa isang sa the pain sa nagapalanakit gid nga bahin sang aton sa nga lawas nga kinanglanon gid naton, Sir Josel, bala ma remedyohan dag masolusyonan kag matapna kapin pa kun halimbawa pagkaaga may dapat ka brown, Sir Josel, may dapat ka hikuton, magluwas iya sa iban nga tikon, wai ka man lang lingaw sa imo sa nga balay, wai ka man ka opisina, wai ka man di ka man obligado gid maghikot dara sa imo sa nga panimalay, kag maulo og wanta pa man lang try abiban nyo sila nga naay isang Sanson Plus Herbal Oil.
0: Mm.
1: Instead nga imnanda yon sa the pain. Pero kung daw ni gid madala, that's a time nga maginom ka sa the pain.
0: Oh, kon pala maol daw madala, madala pa man, basi madala tuod, no? Mm. At least why ka intake, ha? Why ka may ginainom Sanson Plus Herbal Oil na yung Blue Band News B. Hindi ka padapuan sa lamok.
1: Correct, Sir Josel. Kaya ang Sanson Plus Herbal Oil, may mosquito repellent effect na siya. Hindi makadapo ang lamok, especially nagadalagid sang dengue, Sir Josel, ha?
0: Mm.
1: Kag iban pagid sini nga mga sapat-sapat man.
0: Okay. How about siling niya, ang akon niya ginabatsyag niya mata ko, pero may lang sinagasakit ang sampihak. Huwag man nang ginmuno di kung wala kong tuo. Siling niya, madala pa ayahan, hindi makabulig ayahan kung mag-inom ako sa Visionix Plus.
1: Basi sa mga nakagamit sa ni Sir Josel, damo nabuligan sini nga mga nag-blur na ganyan ang panulok.
0: Mm.
1: May araga din nag-dubli ng panulukan nga nabuligan ano, sa paggamit sini nga Visionix Plus soft gel capsule. Pwede mo gid matry since nga nagadugang malang ini kung sa patagya sa nutrisyon, nagadugang ni Sir Josel sa kakulangan naton sa mga antioxidant.
0: Mm.
1: Especially yung kinanglanon sa mata like lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Tilaway anay abi straight anay twice daily for 2 weeks.
0: Oo.
1: Tilawan mo anay, pero kung nag-persist gid, mas manami siguro makapakonsulta gid sa atan sa mga practitioner.
0: Hindi yung may cause of concern ni Doc Leo. Kahit isang pihak lang nagasakit eh.
1: Mm.
0: Pero ang humble sin explanation sang optal kag opto, mga doctor ina, ophthalmologist kag optometrist, kundi itong kasakit, that's the good eye.
1: Mm-hmm.
0: But tamalo sila na overwork. Mm-hmm. Because ang pihak may problema na. So ginakompensate sa pihak.
1: Nakabatsyag pa sakit mo.
0: Oo. So, amo nang isa sa mga dapat na ito, sining tandaan ha, sa ato sa mga kauturan. Wow. Nami, pagkuntani kita dari, kagdamo pa kita sa i-discuss, garing kita walang aalang kita sa tiyempo. Sa sunod naman, abing iban yung mga palamang kutano, will cater that ha, sa masunod sining edisyon sa ato sining programa, The Secrets of Health. Salamat gid sa inyo sa nga pagpasako, pagpamati sa ato sa nga programa. Kabay pa, nakahatag naman kami sa inyo sa duga nga mga health tips and information. Pero before we end, hatagan ta ni Chempo. Makahatag sa inyo sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Isa laot ko lang, Sir Jocelyn. Antes sa temporaryo sa magpaalam. Hindi lang magpakilala, pero asawa niya sa nga... hindi na kodok lewat magbakal sang turbo ah. Kaya gin pa gamit sa sining bana. Hindi sa makatulog ya, tungod sa hindi sa makatulog, Sir Josil, nga may iba niyang problema.
0: Amal ni daw unahan ko nang adaan Dok Leo ba. Mm-hmm. I'm totally wasted.
1: Dugay ko namin nagtukbol sa iya. Ibutang niyo lang sa lugar ah. Ah, nakapuntosan ni may mga problema kita, Sir Josil, nga mahambal na ito yung problema, gid mo.
0: Mm-hmm.
1: Nga hindi makapaayo, gid sa aton, kung magsigisigi. Pero may ginatawag mo kita, Sir Josil, nga good problem.
0: Mm-hmm.
1: Kati, kung naumpawan, nagnami, sinyang inyo sa nga ginatawag aktibidades nila, ibutang nyo lang sa lugar, kag sa husto sa nga, tiyempo. Kati, isa ina sang sign, nga nami, gali ang ginatawag efekto. Sa imo sa nga bana. Tiba wi alang pwede ka man kainom sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para nga masuportahan ang imo sa nga lawas pinagi sa nisa nutrisyon.
0: Ikaw na lang tago sang turbo para nga ti kahibalo ka bala. Paghatag mo na sang turbo sa bana mo, butang balon sa na, pariparahin na.
1: Oh, ikaw control ah. Okay na sa aton sa mga palangga ng mga tag para mati. Kabay pa nga bisan paano nakabulig-bulig sa lewat ng aton sa nga pagpangalagad. Kag mas manami gid parang malikawan nato ng madala sining mga badatian ang ginagmay nato nga kakulangan pagabot sa nutrisyon. Mas manami ato nga dan maagapan nga mapunaan pinagi sa pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa badatian. Disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ito sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ito sa ringa pagparagad diri sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joseph Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: Mga katropa,

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
5: Santhone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Jemilyn, isa akong banker. Para maboost na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santhone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Legale,

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Edita Gallardo, sang barangay, Buhang Haro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM ka kay Dr. Remilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. FM libu-libong pa premyo.

0: pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Pa-college na ko.
2: XFM.
3: Patropa mo.
1: Exciting.
4: Mga katropa, exciting.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See boosters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93, series of 2026. To work responsibly.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
4: Santon plus gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibilis sa mga butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
8: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
9: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
10: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
9: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
13: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Si Benji Sararanya, 60 years old, hangin sa Haro Iloilo. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sang entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone dali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. Si post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FBACFRR permit 0293-0-2026. Drink responsibly.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluhin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangkos na ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin. Ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
2: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmy, gina ko nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang aton matahong nga drama nga ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X.

0: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gina Tirador, nag-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat kita ko sa dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Diet na kubuwas ah.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo at accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air! Ilonggo Cops on air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Mayong hapon, Iloilo. Welcome na naman mga katropa sa aton sining programa kada Domingong adlaw. Dili lamang sa inyo sini paboritong estasyon, ang 100.7 XFM Iloilo Radio Patrol. Katropa mo, exciting! Located at Lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk Subaharo, Iloilo City. Pwede nyo kita ma-follow mga kabinan sa mga Facebook pages na sa XFM Radio Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. So ini ang inyo sining programa kada Domingo ng adlaw, alauna tubtob, alas dos sa hapon. Nawala sang liwan kuni ang Ilonggo Captioner. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Rasalan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Ako naman ang inyo kabalikat anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Agaton pag istoryan sa subong hapon, mga nagabaga talalupang doon nga balita, impormasyon, proyekto, kag inisyatibo sa inyo nga mga Ilonggo Caps. So, nagapasalamat kita una sa Chief Executive Officer sa XFM Iloilo, no other than Dr. Rimi Lituoy. No, sa sining kahiguinan mga katropa, no, nga makawaragwag kita, no, sa kahanginan and of course sa social media, no, through this live program naton. No, nanungod sa mga proyekto, inisyatibo, no, mga nagabaga, no, kag talalupang doon nga balita sa inyo sining mga Ilonggo Caps. And of course, isaman kami na din hapon sa aton sining mapisan, no, nga station manager kay tropang Jose Albanias. No, mga kaupod naton dere subong, no, nga hapon ay katropang Jansen Crisostomo. Nakaroon na magabulos man sa aton, no, sa programa Experto Legal. No, kay Mama Bea Joy, no, miyong hapon mandra. Katropang Mario. Pag katropang John Ray. No, aton sining nga world-class technician. So, pizza size na kita karoon sa bulan sang Setyembre, tuwing 2026. Madamo kita sa topiko nga pag-istoryan sa subong hapon, mga katropa. Which includes aton sining monthly, no, operational accomplishment from August 1 to 31, 2026, no, sa aton sining kampanya, no, sa Iloilo Police Provincial Office, no, sa against wanted person kag against illegal drugs. So na mga kabinan karon ang aton sining mga topiko, at the same time mga kabinan ang accomplishment sa Pasig City Police Station headed by Police Lieutenant Colonel Herman R. Magbanwal III. No, natuhoy mga kabinan si isa ka-successful drug by bust operation. No, sa nagdigad lang yung adlaw mga kabinan, no, nga masubra isa kamilyon ang recoveries or ang confiscated mga kabinan, no, sa sining shabu, no, during this successful drug by bust operation. Tama na aton nga pag-istoryahan mga kabinan. Blessed Sunday afternoon gid sa tanan aton dira nga mga katropa, kag kamo, no, sa mga kauturan naton nga naga sa ulog, no, sa ila sining kaadlawan. Happy na birthday pa, no, happy happy birthday gid sa mga kauturan naton, sa mga katropa naton dira. No, regardless sa status in life, no, may ubra ka man sa wala, no, may trabaho ka man sa wala, imol ka man umang granon,

importante, birthday mo subong and still alive and Kiki. Pwede ka mo makapadangat sa inyong mga pa-shoutout, no? Sa mga birthday greetings dira, or even mga wedding anniversaries dira, mga kabenan. No, dire lang sa aton sining official FB page, no, sa ang Iloilo Police Provincial Office, kaya naka-cross live man kita mga kabenan, no, sa aton sining XFM Radio Patrol Iloilo. No, pwede gigi mo dira kaya aton nga pagatamyawon ang inyo sining mga families, friends, loved ones, no, ang inyo sining ipag-greet, no, sa subong hapon sa mga katrumata aton dira. Tay bandra, no, bago lang katapos ang igma, no, sa mga dira sa probinsya, no. Dinamin ng dupoy-dupoy sang hangin, kapin pa kung ikaw dara ara ka sa dalong sa puro sang kahoy. O, oh, nami dupoy-dupoy sang hangin ka pa mati, ikaw dara sa XFM Iloilo. Ah, sit back and relax ka mo dara. Oh, maghilay-hilay ka mo dara. Ah, hindi ka mukha batyag. No, lasig lang sang inuras. O, oh, malingaw ka mo mga kabinan. Ang ibang dara, ati, gihuragok eh. Alam mo ni uras mga kabinan, nami ginitulog. Ah, launa, nami kinaya dupoy-dupoy sa hangin. Oh, kapin pa subong, nagainit dre, pero dito sa unahan nga porsyon, ah, sa iban nga bahin man sang probinsya sang Iloilo, dire sa syudad dumainit-init pa eh. Pero dira, kitanon man dire sa second floor, no, sang XFM building mga kabinan. Ah, sa aton sining tubang to sa punta, nagagumgum ta na to. So para nga hindi nato malikawan ang pagpanalithi pag lapta-lapta nga pagulan, no, para ma-boost ang inyo sining immune system, mag-ascorbic acid santon vetsina. Ah, mga kabinan. So para sa aton sining topiko sa subong hapon, nga pag-istoryahan. Okay, no, let's proceed na, no, sa aton sining operational accomplishment from August 1 to 31, 2026. So, mauna kita mga kabinan sa aton sining kampanya kontra illegal nga droga. So, out of 35 nga operation mga kabinan, no, nakaresto kita sang 38 tanan ka mga individual. Kag sa 38 nga na mga kabinan nga nakaladakpan sa aton sining drug by bust operation, na lima dira ang HBI. Oh, and the rest amo na street level individual mga kabinan. So ang grams, no, ang gramos nga na-confiscate naton during this operations maging lunsar sa aton sining mga Ilongo Cops. So naglabot sa 2314.88 grams sa sining Shabu pag may standard drug price nga 15,741,151.36. Grabe mga kabinan, no, 15 milyones. O, lapit na ni sa 16,741,000. Gamay na lang. So muna mga kabinan, nagpasalamat gid ang aton sining provincial director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan sa aton sining mga pumuluyo nga ara gid, no, ang ila sining nga suporta sa aton sining mga Ilongo Cops, no, makakam up kita sa mo sining successful operations mga kabinan, with a big help gid sa aton sining mga kauturan, no, sa komunidad. So thank you so much gid, no, from the bottom of our hearts ang inyo sining mga Ilongo Cops headed by Police Colonel Bayani Manuel Arsalan. So padayon kita mga kabinan kay man-anyo, no, ang kalinong kagkatauhay sa bugos nga probinsya sang Iloilo and of course, no, the entire Philippines, no, obligasyon ni sang tagsa-tagsa. So let's start with ourselves, no, paano nato ni baguhon, ano blaton nga himuon para mga kabinan nga kumbaga mayara bla kita sa direksyon, no, sa aton sining pagpangabuhi. Hindi lang nga puro na lang pasaway. Imbes nga complain kada nga complain, reklamo kada nga reklamo, kita kita sa ang paagi. O paano bala kita nga makabulig, no, makakontribute kita dra bisan sa gamay nga bagay, ano nga sahi sa bulig, no, either financial prayers para sa inyo dra nga mga kauturan sa aton sining nga mga utod. Hindi nga puro lang kita reklamo ng reklamo. No, find ways, no, mga paano masolusyonan imo sining problema. Ah, mga kabinan. So through this mga kabinan, kung kamudara may na-notice, oh, mga unusual nga mga moves ba, no, sa aton dala nga palibot,
Ay, takabaloda sa tupad balay nyo, ding-ding lang pagitan nyo, may gapat sesyon, galit ha. Mga kabinaan, please, inform dayon ng inyo dira nga pinakamalapit ng police station sa inyong lugar para nga maaksyonan dayon. Ha, magkaladak pa na yung mga kautura naton nga still ga-engage yapon sa sining paggamit kapag duso sa sining illegal nga droga. Huwag ginayatupa. Ha, diba mga kabinaan? Huwag ginayatupa. Ha, dasig tod kwarta. Ha, dasig tod kwarta pati ano na lang imubos ng vlogs ni. Ah, sugot ka man nga ang ginakaon si mo sining kabataan, ang imo sining nakaon si mo sining pamilya alin sa illegal. Oh, mga kabinan, hindi pa naman ukot subong, no, pero time will come. Ah, mabalos kina mga kabinan. No, kun anong imo sining gin panggas, amo man na ang imo nga anihon. Once gani magpanggas ikaw sang kalainan, sang illegal, ati anihon mo man na. Oh, mga kabinan, you will suffer. Tanda naton, as early as possible, pwede lang kita dira ka-surrender, pwede lang kita kauntat sa mga bisyo naton. Noong tatana naton. Mas mayo nga as early as possible, yung ma-prevent na naton, ina. Noong tato naton. Pakabuhi lang tsakto, no? Chill-chill lang. Tawanan mo lang yung problema, no? Di ba may kanta na? So muna mga kabinan, so sa liwat, no? Thank you so much kids sa tanan natin sining mga pumuluyo. Sa inyo kids sining lubos kang kooperasyon with your Ilonggo Cops. So thank you so much kids sa tanan man natin ng mga operatiba. Okay mga kabinan, next. After sa aton sining anti-illegal drugs, we have also no accomplishment natin sa against so wanted persons. So out of 137 operations, ang total naton nga naresto 137 man, no, ka mga individual, kag 103 ang other wanted person. So sa mga most wanted person naton nga naresto, 19 ang municipal level most wanted, no, sa mga kabanwanan naton. Then sa provincial level naman mga kabinan, naglabot sa 10 ka mga individual. And 5 ang regional level. So muna mga kabinan, naglabot sa 137, no, ang total, no, nga most ang wanted person, kag most wanted person ang aton sininga nagkaladakpan. Congratulations gid sa mga kautura naton, sa aton dira nga mga pumuluyo. Hindi naton na pagtugtan. Abudlay nga daan mga kabinan nga duway ka lang yakbalos palibot mo. Okay ka lang labot bala. Hindi na tada mag-intra kay basi kung madalahi kita. Bao do basi pilakad law mo ginang inulsulanta. Ha, hindi pwede nga hindi kita maging part. No, sa aton sining komunidad. Ha, para nga matapna ning tanan ng legalidad, especially dira way timokmaan tubang mo dlaw-dlaw. Most wanted gali. Hindi, way ko kapati nga dara sa inyo sining barangay ang mga tumandok, way timoklala. Mabalaan nyo gina kung may bag-odra. Kung may bag-odra sa barangay nyo, kag hindi nyo pa masyado kilala, so better nga ma-background check naton. No, kay base nga may kaso gali na isiban nga lugar. Pinakalala dara ya, base murder, nakapatay na. Or base nag may kaso man si illegal nga druga or ano nga sahi sang illegal man ang iya dira nga gina ubra, no, kag dira nagpaamulya dira nagadto sinyo sining barangay sa inyo dira nga lugar para himuon na tanan nga palahuayan. O day ni gina pwede mga kabinan, hindi tanan pagulaton nga ikaw ay mo dira nga loved ones, mga relatives mo dira or mga close friends mo ang mabiktima, no, sinang mga wanted dira sa inyo lugar before kita maghulag. So muna mga kabinan, dapat mera kita dira nga hotline number sa pinakamalapit nga police station sa atong lugar kag madasig nga pag or number sa mga tanod yun dira, mga barangay officials dira, para makontak sa gilayon. And of course, no, pwede kita katatawag, no, 24/7 sa aton sininga 911, no, for any crime incident, mga calamities and disasters.
or need ang emergency response, mga kabenan. So, pwede kita katawagi layon sa 911 para nga marespondihan kita sa gilayon.

0: Okay, good afternoon gitu lah kay Sir Rodrigo Montaño. No listening, sir. Salamat-salamat, good. You're number one. Ina, iya. Oh, thank you so much, good. Okay, para sa aton sining mga komentor sa Subungapon, aton na nangyay pasilpatan, parang hindi nasanda magsulungod. Kay Junyo Eco Tango, pro na hashtag team IPPO. Oh, thank you so much, good. Kay Mama Marian Valentin, na mayong apon mga Ilonggo Caps on Air. God bless you all, PNP. Wow, salamat-salamat, Mama Marian Valentin. So muna ganin, no? Always ginaton diri, of course, acknowledge ginaton, no? Ang kanay si Ma'am Marian, no? Always ginin nag-suporta gin sa aton, no? Nag-monitor gin sa aton sining mga programa. So thank you so much gin sa liwat, ma'am, no? Sa imo sining warm welcome, no? Sa amon sang time, no? Nga nag-pamulya kita dara sa may banwasang masin. No, dara shout out gidara sa may trangka masin, no? Taga dara si Mama Marian. Kung gusto nyo gid nga maka tilaw, no, sang native nga kape, no, mga kabenan, sa Buruso, no, kag nami ang aroma, no, native kape, ah, galhin sa aton sini nga mga farmers dira sa may trangka masin. So PM nyo lang si Ma'am Mariana. So thank you so much, good ma'am, no, sa Subungapon sa imo sini nga pag monitor. Ay Jomari Iskanlar, no, blessed are the peacekeepers, for they shall be called the children of God. Yes, so dapat peace advocate kita. No, mga kabinan, ang pinaka nami, mga kabinan, we're promoting peace, no, to everybody, no, to everyone. Amo na, mga kabinan, especially Subong, no, Sinto Gis Diaz na lang, no, Pasko na. So muna, mga kabinan, kadasig lang, no, no, nagliga lang tanag sugata kabagong tuig kalinupok ka kanyon kag lubintador. Paitlad ka dyan, birmans naman. Oh, mga kabinan, no, advance Merry Christmas sa mga kautoran natin dira. So thank you so much, good, no, Sir Jomar Escanlar, no, quote from the Bible, no, from the book of Matthew chapter 5 verse 9. So shout out gidra sir, no, Jomar Escanlar, no, from Igbaras MPS. Wow, salamat gid sa tanan naton nga tropa dira sa may banwa kang Igbaras, sa mga pamuluyo naton dira nga subong nagakapi-kapi. Wow. No, kag nagaiban dira nagahilay-hilay. Ah. No, bago tapos igma mo. So Julius Tol, thank you so much, gid. Okay, niyaga na. Tapos na to lah. Thank you so much, gid. No, shout out gid sa may barangay Damilisan Miag Awa Ililo, no, sa Blue sa family. Kag sa kon Iloy, no, dira sa may La Paz, Ililo City. No, sa Fandida family dira sa may Damilisan, may dayon gud to, gid. Tol, salamat, gid. Mayong hapon, sir, no, Ilonggo Captioner. Salamat gid kay Manong Jesus sa Patches. Tama na, gusto nyo man, no, isama niya sa mga local na to, dira nga businessman. No, si Manong gabligya kang isda na. No, diyan sa may dapitan pututan, no, gusto nyo priska, kadto lang mo kay Manong Jesus Patches. Pwede kayo mo ka PM siya. No, kay titlad ka dyan, garanuran, do, medyo mahal ka ng isda. No, Manong Jesus, sa pwede kayo mo ka discount. No, thank you so much, good, Manong Jesus, no, sa pag-monitor sa Subungapon, no, regards na kay Manang Zinia. And kay Chris Cloud Blusa, ma, salamat man sa pag-monitor. Thank you so much, gid, sa support. And Ma'am Nara Rodriguez, ma'am, salamat gid always. No, shout out gid ra, no, from California, USA. Thank you so much, gid, ma'am. Blessed Sunday afternoon. Okay, sa aton sini nga mga kauturan, no, aton na mga kabinan nga pakigangutan, no, ang aton sini nga hepe sa Pasig City Police Station nato isa ka successful drug by bust operation. Mga kabinan, sa tinalikdan nga si Tiyembre 4, no, tuig 2026, no, sa kagabihon. So ibaluan naton, mga kabinan, dako-dako ng recoveries, eh, or unconfiscated nga sining shabu. No, mga kabinan, sobra ni isa ka milyon ang confiscated, mga kabinan, nga items. No, ZK Caro Esteva. Hello sir, good afternoon. Likewise, good ma'am. No, blessed afternoon, good. Thank you so much, good, sa pag-monitor sa Subo nga hapon. Amo na bla mga kabinan. No, sa subong gali kay ti dindigin mayo ang chimpo naton, mainit tapos gulpe naman maginulan. No, paalala lang po no, sa mga kapatid natin diyan, brothers and sisters. No, balon ka mudra sa mga okay. No, balon ka mudra sa mga kalo, payong kag mga raincoat nyo ah. No, para sa tigululan, protection. Okay ra na sa linya. Thank you so much gid sa aton sininga world class technician. Nara na sa linya aton sininga gopuhon, no? Isa gid sa mga mapisa naton, no? Top performing ng police commission officer kag subong, no? Makabena na presently, no? Aton sininga chief of police ang Pasig City Police Station. No, kabalikat Police Lieutenant Colonel Herman R. Magbanwa III. Sir, good afternoon. Welcome gid sa aton sininga programa Ilonggo Caption Air, no? Dere sa XFM Ililo. Upod mo sa subong hapon, sir, no? Kabalikat Vinza, sir.
1: Yes, Vince, good afternoon naman ako sa kanyang pangalan ako tuloy sa ilang topics on air sa expecting ililo, no?
0: Yes, sir. Okay, sir. So, thank you so much, good sir, no? Sa imo sinisir nga chimpugin nga ginatag sa aton sa subong hapon. No, kati ni dako naman nga accomplishment sa nga Pasig City Police Station. So by the way sir, no, before we proceed, no, sa aton sining accomplishment sir, pa kamusta gali sir ang chimpo mandara sa may syudad sang Pasig, sir?
1: Sa subong dire ang chimpo ng dire is maliwanag sa no? Mainit ang panahon dire sa sudat ng Pasig.
0: Yes, sir. So, thank you so much, good sir. So, sir, no, based naman sa informasyon natin nga nabaton, kasi isang nagtinilikdan lang ning Setyembre 4, no, nag-lunsar kitadra, no, sa isa ka-successful drug by bust operation. So, sir, no, for the information sa aton sininga mga live viewers, mga tagpalamati naton, no, sa aton sininga programa, pagkutom malabutan, no, sa sininga programa, sir, especially sa mga pumuloy naton dra sa may syudad sang Pasi, paano bala naton ginlunsar ining successful drug by bust operation, sinoblang alias, no, sa mga involved nga ni, kag sangsan o bala naton ni Sir Gin Patigayon, Kabalikat Police Lieutenant Colonel Herman R. Magbanwa III, sir.
1: Yes, Vince, sa loon, no? So, pang September 4, niligan ng adlaw.
0: Yes, sir.
1: Is natigayon naton mga isa ka mahimulat naton na operation sa anti-legal work naton. Mm. So, yun nakatanda kita ang operation against sa atin sa high value individual at ang output. Ang iyang kaluuman ang considered mo kang as a state level individual.
0: Yes,
1: hindi yun si alias CJ ang aton nga ng target. So, upod niya nga si alias Ika nga iyang na live-in partner is natigayon. So, yun nakakuha kita ka mga more or less 170 grams.
0: Ba?
1: Suspected shabu
0: with yes.
1: An estimated standard drug is 1.156 million pesos. So natigayon ni kanong September 4 ng WE.
0: Yes,
1: so sa bulig man ang naging successful ng aton operation tungkol sa bulig ng aton na community diri sa Pasig na natin magigit ang mga information with regard sa mga activities ng aton ng subject personality.
0: Hmm. Yes, sir. Okay. So, sir, no, during, no, sa pag-launch naton sa sining drug by bus operation, sir, ang approach, no, sa aton sining mga suspitsado is wala naman bala sila, sir, naghandom nga malagyo pa or magbato, sir, sa aton sining tropa.
1: Yes, sir, no, after pag-transaction ng aton ng operatives, so na pagka continue man ng ang ating takto nila, it's malasig man ang pag-respond ng ating iba pa nga mga support ng mga personal natin, na operatibo natin.
0: Mm.
1: But with the presence man ng ating isa pa media man dire, kaya barangay kagawad sa barangay tubod. So natignayon yung transaction is sa barangay tubod. So, kayo ng mga dayon ng gagmating successful ang operation is madamot naman yung kapila naman natin mga nakatransaction sa ira.
0: Mm.
1: Galing medyo, ano, good.
0: Danlog.
1: Madasig kaga, maliksi kaga, at least kang September 4 is nagkigayon din natin. nga madayon. So sa effort kaga sa tayo yun man pag sumod pag pag-intervent ka nga ng station to enforcement team direction sa Pinsang Pasig.
0: Yes, sir. So, thank you so much, kid, no? Kag, sir, so far, no, based sa background naman, no, background check naman kita, no, when it comes sa mga previous naman nga records, ang sining mga suspitsado naton, kasi maglibinin, eh, no, aton sining mga suspitsado, may arabla kita, sir, nga based sa aton sining investigation, na ibaluan, nga regarding pagin, sir, may iban paginibla sila nga kaso o record sa ila sining lugar, Sir Herman, sir?
1: Yes, din si actually ang atong subject na si Ayan CJ is na-arrest naman ni siya pang around year 2024 sa Pugasan Ilawod because sa pagka-engage niya man sa illegal na droga. So, nakagawa niya kay because may nag-pulver din siya. Oh. Then, on mga previous months na monitor natin, nagbalik siya, nag-engage naman sa amo niya activity sa kung diin pa nadakpan man kaya na priso sa amo na yung kaya hindi sa illegal na droga. That is why mga gintigayo na ito ng kaya maid-in yung kaya nito kaya pag-subri by this say at yung mga activities niya at sa mga transaction na kaya amo ito hindi na nga medyo mailap mo siya na takalayan kaya sa bulig ng kong royo kaya pagkatutok ng ating mga security ba direct na Pasig CPS is natigayo man kaya
0: nga dakpan naton ang atong subject na personal thing. Yes, sir. So muna bla no, bisan mo dudal maduludan log. Pero tingitaan gyapon pagi ang September 4 para gini siya. So sir, based naman sir no sa aton sining padayon ng investigasyon sa aton sining suspitsado. May idea na bla kita sini sir kung di ini sila gakwa sang ila sining main no nga source ang sining illegal nga droga. Pag ang ila sini sir nga kasanayan no nga mga area of operation na Sir Herman sir.
1: Yes sir, ang sa mga source niya sa mga possible na mga kauban sa mga kaupod niya sa pag-engage sa mga muni is niya tigayon naman tinutun niya mga operative based sa mga na-recover na mga conversations nila sa cellphone nila. So ikatagang ito ng operative na ito sa atlet musundan kaya matutukin nila sa kaloyan matutukin nila kaya ma-upload naman sila ng ating subject sa cellphone dito sa Sudan ng Pasig.
0: Yes sir no. So more or less ang ila sining area of operation is dira sa 4th district of Iloilo sir.
1: Yes sir, yes sir.
0: Okay. So Sir Herman no, as of now naman sir, kamusta naman ang status sa aton sining mga suspitsado sir?
1: Well, ang aton na suspitsado din sa mga is na interest na kahapon na pigayon nito na mga mapapakaan na nikang kaso nga paglabasan ng spy.
0: Okay. So with that no, thank you so much sir. Gusto tagin mabatian sa subong hapon sa aton sininga mga live viewers, tagpalamati especially sa mga pumuloy naton dira sa mga syudad sang Pasig. Ang imugit sini sir nga advice no or panugyan no para sa mga kauturan naton sa padayon naton nga ginapabasgog nga kampanya kontra illegal nga droga. Police Lieutenant Colonel Herman R. Magbanwa III, sir.
1: Yes, Vince, no. So ang ano ko lang dire sa aton pumuloy, labi na dire sa syudad sang Pasig. Ang inyong kapulisan diri is prosigido gid na mahulitan kang matapna na ton ang kanyang paglaktar ang ilidang nga doon at ilabi na gid diri sa Sulat ng Pasi pag-considering na nga ang atong mga kabataan is might mabalaan na ton man ng Sulat ng Pasi is maka-aggressive din sa pagpalapnag ng sports. So why not nga mag-engage ka sa illegal when you engage sa sports. Kaya yes. You know na ang Pasig City is ginaconsider natin yung sports capital dere sa Panay. So encourage mo ton, labi na ginawa ka ton mga kabataan na imbis na mag-engage sa mga illegal activities, labi na sa illegal movement, is mag-engage kita sa mga different na sports na ginapangunahan dere sa Sudad ng Pasig kaya na-develop ang mga future athletes natin. Kaya ang inyong kapulisan, sir, kayo naman dere po ngayon na sa pag-tigayon kang maging drag-free yung mga Sudad ng Pasig in future.
0: Yes sir no, especially nga dancer no, very active gid ang aton sini nga kikidat Pasig sir no.
1: Yes sir, yes sir. Ang aton kikidat is continuous man sa pag implement niyo man pag-inganyo pa sa aton ng mga kabataan diri na imbis na mag-engage sila sa mga muni mga illegal activities, i-shift sila sa pag-engage sa mga sport development sa mga leadership ng mga development nila. So, ay din sa mga yung klase si CPS personnel, ang KPD at Kaig Kumpresa, supporting sa ating nga provincial director, Christian Salang, sa ating mga municipality mayor, Minister FNA Pamara.
0: Yes, sir. So, that's 100% correct. So, sir, no, thank you so much for that message. Sir, as we end, no, sa subungapon, sir, base may harap pa ikaw, sir, nga pag-tamyawon, no, greetings sa imo, sir, nga mga pumuluyo, no, or sino, imo, sir, nga pasalamatan, no, sa subungapon, sir.
1: Sa tanan, napasalamat kayo sa suportaman ng mga pumuluyo, sir, sa Pasay, siyempre, sa support mong kakakawin na ng mga operative body resources ng drug enforcement team, kasatandaan ng personal kang police station sa Ilunggo Caps na ito, tapos kung natin na provincial director, ina sa lagi siyempre sa pinata na kasuporta man sa ito. Ang ito niya, regional importance po itong magpapanalag ng ating na regional director, police director general na ito. So sa liwan ng hapon, kagaramdam salamat sa pag- imbitar sa amon at sa mapapalo ng ating pag-dismit ng Pasay City Police Station.
0: Yes, sir. So with that, sir, no, thank you so much, Gid, no, sa imo siningati on always, no, maginatagid sa aton dire, sir. Keep safe, God bless, and once again, sir, congratulations, Gid, no, for the job well done, sir.
1: Yes, Vince, thank you, and good
0: afternoon. Yes, sir. So there you have it, mga kabenan, no, ang aton sining tama gid, no, ka-active, no, mapisan gid aton nga hepe, no, sa Pasay City Police Station, no, Police Lieutenant Colonel Herman R. Magbanwa III. Amak mo, mga kabenan, 1,156,000 no, nga balor, no, sang standard drug price sang sining illegal nga droga, no, shabu. Grabe, mga kabinan. So, check to na, no, sa mensahe no, ni Sir Magbanwa, no, nga instead ba lang nga mag-involvar ni sa mga illicit drug activities or ano ba na nga sahi sang krimen, no, i-convert naton sa sports. Ano ba lang nga yes to sports, no to drugs? O, mga kabinan, iti, kanami, mga kabinan, sang sports arena sang syudad sang Pasay. No, mga kabinan, kag ang aton sining last month gani, no, sa paghiwat man sang wibraan ato dito ginhiwat sa Pasay. So mga kabinan, no, tama ka nami, no, nga aton sining mga pamatanon, no, mga kabinan, ama involved sa sports, like sa mga sikat na subong, mga kabinan, nga mga kauturan naton, no, nga nagapasakop sa pangkalibutan doon, mga kabinan, nga mga contest, no, like para example sina, no, si like Alex Ayala, no, mga kabinan, magrabing dedikasyon, no, sa mga gymnastics naton, no, kay Yulo, no, mga kabinan, no, madamo kita diri sa mga kauturan nga mga athletes, no, nga hindi lang dala, no, mga kabenan, ang bugal, no, sang ila sini pamilya, sang inyo sini nga pamilya, kundi ngalan, no, sang pungsod Pilipinas. So mag ano gina, mga kabenan, no, kag ang aton sini nga mga kapulisan anda man magsuporta sa inyo, no, especially, no, message sang aton sini nga hepe, no, ni Sir Magbanwa, no, nga ara gid, no, suportado gid, no, sang aton sini nga mga kapulisan, particularly dira sa may syudad sang Pasay. No, nga aton sining mga kabataan, no, mga gani, very active dra nga aton sining KKDAT, no, sa syudad sang Pasay. So muna, mga kabinan, way kita na kwaon, way kita na ipulos ang illegal nga druga. Muna, mga kabinan, nga dapat i-avoid naton, especially sa mga curious pa da. Ang pinsar nyo, matulotilaw-tilaw pa ka mo. May grupo da nga gauluinggan nyo sa inyo. Bukot mayadgid. Ha? Ka ano na, mga kabinan, una na, tilaw-tilaw lang. Ha, maabot na, chimpo nga, gapangita ka na. Ha? Drug dependent ka na, mga kabinan. Eh, ano nang mayodra? Ha? Kaya hindi ka kagamit, galiwas akaw. Ha, mga kabinan, so, mas mayo. No, focus ikaw sa goal mo, sa mindset mo, no, 10 years from now. No, successful ka na. No, together with, of course, partnership with our God. Ano ang pinakanami, drama kabinan? No, may giya, ikaw sa imo sinigitikanan. Pag may guidance sa gid, halin sa imo sini, halin sa aton sini mahal nga makako. Ah, hindi nang puro kabulastugan, may intra ka da kay tungod para sikat ka. Ah, bukot mayad gid. Sa muna mga kabinan, no, once again, congratulations gid sa aton sini nga Pasig City Police Station. Headed by Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwalator. Oh, salamat, salamat gid mga kabinan. Okay, no, thank you so much man, no, Glenn Palmares. No, God bless PNP. Salamat, salamat gid sir sa subo nga pon sa imo sini nga pagtutok. Kay Louie Nargs Napura. No, salamat, salamat gid sir. Kay Zikai, no, Caro Esteba. Hello sir, good afternoon. Salamat, salamat gid ma'am. Kay Arlen Di Guzman, good PM listening. Wow, no, salamat, salamat, salamat, salamat gid ma'am Arlen. No, Di Guzman. Okay mga kabinan, namuyad to ang atong sininga mga topiko. No, mga balita, impormasyon, proyekto, inisiyatibo sa inyo sininga mga ilang kukaps. No, ang inyo sininga nabatian sa subo nga po. And still, no, nakatunin mga kamo sa Gyapon sa atong sininga 100.7 XFM Ilulu Radio Patrol. Katropa mo, exciting! Kilita na naman kita mga kabinan, same time, same station next Sunday. Pag magkasunod na mga kabinan, excited na si Katrupang Jansen, no, para sa Experto Legal. Iniangin nyo sining programa kada Domingo ng adlaw. No, ang ginahulat-hulat sa tanan, ang ginakalangkagan kag permingid nga ginabantayan. No, wala sang liwan kuni ang Ilonggo Capson Air. Thank you so much sa liwat, no, sa aton sininga Chief Executive Officer sa nga sa Family Lilo, Dr. Rimi Litoy. And of course, sa aton mandiringa Station Manager, katropang Jose Albanias, kay Sir Jansen, kay Ma'am Bea Joy, no, kay katropang Mario, kay katropang John Ribertis, no, sa aton sininga World-Class Technician. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Raslan, kag Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Ako naman ang inyo kabalikat anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Until next time, inyo, Masaliga.
2: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Patropa mo!
7: Exciting!
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 029. Free series of 2026. Drink responsibly.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
9: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
19: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
18: kinu. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
20: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Sister Pain.
21: Ako si Lani, isa kabas driver. Ako tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagbibili sa mga butika.

tropa. Inatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubto Biyernes. Last Jess, tubto Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X! X.

0: Oras XFM Radyo Patrol Iloilo alas 2:08.
1: Eksperto legal.
2: Eksperto legal.
1: Ang inyong clinical legal sa kahanginan para sa tinutuyong na maghatag sang ihibalo kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan para man sa pagsabat sang pila ka mga palamangkutanon angot sa kinamatarong sang tagsa ka mga katropa. Ini ang Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong clinical legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, kagsang aton katropang lawyers. Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong clinical legal sa kahanginan.

0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang eksperto legal. Subong kita ang Domingo, pets sa is sa bulan sang Setyembre 2026. Ang sa gihapon, ako ang inyong katropang Janzin Crisostomo.
1: Eksperto legal.
0: Ang unang Domingo, mga katropa. Ito niya unang programa sa bunga bulan sang Setyembre. Kamusta ka mo, mga katropa? Kamusta nga ito niya, mga katropa listeners and solid supporters? Mga class members, ito niya XFM Taxi Patrollers, good afternoon. Maayong hapon gid sa inyo, mga sir. Ha? And of course, tara ito niya, mga katropa, nga nagatutok na, nagamonitor na, nagapamati na sa ito niya pagpangalagad. Sa isa naman kay edisyon sang Eksperto Legal.
1: Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
0: Pero bago ang tanan, ato na rin ginatamyaw. Ato nga mga katropa nga nagaupod na sa ato nga pagpangalagad. Kamusta ato nga Sunday afternoon? Akapin pa sa ato nga mga katropa nga nagapulupahuway, nagahigda, nagatulog. Samo ni kaninga oras, mga katropa, daw kanami gid magtulog, kanami gid maghigda. Kain pa kong bag-o lang tapos panyaga. Siesta time, mga katropa, daw kanami gid maghigda. Siyempre, buwas. Ay, ano naman, may opisina naman buwas. Lunes, so naman ang ibang sinin nagabiyahe na pabalik dito sa syudad kag dito sa syudad sang Iloilo. Naman niya buwas hindi na maabutan sang traffic. Ay dire subong sa syudad sang Iloilo naobserbahan naton. Pila na kasimana no nga basta morning, no every morning ganis ang Lunes. Kung sa una grabe mag traffic, subong mas ano pagid. Grabe pagid mga katropa. Pa kon especially kung may mga ano bala road constructions, mas dugangan pa din sang maulanon nga tiempo. Sigurado gid nga traffic. Pero anyway, no, sa aton nga pagpangalaga subong nga hapon, mainit aton nga tiempo subong nga hapon ba.

0: Mas mayo pa gid, no? Dapat may aragid kita nga protection, mga katropa. Dala permis ang payong, no? Kalo, kapote. Ano pa da nga mga mahimo naton nga pang protektar kung mag-ulan, mga katropa. Sabihin pa kung permis kita nagalakat o permis kita nga nagabiyahe. Importante gid nga protektado kita, mga katropa. Ha? Sa mga especially subong nga maulanon bagid ang tiyempo. Hindi natin masami, no? Hindi natin mapaktan kung kaisa nga maulan na. So nga dapat preparado gid kita. At kung maulanan gid man kita, no? Siguraduhon nga nga makapaligo dayon kay para man hindi kita matrangkasuhon, no? Hindi kita matrangkasuhon, hindi kita paghila naton buhon or sipon, mga katropa. At syempre, kung may protection kita para sa aton nga lawas, dapat may protection pagid kita sa aton nga ikaayong lawas pagid. Para doble protection, mga katropa, malayo kita sa mga balatian kag sa mga masakit. Ang importante gid nga mayra kita nga protection. Sana dira ang pagtumar, mga katropa, sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic kag spirulina, mga katropa. Makabuligid sa aton nga king lawas, especially sa mga subong bala nga ano kita, lasi kita madapuan sang balatian, lasi na madapuan sang masakit. Sa nagakinatabo subong, no? Daos na asig na lang dugangan pa din sang stress balahon kaysa naganubo aton nga protection sa aton nga lawas, mga katropa. That's why importante gid nga mayara kita nga food supplement, mayara kita nga kinatumar, mga katropa, nga makabulig sa aton nga ikayong lawas. Santon Plus Gold, kada kapsula, mga katropa, 100% nga herbal extract kanyang kada kapsula sa Santon Plus Gold. Puno sang vitamina kag mineral na makabuligid sa aton kayong lawas. Halina na, no, sa mga utanon kag syempre sa na-mention kagina, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina, mga katropa. Sigurado nga may aragita protection again sa mga bakterya, sa mga balatian kag syempre sa mga masakit, mga katropa. Santon Plus Gold, himo sang Yesu Health Incorporated, FDA approved, kabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yesu Health Wellness Center sa iyang building in Lusit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search lang mga produkto sang Yesu Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-add to cart kag i-check out na, mga katropa. Ang aton nga ikayong lawas at tumaros ang Santon Plus Gold.
1: Experto Tikal.
2: Experto Tikal.
0: Alas 2:15 oras sa XFM. Gusto nga pagpangalagad, mga katropa. Tub-tub naman kita alas 3 subong nga hapon. Magatalakay naman kita sa isa naman katopiko. Upod syempre ang aton nga mga experts. Aton nga mga legal experts, no? Mga eksperto legal na magabulig sa aton pa-inchende, pa-ihibalo. Siyempre, pa-inchende sa mga legal topics. Ang mga topic ko, mga katropa, about sa itong mga layi. Kaya bangod man, sa nahambalan natin diri, mga katropa, ignorance of the law excuses no one. Ay importante gid na may ara kita ihibalo, may ideya. May pag-inchende kita sa mga layi diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa. No, sa aton nga mga katropa, especially sa mga may mga legal concerns, o kung may mga gusto ka mga ipamangkot later on, no, sa aton nga eksperto legal, feel free lang magpadala sa inyong mga mensahe, mga katropa. Live man kita sa aton nga Facebook pages, pwede nyo kami makitaan, matanaw, mapamatian via our Facebook pages sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. And of course, don't forget to like, follow, and share sa aton nga Facebook Live. Agud madamo pag sa itong mga katropa ang malabutan sa itong nga pagpangalagad subong hapon. And of course, no, don't forget to like and subscribe sa itong nga official YouTube channel ang XFM Radyo Patrol Iloilo. And of course, sa itong nga mga OFWs,

0: overseas Filipino workers, no? Pwede gid kamo maka-download, mga katropa, sa aton nga XFM Radio Network nga application, available, no, sa Google Play Store. I-search niyo lang, mga katropa, no, sa mga Android users naton, sa mga ano na, sa mga Apple users, di wala pa kita sa app, ano, no, sa App Store, no? Pero sa mga Android users, i-search nyo lang sa Google Play Store ang XFM Radio Network na application, and pwede nyo na ina ma-download, mga katropa. Wala ina sang bayad, ha? Wala man sang monthly subscription. Pag download mo sina, pag open mo, diretso na. Makapamati na ka mo sa tanong yung mga istasyonan sang XFM Philippines. Hindi lang ka mo sang lugar, no? Kung gusto nyo magpamati sa XFM Calibo, XFM Iloilo, XFM Bacolod, no? Pwede man. Pwede XFM Antique, Rojas, iban pagid nga mga XFM stations, mga katropa, available dila sa XFM Radio Network nga application. I-download nyo na, mga katropa, free lang ina. Wala ka mo sang bayaran, wala man sang monthly subscription. XFM Radio Network nga application. Perfect ina, no? Para sa mga katropa natin, mga OFWs. Kung kay isa hindi maka-open, bala sang Facebook or YouTube, pwede man ka mo maka-download sang XFM Radio Network nga application.
1: Experto Tikal.
0: Experto Tikal. Alas 2:19 oras sa XFM. Before ang tanan, no, ato na yung ginatamyaw ang ato niya, mga katropa, dala sa may Molo Kapihan. Kay Kap Butch Florentin, good afternoon. And of course, kay Kap Pato Kim Sing. Kay Kap Ising Villanueva, sa Kap Ising sa Pansit Molo. Well, good afternoon, gid sa ato niya, mga katropa, dala sa may Molo Kapihan. And sa mga staff dala ni Kap Ising, dala sa South San Jose, sa Molo. Good afternoon. Nagapamati man sa aton. May daigid niya pagpamati sa inyo, mga katropa. Samtang nagaluto-luto, da, nagapreparar sang Kap Ising Pansit Molo. Nagamonitor sa aton. Oy, good afternoon, good ah. And of course, sa aton, mga katropa, dala man sa may Dikamay Eatery. And syempre sa may 3S Eatery, good afternoon. Tag syempre sa may Maymays Bukuhan. May daigid niya pagpamati, mga katropa. Yung mga questions, mga inquiries, mga clarifications, mga katropa, pwede man kamo maka-text or makatawag sa aton nga hotline 0950-975-6970, sa liwat 0950-975-6970, mga katropa. Kaya din nga pagabasahon man sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon. Oh, first naton din rin nga i-greeta ni Anay. Good afternoon kay Sir RV Chris Caceres, nag-upod na sa aton subong pagpangalagad. And of course kay Sir Paterno Sithar Paklibar III, good afternoon. Oh, nag-pamati man sa aton. And of course kay Apple Diap Taba Taasan, good morning. Good afternoon. Good afternoon lang, nag-shoutout siya kay Verenya Pareño, kay Nong Rudy, Benji Pareño, Marivic Pareños Taasan sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City, nag-monitor gid sa XFM. Okay, thank you so much gid, ah. And of course kay Aisa Ledesma, kay Angeles Taasan Ledesma sa Barangay Zone 2, Tubungan, Iloilo. Good morning. Good afternoon. And of course kay sa Taasan family dala sa may Tulunan South Cotabato, nag-monitor man sa aton. Sige. Alas 2:21, good afternoon lang pagid dira sa itong mga katropa sa may Kulob Anilaw. Sige, pamati man sa subong. Sige. Alas 2:21 oras sa XFM. Sa itong pagpangalagad, mga katropa, sa itong topiko subong nga hapon, talakayo na itong mga katropa, ang kinamatarong sang mga tatay. Tamo na kita din rin ng mga kilala, syempre, ng mga tatay. Aton mismo nga tatay, syempre. Pero diri sa mga kaupdanan naton diri sa XFM, tamo diri sa aton ang mga tatay na, mga dakilang tatay na. And isa sa mga, ano gid, no, ginatingwaan sa mga tatay, mga katropa, ang mahatagan sang maayo, no, nga buwas damlag. Ang ilaw sining nga mga kabataan, syempre nagatrabaho. Kung kaysa kung di kaya sang tatay, nagatrabaho man ang nanay, no, ang ilang iloy. Kahit yung aton lang gid niya gusto is kung ano ang pinaka, o kumbaga, pinakamaayo, no? Para sa aton nga mga kabataan, sa aton nga mga dependents, kumbaga, no? Kung may ginalagaan, pagkita nga magluwas sa aton nga mga biological son or daughter, may mga ginasuportahan kita. Siyempre, ang aton nga pinaka gusto sa ila, ang maayong buwas damlag, mga katropa. Pero subong nga hapon, no, ang aton nga topiko, mga katropa, is all about ang mga rights or kinamatarong sang tatay, amay, papa, or anabe. Ano pa dang tawag ta sa aton nga mga ginikanan, nga mga tatay, no? Pag-abot sa kustodiya sang ilang mga anak. Also, as we all know, may yara kita nga isa naman ka-listener nga nagpalabot sang iya sining concern, sang iya sining problema na ano gid, no? Gusto may baluan, makapangayo man sang assistance, no? Libreng legal advice halin sa aton nga mga legal experts about sa iya sining concern, mga katropa. So, based sa aton nga pagpakigangot sa iya, iya sining ano, no, ang iya sining main nga concern is about sa kustodiya sang iya sining duwa ka mga kabataan. May may ara ni siyang partner, may ara siyang live-in partner, ay hindi sila kasado, no, hindi sila ano abi, hindi sila married. So, meaning to say, ang iya sining mga kabataan illegitimate sila naka ano eh, why sila nakasal, huwag mag live-in partner ni sila. And ang concern is bangod nga condolence lang tuod, pero ang iya sining nga partner is nagtaliwan, napatay, no, nagtaliwan bangod sa masakit. Eh ang question subong, kung kay sin o makadto ang mga kabataan ang kustodiya, no, sang mga kabataan, mga katropa. Okay, ang isa sa mga concern diri is ang legitimacy sang mga kabataan. Okay, as we all know, hindi sila kasado. So, makonsider nato nga as illegitimate. Okay, when it comes sa layi, mga katropa, especially sa family code, may ara sining hierarchy nga ginatawag. Kung kay sino makadto ang kustodiya sa mga kabataan. Most especially kung hindi kasado. Okay, may ara nga nagakatabo sina nga especially kung mga ano pa, bataon pa, like mga 6 to 7 years old or lapsag pa lang abi. Di ba lang, may ara kita na nga kung hindi pa legal age ang bata. Or basta below 7 years old, aragi na sa kustodiya sang iloy, mga katropa. Pero when it comes na sa amuni nga sitwasyon, halimbawa na nataliwan, napatay, abe, o naaksidente ang iloy, napatay, no? Sa diin makadto, sino ang may kustodiya sa mga kabataan. So, muna aton nga hibaluon later on. Upon siyempre ang aton nga mga legal experts, mga katropa. Of course, kung may mga pamangkot ka mo, may mga clarifications later on, feel free lang magpadala sa inyong mga mensahe, mga katropa. And of course, sa mga gusto nila magpadala sang ilaman nga questions, kung hindi man gid sensitibo, pwede nyo man ina ma-comment lang, no, sa itong Facebook Live. Pero kung medyo sensitibo, no, may mga information ka mo din nga hindi pwede ipakita sa publiko or sa online, syempre, pwede man ka mo maka-PM lang o private message, mga katropa, sa XFM Radyo Patrol Iloilo or XFM Iloilo 100.7. Ano, no, kung may natabo na sini, no? Nga, halimbawa, hindi kasado abi or mag-live-in lang sila ang magtatay, syempre may mga kabataan na sila abi, and then patay karon ang iloy, no, or ang nanay, kalabanan nga mga sabat sini. I know mahambal nga ti sa tatay eh. Iti iya na iya nga biological children. Even though nga hindi sila kasado, pero ti bata yung mga nagihapon. Para mo natin nga hibaloon later on mga katropa, ano ang mga pagsulundan parabot sa mga pagkustudiya sang kabataan? Bawa abi kay ti, syempre, kitaya balaan natin nga once nga lapsag pa lang or bata pa lang, or ano pala abi, ages, example abi, 3 years old, 4 years old, syempre bata pa na iya. Typically, sa ano gina, no? Sa kusudiya, gina isang nanay. Siya ang maalaga, siya ang, especially kung nag-breastfeed pa ang bata, siya gina ang mapadako, no? Pero what if ang mapatay bikaron ang iloy, no? Sino ang rightful or may authority or kung sino ang ano abi mabalaton nga sa diinggid makadto ang kusodiya sang mga kabataan. Iban sini nag mention man diri posible sa iya sini nga lolo kag lola, no? Parents sang iloy. Siyempre, grandparents na sang ano eh, sang mga kabataan. Pero ano ang possibly rights or custody rights sang amay mga katropa? So, may baloan na to na later on. Kasi may mga mag-react sa ito din ng mga ano, nga tatay, kabay pa. Wala lang, no? Pero mahambal na ito nga, that is the law. Mahambal natin nga muna nga inchendihon tayo later on paabot agad ini para ma-explain pagid sa aton mga katropa about sa ini nga pag-kustudiya sa mga kabataan in the absence sang ila sini nga biological mother sang ila nga iloy mga katropa. Alas 2:29 oras sa XFM sa ito nga pag-pangalagad ma-break anay kami ni katropang John Ray Bertis. Itimpla na kita sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, may moringa, may mangustin, kag may soya powder. Perfect gini sa mga coffee lovers. Kaling, di gusto nga mag-hyper acidity, no? Nagapangape, pero kung kaisa gina-atake sa hyper acidity. Reklamo, dahil nga gasakit ang tiyan. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, may hamot sang kape, may lasa sang kape, pero wala na siya sang caffeine. That is why, bisan imnon ta rin siya before kita magtulog, hindi kita magpulaw, hindi kita papulawon, kag hindi man kita magsulabang ato nga tiyan mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, himo sang Yeso Health Incorporated, FDA approved. Kabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center sa iyang building Iloshit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sang Midtown Hotel. Santon Plus Coffee Mix, nakakape ka na, may bulong ka pa mga katropa.
1: Experto Digal! Experto Digal!
0: Sanbay lang ako mga katropa, ma-break na kita, no? Sa tanga pagpangalagad, magabalik pa ang Experto Legal pagkatapos lamang sa mga importante nga pahibalo.
2: XFM.
3: Yes, to help!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.

0: Plus Gold.
1: Yahoo!
2: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
0: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Vision X. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
0: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
0: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Santon Gold, live testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugaran ko, pinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold, coffee mix.
5: Ako si Rodela sa ang tangkuli. Damo kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapang api man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen ka glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Synthon Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen.
8: Burn skin ko.
7: Forearms.
8: Hindi ma.
7: Kuha.
8: Try Synthon Plus Herbal Soap.
7: Nakuha yung skin.
6: Synthon Plus Herbal Soap.
9: Para sa maputi nga panit.
6: Mahamis nga kutis.
9: Synthon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
11: Oh no!
10: Sa imo, nagpauli.
11: Aray ko!
12: XFM.
13: Patroba mo!
14: Exciting!
15: Mga katupa, excited!

0: I just... X.
1: Oras sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 2:40. Ikabalik mga katropa, ang eksperto legal. Sige po ko po din nyo, katropang Janzin Crisostomo. Inagabahin sang eksperto legal. Nagdulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Sa mga katropa natin, wala pa nakatry isang Santon Gold Coffee Mix. Try nyo na mga katropa. May glutathione, kag may collagen. Nga healthy na kabulik pa no? Sa aton nga pampagwapo, pampagwapa ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Bakal sa mabuti ka sa inyong mga lugar o bakal man sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building in Lucid Barangay Arroyo Iloilo City sa Atubang sa Midtown Hotel. Bakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search lang ang produkto sa Yes to Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart yung checkout na mga katropa. And of course, sa mga katropa natin nga nakatry na sa Santon Gold Coffee Mix, hindi nyo pag-ihaboy ang inyong mga sachets. Bangod man na pwede nyo na magamit sa tunay nga pa-promo sa Santon and XFM, libo-libong pa-premium. Kung mayara ka mo Santon Gold Coffee Mix, lima ka sa Shea mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix is equal to 1 entry. Pwede man ka mo makagamit, no? Isa man ka blisters ang Santon Gold Capsule, isa man ka blisters ang Premium D3 Capsule, or duwa ka blister foil, no? Sang Turbo Dietary Supplement for Men. Duwa na bala ka capsule mga katropa, no? Sang Turbo Dietary Supplement for Men is equal to 1 entry. Sulod lang sa sobre, sa legal size envelope, butangin inyong pangalan, edad, address, pirmahan, kag isulat ang inyong pangalan sang proof of purchase nga gingamit mga katropa. And of course, ihulog sa itong broadcast station. Dari sa lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Haro, Iloilo City. Or kung ara ka mo malapit sa itong clinic sa city proper, pwede man ka mo makahulog dito mga katropa. May alam kita dito nga drop box. So, kung makabakal ka mo dito, pwede ka mo dito maghulog man sa inyong mga entries. At the same time, pwede man ka mo maka-check up. Libre lang konsultasyon mga katropa. Sa Yes to Health Wellness Clinic. Amat-amat na kamo magpasakop mga katropa sa mga wala pa naka-intra dira, wala pa naka-daog sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Basika mo nang masulod niya magadaog sang 3,000 pesos nga cash weekly sa aton nga weekly draw mga katropa. Kay lapit na lang aton nga grand draw. Kay dasigan nyo na, no? Damuon pa gid ang inyong mga entries. Basika mo nang sulod niya magadaog sa aton nga mga grand draw prizes. 50,000 pesos nga cash sa first prize, second 30,000 pesos nga cash sa second prize, 20,000 pesos nga cash sa third prize. Kag mga consolation prizes mga katropa. Kaya pasakop na sa Santon and XFM, libo-libong pa-premyo.
2: Experto legal.
1: Alas 2:44 oras sa XFM. Sa nga pag-pangalagad ay nasa piyak ng linya aton nga legal expert, aton nga eksperto legal, si Attorney Pat Milieza mga katropa. Aton nga hibaluon aga aton man nga ipamangkot mga katropa ang concern subong sang aton nga isa sa aton nga mga listeners about sinisa kustudiya sang amay when it comes sa iya sininga mga kabataan. Pero bago ang tara, ito na yung i-welcome si Attorney Pat Milieza. Attorney, live ikaw subong sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Upod nimo si katropang John Zingisostomo. Welcome, Attorney.
3: Salamat, maayong hapon. Radyo katropang John Zingisostomo. Na nato ang atag palamati.
1: Okay, so una sa tanan, thank you so much, Attorney, sa imo time as always. No, dali sa ito yung programa sa Experto Legal, dali sa XFM 100.7 Iloilo. So, isa siguro sa ito yung mga unagin yung pamangkot subong, Attorney, is about, syempre, sa ito yung concern subong. No? Isa sa ito yung mga listener ang nagpalabot sa ining concern, kag nagpangayogin siya sa legal advice halin sa ito nga mga legal experts sa imo Attorney Pat Milieza about sa ila sininga himuon. May concern Attorney, no? Bali may ara ni siya sang partner, hindi sila kasado, may ara silang mga kabataan, Attorney Pet. Ang natabo is nagtaliwan ng iya sininga partner, ang iya sininga kumaga wife or kumaga nanay sang iya nga mga kabataan, and sa subong is gina pamangkot niya kung bala may ara man siyang rights or may ara siyang kumbaga may kinamatarong siya abi nga kuhaon ang iya sining mga kabataan, Attorney Pet, halin sa iya subong parents no sang babayi nga nagyataliwan, Attorney Pet. So siguro when it comes sa muning sa ining layi, I know may ara sining pagsulong, may ara sining provision sa tong family code pag-abot sa ining classes ang mga kumbaga classes ang problema, Attorney Pet.
3: Bilang amay, hindi lang kinamatarong sa iya makatuwa sa iya. Implikasyon din niya bilang amay na suportahan at tapon niya iyang mga kabataan. Galing sa kabo ina, banata naton, na kung nag-live-in sila, abis ang mga ginikanan, bangun kay hindi kasado, pagkapatay sang ila di bata ng babae, magingin ila siya ila siya ano ako sala ina na pag sala ina na mga pangunauna.
1: Oo, so meaning if ever nga ang iya muna na ang sitwasyon sa bong di kay napatay ang babae or ang asawa, Attorney Pet, usually sa diin makadto ang custody sang bata, Attorney Pet.
3: Sa may.
1: Okay.
3: Pero kung matabo, ginabandon sang amay ang mag-itoy. Kaga pagkatapos nga napatay ang mga ang nanay, ako na ang pagkuha niya may ground. Kay may abandonment mo. Pero pwede pa na maawayan sa korte. Na may natabo sila na ano itong kato. Basta ang tatay ito, hindi siya kaatipan sa iya kamataan na mo ito nag-OFU. Ang ground kung na ang ginihan niya iya kamataan, nag-OFW siya kasi masuporta sa iya pamilya, sa iya partner kang sang ila common nga na. Sa uli, nag-desisyon ng Supreme Court na dapat sa amay gid makakabito ang bata.
1: Okay. So when it comes sa mga muni abing nga sitwasyon, kasi ang common perception man sang iban attorney, especially kung ang bata is gamay pa lang, halimbawa mga mga 3 years old to 4 years old abi, attorney, typically, di ba, sa ano gina, sa side sang mother, Attorney Pet, di ba, kahiti, siya, especially kung nag-breastfeed, halimbawa, so, sa pag-hinakop gid sang iloy, Attorney Pet, no? So, usually, kung wala gid, halimbawa, kung wala sila sang, may sarili, abis sila yung abalay, wala sila dito sa parents, abis sang babayi, usually, kahiti, wala, syempre, ang tatay gid ang makakuha sang custody, Attorney Pet, no? Kaya iti wala man sila nag-star abi sa ano sa balay sang parents sang babayi, daw mo na.
3: Hindi na right sang amay, kundi obligasyon gid niya. Dapat siya gid magsagot.
1: Okay. So meaning
3: may exception na.
1: Anong perception?
3: Kung ang exception. Kung ang parent, nanay mo, no, kung tatay, is proven to be irresponsible, alin pa sa una, why natuman ang iya obligasyon kag may imminent danger nga ang mga kabataan, mapabayaan, pwede na mapamatutan sa korte nga ang amay o kung tatay man, kung ang sino man nga surviving nga parent, na hindi siya responsible na tao feeding ang custody sa bata, ihatag dito sa lulo o kundula, kundi ganyan sa gobyerno.
1: Oo. Pero usually, sino ang nag-determine, abe attorney, aside abe sa korte, no? If ever nga magkasuhay, giman abe, pwede na ihan like ang DSWD or ang barangay ang ma-determine kung sa diin i-custody ang bata, attorney?
3: Korte kita ang panila. Ang barangay, pwede nga makatitigo lang.
1: Okay.
3: Ako lang social worker, pwede man nga makatitigo mga mapamatuon nga ang surviving parent is so irresponsible nga hindi niya matunan ang iyong aplikasyon.
1: Okay. So, meaning, if ever, abe, like, halimbawa, butantabi, sa grandparents, gid nagkadto abe ang custody sang bata, attorney, no? Halimbawa lang, and then karon gusto sang kwaon sang tatay hindi pagihatag sang grandparents, ano ang pwedeng himuon halimbawa sang tatay, attorney Pet?
3: Magdanggo sa korte. Kada primero mientras nga wala pa mga patol sa korte ang konsino gid bakadto ang kustodiya.
1: Oo.
3: Hindi makapangayo ang korte sa ang tatay sa ginatawag na visitorial right while the main case is being decided.
1: So meaning hindi pwedeng dumilian ang tatay or iano bala daw i-deny ang tatay of his visitorial rights bisan pa to dabing butang ta dito sa custody sang grandparents ang mga bata, attorney Pet. Okay, so hindi pwede, no? Dapat ano man gihapon, free gihapon ang tatay if ever giman abing dito yung mga kabataan, no? So regardless of the age man niya sang bata, attorney Pet, bisan abi hab nimba legal age na siya abi ang bata, mo man gihapon or may right or may rights naman niya ang mga bata nga magdesisyon kung sa diin sila abi ma no ma-start daw muna.
3: Kalabanan, no? Kakalatabo ina kun ang bata gamay pa.
1: Oo, kay ti hindi pa sila ka-decide gid abi, no?
3: Kung sa diin. Pero pag-abot sang mga 12 anyos na sila, kalabanan sa ila katabok-tabok na mo. Bisan ka nga-indin na butang tabuhi ang doha ka ginikanan, linaway sila sa custody. Kung kisa wala naman kaganaan sila nga i-prosecure kita ang kaso, kaya mga kabataan, katabok-tabok na, yung natabok-tabok nila sa patay, katabok pa sa nanay, nagwa niya nga di nagdikinang lang mag-away ang duha, kaya ang mga bata ay katutol na ganit magkundiin sila matulog.
1: Oo.
3: Tumay na. Why nagkagana-gana ang gawayan pa sa 43 kay nga masigman-sig magbisita mo lang mga bata.
1: Kagti, ang importante lang man niya, attorney Pet, siguro is ang welfare gidya mismo eh sa bata if ever kung diin sila matatapan or manahan bala daw mahatagan gid sila sang care or maalagaan sila. Mas mayo gid dito sila, attorney Pet, no? In kaso amo na ang gakatapo bala.
3: Amo na. Pero pag dako sang bata do ang away sa custody ng kabugnaw naman. Do ay naman ka din away ang dati nga nag-uupod nga mag-asawa o kung ang anay nag-uupod nga mga living partner.
1: Okay. Kaya usually abi nagkatabo ni especially lain man niya abi kung nag halimbawa nagbulaganay gid man niya abi ang mag partner, no, ang nagbulaganay sila ti may may sarili man pagid na nga daw sila man naghihimo sang ilang way bala or ila pamaagi to muna pag may co-parenting na ginatawag subong attorney Pet, no, nga usually bisan di sila hindi sila magkarelasyon pero nagabuligay sila pag padako or pag hatag sang suporta sila sini mga kabataan pero subong kay ti ang sitwasyon lang amo na napatay ang nagtaliwa ng iloy or ang babae so kay bangod nga didto sa ilang paghinakop ang ini nga mga kabataan didto na subong ang or under custody sang grandparents attorney. Ang concern lang sini is if ever abing nga pwede yang makapetisyon or maka baga may rights or may kinamataro ang tatay nga para kung gusto niya gidyaw madesisyonan niya nga kuwaon ang ining mga kabataan ang kumbaga mapaburan man siya attorney daw mo na bala ang ano ang concern niya subong mapaburan siya sang layi mapaburan siya sang ano man bala sa iyang right bilang tatay or biological father sang ining mga kabataan so regardless man ni attorney no kung kasado man sila or hindi daw mo na legitimate man niya mga kabataan.
3: Kaya ang overriding concern as ang aton the jurisprudence in the Philippines, ako ang the best interest of the child.
1: Yes, so...
3: Ang gagiyak kung nga agad yung desisyon ng korte, kung kay sino ihatag ang kustodya, ang nagagiyak sila ang the best interest of the child.
1: Okay. So, mag-iman na, no? Kung ano ang pinakamaayo para sa... bata or sa anak, abi no, sang parents or sang muna especially na taliwan ang iloy, daw muna balangga katabo. But then may mga rights ni sila ya. May mga rights ang tatay, may rights man ang siguro ang grandparents or sang mga parenting authority nga kumbaga nag-aalaga abi sa mga kabataan ngani. And usually attorney daw ano man ni no. Siguro no need man abing makalabot gid sa korte or kasi kung may istoryahan man lang attorney daw amo na balang guwaya like sa barangay or sa ano
3: kalabot lang ni sa korte kung nagailinaway ang surviving parent kag ang in-laws niya ang lolo paglula sa mga pero kalabot nga kung nula man lang sila ang ilinaway wala man problema inang custody.
1: Pero hindi lang siguro halimbawa hungod abi attorney nga kwaon ginya sang tatay no like what if big kadtuan niya ang ano kadtuan niya bi karon ang kabataan niya dito sa ano niya sa grandparents abi or sa parents ang nanay kag kwaon ang mga kabataan pwede na maano na ihan attorney do may dindi
3: na
1: guro
3: na oh kulig katabo na amo na kisa may nag-inakusaray, kidnapping.
1: Oo.
3: Kali kaya isang pagpansang ebidensya, ang akusado ko, tatay.
1: Na, amo na.
3: Di ang gwa niya, ang imbis nga kidnapping, upon habeas corpus.
1: Oo.
3: Ginahimo lang nila ang decision, custodial interest man lang gali ang gusto ipa-desistunan sa korte.
1: Okay. Kay kisa muna kung especially kung tatay ka man tuod ano gidya ito himuon mong tanan no para at least madala mo or ikaw yung maalaga gidya sa imong mga kabataan attorney no bilang tatay man amo gid na yung tiyutuyo mo kumbaga gusto mo gid nga ikaw yung mapangabuhi ikaw yung mga maalaga sa imo sini nga anak kag indi lang sa paghinakop tuod sang mga lolo kag lola niya okay man na pero kung kaisa ti may hindi man ato mabaso lang mga tatay kung kaisa nga mahimo ang tanan out of desperation bala nga para siya gid mismo ya ang makaalaga sa iya sini nga mga kabataan attorney. So with this siguro attorney no when it comes sa ining situation, sa ining concern, hopefully nasabat man no ang ining concern sa aton niya listener kag ati sa subong hopefully basi hindi man magdangat gid sa korte no, basi maistoryahan man lang ini kag amo na. Ang importante lang sini is kung anong pinakamaayo, pinakamayad kumbaga para sa mga kabataan attorney Pat. So with this, thank you so much, attorney, sa imong time diri sa XFM. Si may mga gusto pa ikaw nga ipalabot, attorney Pat.
3: Welcome ka kayo katropang Jansen. Wala man sa itugang nga.
1: Sige. Thank you so much, attorney Pat, and happy Sunday sa imo.
3: Thank you.
2: Eksperto Legal.
0: Eksperto Legal.
1: Diyo ko mga katropa, si Attorney Pat Milieza, ang ato niya eksperto legal, subong hapon. There you go, no? Sa ato niya listener, and of course, sa ato niya mga katropa. I know, ano gid ni? Hindi, realidad ni siya mga katropa. May mga nagakatabo gid sini. Especially kung pag-abot na bala sa mga kabataan, syempre sinhinsin o mantuod niya tatay, no, nga hindi gusto, or kumbaga, nga hindi, ano bala, nga mapalayo man sa iya sini nga mga kabataan. Kaysa ganihan, no, lang nga sakripisyo man ang ginahimo tod sa mga tatay, no, when it comes sa pagpadako, paghatag sa suporta sa ilang mga kabataan. Ugaling, may mga certain rights man abituod, no? May mga layi kita mga katropa nga ginasunod. Nakambal nila nga bisan masakit, pero amo nang kamatuoran. Pero amo tong hambal ni Attorney Pet, no? Nga kung ano ang pinakamaayo. No, ang pinaka wala makahatag sang maayo nga buhas damlag sa kabataan. Amo na ang ginapaboran usually sang korte. So, amo man tuod eh, kahit regardless, butang tabi, ang tatay, gin man niya ang may rightful nga custody, halimbawa. Pero if ever nga hindi man maayo ang iyang environment, or makita man ba lang nga daw mabutang sa alanganin ang welfare sang iya sini mga kabataan, so ginapuburan sang korte kung ano ang pinakamaayo, no, nga himo o nga lugar or kung sino ang pwede gid i custody mga katropa. So usually amuna sa paghinakop sang grandparents, amuna pag hinakop sang tatay, no, if ever napatay ang iloy, ay based sa nga family code mga katropa, typically or mga ginang salayi na basta ano pa hindi pa legal age ang mga kabataan, ara gid sa paghinakop sang iloy. Regardless mo na kung kasado or hindi, kasi nanay na siya, siya ang mag-aalaga, no, amo na ganing may mga ano kita eh, may mga ano na, mga rights kita, may mga benefits kita, no, nga ginahatag especially sa mga solo parents natong subong, di ba? Mga naka-avail naman sina actually. And para na sa mga iloy, no, nga ti kun nagbulagay sila sang amay, amo na ang nagakatabo. Pero what if gani kun ang iloy na ang mapatay, no? Sino ang malaga sa mga kabataan? Sino ang mapadako sa mga kabataan? Siyempre ang iban mahambal sa tatay, sa iyang biological father. Pero dire mga katropa nagagwa man ang mga layi sa aton nga layi, no, sa family code. Hindi man gid automatic, kumbaga. Amo nang term, hindi automatic nga sa tatay dayon ang ano, ang custody. Unless kun kasado gid, no? Kun legitimate mga katropa, kung kasado sila, siyempre sa tatay gid ya, no? Pero kung illegitimate, no, may mga tao. Patanta lang tao, no? Nga ano gihapon, nga gina-determine kung sino ang pwede, or halimbawa ang base sa layi. Para na dira ang grandparents, ara na ang tatay, ara na gani ang ano eh, magulang sang napatay nga babae abi or nanay. Para na da daw hierarchy gani nga tawag, no, daw pasunod ko, no, kung sino ang maka kustodiya sa bata. Pero regardless man sini mga katropa, mo nang balik kagina ni Attorney Pet nga ang perception ang muna. Pero depende gihapon sa korte kung in kaso nga magpetition niya ang tatay, no, ang biological father, magpetition siya karon sa korte nga di ako yung mapadako sa kong mga kabataan. Kag ano lang siya do, kumaga makitaan man sang korte nga pwede, feasible, mayo ang environment, tanan-tanan, no, nga worthy siya abi nga sang kustodiya sang kabataan, so pwede siya paburan mga katropa, no, sang korte. Samo to ang general rule, ha, sa na-mention natong kagina, ang importante, ang pinaka-importante, kung ano ang pinaka-maayo para sa kabataan, sa mga bata. Muna, kung nga ang depende kung mag-lobot gyud man sa korte, muna ang desisyonan man sa korte kung diin gid ihatag ang kustodiya. Pero amo to, no? Hopefully sa mga tatay man dira. Hindi talang libawan piliton tagid abi, no? Nga kwaon tagid didto sa balay abi sang parents. Kay base, no? Base. Base makasuhan pa kita or base maka ano kita, no? Do kumbaga may kumbaga against pa sa aton sina. Amo na bala ang matabo, no? Ang importante ipaagi sa maayong pag-istoryahanay. Ipaagi sa maayong pagtamdanay. O ano man dira ang pag-istoryahanay ninyo, abi. Pero hindi gid dapat nga dumilian sang halimbawa grandparents o kung sino man ang nagakustodiya sang bata nga hindi na ya pwede kakadto dira ang tatay, hindi na dira pwede kakadto ang pamilya sang lalaki halimbawa kay ti may rights man na ya ang tatay bilang tatay. Hindi man to sila kasado pero may kinamatarong siya nga alagaan, suportahan. Matumal ni Attorney Pet nga obligasyon actually sang tatay nga suportahan. Hindi lang ano, hindi lang rights kundi obligasyon man. E, paano niya nakaroon suportahan, paano niya nakaroon alagaan if siya mismo hindi maka wala sang access, wala sang or hindi maka ano bala, maka hatag man sang pag-alaga. So it all comes down, mga katropa, sa kung ano ang magiging decision sang korte. So as long as if ever wala na ang tanay, wala na sang wala nang iloy, napatay abi karon ng iloy, kag petitionan sang tatay nga kwaon niya ang custody sang bata. So dira na makasuhay, mga katropa. I-hearing, no? Kumbaga sa korte. Tawa mo to, no? Usually abi nagkakatabo malang sina di syempre ginaistoryahan ay tapos kun halimbawa magdako naman ang bata, may ano naman siya, may kinamatarong naman siya kung sa diin siya gusto mag-star, din siya gusto mag ano abi, no, mag tiner. Amo na ang mga realidad, mga katropa. For as long as when it comes sa kustodiya na sa mga kabataan, ang aton lang perme siguro nga isipon kung ano ang pinakamaayo para sa ilang welfare. Alas 3:08 oras sa XFM. Nakadasig lang ginsang oras, mga katropa. It's turbo time na. Turbo day tire supplement for men. May makakaglavo was kagalibas kung ka kung naka-turbo ka. Game noon, 30 minutes before ang loving-loving kay Mrs. Para sa inyong partner, para sa mas mabaskog nga panindugan, Turbo Dietary Supplement for Men, mga katropa. 100% safe and effective, Turbo Dietary Supplement for Men. Ibalik ang team assist sa tungan inyo ni Mrs. or sa inyong partner, Turbo Dietary Supplement for Men, mga katropa. Imos ang Yes Health Incorporated, FDA approved. Baka sa mga butika sa inyong mga lugar o bakal man sa Yes Health Wellness Center. Balik kita oras, mga tropa, sa itong pag-pangalagad. Sa liwat kay Apple Diap Tabataasan. Good afternoon. Shout out sa Tab Sing family. Sa Biwang Bagumbayan, Chrismore Sultan Kudarat sa Mindanao. Ga-monitor sa XFM. Sige, thank you so much. Gina. And of course, si Peda Line Family sa Zone 1, Tubungan, Iloilo. Good afternoon. And syempre, sa Taasan Family sa Barangay Mambiranan, Kalinog. Good afternoon, Ged. And syempre, sa Tabili, ano ni? Tabilid Family sa Barangay Kamalunggo, Kalinog. Good afternoon, Ged. And syempre, sa Prospero Family sa Marvel South Coronadal, nag-monitor man. Uy, dumuna. Damo sa tansubong nag-monitor. Ha? Thank you, Ged, kay Apple Di Aptaba Taasan. Nag-monitor ang yasini nga mga katropa. Tabat Family sa Biwang Bagumbayan, Chrismore Sultan Kudarat sa Mindanao. Good afternoon, man. And syempre, kay Mark Joy Arevalo Alayon, good afternoon, sir. And of course, kay Ma'am Kizuna Ramen, good afternoon. kay Sir Mark Joy. God bless kay Sir John Ray. Sige. Thank you so much, yun mga katropa, sa inyong mga greetings. And of course, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday, kag ilang anniversary today. Happy anniversary and happy, happy birthday, mga katropa. Okay, nagaling kita oras, mga katropa, sa nang pag-pangalaga. Thank you so much, Gid, sa kay Attorney Pat Melieza. Sining paghatag sa ton sang ihibalo pag inchende no sang mga layi. And of course sa ton naging technical partner kay katropang John Ray Bertis kay katropang Alex Saspa. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Ako po ninyo katropang Era Espinosa. Ang Experto Legal Program, ang builog na dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Ako naman, si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
4: XFM. Mga katropa,

0: ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili

0: Abuti ka.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
10: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang
10: ng Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang galang katikati.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyo
10: magaan.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call the doctor.
11: Pipili sa mga butika.
4: Diet na ko buwas ah.

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
6: Santone Coffee Mix.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Si Mama Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: para sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Ketropa Mo Station, Les Tres y Media.
1: Extra Drive! Extra Drive! Kada Domingo sang hapon, upod si Katropang Era.

everyone. Semua kitrafan natin nagpamati na kay tutok si XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo ang kitrafan mo. Good afternoon. Mayayad nga hapon sa mga kitrafan natin nga nagpamati sa aton. Mga kitrafan natin nga naka-tune in sa 100.7 your frequency sa Ila FM bands. Kamusta ang inyo Domingo mga kitrafan? Kamusta ang aton nga Sunday afternoon? Today is Sunday. It's September 6, 2026. Uy! Grabe, no? Wala lang balaan. Tunga-tunga naman tagaydo, guys. Ang September, katropang Alex. O, diba? Ang bilis lang talaga ng ano, ng ating mga araw. O, te, kamusta so far? Ang ating Vermont's mga kitropa. Kamusta? Kamusta ang ano, ang ika-6 day of our Vermont's? O, diba? Kasi, syempre, nagsugod na ang ating Vermont's sa September 1. O, as tara na siya mag-December. O, kamusta, mga kitropa? Nakapanyaga, nakamerienda ng balaang tanan. Ano ang ating kaganapan today? Ano ang aton da nga ginakabisihan? O, mga estudyante nato, nakabalik na baladari sa Iloilo City from Iloilo Province. Ang aton yung mga dakilang workers, nakabalik na bala from Iloilo Province. Kamusta ka mo, mga kitropa? Kamusta ang aton nga Domingo? We are hoping, kabay pa, nga okay lang ka mo. And syempre, dapat tanan kita is safe and sound. Diba? How are you mga kitropa? Kamusta ang ating nga Domingo? Oh, this afternoon, ang ating gina-play is all disco music mga kitropa. So, if you have your disco music request later on, ano pang inyo ginahulat? Siyempre, ipadala diri sa atin ang inyong mga disco music request paagi sa pag-comment sa ating Facebook Live on our Facebook page as XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Mahimo man nga magtawag kan mag-text sa atin nga hotline number sa 0950-975-6970. Again, our hotline number mga katropa is 0950-975-6970. Ay, sa mga kitropa natin da nga nag-upod sa itong Facebook Live streaming on our Facebook pages. O, te, kamusta? Ano lang ino? Scroll-scroll lang tada ino. Halin tapos panyaga sa subong scroll-scroll lang yapon. Ay, o, diba? Hambal matulog. Pero halin alaunang ako no abi matulog hasta subong alas tres. Pero pag yapon katulog, kaya nag-scroll-scroll. O, kung gabi, amo mo na, diba? Ang hambal, alas nueve, matulog. Ay, nalabutan, alas dos. Kasi wala, paya katulog, yeah. Okay man, ala, scroll, o, diba? Ala, tanaw reels, o, ala, TikTok. Hey, perfect. O, kamusta mga kitropa, ha? Good afternoon sa inyo, tanan. How are your afternoon? Kamusta ang ating nga Domingo? Ang iba ay nagapakadto sa ilang mga lalagawan. O, ma-meet up. Makadto sa ilang nga mga, ano, sa ilang nga mga boyfriend, sa ilang nga mga girlfriend. Hey. O, mga katropa natin nga arada sa mga malls na galibot-libot. O, te, kamusta? May budget pa wala kita? Kaya pa ba ng ating budget ngayon, mga katropa? O, good afternoon, mais sa mga katropa natin, mga drivers nga arada sa Dalanon, sang syudad, kag probinsya sang Iloilo. O, te, mga katropa, kamusta ang ating nga pagbiyahe? Kamusta ang money market? Kaya pa ba? Okay lang ba tayo dyan? O, dapat biskan budlay, magpamasahero, dapat smile lang yapon. Diba? Uy, good afternoon, ha? Sa mga kitropa natin, ha? Please send us your music request. Kaya ito yung iga-play this afternoon. And ang aton iga-play this afternoon, mga kitropa, take note, ha? We will be all playing disco music, mga kitropa. Ang aton yung iga-play is all disco music. Ganyano pang inyo ginahulat? Alert Scavertus na sa pagpadala sa inyong mga music request. Again, you can send us your music request paagi sa pag-comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Iloilo, and XFM, Iloilo 100.7. Or, mahimo nga magtawag kung mag-text natin hotline, 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Oras mga kitropa, 5 minutes or 35 minutes after 3 in the afternoon. And this time, mga kitropa, ito na nga iga-play ang first batch sa ating disco songs. Pero ha, sa mga gusto magpahabol,
pahabol. Pahabol lang mga katropa kay man. Aton nga, iga-play gyapon later on mga katropa. So mga katropa naton, ang oras naton, ginadulong sa Southern Blas Gold. Solid Plus Gold, di masimengustin ang palayamalunggay garlic and spirulina. Produkto sa Yes 12 Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Solid Plus Gold, mabakal mga katropa sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, and sa Generica. Available man sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mag Solid Plus Gold na mga katropa. Solid Plus Gold, mabakal mga katropa ha, sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliila City at Dubong Sumedown Hotel. Something Plus Gold supports health. Gano'y pang inyong ginahulat magtumar kung magbakal sa Something Plus Gold. Good afternoon kay Ma'am RM Libuna, nagaupod-upod sa aton. Hello, hello Ma'am RM. Kamusta ang imo afternoon? Ano ang imo nga disco music request? O, kamusta ang ating mga dakilang OFWs at mga kitropa listeners and solid supporters? Sa kay Sir, ano, sa kay Sir Roy Escorpeso, good afternoon katropang era. Happy watching live from Kubay Haroy. Thank you. Salamat, kids, sa inyong pag-upod. Hamali, Ma'am RM, mayong hapon, katropang era pa shout out, yung katropang John Rick, yung place ng disco nga The Moon. O, oh, to the moon. Skirt, skirt, broom, broom, awa na siya. O, oh, sige. I-play ta, ah. Kay Sir Jetty Baga, good afternoon man. Hi, ma'am. Pa-shoutout lang di sa amo nagatambay-tambay sa ikadsang bye-bye. Thanks, kids, sa pagbasa from Barangay Bayang Ahoy. Uy! Salamat ha sa inyong pagtutok sa aton this afternoon. Thank you so much mga katropa. Alright, this time, para sa first batch sa ating disco songs, tutok lang mga katropa sa XFM kay mine, magabalik pa ang Extra Drive. Dirigid lamang sa XFM Radyo Patrol, Iloilo.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionis Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Vision X, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ngayon po, naramdaman ko, pero nung rin, wala na. Subukin sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Delicious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health, mga katupa. Excited!

0: gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: mo'y ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Jose Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatip ng akong lalas. Sister Pain para diro-diritso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Magpili sa mga butika.
10: Maka-college na ko!
6: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, excited!

0: Chapter 5 Exciting!
1: Yeah, James Barte!

0: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zentron Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduty ka gid nga fresh.
2: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Zentron Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zentron Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zentron Plus Coffee Mix.
2: Zentron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiray ka, oh no. Patalikod!
12: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, excited!

Okay, tropa, nagabalik ang Extra Drive. So, ang XFL Philippines, oras na ito, 11 minutes after 5 in the afternoon. Mga kitropa, ang oras, ginadulong sa inyo sa Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix, si Mr. Megustine Moringa and Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa ating ikayong lawas. Especially sa pagprotekta sa ating immune system, batok sa mga masakit. Batok mga katropa sa mga bukol-bukol sa lawas kag hormonal imbalances, mag-inom sang Southern Plus Coffee Mix. Ang kape nga namit-namit gid, kag syempre wala sang side effects. Nakakape ka na, may bulong ka pa. Southern Plus Coffee Mix available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Available man sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Southern Plus Coffee Mix, pangitaw ng may tatak nga yes to health. I-add to cart, kag i-check out. Southern Plus Coffee Mix, mga kitropa, available man sa Yes 12 Wellness Center, sa Ayang Building, in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang Sang Midtown Hotel. Good afternoon kay Sir Paterno Setar Paclibar III. Good afternoon, Gid. Kay Ma'am Arlene de Guzman. Good afternoon, katapang era pa shoutout ko sa mga tao na kakilala sa akon watching from Balazan. Wow! Ati, shout out lang ko na sa mga tao nga nakakilala kay katropang Arlene de Guzman. Oh. Teka, kamusta katropang Danilin ang ano ang Balasan? Kamusta ka da? Oh, sa kay Sir Ivy Chris Caceres, good afternoon, happy watching. Salamat, salamat sa inyong pag-upod sa aton. Good afternoon sa kay Ma'am Apple Tabanda, kay JR Lozada, kay Sir Stanley Cirillo, kay Sir Dwayne Noel Ayman. Good afternoon, kid. So far, nag-enjoy. Nag-enjoy ba tayo sa ating mga music requests o kung sa ating mga disco music this afternoon? O, basit may mga music requests. Baka muda ha, may mga disco music requests. Dali na mga katropa, hindi na mag-huya-huya. Kita-kita lang gid ni.

0: mga kitropa, ipadala na diri sa ato ng inyong mga music request. Again, mahimogid nga makapadala sa inyong music request pagi sa pag-comment on our Facebook Live sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mahimogid nga magtawag at mag-text sa hotline number nga 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Oras mga kitropa, 15 minutes after 5 in the afternoon this time. Para sa second batch sa ating disco songs, tutok lang mga kitropa sa Extra Drive sa XFM Philippines.
1: XFM. X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to help mga katupa. Exciting!

0: our program, mga kitropa, dinigid lamang sa Extra Drive sa XFM Philippines. Time check, 4 minutes before 6 in the evening. Oras na to, ginadarong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himo-serotin, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Magabulig sa itong ikayong lawas, inabi na sa pagprotekta sa itong immune system. Batok sa mga, o kung na, baka protekta sa itong mga eyesights sa mga masakit kang isang cataract or yung glaucoma kag poor vision. Oh, kung kamo may mga poor vision da, may mga katarata, mga kitropa magtumaras ng Vision X Plus, no? Para sa mga poor eyesights, oh, para mag-clear ang aton nga pananawan, magtumaras ng Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga kitropa, available sa Yes Health Wellness Centers, sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at ubang sang Midtown Hotel. Available man sa Shopee, kag sa TikTok Shop e-search. Vision X Plus, panghitaon ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Good afternoon kay Sir Mark Anthony Berry, kag kay Sir J.R. Lozada. Mayong hapon gid sa inyo tanan kay Sir Roy Escorpeso. Good afternoon. Kag syempre sa mga taga Maymay's Bukuhan, sa mga taga Acacia Eatery, sa Dikamay Eatery, sa Trias Eatery, kag sa mga taga Nunong's Eatery, kay katropang Nunong Sararania, nagaupod sa aton. Hello, hello, hello. Kag syempre aton mga katropa patrollers nga nagabiyahe din man nga parte sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Keep safe mga katropa, halong gid sa inyong pagbiyahe, especially sa bunga kagabihon. No, extra careful mga katropa ha. Kag syempre sa mga katropa manaton nga mga nag-travel this afternoon or this evening, o di man ang inyong destinasyon, di man kamo makadto, o ano man ang inyong mga agenda, keep safe mga katropa. Enjoy lang sa inyong pagpanyapon da, kag syempre kabay pang mamuok ang inyong katulugon later on. Salamat kid mga katropa ha. Thank you so much sa inyong pag-upod sa ating program this Sunday afternoon. Extra Drive mga katropa. Kagtutukan lang ang iban pang mga programa sang XFM Philippines. Upod sa ating technical partner this afternoon, katropa ang Alex Aspa. Ako naman ang inyong katropa. Katropang era, ang katropa mo.
1: Mga katropa, exa

0: FM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM.

Napasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama.

0: kauhan, ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa nanaton nga mga kabenan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo sa sinigid nga mabugnaw nga kagabion makauturan sining unang adlaw sa simana, no, mga kabyanan, Pizza Noibi, no, sa sining Agosto. I hope nga yara ka mo sa malipayon nga sitwasyon subong, bisan pa sa natagamtaman naton nga ulan kag hangin. So amo na makauturan na ang tawag naton ya nga daw normal na sa aton kabuhi, no, tungod kay daw ang bagyo wala na gyud nagauntat daw, way pagani kaguwa, may masulod naman mga kaabyanan. Tiya mo ni subong ang aton niya nga pag kinabuhi, no, sa sining kalibutan, puno sang mga trahedya, no, mga kaabyanan nga dili naton ginaespektar. O dili ta gusto nga mabahaan, hindi kita gusto nga may magkala landslide, o may di ta gusto nga may marumpagan sang mga duta dira. Pero tayo ba ito mahimo, mga kapinang kiti, amo gining pahingatuan sa kalibutan karon, mga kauturan. Sige, so sa sining gabi, I hope mayara ka mo sa mayugid nga sitwasyon sa inyong nga panglawas, malipayon nga tagipusoon ka pangunan sa sinigid nga tinion. Before kita magapadayon sa ato niya nga pagtuon, sang pulong sa Diyos, magapamati tanay sa isa kapinasahi nga ambahan nun, mga kaabyanan.

0: pala gusto. Okay, happy birthday sa tanan nga mga Ugos Subong, no? Belated sa mga nag-una na nga mga birthday. Akong ginatamyaw sila ni Brother Antolin, no? Happy birthday. Doc Nelson Kadina, no? Belated happy birthday. No, kag sa iban pa, no? Naton nga mga birthday celebrant, no? Happy birthday dira sa inyo mga kauturan. Why kita da? Sige, so God bless. No, more nga good health at the same time more pagyud nga mga katuigan ang inyo nga mabaton mga kauturan. Okay? So happy birthday lang da sa inyong tanan, no? Mga kabinan, kag I hope nga malipayon. Although may mga trials na gabot sa tong kabuhi every year o kung kada adlaw may ara kita nga mga trials, pero pasalamatan ta ang Dios nga at least no nakalabot kita sa sini nga mga tinuig mga kaabyanan. Oo, no, dugay-dugay 2027 na naman, no? Wow, grabe kadasig lang din mga katuran kag daw kanami punggan sang aton edad, no? Nga di magsaka. No, sige lang, way problema. Basta importante, maayo lang din ang lawas naton. At the same time, malipayon kita nga naga-alaga dira sa Ginoo. Kaya amo na pinaka-importante sa aton kabisamtang kita kabuhi, bisan pa damo problema, no? Bayan na ng problema da. Salig tala na. Itugyan tala na sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Sige, so God bless sa tanan ng mga celebrant, no? Sa sininga bulan, no? Di lang sa ininga pizza, no? Kung may nag-birthday man sa sininga pizza, ati happy birthday lang dra, no? Mga kaabyanan. Okay? So, why kita da, no? Bisan star na lang. Okay, no, para sa bulaton sa Ginoo. Kaya, so sa may mga love lang dra. Okay, so sa sining gabi, arita sa aton nga pagpanamyaw, aton ginatamyaw ang aton nga mga munog palamati dira sa ilang nga mga radio. Ila ni Brother Rex Sadaba. Brother Rex, kumusta? Kumusta ang imo nga Sunday Subong? No? May gabi lang dira, kag happy listening lang dira sa imo upod sa imo pinalangga ang asawa. No, Sister Pinky Sadaba kag sa imo kabataan kun naka bakasyon sila dira subong sa imo, no, maayong gabi lang dira ila ni Sister Stephanie kag kay Sister Abigail. Okay? Sige, so thank you gid, no. Always nga pamati na Sister Pinky sa iya yang cute nga radio, no. Wa gid na siya palta basta kay sa XFM, no. Perminte gid na siya ga subaybay maturan especially sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay, kagsubong man kay Sister Kaning Sumiyo Isma dira sa Barangay Lag-an, Kabatuan, no? May gabi dira, Isma family, no? May gabi, may ilang pagpamati. Kumusta dira, Sister Kaning, no? May nadira inyo kay taas, wala ginabaha dira eh. Okay, kagsai mo nga uto dira, Sister Marilo Saragusa, no? May gabi dira, Saragusa family, no? Kag happy listening lang dira, kagsubong man sa kay Sister Magdalena Rabago, no? Maayong gabi man Sister Magdalena. Mailang nga pagpamati ninyo dira. Kagkatuta dira sa Panuran Lambunaw, no? Maayong gabi man kay Sister Bangel Bilina, no? Kag sa iya nga mga apo dira, sa iya nga mga hinablos, sa iya nga mga kabataan, no? Mailang nga pagpamati dira, no? Kag I hope nga yara agid sa maayo nga panglawas, no, Sister Bangel. Kag upod sa imo nga panimalay, kag importante, no, padayon sa pag-alagad sa Ginoo mintras may kabuhi pata, no, maka-istrot pata sa pag serbisyo sa Ginoo. Ning ka serbisyo inabalang magsimba ka, no, kon maka time ka nga makahatag sa maayong balita sa imo nga panimalay. No, ti unahon ta ginaton panimalay eh. No, kalaw ay man nga daw makatutos iba ta panimalay eh, ma una, no. So sa aton panimalay, sa aton dira nga mga kaingod, sa aton mga parente, so share naton ang pagtuo nga aton naangkon halin dira kay Kristo. At least makabalo sila, no, mga kauturan. Okay, kag subong magya Brother Panoy Villadolid dira gyapon sa Panuran Lambunaw, may gabi dira, no, Villadolid family. Kag sa aton iban pa dira nga mga kabyanan, no, nga naga pamati o kung nakapamati na sang pulong sa Ginoo, no, tago na ton partial pa lang, ano, wala pa gid kabilugan, no, pasiuna pa lang, no, maayong gabi dira sa taga Panuran, no, nga mga kaabyanan naton Subong man kay Sister Roslyn Sabakan Bilyadulid, no, may gabi dira sa inyo. Dulog ta diri sa uton, siya po natong ginatamiyaw dira si Brother Emil Burakit, Burakita family, no, Sister Juniper, kasi iya mga kabataan, happy listening lang dira. Kagsubong man kay Pastor Estrella Senior, no, Carlos Estrella Senior, may gabi dira. Kagsubong man sa kay Nanay, kagsubong man kay Brother Joseph Estrella, kay Sister Lalay, good evening dira sa inyo. Kagsubong man kay Doc Crispin Hico, no, may gabi dira, Doc. Pudsa kay Ma'am, may lang ang pagpamati ninyo dira. Kagsubong man kay Sister Rachel Sanseda, no, Sanseda family, may gabi dira sa inyo, no, dira sa uton, no, mga kabiyanan. Kagsubong man dirita sa Liganes, atong ginatamyaw sila ni Brother Ronel Olbido, Olbido family, may gabi dira sa inyo. Kagsubong man, no, kay Sister Julina Sunyo, no, good evening Sister Julina, kay Sister Chuna Olbido, no, may lang pagpamati niyo dira, no, so thank you git sa greetings na ninyo sa akon, ha, no, Sister Julina, God bless man dira sa inyo. Kagsubong man, no, dira sa Dumangas, atong ginatamyaw dira akong amigo, no, Brother Paul Dumagit, may gabi dira, Sister Mary Ann Dumagit, kag Sister Maribel Pirotso Guales, no, may gabi dira, kag may lang pagpamati. Kasubong man akong amigo dira, kay Brother John Sumugat, ah, no, may gabi dira, Brother John, kumustang aton niyang life dira, no, mabugnaw subong at simpo, kag maulanon. No, I hope nga malipayon niya po ni Kauda nga nagpamati upod sa imo yung pinalangga ng asawa kag sa imo nga bata dira. Sige, so diri man ta sa Tabok Suba, no, atong ginatamyo niya po dira si Doc Erwin Lapos, no, Lapos family, no, good evening dira sa inyo. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, good evening dira sa inyo man. Okay, kag sa tanan naton nga mga kauturan diri mismo sa siyudad sang Iloilo, akong gid kamo ginatamyaw nga maayong gabi sa inyo, no, sa tanan naton nga mga driver, no, good evening, pribado man o kon pribado man o kon publiko, no, maayong gabi sa inyo, kag always halong sa inyo nga pagdrive sa aton nga mga munugbaligya diri, no, sa duog sang Iloilo, no, maayong gabi dira sa merkado nga nagapamati naka-tune in sa ilang mga radio. Mailang nga pagbaligya nyo dira, no? Kumustang binta ta dira? Okay, kagdigid ka mo magkalipat sa pag atipan sa lawas, no? Inumgid ka mo permente sa mga kapi kung nagapangapi ka mo dira, inumgid ka mo sa kapi nga makatag ikaayong lawas sa aton mga kauturan, no? Ang Santon Coffee, no, mga kauturan, kay para healthy always ang aton yung lawas, kag mapalayo kita sa mga balatian, mga kaabyanan. Okay? So, mula na aton kapital, eh, no? Aga patawa bugtaw, no? Kisa gabi naman mapuli, ti laban-laban gid, no? Ang aton lawas daw kulang sa pahuway. Pero di bali kung nagkakaon kita sang nagkakaigo nga pagkaon, nga ginatudlo sa Ginoo, at the same time ang mga food supplement nga makahatag kapag-on sa aton yung lawas. Sige? No, kag sa bilog nga panaya, no? Sa aton ginatamyaw, kutob sa malabutan sa aton nga tingog, good evening dira sa inyo mga kaabyanan. Sige, kag sa aton nga mga naka-live subong, no, aridiri sa aton yung account, o Sister Kim, no, Waniza, good evening. Pastor, kag happy birthday. God bless. Okay, God bless. God bless. God is good all the time. So thank you Sister Kim, no, sa imong pag-rate. No, salamat na lang din, no, sa tanan nga managret sa akon, ah, no. So pasalamatan ng Ginoo na kalabot sa sining tuig. No, si Lima diri ni Sister Lia. Happy birthday, brother. No, bow, thank you Sister Lia, no. Why kita da, Sister Lia. Sige, so thank you Sister Lia. Always take care dira sa imo yang trabaho, no, ara sini sa kwani. Sa Middle East, no, naga pangita man sang ginatawag na to niyang kwarta, no, para sa panimalay. Sige, so thank you, no, thank you man, no, kay President Jubel Palabrica, no, is watching. So thank you President, no, sa imong pag-join subong sa aton niyang live streaming, no, tinig ng reformasyon. Okay, so regards nila sa imong family, no, kag sa aton kundiin ka man subong, always take care man, no, God bless man. Okay, kag subong man kay Milka Gananciel, no, abo ba na ni? Milka Gananciel, good eve, no, Brother Hedren. So thank you, no, ma'am, sa imong pag-join subong. Naka-join man diri si Sister Drisa Mia is watching. So thank you again, no, akon nga juniora. Okay, kagang akon nga pinilangga nga asawa Elsa Suliano, thank you for watching. Brother Emil Burakit, good evening, Pastor. Yes, good evening man sa imo, Brother Emil Burakit, no, nakapa-highlights man sa, thank you again. Rosaling Mandiri, happy happy birthday. Happy birthday, no. Sige, so thank you, no, Brother Emil, sa imo nga pag-rate man sa akon. Virginette Datoon, good evening and happy birthday. More birthday. Sige, so thank you, gino, Sister Inday, no, sa imo nga pag-greet sa akon. Sige, so I hope nga kamo ara man sa maayo nga panglawas kag malipayon nga panimalay samtang nakabuy sini nga kalibutan. Okay, no, sa sini nga gabi, bawa ton oras dili gid mapunggan ga dasig man matapos. So ari kita sa aton yung pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga kaabyanan. Actually, ang Ginoo naga-silik. Naga-silik. O kung naga-panawag, no? Naga-panawagan sa iya nga mga katawhan nga masiparar kita sa mga gawi nga iya sa kalibutan, mga kaabyanan. Okay? So, kung gitawag na ikaw sa Ginoo, may ara na tago naton nga dako na nga kalainan nga mga karakter, mga kaobyanan, no? May dako nga pagliwat, no, sa aton yung kabuhi sadto, mga kauturan kag sa subong. Di kun sang una, no, lain ang imo nga pangginawi pero subong nami na. Tungod kay ikaw ano na gintawag o kun ginpili sa Ginoo makauturan. Matuod ba lang nga ginpili kita sa Ginoo? Nabayaran may kanta ba lang makauturan sa kanta ba lang nga why have you to send me out of million your child to be? Ano kanta bala, no? Nakanta. Kisa makahibi man ako sina nga kanta nga aman. Out of million or billion nga mga tao sa kalibutan pero nga ang nga ikaw pa ang ginpili. Di ba mga kaabyanan? Oh. Saka nami makautura, no? Kag mabatsigan nato niya nga kanami sa Ginoo nga sa likod nga kita nangin masinalaypon mangin taguntang makasasala o kung nadagtaan sing sala pero nga agin pili kita sa Ginoo, no, mga kaabyanan, it because tungod ina siya sa iya nga gugma, no, sa aton mga kauturan. Now matuod bala nga kita ginpili sang Ginoo, mga kaabyanan. Siling diri sa balaan ng kasulatan sa Biblia or Bible sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. No, matuod ba lang ang kita ginpili? Siling niya dire. Pero kamo mga pinili nga tao. Ara gid gali mga kaabyanan. Pinili nga tao nga mga pare sang hari kag mga katawhan sang Dios nangin iya kamo agud magbantala sang iya makatilingala nga mga binuhatan. Wow, kanami gali sa Ginoo. Siya ang nagtawag sa inyo halin sa kadudulman pagkadto sa iya makatilingala nga kasanag. Ano galing purpose mga kauturan nga ikaw ginpili o kung gintawag sa Ginoo makauturan halin daw sa kadudulman o kung sa iban pang term dira halin kita sa na sakop sang yawanon nga mga pangginawi, no, mga kauturan, pero gintawag kita sa Diyos nun nga pangginawi, no, nga ang purpose nga gintawag o kung ginpili kita mga kabinan agod nga kita ano daw, ha, maka paalinton sang kamatuoran sa mga tao nga wala pa nakahibalo. Kasi nandiri, nangin iya kamo agud magbantala, no? Bantala meaning mag-share, magawali, no? Sang iya makatilingala nga binuhatan. Yes, ano ba lang makatilingala nga binuhatan makaturan sa Dios? amo ang iya pagpanaog sa sining kalibutan para sa pagpakita nga siya amo ang sulundan sang ginatawag karakter, mga kaabyanan. Ano ba ang karakter ni Jesus Christ? Prayerful, ha? Mercy, love, no? Grabe. Amo na ang kuan. Dahil at the same time, iya pagid kita, ginpakamatyan tungod sang aton malaot nga mga binuhatan, mga kaabyanan. Oo. So amo na gali, mga kauturan, ikaw kag ako ginpili sa Ginoo para agud magbantala sa maayong balita. So amo na sa tanan nga mga gintawag sa Ginoo, ha, nga mangin munog bantala sa maayong balita, indi kita magbantala sang ginatawag nga siling pa nila pagtuis, no? Ang sakto himuong tiko, no? Muna mga kabinan. So dapat ang aton niya himuon, magbantala kita sa maayong balita inang nangin kaangay gid kay Kristo, mga kaabyanan. Okay? So mga rin yung purpose nga ikaw kag ako gintawag sa Ginoo, mga kauturan. Verse 10, sinang diri. Sang una, hindi kamo mga katauhan sang Diyos. So, amo na mga kaabyanan. Sang una ya, wala gintaya kabalo. Pagusto kita sang aton nga ginahimo. Pero subong iya na kamo. Sang una, wala kamo ginkaluuyan sang Diyos, pero subong ginakaluuyan na niya kamo. Anong butsing ganun galid, mga kauturan? Wala kita kaluuyan. Siyempre, wala takaangkon sang mercy, kaluoy, it because kay wala pa kita nakahibalo sang kamatuuran sa rason tungod sa gugma sa Diyos, sa imo kagnakon, mga kaabyanan, dira kita nakaangkon, ha, kaluoy sa iya. O kung kay Kristo, mga kauton. Tungod nga aman, iya kita gintawag. Paano kita gintawag? Like for example, kung sino subong ang nagapamati sa sining palatuntunan, mga kaabyanan, isa ini ka pribilehiyo sa imo kung sino ka man nga nagpamati sini sang pulong sa Ginoo. Oh? Kung ako nagapamati man sadto, pribilehiyo ko sa to nga tinion nga makabaton sang kaayo sa Ginoo, makatulong tungod kay nagapamati ako sang pulong sang Dios. Now, ari makaturan. Ato na lang ni Atagon. Hindi kita makahibalo sa kamaturan kung wala kita nagapamati. Yes. Oo. Tanan kita, once nga nagapamati, sang pulong sa Ginoo, makaangkon ka kita sing kaayuhan. Kaya ka ngayon malanay sa ga-eskwila. No? O kung ga-eskwila, o kung nagasimba ka. Ari man makauturan, kung isa ka-estudyante, nag-eskwila, no, nag-explain ang iyang atitsyo dira, pero wala siya gapamati, anong matabo mga kabinan? O? No? Ura sa exam, ura sa mga anong mga instruction, wala isa sang itugda o kung isa ba, tungod kay ha? Wala siya gapamati, mga kauturan. Now, kung ikaw gali gapamati, may ara gali dako nga ha? Makuha nga ihibalo, mga kabinan. Now, amuni, no? Tanan kita nga nagatuon kag nagapamati sang pulong sang Dios, may ara gali kita ginatawag kaayuhan, no, mga kaabyanan. Now, padayon kita. Siling dire, no? Bilang kita mga pinili nga inanak sa Dios, indi kita magambit sa taga kalibutan. Okay, ginpili na kita sa Ginoo. So meaning, lain ka na subong kay nga ginpili ka na sa Ginoo. Siling dire sa Psalms chapter 1 verse 1. Siling di, bulahan ang tao nga wala nagakabuhi sa laygay sang mga malaot nga tao, wala nagasunod sa ginahimo sang mga makasasala, kag wala nagaupod sa mga tao nga naga pangyaguta. Ano daw? Blessed ang isa ka tao kung wala na siya naga kabuhi sang malaot, no? Ug sa iban nga mga terminology sa King James, no, version sa Biblia, bulahan ang tao nga wala nagapungko sa mga pulungkuan sang mga makasasala. Amo nang iban nga mga version sa Biblia, mga kaabyanan. Tini nga version akong ikuha dire, iya ni sa Catholic Bible, mga kaabyanan. Okay. Ang buti nga nun dire, Kung ikaw nakahibalo na sang ginatawag ka maturan, ginpili ka na sang Dios, hindi ka nagali magpakig-upod ha, sa mga tao nga mga malaot, mga mangkabinan. Ito yung term diri, munugyaguta. Ano ba lang munugyaguta? Kung sa Cebuano ni, na ba lang mga bugal-bugal, no? Ginayaguta ka no? Sa mga tao nga iya sa kalibutan. Like for example, sa una be, palahubog ka. No? Palahubog ka. Di sa una, kung palahubog ka, siyempre, ano kaya? No? Balang-balang imuya nga paglakat. No? Di, wala sang gayaguta sa kayo. Kaya parehas man ka mo nga amo na bisyo mo. Pero sa dira nga, wala ka na nagahimo sina, naga, ha? Inom ka na lang tubig, mga juices, o yung nakaga-interest ang mga tagay-tagay dira. Yagutaon ka sa imong mga kumpare dira. No? Ano kaya, ha? Sa una, upda na ita, subong, why ka na diyaw? No? Kag, muna, yagutaon ka, kadlawan ka, di ba mga kabinan? Tiyam mo ni, ang matabo. Once nga ikaw, ano na, nagsiparar na, it because nga, gintawag ka na sa Ginoo, mga kaabyanan. Oo, gintawag ka na. May dako ka na nga kalainan sa ila. Now, mga kauturan, kining kalainan nga ginatawag sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, importante aton yung mintinahon. Oo, mintinahon. Kay, normal man na nga may ara yaguta, pero ti, ginatistingan man kita sina, gintugot na malang ayaguta unta, para dira man ta matistingan na. Okay? Pero kung istan ni mo ang imo yung prinsipyo, ang imo yung nabatian ng mga pulong, at nanginbulahan ka gin. Nga aman, kaya wala nakanaga padala sa ila. So amun ni makauturan siling sa Psalms, chapter 1, verse 1, ha? Blessed o kung bulahan ang tao nga wala nagakabuhi sa laygay sang mga malaot. So amun na mga kauturan, kung ikaw malaoton sang una, dapat subong hindi na kita mangin malaoton. Okay? Ano pag-idiri siling sa 1 Corinthians 15, verse 33. No? Hindi ka mo magpatis sa sina nga mga bulaton kay pangdaya lang ina. No? Ti subong damo dayaan. Ha? Sa baylo, patiyo ninyo ang bulaton nga ginasiling. Kon magupod ka mo sa mga tao nga nagahimo sang malain, ina nagapalain sa inyo maayo nga pamatasan. Okay, butsin ganun makuturan. Ato na lang ni tawag sini isa-isahon. Like for example, kung ang imo ginaupdan kawatan, okay? So ano mang matabo kung magupod ka sa kawatan, way ka maanad kawatan o wala ka naanad pangawat o kung wala ka gapangawat, pero kay imo ginaupdan kawatan, ti anong matabo sa ulihi? Okay? Malapnan ka sa ila ginahimo. Ano pagid? Kung wala ka nagapanagarilyo, pero sige ka upod-upod sinang nagapanagarilyo. Bugabugahan ka pa sa isang aso. Ti, agi ko man na eh. Hindi ko man nag-reliyos ang una mo. Pero kay mga amigo ko, upod-upod man ko sa mga barkada ko. Kaya ti, barkada mo. Bugabugahan ka sang aso. Dugay-dugay daw, maimiyon ka na sila sang aso. Kasi upod-upod sa ila, hasta dugay-dugay, kapot ka na si Garilio. Di ba, mangkauturan na mo na eh. Okay? Now, ang term nga malain nga mapamatasan, damo ni mga kaabyanan. Hindi na kung maisa-isa sa inyo, pero damo ni nga malain nga mapamatasan. So, ang punto na ito ni Rewans nga malain, ina nga pamatasan mga kaabyanan, hindi ta makig upod sina. Although, di po siya ganun nga, di na ta makig amigo sila, makig, di na ta manapak sa ila, o kung di na ta makig sandurot sa ila, hindi na po siya ganun dira. Ang aton relasyon, okay lang gyapon, no, mangsapak ta, mag-hi ta, no? Kumusta brother, sister, ma'am, sir, no? Okay lang nagyapon. Ang point diri mga kabinan, nga dili ta sundon ang ila ginahimo. Amo nagali makauturan. Hindi ta pagsundon ang ila nga mga bisyo. Nga dili maka, hatag kaayuhan sa itong lawas. Like for example, so, upod-upod kasi ng palasuyop. Either marijuana man na, no? Shabu man na. Ti, wala ka gasuyop, pero ti, ang imo ginaupdan, pala suyop. Okay? Dayon, hambalon ka nga, suyop pala, kanami balang ipikto. No? Kanami ipikto. Kay, daw sa heaven ka na. Na, muna mga kabiyanan eh. Ti pag-testing mo, batsyagan mo man nga nami ito na ipikto. Ati, anong matabo kay nagpulupod ka ito, nag-try ka. Ati, dugay-dugay, amuna na imo gawi. Amuning butsing ganun makatulong, di ba matuod? Oo, ti mailong kong, ha? Malikaw kagid, no? Kaya ti, ina eh, makasiling kaya nga, di iko sinaya. No? Imo ginasikwa yun. Pero kung perminte ka, upod-upod sa sina nga mga pangginawi, dugay-dugay, amo ka na mga kabinan. So kanami sa Ginoo. Once nga kita gintawag sa Ginoo, mga kauturan, mga pinilangga kong mga kabinan, biyaan tana ang mga malain. Like for example, mga Marites, mga Libakiro, Libakira dira, mga Bantahiro, Bantahira. Okay? Batasan nila na. Ti ang pamangkot maayo bala na nga batasan. O, mga kauturan, okay? O, kung kisa, hindi man lang babae, mga Libakira, Libakiro, bati man lalaki. Amo na mga kabiyanan. So, kinanglan gali, aton inaya, untaton. O, biyaan ta na na, hindi ta makig-upod sila. Kung kita ni mo yung nga tao, amo na iya gawi, Bantihiro, Libakira, hindi ka na sige upod sa iadra. No, kung kaisa bala rin yung mga tao dyan, maghingot anay, muna dahil nila ubra pamantay. Okay? So, likaw tagalit sina mga kaabiyanan, ha? Mga kautunan. Okay, ano pagid? 3 John chapter 1, verse 11. Sinya diri? Hinigugma ko nga gayos, hindi pagsunda ang malain nga ginahimo sang sina nga mga tao. Gayos, meaning nagrepresentar, sang una ni, no? Sang time sa mga apostoles. Ang gayos subong nagrepresentar, ikaw kag ako. Okay? Sini niya diri, hindi pagsunda ang mga malain nga ginahimo sa sina nga mga tao. Anong sugpon? Sunda ang maayo, ang nagahimo sang maayo, iya sang Dios. Pero ang nagahimo sang malain, wala nakakilala sa Dios. Uy, no? Anong butsing ganun sini makauturan? Inagaling mga batasan, like for example, against sa napulo kasugo. Against sa napulo kasugo. Inagali makauturan, wala na sila kilala sa Dios. Okay? Wala na sila kilala sa Dios. Pero ano gipromote sa Ginoo? Sunda ang maayo. Butsing ganon, sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo nga iya ginhatag sa akon. Like for example, no, sa kasuguan sa Dios. Okay? Sa Ten Commandments, ginatudlo na permente sa Ginoo sa aton, nga mo naton tumanon, maayo gali ina mga kaabyanan. Oo. Malipay gali ang Ginoo sina mga kauturan. Pero kung hindi ta na pagsundon mga kaabyanan, ang bunggo o kung ang tawag sa Ginoo sa aton, sinidiri, wala nakakilala sa Dios. Di ano bala ng mga tao nga wala nakakilala sa Dios mga kaabyanan? Iya ina sa inakpan, sa iya sa kalibutan mga kaabyanan. Tining kalibutan ginangkon ini ni Satan eh. Okay? So amo na gali mga kauturan nga likawan ta ang paghimo sing malain. Anong ginatudlo? Dapat sundon ta ang maayo. Inang makapalipay, inang giver ka, maluluyon ka sa imong isig ka tawo. Kung nakita mo nga wala siya kalanon, tagaan naton siya. Kung manghulaman siya kay wala na siya kwarta, at ipahulmunta man siya eh. Actually, ang manghulam mong kaisa kay di naman mamayad. Amo na galing, no? Pero sige na lang, may na lang ha, nakapahulam ka kaysa, hindi man mas mayo, ikaw gihulaman o kung ikaw manghulam. Ako na ako papiliyon niya, may na lang ha, ako gihulman kaysa ako manghulam. Daw kay daw kalain eh. No? Pero hindi man na malikawan kung kaisa, no, sa aton niya nga kabuhi. No, kaya aton kabuida daw kaangay ni sa ruida eh. Oh, ruida or bula. Oh, kisara ka sa babaw, kisara ka man sa dalong. Butsing ganun bala? Kung kaya sa maayo man, kung sa madulaan ka man. Di ko madulaan ka, siyempre anong matabo? Mangutang ka. Amo man na mga kabyanan. No? Pero, dapat maayo ang imo ginahimo. Wala ka nagahimo malain. No? Mga kauturan. So muna, kung nakapangutang manggit kita, di bayaran ta na. No? Bayaran ta na. Lain ang utang, lain ang pangayo. No? Amo na mga kabiyan, kailaw ay nga, mangutang ta pero wala gabayad. Okay? Sige, na may arap pagin na nga pala utang, saan sa aran lang ang giutangan. dili maayo, no? Dili siya maayo. Ang mangutang nga sa gilang sansaan, may arat na sa Biblia nga dili ka magpasalig eh. Okay. Amo na makauturan, no? Kita gihambalan, hinigugma ko nga mga kaanakan, no? Dili ta pagsundon ang mga malain nga ginahimo, kundi sundon ta ang maayo nga mga hinimo. Now, ano pa gid? No? Nga mga malain nga mga binuhatan, siling diri sa Epeso 4 versikulo 28, ang nagapangawat indi na magpangawat. O, ara na. Kundi magpangita siya sa maayo nga pagi, agud makahatag man siya sa mga imol. Ti kung ikaw gali makauturan, no, ang imo yang nga gawi, among imo trabaho, pangawat. Ti ano bala ning kawat, Brother Hedrin? No. Musling ato nakita nga kawat, kada bala nga halimbawa be may mga hinalay dira, imo na pangsungkiton kawat na. No? Mga hinalay, no, may langka to si kumpare daya nga nami-nami nga pagkalangka to. Ati imo lang to gin bantayan nga malakat sa gin kuha mo, ti kawat na. Okay? Daw ang pamangkot. Inaabing dili imo kwarta, like for example, daw ato ni mention sa gobyerno, ah, no? Dili man na imo kwarta, iya man na sa mga tao na bayad man ang mga tax, pero wala ni mo gin gingamit si Mayo. O kung may proyekto man, pero ang imo yung proyekto, imbes kay ang simento, dapat maayo nga pagkatimpla, imo lang to buhinan. Kay, siyempre buhinan, din man to nagkatong iban. Okay, dito sa kwala, dito na sa bulsa. Ti kawat na mga kauturan. Oo. Damo mga kawat dili ginatir mga kauturan. Once nga indi na naaton, mga kauturan, dan aton kwaon, kawat na mga kabiyanan. Oo, kawat na. So ang kalibutan karon mostly amo nang ginahimo. Bisan magali sa sulod sa iglesia, Malakay 3 bersikulo 8. Oo. Siling sa Ginoo, nagapakawat bala kamo? Siling sa mga ato sa diin Ginoo, ano sabat sa Ginoo? Sa halad kag ikapulo. O nga man, kay bisan Kristoano na, manugunan, mag-uli isang ilay nga offering kag tithes. O, amo na mga kauturan. So ano sila sa Ginoo? Ang nagapangawat, hindi na magpangawat. Mga kaabyanan. Kundi, ano? Magpangita. No? Magpisan. Kay kon ikaw nagali, nagapangita, makaabyanan, iblis ka sa Ginoo, kaya ang imo ginahimo, dili na illegal. Kundi legal sa Ginoo. Di siyempre, siyempre, kung tao maayo nga tao, wala na siya nagakalipat sa Ginoo, nagapangamuyo na siya, nagapray gina siya, nga i-bless siya, mga kauturan. Di kung ikaw ginabless, anong iya siling dire? Agod makatagman siya sa mga imol. So kung ikaw ginbless, makabulig ka, mga kauturan. So kanami sa Ginoo, no? Kung amo na yung aton niya nga ginahimo. Now, ano ang instruction sa Ginoo sa aton bilang mga tinawo niya. Sili niya dire sa Exodus 20 verse 9. Mag-ubra kamo sulod sang anom kaadlaw. Okay? Take note. Anom kaadlaw. Buot siya nga nun, maghimo kita sang aton bulaton. O, ako na lang ni General. Bulaton sa pagpangwarta. Bulaton sa kung ano manda, espirituhanon, pwede. Mga kaabyanan. Ining duha, gilangkob ko na lang ni Tanan, amunis yung aton bulaton. Sulod sa anom kaadlaw, no? So ang nagapoint dire is pangabuhian. Tanan nga hilimuon nga legal sa tubangan sa Ginoo, dapat aton himuon sulod sa anom kaadlaw. Kay instruction sa Ginoo, apang ang ikapitong adlaw amo nang gipangayo sa Ginoo sa imo kag nakon. So pila kaadlaw ang aton niya nga pagpangabudlay? Anom kaadlaw. But sing sugod sining adlaw nga Sunday up to Friday, mga kaabyanan. Amo na ang gihatag sa Ginoo para sa aton nga kagalingon. Okay? Kay pag ikapito, amo na man ang gipangayo sa Ginoo. So mas dako gid ang sa tao, dako gid ang sa aton mga kauturan gihatag sa Ginoo para sa aton kagalingon. Sa Ginoo isa lang kaadlaw, mga kaabyanan, pero kung kaisa ang mga Kristohanon dili pa makatag sa kaadlaw. Mga kaabyanan. Okay? So kung kita Kristohanon, kita gitawag na sa Ginoo, pangabudlay ta sulod sa anong kaadlaw, pero ang ikapitong adlaw, ato na ihatag sa Ginoo. no, mga kabinan, para malipay ang Ginoo. No? So, amo na siyang naton obligasyon, mga kabinan. Now, sa limpagin din sa unang Korinto 4 verse 12, mag-aobra kami kag nagapabalas para lang mabuhi. No, si Apostol Pablo ni, ginapangamuyuan manamon ang mga tao nga nagapasipala sa amon nga kaluuyan pagid sila sang Dios. Grabe no si Pablo, grabe ka mapinubuson. Kung bisan pa ginayaguta sila, ginatilawan sila, pero ginapangamuy pa, ginapray pa ni Pablo nga pakamayuhon sila. Tani amo man tao. Kita mga kabinan, no? Ipangamuyo ta na ang nagahingabot sa aton nga pakamayuhon pagid sila tani. Okay? Kag ginaagwanta lang namon ang mga panghingabot sang mga tao. Tiyan mo na mga kauturan. As pinili nga katawhan sa Dios sa sini nga kalibutan, normal gid nga may ara paghingabot mga kaabinan. Pero anong gitudlo si Ginoo sa aton? Sunod diri sa aton ginbasa, ilan ni Apostol San Pablo, samtang kita naginahingabot, anong daw ito himuon? Agwantahon lang gid. Pasensya lang gid. Paumod lang gid mga kaaturan. Oo. Bilang mga Kristiyano nga mga katawhan sa sining kalibutan. Tiyan mo na mga kauturan. Oo. Subong abi kung dili ka makapaumo, dili ka kapasinsya, ati karambula gid eh. No? Kita nyo na mga kauturan. Ang tao paghilabtan, ha? Ti di nakapaumod, awo. Kung sa babaanay sila iti, pero laway pa matiyo, no? Okay? Ang iban man, kung di nakagwanta sa babaanay, mga buot nang ginsa kamot, lain na po na nga istorya. No, mga kauturan. Tiyan mo na nga, kita nga Kristohanon, kung ara na nga mga magsugod na ng lalisay o kung ano pa da, kinamugay, ang katawan sa Ginoo, di na magpalapit, di na mapalayo na nga aman. Di siya gusto nga mag-intra sina. Amo ng katawan sa Ginoo, mulikaw, no? O kung di ka manggit kalikaw, pero paumod ka na lang gin, like kay Christ eh. No? Sa Ginoo ba lang? Sang time si Kristo nga ginhingabot, no? Gipatubang na sa mga Sanhedrin, mga kadalagkuan, ito yung Ginoo ay mahimo eh. Paumod na lang gin makabinan. Wala man siya gabitaw malain ng istorya, bisang duplaan siya, sipaon siya, tapungulon siya, pakahuyan siya. Ang Ginoo ba lang nagbalos? Wala gin eh. No, makauturan. Ito sa aton nga tao, no, musiling tayo nga daw kabudlay sina may masunod brad, no? Pero ti way ta mahimo kay ti ipakita na si Ginoo nga amo na dapat aton buhaton. No, sa bagay makauturan. Kon natugyan ang gid ang aton kaboy dira kay Kristo, kaya na gid makabinan. Oo ah. Mga apostoles, oh si John, John the Baptist, ginutdan ulo, di ba? Kay ang mga apostoles sila ni Pablo ni, gitang bitay man ni. Ginpamatay man eh sila. Ah, wala sila gareklamo, makaturan nga man. Nasunod na nila. Di ang ilang gawi, dili na ila, kundi iya na ni Kristo, makaturan. So, amo nang gusto sa Ginoo, sa imo kagnakon nga, amo man ang aton dapat nga buhaton. Okay? Ano pagit sila yung dili sa ikaduang Tesalonica 3:10? No? sang kami, kaupod pa ninyo, dira, nagsiling kami sa inyo. Nga bisan sino nga hindi mag-ubra, hindi pagpakaunon. Agoy, mga kabyanan, no? Ang hindi daw mag-ubra, hindi dapat pakaunon. Okay, so anong ginatong mo diri mga katuran, mga pinalangga ko kabyanan? Kita nga ginikanan, dapat tudluan tang aton kabataan nga magbulig sa aton. No? Triningon aton sila, tudluan aton sila sang mga ulubrahon sa panimalay, no? Sa ulubrahon sa kung pangumaman, tuduan ni mga pano manguma, mga kabinan, para makahibalo sila. Dilibot sing ganon, nga aton sila ginbata para patawhuyon, tawahayon mga kabinan, dili kalina mo. Okay? Ang bot, damo man ko ganit na kilala eh. No? Mga dalaga, soltero, bisan paglaba sa ila inubahan, hindi maglaba. Hindi kabalo maglaba. Ha? Sa mga nagapamati subong, no? Wala ko gaano ha, pero based sa mga experience nga aton nakatuan kag nakita, may amo na nga mga bata, no? Mga dalagko na, mga soltero dalaga, pero hindi kabalo maglaba, hindi kabalo magtigang. Oo, magtigang hilaw, kundi hilaw lugaw. Okay? Kundi lugaw butod. Oh? Amo na makuturan ang tao, bata nga wala natudluan. So kung ini nga mga bata natudluan makabenan, malipay ka. At the same time, ang rules gali, actually, abot ko pa ni nga mga pagtudlo eh. Agyan ko ni, sang una. Nga once nga dili ako magtuman sa gitudlo sa akong naginikanan, magbugtaw aga para magtigang, manghugas pinggan. Actually, gabi pala, ginapahugas ako pinggan eh. Oo. Tigang, pagkatapos, maligo, no? Kay para maato sa eskwilahan. Amo na akong routine eh. Pero gabi palang daan, tinluan na ang pinggan, hugasan na, kaldiro, hinisan. Dahil sa una, siyempre bukid, kahoy ng gamit mo. No? Ay, ang kahoy na, i-arrange na mayo dahil itong imong dapog to, kwaon gitong mga baga-baga to, itinlo gidya, butangan to tubig, wiskan tubig para hindi mag, nga kung saan may kuring, dito man mang kuan, kuring sa kuan, dapog kay init mo. Oh, tibutangan na yung tubig para tinlo, dili magdinupad ang yabok mga kutura. At the same time, noong kao ang balay ni, balay naman sa una, tapi, kinanglan gabi palang daan, pluruwax ka na, no, mang lampaso ka na, para pagkaaga, dili ka na magsala-sala. Amo na training eh. Tapi kung di kami magsunod sina mga kuturan, anong matabo? Wala kaon, oo. Wala kaon, wala balon. Kundi kami magtuman sa instruction sa among ginikanan. Pero subong mga kauturan, ambot, no? Ambot sa iban nga mga ginikanan. Basi bala ato na lang ginatolerate, no? Ang mga kauturan, ang aton mga kabataan, mga kaabyanan. Aton tudluan atong kabataan, aton oras nag-abot na. Okay? Importante mga kaabyanan, aton sundon ang instruction sa Ginoo kun kita gintawag na niya, no? Gusto sa Ginoo nga aton yang karakter maayo na mga kauturan. Mga Kristohano na, no? Biyaan na ang mga malain nga mga binuhatan o kung kinaiya. Sundon ta na ang kinaiya ni Jesus Christ mga kaabyanan. Okay? So I hope no sa sining gabi may nakuha kita nga leksyon no sa aton nga pagtuon mga kauturan. Gani dalayawon ang Dios nga iya kita ginupdan sa sining nga kagabion kay subong man ang aton niya nga CEO Dr. Emilita Oy. Subong man ang aton nga station manager, Sir Jose Ilbanez, kag ang aton nga radio technician, siningabi, Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, nga yara ka sa kita saan sa mga langit. Salamat sa imo mga pulo nga imo ginhatag sa amon, nga kami imo ginpili, gikan sa kadudulman, kaginala kami nimo sa makatilingala nga kapawa. Gani, salamat gid sa imo gugma kanamo. Masadiin imo kami, itagaan lugway, kagitagaan pribilehyo nga makaangkon kabuhi nga wala sing katapusan. Gani ikaw gid magabless sa ibang makanakan karon nga nagpamati sila mga radyo kag subong man naga-live through Facebook. Kag protection isla sa sining gabion samtang man sila nagapahulay sa ilang katulogon, diin man sila sining kalibutan, ikaw maga-protection sa ila. Kag subong man amoy dala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO Dr. Emilito Oy upod sa pinilangga nga panimalay, ang protection may panglawas blessing sa gyapon ila maangkon. Kasi diin mabuligan ang mga katawhan nga nagkinahanglan labaw sa tanan ng imo bulaton sa sininga kalibutan. Kasubong man ang amon station manager Sir Jusel upod siya pinilangga nga panimalay may panglawas protection ila maangkon. Kasubong man ang kaalam nga langit nun kag tanan nga mga staff sa XFM ikaw magabless sa ila protection ila maangkon kag maayong panglawas ila man maangkon kag ini tanan ang ginasalig dira sa imo. Kaya sa sining gabi, samtang kami magbulagay, ikaw Ginoo magapakamayo, ikaw magaproteksyon, bisan pa sa mga malain ng mga panahon subong, gabay ikaw magapadala si mumbulaan rutunda, nga wala sing kahalitan nga maabot sa amung tag sa kabuhi. Kaya salamat sa pagsabat nimo sa amung pagpangamuyo, sa ngala ni Ginoong Yesus, ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga alagad, Brother Hedrin Soliano, katropa nyo, XFM. See you on Friday. Bye-bye.
1: Mga katropa, exa

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Wednesday!

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ooh, wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diyan tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
3: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness. Wednesday!

0: Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Madiet ako bukas ah.
0: XFM.
2: Katropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa, exciting.

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
4: Santone Coffee Mix.
3: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes to health!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Visionix, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Sample Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. May kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suging butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
5: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.

0: 1-800-998-6868 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzon Plus Herbal Oil.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain. Ako Galis Elis, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: College na ko!
11: XFM! Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa! Exciting!

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Cellphone Plus Herbal. So, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone.

0: Mabuti ka.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Cess the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: mo, Conway Migraine ka mo, amon dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
3: Ang ating narito na namamaga ang ating atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Samsung Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Samsung Plus Gold.
1: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Woo!

0: 25 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Good evening, everybody. Welcome to the show. This is Phone Pal. My name is Troy Tisoy.
1: And I am Dolphy Langka.
0: Makaupad.
1: Bate kung gusto mo lang magambal, makahubad.
0: Maka-open nyo kami until 12 midnight gabi sang
1: September 6, 2026.
0: And what day?
1: Today is a Sunday.
0: Oy, Domingo ka na isa mo. Kamusta ang tanan? I hope nga nasa mabuti po kayong lagay, hindi kayo sa pigado nga lagay, ha?
1: Yes.
0: Datani,
1: kamusta ng lagay?
0: Tani, ara ka mo sa manggaranon nga lagay. Kay biskan mawasak ang inyong mangay, madaog lang sa manggaranon nga
1: lagay.
0: Hasta nga mag laylay. Mabinuang kita sa alas 12, mga katropa. Kag i-welcome tanan ng XFM Radio Station ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy, sa tanan nga lugar sang Negros Island, kag Panay Island. Mabatian kita sa Iloilo, pinaagi sa XFM 100.7 Iloilo. Upod ta si katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Gigi Ray.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Chris. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Final answer.
1: Papa Rodel.
0: Winston Villanueva.
1: Dua pa lang.
0: Sa Rojas Capiz, XFM 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Are you sure?
1: Supremo.
0: Final answer.
1: Supremo.
0: Romel. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Neil.
0: Are you sure?
1: Neil.
0: Noel.
1: Nagbaliktad.
0: Si Neil kag si Noel, ibaliktad mo. Si Noel sa Kalibo, si Neil sa Rojas.
1: Okay.
0: Ayan. Sa Sangay, mabatean man kita klaro-klaro gid sa telebisyon kag radyo. Kung sa radyo naman sa FM, 87.5. Kag sa telebisyon, analog channel 13 and IPTV digital channel 29. Via Star Cable, EB Magalona. Silay, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Escalante. Sa Antique, XFM 93.3. Huwag ka, tropa.
1: Kuya J.
0: Correct. Pilay mo sala.
1: Sakon sala.
0: Pwede man ka mo ka-like ang follow sa akong official Facebook page. Kitaan nyo lang, Troy Tisoy, XFM. Mayong gabi kay Regina Lamparero. Watching live from Iloilo, Randy Magbanwas ang lakas silya na buka ka na. Ariel Estino, good evening, watching live from Hail City, Saudi Arabia.
1: Wow!
0: Grace Sereno from Don Salvador Benedicto. Nilk Olitonka Tuyumon, shout out from Cebu. Gretchen Pereira. Mayong gabi na naman sa mga kabog na pula ang mga kalimutaw sa barangay Andulan, Ilog, Troy.
1: Kulagi diyang kalimutaw.
0: Family Espanyola, happy listening, JL Multimedia. Sir Troy, pwede i-relay sa Dumangas, Iloilo. Ay!
1: Grabe!
0: I-relate ako no nila. Dali lang yan. Ano nga frequency na JL Multimedia? Kaga pilay mo budget.
1: Okay. Kaya kita siyempre ka relay ka.
0: Di ba? Gina-air ang aton nga ano, yes. Ang aton nga program sa ilang region. Pero sige na lang, libre na lang. Endorsement tadi. Libre ta na lang.
1: Hindi may copyright man ta.
0: Sige na lang, i-ano to na lang na, i-wave na lang naton copyright. Ipagustuhan to na lang ni si JL Multimedia para gabi-gabi lawagon tang iyang sasyon dira sa Dumangas, Iloilo. Ah.
1: Sige.
0: Di ba? At least, mabatian dira sa Dumangas ang may sa may mga bukol-bukol. Sis, kagtume. Wala ka balong ang kakanta. Sina si Jimlin?
1: Jimlin gani.
0: Di ba si Jimlin? Dito pa na to sa Piyaka Waragwaga niya gin-record.
1: Oh, di ba?
0: Palumbaan na, ipakamin na sa recording. Suktan ka si Roderick. Try na, obra mo na itong ano, playlist. Wala ko obra, sir, kay ginlakan ni Jimlin ang recording. Oh, Ariyabi, oh, paano makasalot kami sa lara si Jimlin? May padlock pa hindi isa, wala labot sa lock.
1: Oo, kayo dumulock mo na.
0: Wala ang gano'y mahimo.
1: Pero kung lakan mo siya sa guwapo, hindigit mo.
0: Sige, at least siya, big time na sabong si Migo ko, Jim Lin. Naidlaw na ko sa iya, pero may page niya sa gina-maintain, dira man Japon sa Dumangas, sa Iloilo. Salamat kita, those were the days ng mga masadya nga ito ng mga inagyan.
1: Correct.
0: Nga until now, bisan sa dinta ng mga waragwagan dalon, ang memories, bala?
1: Oo, ah.
0: Ara lang sa Japon, kag kung magkilitanay kita, liwat kita, kagamay sinisang aton nga industry.
1: Correct.
0: At least mag-amiguhay, kag-amigahay.
1: The one big family, Japon.
0: Yes! Siyan, ano ka mo yung network except sa iban lang da? Ay, ambot na
1: lang. Pabay, inalanda sila. Ah.
0: Sa mga gusto magpasakop sa amon na programa, pwede ka mo ka-dial sa amon nga XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Hmm? 793 ko, no?
1: 793, gidman?
0: Hindi ka tsakto, gidman. Tag 0915-8311-431. Christmas countdown. We've got pila na lang ka days until Christmas. It's
1: 111.
0: It's 109 days.
1: 109 na lang.
0: 2 hours and 27 minutes.
1: Okay.
0: Before
1: Christmas.
0: Christmas, December 25, 2026. It's Friday ang Christmas.
1: Okay, wala ko galit na ano.
0: Na?
1: Nalipatan ko nga, wala tagali ka countdown sa Saturday kang Sunday.
0: Correct. Hindi naman ko matingala sa imo. Naintindihan ta na ka. Yeah. Kaya mabudlay yung mga daan kung may edad na kay may aragin na yan. Memory.
1: Nagain pa.
0: Memory.
1: Mumuriga.
0: Mumuriga.
1: Mumuriga. Kati gulang na mo.
0: Mumuri.
1: Mumura. Kaya wala mo mag-guess.
0: Again, it's 109 days more to go, 2 hours and 26 minutes before Christmas evening. The time now is 9:33. We'll be right back with more.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.

0: We've got 5 minutes more to go before 10 in the evening. And you're tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Dominaga panghawid sa akong lalamunan.
1: Bakit?
0: Kasi sa usok mula Indonesia
1: Usok-usok lang, Goro.
0: Nahahaklo ko na ngayon.
1: Usok o kontos lo?
0: O konsopso. Balikan sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Minadulo na siya sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig-ana.
1: Tindog-tindog pa.
0: Pangibot ba? Ayang gabi kay Waco Waco Tiebes Espanyola. Hello sa family Espanyola, si Mamaylan Dale Rain. Good evening, Lynn Samoya Villanueva Samparanyake. Magandang gabi din po. Marami ng magaganda ngayon yung mga nagchat-chat.
1: Yes, ha? Of course.
0: Good evening also to Cherry Mambalos, watching from Barangay Oringao, Caban, Calan. And hi to Family Francisco Canha from Murcia, Barangay Buenavista, Sitio Tres Hermanos, from Ignacio Francisco Himilita.
1: And mayroon gab ilan sa kaya numero 5. Laman, sugit-sugit ka lang.
0: May caller kita sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, Fai.
0: Hi, pakimute sa radyo. Sino ni?
2: Good evening,
0: Fai. Si? Dali lang. Hindi pag ilan speaker mo cellphone kaya hindi ba tion. Liwat, pangalan.
2: Grace,
0: Fai. Ah, si Grace. Taga-diin ka.
1: Hello, Grace?
0: Grace, taga-diin ka.
2: Taga-Kapis ko, ya.
0: Hi, taga-Kapis. Ah, naka-join na ni siya. Dumduman mo. Ah, amunin ka baligya sa sari-sari store? Sa Batman ba?
2: Grace, ya.
0: Ano to gani mo negosyo da sa Kapis? Aga baligya isda. Labasera. Labasera pero wasak na. Chakto. Labasera pero wasak na.
2: Hindi ako mo.
1: Kota.
0: Ah, press ka pala yung hasang ga.
2: Buong
0: pa rin pa.
1: Ba?
0: Hindi kami magpate. Hindi kami magpate.
1: Ang pinakas mo, ya.
2: Wala ka din.
0: Ah.
1: Tuon.
0: Hindi pa lubok. Be, picture be.
1: Send sa mes- send sa messenger be.
0: I-send sa, ba- i-send be sa Viber be. Sana all. Ilan ang edad ni Grace? Ilan ang edad mo? 24 years old. Ano napangita sa isa kalalaki?
2: Buot na kaginti. Walang suntok.
1: Ay, wala, wala na na subong. Hindi na available.
0: Wala na. Wala na na subong. Wala na na subong. Na ano na na, face out na na. Huwag na gani nang napangita mo subong, face out na gani. Hindi ba na pang low speaker mo cellphone, kaya hindi ka magintindi. I-ano ba, kaksay mo earphone bala, kaya para klaro imo audio.
2: Ambay ko, sorry,
0: pati ikaw, ah, ako ko na iya, ah. Wala man sing perfect.
1: Correct.
0: Dolpo gani, pinabilog mo tuntuhan, Dolp. Pinabilog mo tuntuhan mo.
1: Uy, isa na to si numero 5.
0: Ikaw na guro ang nagapanawag sa cellphone ano? Ay.
1: Nga?
0: Nga, Nay. napagsabihan mo na ba yung ano, yung magpapadala ng GCash? Na eto ganito, ganon. Ha? Ano siya, ganyan nga lang niya?
1: Si Grace?
0: Grace? Kaksabalay mo earphone mo la, Grace?
2: Ay, nakakasukan.
0: Kaksay mo earphone?
2: Okay.
0: Oh, sige. Line number one, good evening.
3: Troy.
0: Oh, sino ni?
3: Wako, wako, Troy.
0: Ay, hindi ka pwede sa Tagaruhas kay Layo Anay ka mo. May miga ka naman.
3: Hindi, Troy, ikaw kilala ko ng Tingog. Troy mo, gaya kapamatay ko sa radyo daw, kilala kong Tingog, yun mo.
0: Amo ni si Ninya? Daw si Ninya man siya, no?
1: Ang Tingog yan, may pagkana.
0: Oh, pero hindi ni siya si Ninya. Lain ni siya?
1: Si Grace na sa
0: iya. Grace siya?
3: Oh, sige, Troy, nanawag na sa akin, Troy. Oh.
0: Naambalan, naambalan ka na ganyan si Grace niya. Daw ang gidanggit siya, Tingog ni Ninya. Gani, taga-ruhas niya si Grace niya.
1: Mabal, aman na, mong kailain ang numero.
0: Oo, pero ngangabi ko no, be. Ngangabi ko no, anay, mga kadwa lang. Kay anggit-anggit daw ba si ikaw, Blau? Sige, Biko, no. Duwa ka ngangabi, ah.
1: Grace?
0: Grace?
2: Ha?
0: Ngangabi, ngangabi, kadwa ka beses, be. Kaya anggit-anggit ka mo, na ano. Sige, dali lang. Duwa-duwa ka beses, be, ngangabi, ah.
2: Hello?
0: Ah? Nga nga! Ah? Isa pa? Tatlo be, tatlo be? Sunod-sunura?
1: O, lubiga, lubiga.
0: What? Dua pa? Isa pa? Ah, lain. Lain? Mm-hmm. Kay katiga siya ah. Dagabun na asa. Doon natulon niyang bilog na isda.
1: Kuhaan na yung bunot niya na hindi pa punggis ang bunot.
0: Magnganga sa daw may ara siya hemorrhoid. May caller sa line number one. Good evening.
4: Hello, Troy. Magabi.
0: Oh, sino ni?
1: Magabi man.
4: Si Bro, Troy.
0: Taga diin.
4: Taga Kabangkalan.
0: Hey, okay lang siya mo taga Rojas ng babae, Kapis.
4: Taga no, okay lang siya, Troy. Pwede man.
0: Batian mo siya.
2: Oh,
0: ah, sige, pa pangaluyagon tang taga-Kabankalan. Sige. Ngalan niya ni Galiliwat, si Grace. Okay. Si Grace ni siya, amigo. Ay, sorry, anay ka mo daw. Mati kami, Dolpo Pipes. Ah, nautod ang animal. Nautod sa Grace.
2: Ah,
0: sige, pwede. Oy, nang sa September 30, bala? Sa September 30, ara ko da sa Rojas. Oo, oh, makadto ko na sa Roa, September 30.
1: Mano kadto?
0: Mag-grand draw na ta sa Santo ng XFM, libu-libong pa-premium.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Bali, last draw natin September 25. Manang last Friday sa September. Mm-hmm. Then pagka September 30, mag-grand draw ang Santo ng XFM, libu-libong pa-premium, dira sa Rojas
1: ang venue. Sa Rojas ang grand draw?
0: Oo, sa Rojas. Te, makadto ka, Grace? Oo, ako na lang maano sa imo, mahikap ah.
1: Di, pasakop ka na nga daan.
0: Ninya? Anin niya? Grace? Okay lang bala himbisan ng imo isda?
2: Okay.
1: Mabakasan ka, Ged.
0: Pwede man bala, pwede man na bala mahikapan ng imo hasang. Ah, sige na, plug na sa imo number. Go ahead.
2: Okay, plug to. Ikaw ang plug.
0: Ah, sige, ako. 095. Pilang edad sa malalaki na pangita mo gani?
2: Bisente na lang daan.
0: Ah, sige. 0951-321-3884. Liwat 0951-321-3884. Din ka gani sa Rojas? Sa?
2: Sa Pontevedra.
0: Ah, sa Pontevedra. Layo mo na sa city.
2: Okay.
0: Pero maadto ikaw sa September
2: 30. Okay, hindi ko lang ito
0: niya. Yeah, gaanta ka radyo ah. Anong frequency ka na isang Rojas? 106.5? Gagawin ko sa radyo ng iya kasagay 87.5.
1: May guys, sinigarak lang pa.
0: Bye Grace, halong, bye.
2: Halong.
0: Oh. Te, meron ata isa ka ano, audience.
1: Gani man.
0: Oh, liwat ha. Last na sang Santo ng XFM Libo-Libong pa-premyo ang weekly draw mag last sa September 25 kag ang grand draw bilog na tanan nga XFM stations balang nagpasakop sa Santo ng XFM Libo-Libong pa-premyo sa September 30 sa Roja City Capiz ang venue pero to be confirmed pa ang exact location sang venue pero approved na nga sa Rojas ang grand draw. Ang oras, 6 minutes after 10. Balik pang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kap, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagamamati ka mo sa phone pal. Ining XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: Boy.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunthon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sunthon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunthon Plus Coffee Mix. Ang Sunthon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthon Gold Herbal Tea.

0: 25 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Balik na sa phone, balubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Filangka.
0: Ginadulong na sa iyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione collagen sa magusto magwapagwapo, mga kapika na healthy ka pa. Yeah!
1: Kaya nga doon sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagkaso sa prayer sa nari-sari nga balatian.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Source, and Watson's Pharmacy Nationwide. And happy Minuluan Festival sa mga taga Talisay! Mamiesta ta to.
1: O, sa una, dumdumahan ko pa na, was-was, bugsay, Talisay.
0: Amo nang ila original nga ano, ngalan sang ila kapiyasahan. Pero giliwat na guro kay ti Minuluan na mo. Ano, ano meaning sang Minuluan? Kaya doon taga-Talisay ka man?
1: Silay ko yan.
0: Nagpasilay-silay ka, guro. Kaya ka kabalo ko anong meaning sang Minuluan.
1: Silay kami yan.
0: Ha? Silay ka. Ano-anong meaning sang Minuluan, be? Kaya kapamati sa mga taga-Talisay, base. Bala, ano ako?
1: Search ta na, nai, be. Basta ang ako lang dyan na dumaman, pe, may ako mag-fiesta sa Talisay mo nang...
0: Hindi, ah, the was-was bugsay silay na iya.
1: Was-was bugsay Talisay. Kaya napit ang sila sa baybay sa kwan mo.
0: Oo.
1: Na syudad.
0: Oo. Anong meaning sang Minuluan man? The festival is named after Minuluan. Ang original nga pre-Spanish and 1700s names of the area when it was a small Malay settlement, site later grew into modern-day Talisay. Ah, okay. Amo to siya.
1: Basi ko siguro nga...
0: Ano, lugar siya daw, lugar.
1: Nga gayon.
0: Basi ang iya nga una-una nga pangalan, instead of Talisay, Minuluan.
1: Minuluan.
0: Nasamtaya mo na. Ala, bahala ka mo na yan. Hindi ko na yan mga... Hindi ko na yan mga risgo yan. Hindi.
1: Hindi pa ko yung taga-Talisay.
0: Basta sa tanan... Sa tanan nga pumuloyo sa Talisay, happy fiesta sa inyo nga tanan.
1: Ang anan ko lang kay ti during those times bala nga labi na gitsa nagkatudi ang mga Indonesians, mga Malaysians, dra lang tinir sila sa Talisay.
0: Ah,
1: oh. So far muna na ba lang ko sa history ha?
0: Oo. Oh, basta muna ha. Basta kay kami ha, nag-greet lang kami sing happy fiesta.
1: Oo. Ah.
0: May caller kita sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, guys.
0: Tune.
2: Si Patrick.
0: Patrick! SpongeBob? Ready in ka, Trek?
2: Kaya ka, di ka nga nagbar sa mga bauga, pero at least loyal ng plangga.
0: Hindi man to baho sang ugas ang una. Ang baho to yung ang nagsikat nila sa Cadiz ang una. Nga mabalaan mo kung ara ka na sa Cadiz, kay baho ko no uga. Pero hindi to yung uga ang baho. Ya, basurahan! Basurahan to ya, di ba? Dumduman mo landfill na da sa una ang sa BJMP Subong sa Tubang. Check to.
2: Oh, yeah.
0: Na, hindi al ang BJMP da bala sa Cadiz.
2: Oh.
0: Oh, landfill na da sa una. Ano pa pagsulod sang series amo na oh. Mambal sila da yung baho uga. Hindi biya baho ang uga. Hindi landfill na da sa una. Basurahan.
2: Oh, basurahan.
0: Ari man niya si Patrick daw matyaga ko daw hindi taga Cadiz. Bahogi man ang uga, Dolpao?
1: Ha?
0: Bahogi man ang uga?
1: No, hindi man. Hindi bala?
0: Nakasimot ka la?
1: Ha?
0: Nakasimot? dira, amo nang pangabuinan sa mga taga-Cadiz mostly, ha? Kaya ginapabugal ina sang Cadiz kay sari-sari ilang uga. May ara tamis, may maasin.
2: Mayroon parat, may aslom.
0: Amo gani.
1: Babalaan na kita na nga sa boro.
0: Ang aslom na iya sa manong baligya na na yung uga. Tingnan na.
2: Hindi, bro. Ang aslom na rin nagtawa, bro. Yung itawin mo mo.
0: Pati ka na, namit na din yung uga, isa sa ginapabugal sang Cadiz, ang produkto nga uga. Wala labot sa uga, ano pangit gani?
2: Mga ano tro, yara sa city engineer, mga propas.
0: City engineer, ha? City agriculture, guro!
1: Basta may city.
0: Ay, ginipulo si Patrick Suriona. Nga nga naka-intra ka, Patrick.
2: Ano lang, Troy, na-miss ko lang ang inyo tingog ni Dolphe. Hindi ko daw, wala daw.
0: Ha? Kay sinogi man na-miss mo ako kung si Dolphe.
2: Siyempre, na-miss ko man ang istasyon niya gapamayagpag sa Bilog ng Negros.
0: Ba? Mayog yung pasip-sip, taga-Kadis. Teka, musta na yung mo love life? Minubya ka, Subong?
2: Among na problema, Troy.
0: Uy, Japon?
2: Imagin ko Subong yung wala sa aton.
0: Ikaw lang, ikaw lang taga Cadiz nga, way panubya.
1: Kada mo guwapa dyan sa Cadiz.
0: Oo, ah. Mula na galing, guwapa to, galing yung mga tag-iyan, ah.
2: Ano yung guwapa kay hindi mo na magbatom sa mga exotic food niya inatawag?
0: Exotic.
1: Ako bala, mahilig ko sa exotic.
0: Ay, Todd. Yeah, kung sa exotic food, ano ka klaseng exotic food?
2: Kano no lang, pwede man baka, pwede man manaw, pwede man halo.
1: Gusto ko yung kwan ng ang apana ba niya?
0: A grasshopper.
1: Oo.
2: Ah,
1: gina ano bala?
0: Hala, hala. Na, gina ano na bala? Namit na bala kaunon kung mapa-Thailand ka.
1: Nang ano pa na ako sa ganyan? Ginsan lag bala?
0: Oo. Na? Nakakaon ka na?
1: Oo.
0: Ara sa likod niya, hindi ka na yan. Sa likod mo. Sa likod.
1: Hindi ko na iya.
0: Tikin.
1: Wow. Magtapik pa lang sa iyo. Panit, bambot lang.
0: Gusto ko ang grasshopper na.
1: Oo.
0: Gusto ko buhi. Pagkatapos, kaptan ko yung hawak, kag pasikaran ta ka sa iyang tiil.
1: Sakit na iyo. Napaibang.
2: Ang bigwari ako lang masikat kay Dolphe.
0: Ba?
1: Mayandom ka.
0: Kung ikaw masikat, laban-laban, salo niya na yung itlog.
1: Amo lang sila.
2: Lain mo niya ako ni sikat, ang ako man niya kamot ni sikat ko niya.
0: Are, are daw may uyab, guru. O ba si uyab niya sa line number
1: kabay
0: one?
1: Kabay pa, kabay pa.
0: Check the bell, line number one. Good evening. Ah, may itlog. Ay, oh. Karoon lang, karoon lang, karoon lang. Una-una na yun naman si Patrick kay mayon ni Kisuria si Patrick Subong. Oh. Trick, pila na edad mo to gani, Trick?
2: Ma, 29 na sa kaming 23.
0: Ingagaw na.
1: Ma, September 23?
0: Oo, ingagaw na.
1: Timala, maabdan ka pa yan.
2: Kaling, maabdan ka. Kaya, ano man ta, gawish man ta sa Kailor Perme nga. O ba yan sa permisyon ngayon nga lawal?
1: Amugidya.
0: Hindi ka lang maglapaw sa September 23 ha. Dapat sa September 23, okay pag yun na yung pamatsyag. Hindi ka maguntat ng imo nga paghandom until November 2, okay? Nga, ano gidya ang ginapangita mo sa isa ka babae, ha?
2: Ang simple lang ha.
0: Parehosang?
2: Ang pares lang nga panghaboy, pinggan, mga akeg ah.
0: Ba? Ang arang gina, ano ka, ang gina sa puti ka, mga muna. Ha?
2: Try.
0: Oo.
2: Wapay ko eh, kung magadto ko na abis din ko, may ipakilala ka na sa akon nga babae.
0: Ah, kapila. Nako, mag-agda sa imo nga maadto ikaw di sa sasyon.
1: Oo man, wala
0: ka man nga palapit.
2: Oo, sandi pa ko bilabor. May dampo ni customer sumung sa damang abiyo.
0: Pila na ka Domingo ang nagliligad, lang hindi ka palapit. Kung mangita ka man ng damang gusto mo, kita tatlo, mangita ta ka damo di kampo di.
1: Nalangit bala, hindi ano na pag iwarag, wag kidakpon, gani ka mo. Kinabawal na bala subong mag, ano, magbaligya damang.
0: Wala mo nagbaligya, mangita pa lang saya.
1: Di gani.
0: Mangita pa lang sa pero galing kay ti wala pa man sa nakot in the act mo, nga nakadakop sa damang.
1: Nan.
0: Gaplano pa lang sa mangita damang.
1: Kung sa bagay.
2: Ang lahat yung tap, Troy, lain yang damang dak kongkong bulbulano yang damang.
1: Ako na iya nang ang tarantula na iya kinapangita mo iya.
0: Hindi ka sa trabong ko.
2: Lain yung trabong ko, Troy, yung trabong ko may sungay ng silikon.
0: Natawa bala ako, no? Kidaw trabong ko.
1: Ang akon bala, tungkuan.
0: Tungkuan yung dalitan naman na. Halatig damang na gali, Subong.
1: Oo, ah.
0: Ay, gali ka. Tingala ko nga, kada gabi, pila na kagabi, kaya nga mo ito balay-balay, likod na mo, kampo.
1: Gani.
0: Ginuna sa rusos ang ido, pagli-li mo muna, may nagapang-lashlight, kapangita, gani sila damang.
3: Pero basta,
0: basta si Patrick tong isa, hindi man.
1: Kaambot, basta mambal ko ha, kung kapangita ka mo damang, siguraduhon yung hindi ka mumulakpan.
2: Ganto lang yan, kung yun ang pangita yan, Dol.
1: Balaan mo, kung nga agi na bawal na subong magpanakop damang, kahit tungod sa dinggi.
0: Tungod sa dinggi, hindi ah. Sila na iya ang nagatap na sa mga lamok.
1: Amo na gani.
0: Dapat gani padamuon pag sila hindi pagpangdakpon. Kay Man. Sila na ang masaputi sa mga lamok. Amo kuntani.
1: Na, amo na buot ko si Lingon.
0: Pe, labi na ginsubong nga nagasaka na ang cases sa dinggi. Tapos ginadako pa ni Patrick ang mga damang. Man. So, si Patrick ang aton pakaunon sa lamok. Siyang ato ni Mohon Damang.
1: Abi ko, ano ko, si Patrick ang ipaiba.
0: Ano work mo, Patrick, kao?
2: Ari ka bakulod ka construction sa balay nga fourth floor.
0: Ano, ga?
2: Construction sa balay nga fourth floor.
1: Sa diin na sa Alihes?
2: Tali sa Woodside 1.
0: Ate, kapila na kami gambal si mo nga mm-hmm. nga mga doon sa station, nambal mo sa Domingo, te, pila na ka Domingo. Dugay-dugay, wala ang diradyo kay ubos sa tanan pangayo ni Moody Andalina. pero effective man, ano? Damo-damo na mga taga-Cadiz ko pamati sa XFM. Na, kay klaro-klaro to signal natin sa Cadiz, so boy. Te, wala ka gin may nanubya? Hello?
1: Ay. Ara ka pa da?
0: Nautod na iyang atawag.
1: Wala na sa.
0: Limited gali iyang call. Sakto man na. Nga andamang hindi tayo na iyapang dakpon. Kay tungod nga. Amo na sila ang nag-aaway. Kag nga nagapanak. Dapat andamang hindi pagdakpon. Kay andamang ang manakop sang mga lamok.
1: Nan.
0: Hello? Patrick? Do may ara ka naman to naka-call and text last time?
2: Hihintay na identidad?
0: Hindi ka pa na. May nubya ka na, may lola ka pa? Ha?
2: May lola ka na, may mama ka pa, may magulang ka pa, kompleto, rekado.
1: Uy, may mamasang ka na.
0: Line number one, good evening. Hello? Ay, lalaki, manigani. Babae, among ginapangita. Babae, dial ka mo sa 0912-007-6793. Pero kung wala, yun dyan, Patrick. Mangita, daya sang pareha sa imo pagidaron. Wala, manabigin na plastar kung pila edad ka babae na pangita mo mo.
2: Ano nga, Troy, ha? 29 to 33 years old lang. Ang single mom, o, laga na.
0: Taga-diin.
2: Padis or kabangkalan, bisog, negro, naksilinta na.
0: Pair, number?
2: 29-66.
0: Okay.
2: 35-36-892.
0: Liwat ba yun ay naya? Biliwat?
2: 09-66-05-36-890.
0: Sige. Salamat, Patrick, ha?
2: Pwede ka request?
0: Title?
2: Ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot? Sino kayo nagkakanta siya naman? Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Si Tom Rodriguez.
2: Tom Rodriguez, Tres, salamat.
0: Oh, sige, alamat. Bye-bye.
2: Good-bye. God bless you. Awa, program.
0: Okay, bye.
1: Awa. Kompleto siya.
0: Diyos nun man sa.
1: Oo. Oh.
0: Pero panulay man sa kumagabi.
1: Katubo nga yung gabi.
0: 10:39, balik pa ang phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!
4: Troy Tisoy. Phone call.

0: biyahe ang testapin. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom sang testapin.
1: Testapin, tanggal ang pain. Fast and safe. Testapin.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, atsob sa nga konsyan. Isa ka pala nukap ako. Sang premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid. Ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 2 minutes before 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo. Tama, gipagin Troya ba? Balik na sa buon pa, lopo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kau si Katropang Dolphy lang ka.
0: Para sa masanag, ag-healthy nga pananawan, tumarga mo sang Vision X Plus.
1: Kag para naman sa Cutis Porcelana, Cutis Artista, mag-clear skin herbal soap na.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Para maka-intra, tawag ka mo, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Good evening, line number one.
2: Hello.
0: Hi.
1: Oy, may babae, good man.
0: Sino ni?
2: Hello, Freak, yeah. Hello, Freak, yeah, ako, Troy.
0: Ngalan mo, sino to? Si Lucretia?
2: Oo.
0: Saan-saan ko lang nadalman?
2: Google mo?
0: Mangilala kami, Anay Simo. Taga din si Lucretia?
2: Cadiz.
0: Ah, Cadiz man.
1: Cadiz man siya, oh.
0: Ah, mo ni ang senior citizen nga, ano, nga caller natin last time. Ano to ka rin request mo kanta last time, gani, ma'am?
2: Hindi ko na naalala. Mag-request ako, ano, yung kay Indy Pregrina ba?
0: Oh, hindi rin namin alam kasi yan eh.
1: Pang jukebox lang kasi yun eh.
0: Oo nga. Napatugtog na namin yan kaninang madaling araw. Yung Eddie Pellegrina. So sa ngayon, yung mga standard love songs lang tayo na yung ano, yung mapapakinggan mo, yun yung mga tugtog na 80s, 90s, at saka latest. Yung Eddie Pellegrina mo, maybe next Sunday ulit, between 4 a.m. until 1 p.m. Yan, ang papakinggan mo dyan.
2: Okay.
0: Wala ka na bang ibang naalalang kanta na medyo bago-bago ng konti?
2: Yung Pangako.
0: Pangako, Ray Valera.
1: Pangako sa'yo, ganon.
2: Pwede?
0: Hindi nga, ibigay mo sa amin yung artist ng pangako. Kasi pag itatype namin sa computer, pangako, mga 1 million yung title ng pangako. So hindi namin alam kung sino yung kumanta ng pangako.
2: Yeng Constantino.
0: Yeng Constantino, pangako?
2: Hindi naman, hindi yun.
0: Oh, sige, okay. Yeng Constantino, anong tugtog ni Yeng Constantino? Oh.
1: Hawak kamay.
2: Hindi ko lang alam ang mga ano eh, yung mga title.
0: Ah, wag ka nang mag-request. Wag ka nang mag-request. Pinapahirapan mo lang yung sarili mo eh.
1: Talagang ano, ka-bracket ko yung mga kantang gusto niya.
0: Maraming kanta din si Yeng Constantino. Merong Time In, Salamat, Hawak Kamay.
1: Hawak Kamay.
0: Isulod. Hawak Kamay, isulod sa nainay. Yun na yung Hawak Kamay.
1: Hawak Kamay na lang. O,
0: hawak
1: sige.
0: Kamay, itampa kay nanay. Di ka sa Cadiz, gani, Dam?
2: San Andres.
0: Bakit gising ka pa?
2: Ay, siyempre, kikinig naman ako sa inyo.
0: Ay, salamat po.
1: Thank you.
0: Wala ka na bang love life sa ngayon? Sa edad mo niyan, wala ka ng love life?
2: Ay, wala na. Eh, ang tumawag naman, mga bata pa man yan.
0: Oh, ayaw mo yun?
2: Oo.
0: Okay yun.
2: Ang mga anak ko na, parang mga anak ko na lang yun.
0: Oh, ayaw mo nga yun. May anak ka na. May boyfriend ka pa.
2: Eh, 35 o 40.
0: Ilang taon ka na ba?
2: Ay, 71 eh.
0: Ay, merong tatawag. Oh, merong tatawag, sandali. Mananawagan tayo. Mananawagan tayo. Sa mga lalaking edad 69 at saka 71 years old with pleasing personality at hindi pa nakaranas ng stroke, pwede kayong tumawag. yung wala pang diabetes, wala pang maintenance, at saka high blood siguro, parang kabayo na lang siguro yung available.
1: Wala ka 30.
0: Sige, yaan mo na yan. Kasi pag di mo talaga, pag pinipilit mo talaga, walang darating. Pero pag hayaan mo lang, dadating at dadating din yan kung handa ka na, lukras siya. Diba? Sa ngayon, maganda naman yung buhay mo kasi wala ka ng wala ka ng tawag dito, wala ka ng inuugtasan, ganon. Sarili mo lang, may pension ka ba?
2: Ay, wala yun.
0: Wala.
2: At mga bata, yung pension na lang sa mga bata.
0: Ah, yung mga bata yung nagbibigay. Magkano ba yung allowance mo every month?
2: Ay, 500 ang isang linggo.
0: 500 isang
1: linggo? 500 isang
0: linggo. Ang liit naman.
1: Yeah. 2,000 a month. 2,000 a month.
0: Yeah. Pero okay na okay na din yun. Kompleto ka naman siguro sa mga grocery sa loob ng bahay.
2: Oo.
0: Oh, marami naman yan. Hindi ka naman nagkakape. Nagkakape ka ba?
2: Siyempre, nagkakape.
0: Nagkakape. Ano pa ba yung yung hilig mo araw-araw, yung kinakain mo? Kape. Tinapay?
2: Umagal. Hindi naman ako mahilig ng tinapay.
0: Anong kinakain mo? Yung iba pa? Kung hindi ka kumakain ng tinapay?
2: Kung mayroong biskuit, kumakain akong biskuit. Kung mayroon. Kung wala.
1: Ayaw yung tinapay. Pero pa biskuit-biskuit siya, ha?
0: Sarap kasi yung biskuit. Compare mo sa tinapay. Pero depende na rin pag kung ano yung nakasanayan. Yun na din yun. Pagkatapos ng sa edad mong 70 plus, ano ba yung lifestyle mo? Isda lang ba ng isda yung kinakain at saka gulay? O ano ba? Yung diet nyo po, yung diet.
2: Lang.
0: Isda.
2: Isda lang. Ayaw, hindi naman ako kumakain ng baboy, hindi ko kumakain ng manok.
0: Ganun pala yun. Isda at gulay lang yung kinakain. Kaya pala. Sa ngayon, ano yung maintenance mo?
2: May tanim naman ako eh.
0: Anong maintenance mo ngayon, madam?
2: Wala.
0: Wow! Effective talaga yung isda at saka gulay, doll.
1: Kasi hindi siya, tawag dito, carnivorous.
0: Carnivorous. Spell carnivorous.
1: Pwede, carni lang.
0: Yung binibigkas mo, ha? Parang wala na yan sa diksyonaryo.
1: Meron.
0: As spell mo nga.
1: Kaya nga, karni lang muna.
0: Sige po, tawag dito. Tawag-tawag ka lang sa amin, ha? Pag meron kang i-request na kanta, kami na yung bahala.
2: Sige.
0: Maraming salamat sa pagkikinig gabi-gabi. Wala ka na bang apo na dalaga?
2: Mayroon. Apo. Ando naman sa Maynila eh.
0: Apo na binata.
2: Mayroon din.
0: Sa Manila din? Wala dyan sa Cadiz?
2: Andito. Sa Cadiz.
0: Okay, bukas pupunta kami dyan. Ilang taon na ba yan? Yung apo mo?
2: Ay, 22 pa lang.
0: Yung tatay ng apo mo?
2: Sa Manila rin. Ang trabaho.
0: Ay, sayang. Mapapait sana ni Dolphy yun.
1: Eh di sa anak na lang ako.
0: Oo nga, sa tatay ng tatay ng apo. Okay lang ba kahit na mayroong asawa, titirahin mo pa rin?
2: Wala nang asawa yun.
0: Maswerte pala si Dolphy. Gusto mo pa ba yun, Dolphy?
1: Hello?
0: Anong hello? Andyan pa siya.
1: Kaya nga So, pwede na ba kitang tawaging Nanay Lucretia?
0: magkasing edad lang kayo eh. 74 ka na rin, di ba?
1: Ako?
0: 64 pala.
1: Going 64.
0: Kailan nga yung birthday mo?
1: January.
0: Aabot ka pa?
1: Kaya nga.
0: Eh. Nanay, salamat po. Gandang gabi.
2: Oh, thank you.
1: Thank you, thank you. Oh,
0: ayaw na niya. Ayaw na niya makipag, ano? Ayaw na niya makipag-callmate tsaka textmate. Contented na siya pag tumawag sa program namin. Kaya ini-entertain na lang namin yung mga matatanda kasi, alam mo, pag napapaligaya natin yung mga matatanda, tayo rin ang mabilis tumanda.
1: Hindi naman sa ganun.
0: Hindi iba talaga pag tumatawa ka araw-araw.
1: Yes.
0: Yun yun. Katulad din sa diet ni Lucrecia, na dapat talaga sana nasanay yung katawan natin sa isda at saka gulay. Kasi ngayon, ang social na natin ngayon, yung sa lifestyle natin, di ba?
1: Kaya nga eh.
0: Ikaw, yung kinakain mo gabi-gabi, inasal.
1: Kasi
0: inabangan mo yung nagluluto ng inasal eh.
1: Ba't mo alam?
0: Itatanong mo pa ba? Itatanong mo ba na ang bigael mo eh?
1: Kaya nga exciting.
0: Hi, caller, line number one. Good evening po. Hello?
1: Hello? Patsyanay mong radyo.
0: Hello?
1: Oh, radyo mo, Patsyanay.
0: Pakipatay po ng radyo. Pangalan po natin at taga saan?
3: Dali.
0: Ang tinatanong ko po yung pangalan natin. Pangalan muna, pangalan.
3: Romel.
0: Taga saan si Romel?
3: Opo. Pero lang sa may ano to wala sa may mo. Ama, paano lang si Nita? Ang pasalamat yan. Tapos ang linggo, naka-kwanto tatlo ka bilo.
1: Wow! Nakadagi tatlo?
0: So sa tatlo na yon, sino yung napili mo?
3: No, may isa. Pero may isa nga, ano, no, we think, so, sinibangan na kami nga.
0: Hindi ka naman kasi nakikinig sa mga tanong namin. Ganito, para di tayo mag-ano, magsalisihan ng usapan. Sa tatlong yun na tumawag sa'yo, sino yung napili mo doon?
3: Taga Cebu. Pero dito siya trabaho sa Iloilo.
0: Ikaw, taga saan ka ba?
3: Dito sa Bacolod.
0: Okay. Taga Cebu yung babae, pero sa Iloilo nagtatrabaho. Ilang taon yung babae?
3: 55.
0: Oh, bakit mo inulit-ulit yung sagot mo? Hindi pwede ba na isang bigkas lang? 55, bakit dinadalawa mo? 55
1: Ano mo eh, panasa?
0: Ango-ango ka ba? isang sagot lang, wag mong ano, dala-dalawa.
1: Wag mong dublihin.
0: Dinadubli mo eh. Oh. Bakit nakasanayan at nataypan mo yung ano, yung
1: 55.
0: Yung 50-50 ba 'yon?
3: Opo.
0: Yung babae from Cebu na nagtatrabaho sa Iloilo, bakit siya yung napili mo?
3: Ay, parang daw siya ang nasa puso ko, daw parang siya ang willing na magano sa akin.
0: Wow, sa isang oras lang ha, nasa puso mo na agad.
3: Gusto na ganun mag-meet kami ng kita. Ano nga?
0: Kailan kayo?
3: Salamat po ganun siya.
0: Kailan daw kayo magkikita?
3: Sa pizza eating. Mauli siya at magigili siya.
0: Ah, okay. From Iloilo, dadaan siya ng Bacolod and then Bacolod to Cebu na.
3: Uh-huh.
0: Oh, so, ikaw ba? Yan na ba talaga yung napili mo? Wala na yung atrasan, ha?
3: Wala na atrasan. Kaya, ano na yung tawag siya mo? Kaya, magpasalamat na eh. Kaya sa Rio, yung dando pang ugat, kaya pagwanay kami Cebu.
0: Oo. So, paano ba nakuha yung number mo, yung pag-plug mo, nakuha ng babae yung number mo?
3: Nakuha niya, oh, isa ang taga Ruas, isa ang taga Rilo, isa sa taga, ang isa malayo eh.
0: Saan yung isa?
3: So, Kabangkalan yata.
0: Malapit lang yan. Oh, malapit lang yan. So, congratulations. I hope na siya na yung pang forever mo ha, wala nang iwanan.
3: Ang muna yung nagpasalamat mo na po sa imo. Siya kapamati sa bungay kita kung alay kami
0: gano'n.
1: Oh, okay.
0: Bahala na kayo dyan. Importante, okay na kayo at in the future, kayo'y magkikita. Ay, sa darating na pala na September 18, no?
1: September 18.
0: Sige. Okay. Nagbibidyo call na ba kayo? Nagbibidyo call na ba kayo?
3: Oo, natawa na kami. naka ano na kami, naka one week na kami, naka tubo na 6 minutes.
0: Ano yan, sa cellphone lang yan, lapang face to face?
3: Cellphone, cellphone.
0: Hindi pa kayo nagbi-video call through Messenger or Facebook or whatsoever?
3: Kuan pa lang ang cellphone pa lang, kaya cellphone niya ay kuan ang
0: keypad. Oh, sige, basta masasabi ko, mag-iingat ka. Mag-iingat ka, ha? Baka...
1: Kasi siya naman tubala.
0: Mag-ingat ka kasi baka binuhos mo na lahat yung pagmamahal mo sa kanya, and then baka sa actual at makikita mo siya, baka mag-iiba din yung pakitungo mo sa kanya.
1: Ganyan.
0: Oo. Dapat ano man ang mangyayari, walang iwanan, at saka huwag natin tingnan yung panglabas na anyo lamang, kundi pati yung nasa loob-looban at saka sa buho-buhuan.
1: In other words, sa lubot-lubutan.
0: At sa loob ng lubot-lubutan, merong kibot-kibutan. Maganda pala pag magtatagalog tayo, ano?
1: Kaya nga eh.
0: Marami tayong mga words na lumalabas naturally sa bunganga natin. Oo. Bunganga natin.
3: Matutunan.
0: Oo. Dapat matutunan mo siyang mahalin, ha? Yan nga, uulitin ko.
3: Okay.
0: Baka mag-iba yung pakitungo mo sa kanya pag makita mo siya in person. Pero alam ko naman, pag mga taga Cebu, masasarap yan talaga. Dolp, no?
1: Yes.
0: Oh, masasarap yan. Malalaki pa. Malalaki.
1: Pero, halos, ano, mga, yung mga Cebuana, parang, ano, mga, makinig ka muna. Yung, ano, halos lahat ng mga halos, ha, ng mga Cebuana ay
0: magaganda.
1: Mga mistisa.
0: Oo. Example natin, si Kim Cho, si Shirin Rodriguez, sino pa ba? Manilin
1: Reynes,
0: oh,
1: diba?
0: Yun. Sino pa ba?
1: Tina Paner.
0: Oh, sino pa ba? Yun, mga magaganda yun. Vina Morales.
1: Jackie Loblanco.
0: Jacunlo.
1: Ha? Jacunlo.
0: Tati ka na. Oh, sige na, okay na kayo? Okay, ah. Sige, pagpatuloy nyo yan. Importante, spread the love. Not the hate, but love. Okay, right, Dolpe?
1: Right.
3: Muna yung nagsamat ko, subong sa imo, kayo magpapasalamat man sa inyo.
0: Dokaina ka ba man sa akin, gambal ka, pasalamat? Pasalamat na, be. Pasalamat ka, Kai.
3: Kaya pagi sa iyong programa, nakakita man tayo sa operator.
0: Walang anuman, kasi trabaho namin yan. I-enjoy mo yan. Yung swerte mo na nakakuha ka ng ano, na mamahalin mo. Baka tilawan mo lang yan at iwan mo rin.
3: I-grab ko ang opportunity niya.
0: I-grab mo yung opportunity na matanggal mo talaga yung bra niya.
1: Namatikman mo siya.
0: At maluslos mo yung pants niya. Okay na yun. Salamat, sir, ha?
3: Okay.

0: Ah, wala. Nakikinig sa radyo yan. Oh, pa-music na muna tayo. Mahaba na yung adlib natin eh. It's 18 minutes after 11 o'clock. Magbabalik pa ang phone pal. Kasama nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Ah, at kasama nyo rin si katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na with big loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Kaya nakikinig sa XFM, katropa mo.
1: Excited.

0: talaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sistapain.
1: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Kasi hazel na siya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Magbibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: It's 40 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal. Kag sa mga nagapinamati, thank you so much. Mabalik kami buwas, 9 to 12 midnight man sa Gyapon. Madamong salamat sa mga tech on duty, sa tanan nga station managers, ang tanan nga XFM, sa NIR, kag sa Panay Island. Sa ngalan sa ngamon, CEO Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
2: FM.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga pagpati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: Diet na kubuwas ah.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ordinary Coffee. Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun lang may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santan Plus Herbal Soap.
4: Yan namigit!
2: Santan Plus Herbal Soap.

0: buhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn. Isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santhan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady.

0: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar. Exercise at nagsasantun plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag ug gid ang pagsik

0: 3-piece ang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may 10 kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
3: Claire Skin Herbal Soap?
4: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.
1: Santan Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santan Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santan Vitamin C.
1: Santan Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
4: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Ako

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. X.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: FM.
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po, mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan, mga kaibigan, ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Kumbaga, sabi pa, complete package, eh nandyan na po, mga kaibigan, yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para maging functional yung ating pong mga organs, eh nandyan na nakapaloob sa ating pong Ultimate Trio. At syempre, samahan mo pa yan, mga kaibigan, ng mga malakas, ano, na mga content niyan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Lalo sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, no? Kasi nga, yung mga pathogens na yun, mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh, lalo na, yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh, dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at may bibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
3: Mm-hmm. Samahan po ang mga lingkod sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Mga text messages po niyo, mga kaibigan, ipatala niyo po yan sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo po, ha, at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kaibigan. Search lang po, Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo, mga kaibigan, sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto. At ganoon rin, eh puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre, meron din tayong mga papromo dyan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-checkup. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Doc. Ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, meron po mga karamdaman na nasumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis.
4: Mm-hmm.
3: Alam naman natin or alam ng iba kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Doc, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So, ano po ba talaga, Doc, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng atin pong mga kasamahan?
4: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na liligo pa talaga sila sa bahan.
3: Oo,
4: okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng maluma, na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa, pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano diyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong mag-penetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede ring doon sa mga mayroong nanunuyong balat o halimbawa meron kang ang tawag dito yung makapal, kalyo sa paa. Ayan, pwede doon, mag-penetrate dyan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng mag-penetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maaaring mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot.
3: Mm-hmm.
4: So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, ay pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humagay yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng una pagtatalik.
3: Mm-hmm.
4: Kaya direct contact ito, hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mm-hmm, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo, pati yung bata, ma-transmit nyo doon yung leptospirosis.
3: Ngayon na nga. Nasa mga kabayan po natin, ano? Obserbahan nyo mga kaibigan, at kumbaga kilatisin nyo, no? Yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan, ay baka nakakaranas na po kayo, ha? Ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po, ha, na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig, mga kaibigan, mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin, especially kung meron ka ng mga open wounds.
4: Hindi lang sa baha, yung mga naglululusong sa mga tubig
3: yan,
4: na medyo kontaminado,
3: uh-huh,
4: yun po ay isa ring panganib.
3: Yun. So mas maganda iwasan po, mga kaibigan, lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon, dok, ano?
4: Mm.
3: Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po, mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga, yung paglabas, mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay, dok, ano?
4: Mm.
3: At minsan, kahit na sa loob ng bahay, nakakuha pa rin ito, kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo o mga kinakain, maaring napuntahan dun.
4: Na-contaminate. O kaya yung baha, pumasok sa bahay mo,
3: mm-hmm,
4: kasi ayaw mong lumabas.
3: O, isa din yun, ano? So, mas maging maingat po, mga kaibigan, at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman, mga kabayan, ha? Pero ano po ba, dok, ang mga simptomas, ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit.
4: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water, mm-hmm, o baha, at ikaw ay merong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, mm-hmm, na para kang nagchichil, ano? Yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila. Mm-hmm. Yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din.
3: Mm-hmm.
4: Hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba?
3: Mm-hmm.
4: May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So, bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag-painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo.
3: Mm-hmm.
4: Yung iba naman, nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman, biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsisisure pa sila.
3: Mm-hmm.
4: Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawalan ng control sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Yung iba naman, nagkakaroon ng aggressive behavior. At pag ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon, ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
3: Ayun. Observahan nyo po ha, yung mga symptoms na yan mga kaibigan, kasi baka inyo pong nararanasan na yan, eh pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo eh ano lang, lagnat-lagnat lang, ano? Nakala nyo, eh, normal lang na simptomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Eh, leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
4: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng, ano, ng baha. Mm-hmm. Dahil nagtatrabaho siya. Tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
3: Nako.
4: Kasi tapos sinabi na ang findings daw ay leptospirosis. So wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
3: So sa mga kababayan natin ha, maging maingat, maging mapanuri po ano sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, eh pumunta na kagad ano sa pinakamalapit na pagkamutan sa lugar niyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic diyan, eh mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan kaagad ano ng kagamutan, karampatang kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustid, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhon Plus Gold. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa magkaila dilibdib.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
5: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness. Effective siya.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Programa pong itasit sa ng Yes Health Incorporated at ang ating pong produktong Santone Plus Gold. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa inyong pong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Santone Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito, lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan, eh dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. O para

0: Daman, eh mas maganda po mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ang atin pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3. Para po malabanan mga kaibigan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko. Tapos, ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
1: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
0: makapudpod na masyado.
1: Oo, may mga ganun kasi, pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman, pero laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-unang sa lahat, pa yung kung kayo ay masyado mabigat ang timbang, ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65, mm-hmm. Iba 70 ako. Kilograms pa. So imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So, ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body, including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh, ang kailangan niya ay vitamin C, mm-hmm. as precursor of collagen development. Na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo. At ito ay, kumbaga, it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung Premium D3 natin at nutritional support from ating Santon Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang party ho ng ating kasukasuan.
0: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Inaatake ng mga arthritis kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos, ha? Maganda po mga kaibigan, masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyo pong mga joints. Pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yastro Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik ano, ng healthy na mga cartilage mga kaibigan. At sabayan nyo yan ha, ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong Premium D3, nakakatulong yan para malubricate mga kaibigan yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi Dok, nanunuyo na, no? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
1: Oo, kaya naglalagatikan eh. Mm. Di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman, o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. Mm. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro mga edad ninyo, 80. Mm-hmm. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
0: Mm-hmm. Ayan, ha? So, mas maganda mga kaibigan. Ha? Puntahan po ang ating po mga Yastro Health Clinic. Malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating po mga Yastro Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Hi ma'am, good morning po sa iyo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health products?
4: Yes po, ako.
3: Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santon Plus Gold?
4: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TD ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong konti lang na gallstone, corny lights ba yun?
3: Tapos apple.
4: Tapos meron din akong hypothyroidism.
3: Yeah. But after ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
4: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung TB ko.
3: So hindi na kayo lagi naubo?
4: Oh, wala na.
3: Boss,

0: Kamusta po yung sakit ng likod niyo?
1: Hindi na sumasakit yung likod ko.
0: Yes.
1: Tsaka yung sa Visionex nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nun, pero malaki na yung tumb sa mata ko.
0: So, ibig sabihin mo, luminaw yung panahon?
1: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
0: Well, so, before pa naman, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos malabo na yung paningin, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang paningin. Nakakabasa na.
1: Nakakabasa na.
0: Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po katulad sa inyo na gusto din pong gumaling?
1: Try talaga nila yung Santon Plus Gold. Tsaka yung Premium D3. Tsaka Vision X.
0: Ibig sabihin ma'am, nag-take niya kayo ng Premium D3?
1: Oo,
0: no,
1: nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
0: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan nyo ma'am?
1: Ramona Carion.
0: Taga saan po?
1: Taga Santa Cruz, Manila.
2: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin natulungan sa pagpunta sa ating pong Yes 12 Clinic. Siyempre sa pag-take ng ating pong mga produkto. No? Sa mga kababayan din dyan, nagkakaroon po ng gallstone. Yung iba dok, laging sumasakit yun dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Oh. Yan po mga simptomas yan ng gallstone.
4: Oh, kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin, o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nagpo-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas ng mga yan na yun po yung tinatawag na gallstone. So medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya nga prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad sa pinakamalapit na mga Yes 12 Clinic po natin dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan, or pwede subukan nyo na kagad ang atin po mga product, especially yung atin pong Santon Plus Gold at yung atin pong Premium D3. At makikita nyo kayo mismo mga kaibigan makakaramdam ng effect niyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito Dok ng katanungan. Good noon Dok, ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po ha.
4: Sa mga
3: taga Rojas, Palawan.
4: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time, tumataas yung acid.
3: Mm-hmm.
4: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, yung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is, una, kakain ka ng pagkain, mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan.
3: Mm-hmm.
4: Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods.
3: Mm-hmm.
4: Katulad ng halimbawa yung kanin. Sobrang dami nyo kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos. At damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung, kumbaga sa timpla hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na, na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscle sa ating bituka. Kasi alam niyo, yung mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak.
3: Oh.
4: So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo everyday. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
3: Ayun. Okay, maraming salamat po ha. Kasi mga kababayan po natin, na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, kapag nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan ha. Naku, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Dok, sa ating po mga avid listeners.
4: So, aming pinasasalamatan yung patuloy nyo pakikinig ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, nakapansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad dyan. So, abangan kami muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bakla po.
3: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ng likod, Sir Michelle Hines. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magnapakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes!

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Sanzon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sanzon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Sanzon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement. Full men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin
7: itong sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gis!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw! XFM.
13: Patropa mo!
11: Exciting!
14: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 39 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Nagapalayag na mga katrupa sa kahanginan ng palatuntunan sa ating Pilipinas. Sa kaoras ng tungang apagpangalagad natin sa inyo, dalo natin sa inyo ang mga nagapanguna ng mga balita lokal kag nasyonal. Exciting nga mga istorya, exciting nga mga balita kag informasyon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! Fetsa 7 kita subong sa bulan sang Setyembre. Adlaw kita nga Lunes, the first working day of the week. Pero timprano pa nagtupa ang manipis nga ulan diri sa siyudad sang Iloilo na nagresulta sang pagkadanlog sa mga dalanon. Gani halong kita sa mga motorista, either nakamotorsiklo o kung mga four-wheel vehicle, kay tuman kadanlog ang karsada. Nagtupa ang ulan diri sa siyudad sang Iloilo. I don't know, sa mga kabanuhanan siguro basi nagtupa man ang ulan. Medyo matugnos mo ang aton nga kaagaho, no? Uso subong ang mga sakit nga trangkaso, sipon kagubo sa mga ospital subong, kapin pa sa mga public hospitals. Uso mga abyan ang trangkaso sa mga kabataan kag sa mga adults man, no? Bangon sang pagbag-ubag-ublas ang tiyempo. Kung daytime, kaysa mabatsagan tatuman ka pa ang panahon. Pero sa pagkahapon kag sa kasisidmon, nagakambyo ang klima, nagatugno, tapos sa nagatupa ang ulan, no? Meraman sa kagahon nga pagtupa sang ulan. Padayon ang pag-experience natin sa magumguom nga panahon, ilabi na maabyan nga ti dalas ang hangin habagat, plus ang malain nga balita, ablang sige-sige pa ang haze, no? Ining mga abo, aso, nagikan sa Indonesia, bangod maabyan sang wildfire o forest fire dito sa ilang pungsod. Nga ang resulta, mga abyan, lapaw pa sa ilang pungsod. Pati kita din sa Pilipinas, apektado for the last few days. Kadamo, mga abyan, sang mga nagareklamo nga nagakatul ila tutunlan. Aton gani, medyo katul man, pero galing kiti may santun vitamin C kami diri nga ginainom. Hindi gin mag-tinerbala ang mga virus kag mga bakterya sa lawas namon, may premium D3 kami diri kag may santon vitamin C. Now ang epekto, mga abing primary effects ang haze sang nagligad ng mga inadlaw, amo ini mabiyan ang pagka irritate sang aton ng mga tutunlan, pinaka basic, no? Amo kung kay isang wala ka man magin inom nga cold, wala ka man sa maging kaon nga cold, nga nagakatul ang tutunlan mo kay hindi na aton makita through our naked eyes ang ining mga particles nga gagmay lala kapin pa kun tam ang kapinong yabok, mga byan nga gindala sang hangin halin sa Indonesia. So irritation sang aton nga mga mucous membranes katulad sang aton nga mga mata, ang ilong kag ang tutunlan, mga katrupa, kag may potential ini mga byan nga magalala ang sitwasyon ninyo kon ara sa inyo nang daan ang mga respiratory illness or may ara ka ba lang cardiovascular complications. That's why ang mga kabataan nga asthmatic o ang mga adults man nga medyo mahina na ang resistensya, may mga problema sa respiratory nila, medyo pulo pa na agwaan ni kamus balay nyo, no? Hindi ninyo anay pagbuksa ng inyo sining mga bintana, kay hindi makita eh, no? Gasulod na sa aton sining household. Galing kay ti kun magpa-aircon ka subong, hindi man bastante kay adlaw-adlaw ga brown out. Adlaw-adlaw naga brown out maabyan sa dili mapaktan nga oras, sa dili man mapaktan nga mga locations, no. Iban naga pala pamasyar na lang sa mga malls, no. Kun may wawars ka ti pulo pangapi ka to. pero ang pinaka kini gid nga activity sa mall ka tropang Alex sa blok ko na, no. Window shopping ka na lang. Hangaw-hangaw na lang bla, hangaw-hangaw. Talatandaan mo doon nga magamit, nga pwede mo baklon, the moment nga may kwarta ka na, solusuptan mo, anay bla, no? So, ang respiratory symptoms mabiyan sa mga asthmatic, kagiban pa nga may mga mahina sa immune system, amo ang efekto sa haze nga ini, amo ang pag-ubo, pagpangatsi, may chest discomfort or chest pain, kag ang paglipot sang ano sang ginhawa bla daw halos mo tong karon ang paginhawa mo. So ang haze mabin again, isa ka may guining hangin nga may urpod nga aso o kunyabok nga tuman kapino halin sa nasunog nga mga materials katulad sang mga kahoy kagiban pa, no? So kita na lang nag-remind si Mabian kay ti ang daw Department of Health pa ara pa sa. Daw hindi proactive la. Dugay na nga daw sinima na nabatsagan tang haze sa aton. Pero daw ay matan, that's bungog, no? Bago ang sekretary sa Department of Health, kasi daan nga sekretary ito daw na-expel to, pahalin to, kay lagaw-lagaw ang ubra ko to. Abroad. So ang long-term nga risgo mga binsang haze, kita mo ako, no? Daw, kung wala lang ko gainom subong sang premium D3, katro pang Alex, nga nagpamatay sa bakterya kag, ano, kag viruses. Laban-laban. Long vacation, tani ako, long weekend vacation, tani. Kaling kiti kung may mabaskog ka mga biyan nga supplement, katulad sang premium D3, nga naputos sa mahumok ka kapsula, kag nagapamatay sa mga viruses kag bakterya sa atong lawas, may virgin coconut oil, kag may malunggay oil extract, tibas tantina nga makabulig. So that is why mga biyan nga rekomendar na aton sa inyo, no? Subong. Kay magal umang panahon, hindi na mapaktag, hindi na itong makita sa mga mata natin eh. Mas maayo gid, especially sa sininga mga tinion, nga nag-sigi-sigi hanot ang haze o kung sigi-sigi lupad ang haze, mga nga rekomenda sa inyo, either mag-premium D3 kamo o kung mag-santon vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Piliin nyo lang, pwede man nga ipares nyo na. No? Ang premium D3, pwede nyo ipares sa santon vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Inang aga, Pabla, kahit ang paglupad ni isang aso nga mayab o katropang Alex, wala man nila pili ng oras eh. Ah. Kapin pa subong nga kagahon, siling mo daw hindi mo makita. Siyempre hindi mo makita small particles ni mo. Gagmay-gagmay lang ang mga particles mabyan nga nagaupod sa kahanginan diretso ni saton. That is why, kung luyag ninyo nga, hindi ka mo mapiktuhan mga mabyan sang haze nga ini, hindi magpalang atuling nyo ang tutunlan, hindi ka mo magnagay pangatsing, no? Kag hindi ka mo hindi maglala ang mga ginasuprir ninyo ng mga respiratory ailments o kung may mga cardiovascular complication kamo, we suggest premium D3 kag santon vitamin C. No? Ginpabag-uy ng premium D3, may ari ni mga katrupa nga mono laurin, mono caprilin, kag mono caprin sa premium D3. Ang kapasidad sini sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses tuman kabaskog, kag may ara ining antifungal, kag anti-inflammatory properties. No, ang moringa oil extract maabyan sa premium D3 puno ini sang vitamina, minerals kag protina. May sintojes kasay sang oxidant nga nagapadelay sang pagkuris-kuris kag yukot-yukot sang atong panit, no. Ugalayon ninyo ha. Kag kun mahimo pa lang, kun wala man kamo importante nga kalantuan, stay at home lang, no. Bangon maabyan sang hindi ta pa mapaktan, no. Kung saan upay ni maglupad-lupad sa kahanginan, ang haze o kunyamok, dalas ang aso, halin sa mga nagkalasunog ng mga materialis katulad sang mga hilamon kag mga kahoy. Medyo manipis ang ulan, subong ha. Ano man nami na da? Actually sa Facebook, may gap kita diri gamay. Pero sa ere, mabatihan ninyo kami 100.7 on FM band. 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo na FM band. Kag sa amon Facebook pages, XFM Iloilo, 100.7, kag XFM Radio Patrol Iloilo. May pampagaan na tara katro pang Alex. Dali na lang fiesta sa apat kimang kabanuanan. Fiesta 7 Subong, 7, 8, 9, 10. Fiesta sa Kabatuan, fiesta sa Lambunaw, fiesta sa Ahoy, fiesta sa Gimbal. Kag fiesta madi sa San Nicolas, diri sa Utonbla, barangay. Lapit lang kay ang mahal nga patron isan Nicolas di Tolentino. Abi pamatian tabing medyo pampagana tas bunga aga. Bangod manipis nga ulan, nagtupa sa mga dalan, nagadanlog ang ato nalagyan, Dan Fogelberg. Yeah.

Mga katropa, nagdala sa atong oras, 50 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. May weather forecast kita. I-check ta ang atong sining weather bulletin map yan kay ang tropical storm. Liyo ko ba katropang Alex, be? I-close up, be. Mabasa. Sa kundi bigat trumangis dahan. Ang tropical storm Kruban o kung formerly Pilandok mga Bengalo pressure area. Actually, wala magid ini kuno direktang efekto sa aton diri sa Pilipinas, labi na sa Western Visayas, pero nagakontribute na sa ang pag-uumgo-um lang sang panahon. Ang location niya as of 2 a.m. today, 1,145 kilometers east sang northeast of extreme northern Luzon. Ang travel time niya medyo dasig ni ang isinigali nga gustiness ang kabaskog blas ang hangin niya either sa kilid niya o sa sentro hindi man gida 65 to 80 kilometers per hour. Tapos ang movement niya o kung ang travel time niya medyo mahinay 10 kilometers per hour lang. Ang direktang epekto sa aton di sa Western Visayas sa mugihapon ng habagat. Kaya balok ka mo sa mga mangunguma na lipang iban kay may arang tag 1 hectare sa ilang humayan pero nakapatubas sila katrupang alis tag shin sakos. Bangod sa bastanting tubig ulan for the first cropping. Ano? Amo na bla? May ara man niya nga mga sektor nga nalipay bangod may bastanting tubig ulan. May ara man nga sektorya o kung grupo nga naugot. Bangos ang sobrang pagtupas ang walaan kapin pang mga ginabaha ng mga lugar. Amo na kung ikaw Ginoo, libugulo mo pro no? Sino ang unahon mo nga pangabay man sa mga nagapangayo tubig o kung sa mga nagapangayo init. 53 minutos na mga abiyan mga katrupang atong oras sa pagpangalagad sa Exciting Pilipinas. Subong mga abiyan sa atong pagpangalagad, pasiplat kita sa atong nga kasaysayan. Kaya ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi rin makakarating sa kanyang paroroonan. Ang September 7 mga abiyan nga dumdumini bilang kadlawan sing isa ka bantugon nga scientific artista kag major indigenous missile test during the Martial Law era. Nabunagli subong adlaw sang September 7 si Regino Garcia, isa ka pioneer nga Filipino botanist ini mabyan nga ningin revolutionary officer man

Sa piyakambahin, holiday dito sa Cavite, kaya ang September 7, formal nga gindeklarar bilang special na working holiday sa Cavite City sa pagdumdum sa ilang chartered anniversary. At ito nagligad man ta, no? Chartered anniversary man ta. So, muna pila ka mga pagpasiplat naton sa atong kasaysayan mga katropa dili sa pagpangalaga daton sa palatuntunan exciting Pilipinas. Well, sa mga nagapanguna nga mga balita nasyonal subong nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan nga mga nasyonal kon sa mga national dailies mga bian amoning weekend drama. Hay balo kamo nagligad tong weekend. Sabado ginanunsyo mga bian sang gobyerno ang pag-arrestar sa kay Vice President Sara Duterte sa kaso ining grave threat, no? So amo ini ang drama nagligad nga Sabado. Pero nakapiansa man mga bian si Vice President Sara Duterte sa kaso nga grave threat. Ay kung madumduman pa ninyo sa nagligad nga Biyernes, naglupo kining balita mabyan nga ang pagmando sang korte sa pag-arrestar sa kay Vice President Sara Duterte. So madumduman ninyo nga ang ginmando sang Quezon City Regional Trial Court ang pag-arrestar sa kay Vice President Sara Duterte may ang tanan sa mga kaso nga ginpasaka sa iya nga mga grave threats, no? So wala man sang intensyon nga hindi pagpatihon ni Vice President Sara Duterte ang arrest warrant, ano? May mga legal remedies man, ha? Actually nakapiansa siya. Ang mga kaso maabing kung madumduman pa ninyo may angot inisagin na palayag bala sa social media ni Vice President Sara Duterte. May kang tanan bala sa pagpapatay kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos, kag sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez.

0: kina-question man ini sa iban ng mga legal minds. Kaya wala kuno sang jurisdiction ang korte mabyan sa kay pa Vice President Sara Duterte kay impeachable official ini. Ah, may mga remedyo legal pa ang Vice President ha. Basta mo lang ning nagwa nagligad nga Sabado mga byan. Kay ang pagtanaw sa ibang sini sa Vice Presidente isa kay impeachable officer sa konstitusyon abi sunod sa mga legal minds mga abogado nga nakapanilag sa mga sitwasyon kag balita. May ginatawag mabeng nga ang official nga pwede lang mapahalin sa ila sini posisyon pinagi sa impeachment no. Bangod nga impeachable officer ang Vice Presidente, hindi dapat sila kuno nga pagkasuhan sang kaso kriminal katulad sang ginkaso sa Vice Presidente nga grave threat. Ginrekomendar lang mga biyansang Quezon City Regional Trial Court ang 120,000 nga piyansa per count. Ah, sisiw lang. Sisiw. Di ka patay og ni sa bulsa ni Vice President Sara Duterte. So amoy na mga biyan ang isa sa mga dalagko sa kadako nga balita mga biyan nasyonal. Sa piyak nga bahin sa exciting tanay nga balita bla. Natapos na ang kampanya ni Alex Yala sa US Open. Damo gyapon fans si Alex Yala. Kay jumpack ang stadium, damo tickets nga sold out mga bin. Anytime nga maghampang si Alex Yala, either daog man o pierde, daog gid ang organizer. Si sold out pero yung ticket mo. May mga critics ganito mga bin nga nagasiling. Because of Alex Yala, haningin bantugo ng lawn tennis nga hampang. Kagbangod kay Alex Yala, mga biyan, damo nga mga organizers ang nagmadinalagon. Pinagi sa pagbaligas ang madamo nga ticket. Haningin masadya ang tennis stadium bangod sa kay Alex Yala. Pero may nagkasiling man, nagkakontra si Nidhi. Nga ang fan etiquette bla. Bot silingon, ang protocol, kung nagalantaw kagalik ko no tennis katrupang Alex, di ka nagi-cheer. Ni kana gasinggit. Ambal sa imanti nagampang patinjo sa stadium ay tani dito lang kamo sa kagulangan magampang. Ni kana dito kamo sa dito kamo sa wala tawo bla. Basta sport event gani, any sport mga byan, may audience gina iya. May ara gina iya nagacheer. Ti ang iban man lang ni nga mga players na sila nga bihiripos kamo kay nagaconcentrate amo sampang namon. Why man transbungog ka mga organizer? Lipay ito ng organizer, jampak eh. Ubus ticket nila. Grabe si Alex Yala. Mga byan, 300 million ang nabulsa niya na katropang Alex mo. Sali, endorsement lang na. Oo. Sa mga jersey o kung mga attire lang nga ginasuksok ni Alex Yala. Ginadala natin ni mga byan sa kay kadalagaan ni Alex Yala. Kay daw siyang pinakasikat subong nga single athlete mga byan next to Manny Pacquiao. Ang mga Pinoy. Agatimbuok ang yasin nga mga endorsement. Kag, of course, mga bien ay 21-year-old young lady. Kaganami magsabat sa mga interviews, no? Smart. Kag, humble, ah, no? Kita mo si Manny Pacquiao, mamamanagin sikat niya kabilog kalibutan ng pagka-humble, bla. Bamo kung celebrity ka, sports celebrity ka, sports superstar ka. Magpabilin nga po nga humble, bla, no? Because character matters most, eh, no? So natapos na ang kampanya ni Philippine Tennis Ace Alex Yala sa 2026 US Open mapyan matapos nga ginluto siya sa ngayon nga kasumpong nga si Iva Jovic. Pero sa isa ka deciding game kag medyo dikit ang ilampang. Actually hindi ni first time ni Alex Yala nga nakikwento niya si Iva Jovic. Pero sa mga nagliligad niya nga hampang batok sa sining US player nga ini nga sa kay Iva or Iva Jovic mga abyan ang subong lang ning hampang nilang medyo dikit katama kag medyo nabudlayaman si Jovic pag pirdi siya meaning sa sige-sige mga abyan nga arangka ni Alex Yala sa sining hampang makita pagid gali ang room for improvement no ma-improve pagid ang abilidad niya so kamo dira agudto nga mangin Alex Yala kamo. Dapat bata pa lang kamo kung nahilig na kamo dance sa tennis. I-develop nyo, i-practice nyo maayo. Kaya mo nga mahampang maka-excel kita worldwide, no? Kay diri nakita mga byan ang pagka may potential ang mga Filipino because of our average height. Nga kung pampangon mo sa tennis court, medyo maliksib lang sa Tagalog pa. Abtik! May araman nga mga binta sa mga taas ng mga tennis player kati ang serving mo lang mataas kag mabaskog. Pero sa dinalaganay, kaglagsanay bula, hindi man mauli ang mga average ng mga heights ng Filipino. No? Nabudlayan si Yala sa unang set matapos nga naulihi sa 1-4 habang nagkabawi siya kag nagpatas pa hampang bag-o gilayong makuha ni Jubis ang set sa 7-5 sige tatlong set. No? Sige pa ni, don't give up. Dako ang potensyal na naton ng mga Pilipino. Pinagi sa paghatag inspirasyon sa ato ni Alex Ayala nga okay, gali ning hampang para sa mga Pilipino. Ginatala na subong. On the other hand, mga biyandos minutos na nakaligat sa takna nga lasingko. Buwas bantay-bantay ninyo ha ang movement sang presyo sang petroleum products. May adjustment na naman sa presyo sa mga petroleum products. Buwas nga adlaw. Nagligat pa ni nga si Manas ang nagligat nga Bernes ginanunso eh. So an average of 3 to 4 pesos na naman ang igasaka sang petroleum products. Pero hindi pa ni subong nga adlaw ha. Buwas ginanunso ina either Sabado o Bernes. Then ipatuman ina for the next day naman sa Martes. Okay? Na para lang nga hindi ka makibot buwas, lain man ang patak sa mga gasoline station buwas nga adlaw. Di subong, dito maabyan sa abroad, nagabayluhane naman sang linupok ang Estados Unidos kag Iran sa kadagatan malapit sa state of Hormuz. May mga report kita nga nabatong nga ginatake naman sang mga persa sang Estados Unidos, sang pila ka mga Iranian oil tankers matapos nga ginaligar, ginpalupok sa mga persa sa Iran ang mga misal sa mga barko sa Amerika. Dito ni mapaktan kung sino ni nagasugod sa ila, nagasugod sa matuod. Mabalitaan tanang nga nagabayluhan naman sila sa mga missile attack. Hambal sa Iran, target nila ang mga barko nga nag-aagi sa Strait of Hormuz nga wala sang pagpahanugot. Nagtuga ini mga ibyansang kabalaka na naman nga magadala pagid sang tensyon sa tunga sang duha ka mga pungsod. Importante mabi ng Strait of Hormuz eh, no? Bangod isa ini sa mga mayor nga mga ruta sang langis sa kalibutan. Bangod sini, posible nga mapiktuhan na naman ang supply sang langis kag presyo kung magpadayon sa gihapon ang tensyon sa amo nga lugar.
1: Exciting Pilipinas!
0: Amo na, balabantayan tinibuwas ah, ang presyohan ay sang petroleum products. Adjustment na yan, adjustment pero pataas na, hindi na pababa. Dos pagiting la. Sabi nyo, dos pagiting may pataas pababa. Buwas ya, pataas lang niya pataas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 5 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas, Mabian Dries XFM, mga Radyo Patrol, Iloilo. 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Ambal ni Vice President Sara Duterte, wala siya sang salig sa korte kag mga kapulisan aton diri sa Pilipinas. Kaya sa pagpadulong niya sa Quezon City Regional Trial Court, Quezon City Hall, mga abyan, napanglangalang si Vice President Sara Duterte masulod to kay Wise sa salig sa mga korte kag sa mga pulis diri basi bra. Madisgrasya siya. Ang balya gani, si Ninoy Aquino gani, kay balokan mo kundi ingintiro sa hagdanan. Kaya titani, pagyo na sila sa hagdanan mo. Hindi tayo Vice President Sara Duterte mag-agi to. Pagkanto sa Quezon City Hall, pinaagi sa hagdanan. Na may pagkatahap ang Vice Presidente. Sa pagpasayang-sayang subong, wala salig sa korte, wala salig sa mga pulis. Muna, mga 300 ka bodyguard ni Vice President Sara Duterte. No? Pero kay balok ang mga statement ni Vice President Sara Duterte na nagkakontradict niya sa ilang argument dito sa The Hague nga dapat ibalik si Anay Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas bangod na maayo man kunong aton nga korte din. Ara man kunong sa sistema. Pero sini naman, nagkambiyo naman ang paminsaro ni Vice President Sara Duterte, wala naman sa kurusang salig sang korte. Kaya balak ka mo ginamonitor na yung activities ang Vice President eh. kag sa mga pamilya ni Pangulong ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte nga priso subong sa The Hague. Dapat si Vice President Duterte ni halong-halong ni kung kaysa sa mga statements niya, no? Iti ginapanawagan nila sa ICC, International Criminal Court, nga ibalik din si President, Anay President Rodrigo Duterte, kay kampiyon man ang aton nga mga korte diri. Ang justice system ta okay man. Iti subong, hambal nga naman, wa isasalig sang korte, ta ti dipindi ni sa ICC ni. Hindi maghumok ang ilong sang ICC, nga ni ko naman ni permi statement ni Vice President Sara Duterte, kay... Pero iya man iya nga panindugan, ano? Pero kay balo ka mo, nag-sabat si Secretary John Vic Rimulyay sa mga ginpahayag ni Vice President Sara Duterte. Nga hindi siya hilway, kag medyo may katahap siya, kunara siya sa mga pulis, no? Pero sunod sa kay Secretary Rimulyay, may mga body cameraman, nga makarecord sang footage, mabyan, nga nagapakita sang pag-abot sang Vice Presidente agudto nga makapiansa matapos ginpagwa sang korte ang warrant of arrest. Nahibaloan man sa mga kapulisan kung sang aton nga maotoridad kung sa diin si Duterte gab-i bag-o magpadulong sa korte sa pagproseso sang iya sining piansa. Pero ginahatag yapon sa Philippine National Police kay Vice President Sara Duterte ang respeto nga nagakadapat sa iya ihatag bilang Vice Presidente. Tatlo ni ka mga grave threats ang ginpasaka sa iya. So sa isa ka count mga byan, 120,000 malang bill bond. Di magtatlo ka counts, di 360 chicken. O ay, na yes. Di ka patay og
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Otso minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Hindi nga bahin mga binadulong sa inyo sa Turbo Retard Supplement for Men. Ang Turbo Retard Supplement for Men, mga binamuni, ang solusyon para sa aton sining mga katrupa nga medyo nagahina na ang panindugan ni Junjun. Medyo wala na gana mag-standing ovation. Kag medyo nagkakalipat na sa iya pa, isa ka obligasyon magluwas sa pagpangihi. Kung naman na naganing problema ninyo mga katrupa, maghingagaw, may chance pa nga mag-champion si Junjun. Magtumas ang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe kag effective. May maka kag klabuwaska nga amuning duha ka mga main ingredients ang Turbo Dietary Supplement for Men nga makapabalik sang nagakayaba nga performance sa kama mga katrupa kag magabalik ang kalipay sang imo partner sa kama. Kaya kung naka-Turbo Dietary Supplement for Men ikaw, syempre nagabaskog ang imo panindugan. Nagadugay ang imo standing ovation kag nagabalik ang performance sa kama nga daw iya mga katrupa sang huramentado nga kabayo daw iya sang rabbit nga desperado kag daw iya sang sadista nga pato. Testingin ninyo ang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes mga byan ang paglabing-labing sa inyong partner. Kaya dira nyo gin mabatyagan ang kaisog kag ang kapintas nga epekto mga byan sa Turbo Dietary Supplement for Men, ha? Wala inisang side effects. Ang epekto sini mga byan amo lamang ang frontal effects, no? Kaya sa Turbo Dietary Supplement for Men may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga tuwalya, kayang-kaya. 10 minutes after 5 o'clock ang atong oras, mabiyan, maghahatag kita sang tinion para sa atong nga reporter sa patrol. Gusto may balon nato ng atong nga palibot sa sinima tinion. Magkakuha kita situation report dugay-dugay. Kaya diri mabiyan sa Iloilo, sana sila na nato nagtupa ang manipis nga ulan, no? Sa sining kang tanan, medyo hagan-hagan gid sa pagbiyahe, medyo ano gid, halong-halong gid, ha? Ang ining abahing mabing ginadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap ang nagapasyamis sang aton nga kutis kag sumuman nagapaputi sang aton nga panit. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga abyan, may Glutacogic Inikag Virgin Coconut Oil. Nga kung sigisigihon mo lang ang paggamit sini, in a week's time, sa sulod sang isa kasimana, makita ninyo, mga abyan, ang resulta. No? Nga nagahamis ang kutis ninyo kag nagaputi. Gani o galion lang ang paggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga abyan. Sa mga kabataan, pwedigid sa mga dalaginding, sa mga dalaga, sa mga medyo laon-laon na, sa mga siparada, kag sa mga ginbayaan na bla, kag supaman sa mga anald ng ilakasal, pwedigid ni, basi makapamana paliwat bla. Kaya ining Clear Skin Herbal Beauty Soap, wala giniya side effects mo. Hindi na magrisgo pa nga magpa-injection, magtumal sa mga tabletas, o kung mga kapsula, sa handom nga magputi kag maghamis ninyo nga kutis. Kay man mga katrupa, ang chemical reaction blagi na sila naton along the way, no? Pero iniya ang Clear Skin Herbal Beauty Soap kay external use lang ini. Sige mo lang nga bag-id sa imong guya kag sa imong panit, mabyan, makita mo gid sa sulod sa isa ka semana ang resulta. Oras 12 minutes after 5 o'clock. Magabalik kita, mga abyan, dala pa ang iban nga mga exciting istorya, exciting nga balita, exciting information. Sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, Lunes nga edisyon. The first working day of the week, September 7. Magabalik kita pagkalikad lamang sa mga importante natin nga mga pahanumdum.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glutacogic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
12: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
13: symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.

0: Oh, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Maka-college na ko!
2: XFM.
1: Patropa mo!
3: Exciting!

0: ang pagtupa sa mga basko nga unang nga nagresulta sa pagbaha sa ilang mga lugar, no? Diri sa ato niya sa Iloilo, sa Pilipinas, dawala gin sang ano, sang tuman nga baha, bla, ay diri sa mga kabanuhanan o diri sa syudad. Ang ato lang diri, amo nang linog, no? Kaya nagri ala una, katrupang Alex, may nagtayog li diri sa Iloilo. 1.2 magnitude ma lang. Daw hindi magituman ka baskog. Muna mabudlay, no? May mga kalamidad. Pakita nga ginabulabantayan. Subong bagyo, ulan, ang linog. No? Kaya muna diri sa aton sa Iloilo. Kaya nagin isang gagahon mga alauna. Mga 1.2 magnitude ma lang. Hindi gid mabatsagan sang tuman ang ining mapagtayog diri sa Iloilo mga byan. Basi iban sinyo, basi naka naman makadipara man bla. Baintidos minutos na nakaligad sa atak na nga alas 5 mabin. Itsikta dugay-dugay si Katrupang Romel, Katrupang Alex para sa situation report bla. KT first working day subong, medyo madanlog ang karsada. Nag-ulan. Ang taong-tako na ng sitwasyon sa syudad kaya di timprano pa mga byan nga nagdulog-danlog ang karsada kag, ano, kag delikado sa mga motorista bla. Pero in fairness, limpyo gihapon ang mga dalanunta. Ang ini nga bahin mga byan nga nadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus may beta-carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus. Para gid ini mabiyan sa aton sining mga drivers, sa aton sining mga riders, kag sa mga kabataan man nga tuman kay exposure radiation. Agud malikawan ang madasig nga pag blurred sa inyong pananawan o galion ang pagtumar sang Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene kag vitamin E Plus. Sa mga kabataan kag sa mga adults, mga kabataan subong mabiyan ti ano man eh nang expose man sila blas sa ila sining mga gadgets. Radiation, accumulated radiation, maangko nila. In effect, mga binagahina ang ila pananawan. Sa mga adults naman ya, exposed man kita gyapon sa mga gadgets nga ara sa ulubrahan naton. Imag-amuna nga sobra sa oras nga exposed kita mga bin sa aton nga mga gadgets, ang tendency, ang posibilidad na bata ka pa lang maapiktuhan na ang kasanag sa inyo pananawan. No? Importante ang aton nga eyesight mga bin, importante nga may klaro kita kag masanag ang pananawan para makaangkon kita sang mas masanag nga buhas damlag. Alright? Bata, tigulang pwede gid sa Vision X Plus. May lutein, beta-carotene kag vitamin E Plus. Masa bakal ninyo ini. Sa mga butika nga malapit sa inyong malugar, ha? Ang Mercury Drugstore, ang Foros Pharmacy, ang TGP. South Star Drugstore, ang All Green Pharmacy kag ang Generica. Pasiplatan tabi bantang ang mga local reports mga byan. Yutay sang mga kabataan nga nagtambong sa Teen Center Day. Yutay man ang nagapabor sa pagban o kung pagdumili sa paggamit sang social media sa mga nagaedad 16 anyos panubo. Sa iba niya nga mga developed countries, mga abyan, agutong mamligan kag maprotehiran ang pagbinatasan sa ilang mga kabataan 16 years below, kag agutong nga magpabilin ang moral value sa sining mga kabataan. Ginadumilian na nila ang pag-access sa mga kabataan nga ini sa mga naglain-lain nga mga social media platforms. Ang tuman ka-expose sa social media, mga katrupa, sa mga kabataan, suno sa iban nga pagtuon nagadala ini nagaresulta sang pagkabayolente sa mga kabataan. Dako ang kontribusyon sang too much exposure sa mga kabataan sa social media sa mga nagkalandabo nga mga shooting incidents sa mga universidad nga sa diin involved ang mga minor de edad. Pamatiang tang report ni Katrupang Febi Borges Morales, yutay ang mga kabataan nga nagtambong kag nagapabor mga ben sa pagdumili sa paggamit sang social media sa mga edad 16 years old below. Katrupang Borges Morales sa report, please come in.
1: Mga kabataan sa Iloilo pagkatudloan sang cyber hygiene sang National Youth Commission. Si National Youth Commission Chairperson and Secretary Jeff Ortiga ang Inspirational Speaker sa Provincial Teen Center Day sang Iloilo Provincial Population Office sa papangunan ni Atty. Roel Von Superio, CPM de Tres, nga ginhiwat sa Iloilo

0: Convention Center. Ang programa gintabungan sang city centers ka makabataan kag mga population officers. Ang cyber hygiene isa ka paagi nga para matudloan ang mga kabataan sa insakto nga paggamit sang social media. Gipaibaluman ni Undersecretary Ortega ang mga kabataan nga hindi inipabor sa pagbawal sa mga nagaedad 16 anyos panubo sa paggamit sang social media. Gimamangkot man ni Ortega ang mga kabataan nga nagtambong sa Teen Center Day kung sino ang gusto nga ibawal sa nagaedad 16 anyos panubo ang paggamit sang social media, dutay lang ang nagpasugota.
1: O yun, so mas marami talagang estudyante kaysa sa guro, kaya mahirap ang buhay ng ating mga guro. So ano dapat natin gawin? Dapat maturuan natin ang ating mga kabataan, kayo, mga magulang ninyo, lalo na yung mga mas senior or mas experienced, kailangan natin sila turuan sa cyber hygiene. Alam niyo ba kung ano yung cyber hygiene? Ang cyber hygiene ay ang parang ethical na personality ninyo sa online. Bakit? Kasi sometimes, dahil ang tapang-tapang ng mga tao sa Facebook, hindi sila mahabol kung ano-ano nilang sinasabi nilang kasamaan. Na nakaka-apekto ito sa mental health na hindi lang ng kabataan, kundi pati mga matatanda, kahit mga age ko, na-apekto ang lahat. So it's very important for you guys to really learn about how to use itong social media na ito. Alam, sino nakakaalam dito na baka mabay ng social media sa 16 below. Sang ayon pa kayo doon? Tanong ba yan? Sinong sang ayon sa pagbay ng social media sa 16 years below? Sige, oh, hindi masyadong marami.
0: Ang ining balita ngayon doon sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonex Plus, Premium D3, Kagturbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katupang Phoebe Borges Tibor Morales sa XFM News.
2: Pamangkuto mo ng kabataan kung gusto niya, hindi siyempre, hindi sila gusto, kaya hindi pabor para sila mo. Yan ang inkabahin na sang ilang lifestyle, ang pag-access sa social media. Pero mga bin in effect, nag-lain efekto sila sa mga kabataan nato. Nining at their early age, mga abyan, mga katrupa, kontaminado na bla, no? Polluted na ang ila paminsaron. Ma-expose sila sa mga content nga wala man sang moral values, wala man sang moral lesson. Ma-expose sila mga katrupa sa mga vloggers nga gabinastos, gapamuyayaw, nga ang hindi normal bla nga mga pangginawi sa mga kabataan mangin normal na lang kiti daw okay man nga pirmi nila mabatian, pirmi nila makita sa social media. Kagamalain sa mga abya na mo ang epekto bla sang porn, early pregnancy, kay balo expose sila sa muni nga mga informasyon, pero hindi kay balo ko na nung sunod nila imuon. Isa sa mga rason da mabiyan sunod sa mga pagtuon ang madasi ukon kabataan nga nagabulusong subong, expose sila sa mga porn sites eh. Dali tunaan pero budlay sulbaron ang problema nga madulot sini katropang Alex. Pila ka minutos? 30 minutos nga enjoy na pro siyam kabulan nga antos nyo. Kapin pa mga katrupa ining sa mga lugar ba lang daw exposed bala sa mga night spots, sa mga igpat-igpat. Tiyan mo na nga hindi man gid man namin ah. May malain mga efekto mga bilang too much exposure sa social media. Ilabi na ang mga young ones, ang mga 16 years below, nga mo paninginalan taon natin pag-asa ng bayan. Ang ating mga kabataan ay pag-asa ng bayan. Ano pag-asa? Tagadag na hindi ganit masahan. Ang oras sa Pilipinas, 31 minutos na ang nakaligad. Sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Suno sa NBI, kung may isa pagid ka politiko, nga hana nila nga pag-aaristoon subong nga simana. Wala pa giningad lang sa NBI, mga ben, kung sino ining politiko, nga may nakabinbin man nga kaso. Sa piyak kabahin, mag-file man sang kaso, ang NBI sa 55 million pesos nga Southeast Asian Games Gold Drone. Ang National Bureau of Investigation kon NBI magapangusisa kag magafile sang kaso angot sa tuman kamahal mga bin nga gininstall para sa 2019 Southeast Asian Games nga Gold Drone. Sunod sa NBI mabyan nga magatipon pa sila sang dugang pang mga dokumento kag mga testimonya nga posible nga magasuporta sang ila nga criminal charges. Isa diri mabyan sa ginatanaw si Anay si Senador Alan Peter Cayetano kay daw siya ning chairperson. Overall chairperson sang nag 2019 host kita sang Southeast Asian Games. Nga overspending kag hindi man gid impressive ang preparasyon sang Pilipinas during the time. Ang 2019 Southeast Asian Games hosting sa Pilipinas, nagareklamo tong iban nga mga rasa, iban nga mga atlist nagikan sa iban nga pungsod sa mga pagkaon nga ginpreparar sa aton nga host country. Kaya man iban mga abyan nga mga atlist wala nagkaon baboy mo. Wala sang bangon sa reliyon, bla. May ginapreparar pa nga mga dokumento kag mga ebidensya si Director Melvin Matibag. Na magatipon pa sila sang dugang ng mga dokumento. Ginapayag sa NBI nga nakakuha man sila sa mga dokumento sang Gold Drone nga gin-report nga nagabalor sang 55 million pesos. Bisan pang actual cost lang si Mabian, ang yara lamang sa 5 million pesos. Balik ko bala katropang ano. Ara siya. Nag-investigar na ang NBI sa pila ka mga leaders sang sports association kag pila pa ka mga resource persons ano nga mag-appear sa NBI kung mabato na nilang sabpina. Gina-examine man sa NBI kay ginausisa. Sunod sa kay Director Matibag ang aktibidad sa mga tao nga naangot sa kay Senator Alan Peter Cayetano nga head sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee sa tong 2019 mga katrupa. Daw mabutang sa hot seat naman si Senator Alan Peter Cayetano mga byan. Okay, balo ka mo pila to 55 million nga golden cauldron to. Okay, balo ka mo 50 million ang ano ang overpriced niya. Sabi no?

0: Oras na nga byan, last 5:34 na. Dili sa ato nga pagpangalagad sa exciting Pilipinas, dali lang i-check tanay ang aton nga linya. Sa kay katrupang Romel Paclibalan taon ta kung anong sitwasyon sa siyudad natin subong. Kay naguntat ng ulan pero madulom gyapon kalangitan ta, no? Ang golden cauldron lang daw mythical pot of gold lah, no? Nga may nga gina-feature sa mga sports arena. Daw figure bla. Daw structure ah, pero 55 million. Kalabanan sini mo sa gold. Precious soft metal. Makita ini mabiyan sa pangapalasyo, sa mga sports arena. Tigi na balbanta, 5 million lang ang bilis ang golden cauldron ngayon isang Southeast Asian Games 2019. Pero gin-report ni Ireland Peter Cayetano bilang chairman sa organizing committee, 55 million. Bali, may labaw nga, 50 million. 35 minutes after 5 o'clock, i-check ta ang aton katropa sa mga dalanon. Si katropang Romel Paclibar sa patrol aga pa, medyo madulom subong. Last 5:35 na, nagtupa ang manipis nga ulan, pero dulom. I-check tabi si katropang Romel. Katropang Romel sa patrol, mayong aga.
1: Good morning, katropang Alvin. May nag-wistik-wistik niya mga dabu-dabu. Diri sa syudad sang Iloilo, tapos nag-pinangilat, nag-panag-uob, katropang Alvin.
0: May bowling tournament sa Babaw?
1: Ah?
0: May bowling tournament?
1: Oo, may bowling tournament sa Babaw. Tapos grabe ang galom, nag-itom gid ang galom ko pang Alvin. Kaya hindi natin mapaktan dahil matupa ang madamol nga ula naman dari sa syudad ng Iloilo.
0: Pero kay balok ka katulog pang Romel, bisan pa madulom ang aton nga kalangitan, hindi gili garantiya na nga tupa dahil ng ulan kay Bansana Dayag o kagaso pa rin sa Indonesia mo.
1: Oo, posible. Oo. Kung nabi ka ito pang Alvin, manubo ang panganod. Manubo ang aso ba lang?
0: Delikado niya actually ang mga sitwasyon niya sa mga Air Force ba lang, mga kaangkon sila sa ginatawag na zero visibility. Kagdelikado man sa makina sa aeroplano ni katrupang rebelin ng mga yabok mo.
1: Oo.
0: Basi sudlon sa yabok ba lang, makina sa aeroplano ba lang?
1: Yes.
0: Di ano ini mga tamanin ni ka hazardous nga sahi isang sitwasyon kay hindi mo makita blang halit pati ganit sa aton sa ikong lawas talitan kita gagkalakol ganito tunan taong kaysa kung alang-alang lang vitamins mo.
1: Yes.
0: Hindi ka lang magtumarib isang santon vitamin C kaga premium D3 posible ma bagdown kagid
1: ilaban na bang kita pang Alvin uso lang ng kaso subong doon halos naliko pabi ang probinsya sang Iloilo ang daw ginatawag nila ang do alipuop pala katropang Alvin. Hindi ordinaryo ang alipuop kasi nanotisya naton sa UMA. Kung alipuop pwede o kung do fog lang siya pag nagsilak ang adlaw madula lang siya katropang Alvin.
0: Kag mas pero, mapino ni iyasang sa asphalt mo nga halin sa vulkan mas mapino ni ang mga anghis nga ni
1: maski adlaw na kung nagsilak ang adlaw makita mo gyapon nga may ara sang so aso nga nagakanap sa duta katropang Alvin.
0: Although ambal nila nga lumabay-labay lang ni aso pero anti sini maglabay halit anay dalunis ni sa kaing lawas mo.
1: Oo. Sabi po nga nito may kapanutod na. May nagapanguling, may kapanutod. Pero wala katropang Alvin. Inigali ang epekto kag ang nakalabot na diring sa aton nga aso rin dito sa forest fire ako na wildfire sa Indonesia katropang Alvin.
0: Nabatak bi pa ibabaw sang hangin ang abuha rin sa Indonesia eh.
1: Oo.
0: Kaga medyo madasig ang travel time siya eh. Mga labot sa 20 to 50 kilometers per hour depende sa basgugon sa hangin eh.
1: Oo.
0: Di
1: pagtugin na ng hangin subong sa makita mo ang dalagan sang panganod bala. Madasig siya. Si Babo kag ang pangano do naka layer dakat pangalbin. May first layer, second layer, may third layer. Makita mo si Babaw.
0: Ang tingala ka nga wala man ulan pero magadto ka sa mga coastal barangays pala daw kung kesa daw pakon ka sa baskod na balod.
1: Nagalom mo. So, maning experience na to, andre sa siyad sa Iloilo. Subong din, hindi pa man damugid ang mga nagbiyahe nga di pang pasahero kong salakyan. Magluwas lang di sa mga tag 24 hours ng mga traditional jeep driving nga nagbiyahe sa siyad sa Iloilo. Kasi may subong do so good ang sinistral break at pangalpin sa mga pampublikong bulutuan. Ay doon na lang dari sa siyad, ako nag-so good na. Pero sa probinsya sa Iloilo, so good niya ang SIM break sa mga kabataan
0: September,
1: sa 16, no?
0: Pero so good man kahapon ang ano ang bar examination bla sa CPO ang mga law school students nga manukwa sang bar daw tatlo kasunod-sunod ni tatlo ka beses ni nga bilog adlaw gid Domingo kahapon may ara nga ibutang sa tunga-tunga sang semana karon nga semana kag ang last nila nga adlaw para sa pagkuha sang bar examination pasinawan sa masunod nga Domingo sa September 13. Bali tatlo ka ugnat ni. Di may mga students salin sa UI, law students, may ara man sa San Agustin, may ara man sa West. Ang CPU may ara man mo, no?
1: Oo, may ara man.
0: May ara man silang law school. So, nami man yung indikasyon kay nagadamo ng mga abogado di sa Iloilo.
1: Oo.
0: Damo malam na di sa Iloilo ng mga abogado. Di good luck. Good luck sa mga nagkuha na sa ilang examination. First batch, first portion sa bar examination ng iniwat mga bensa Central Philippine University nagsugod kahapon. Good luck ha. Iban si Nikatulupang Romel, ginaano mo, ginagdayariya mo.
1: Ate oo.
0: Pressure ka bala. Kapin pa kung siyempre, ang mental stress sa muning stressful katama. Oo, muni. Iban, hindi makapanginaon, hindi makatulog.
1: Mayo ma-stress ka sa lawas, katrapangalbi, pwede physical. Mabulubanyusan mo.
0: Ah, pwede kayo mo makapamanyusan sa santon oil products, pwede ganyan.
1: Oo, pero kung sa ulo na gani, kung sa utok na gani ang stress.
0: Kumod-kumod ka na lang.
1: Kumod-kumod ka lang. Hindi ka lang magpatamagin ka kumod-kumod, diba si Dadalman ka lang?
0: Ah, amo man ay Iban. Kung may physical stress ka, okay lang na yan, makapalpahilot ka, sa manugluya. Oo, sa manugluya. Kung galing kayo subong mahal naman subong magpaluya ka. Oo.
1: Hindi mahal kilo, luya subong.
0: Hindi, sang una, magpaluya ka, ano lang pasanag lang. Abutan ko pa sang una, 5 kapisos, 10, 20, bastante na, na. Galanti ka na ng pasyente.
1: Oo.
0: Pero subong,
1: nga,
0: sang una.
1: Ang panagwaki.
0: Amugin man na, tapos hindi mo pag-idaho ka na.
1: Oo, ibutang mo lang sa altar.
0: Oo, ibutang mo sa kundiin da eh. Para, basta hindi lang magdawaan eh. Blak, may mga panimad doon sila mo.
1: Oo, basi balik.
0: Basi bumalik. Blang bad energy nga naghalin na sa lawas mo. Tapos bumalik sa imo blang pasyente ka.
1: Oo.
0: Sang una, voluntary ang pasanag. Pero namigin may pasanag kaya may ipikto mo.
1: Oo.
0: Wala sanag, wala tupa. Sa mga ga-perform lang, wala tip, itip.
1: Kapin pa kung kapila ka na beses ka nagbalik na, tapos wala ka sana, wala pa sanag.
0: O, tamaran, manugloy,
1: okay.
0: Amag.
1: Okay, sa doon pala apaw.
0: Pero subong, may taripa nila para hindi ka mo hindi pala ka mo maglisihanay, bla? Magsalisihanay sa rate. Ang nasukot sa bung sa manugluya ka manugilot, kada panguyab ka ganatigab. Kita mo magpanguyab ang manugluya, natuod din man ang panguyab nila. Natuod din
1: man. May mga explication din ako ng Dr. Malbe, nga nagasaylo ang hangin. Ganun may nabait ako sinasuna. Ano magsaylo ang hangin?
0: Oo, kagang tigab lang, no? Ang tigabo.
1: Ang hangin sa akong sa ilusay mo.
0: Ang tigab gawa, daw mapatihan kayo damo yung manugloy. Ang asagan magtigab mo. Basta, pero ang panguyab yan. Dali maging manitik ang panguyab mo daw fake mo. Galing kiti patak na lang. Amot pila rate lang sa mga
1: sila panguyab. Galing kiti sa ngunay ya, katapang Alvin, gaano na ya, ang nasalergin man na ya, aragin man na ya. Sa subong ang mga nagpapangiloy ya.
0: Ang iba niya nga manugloy asang una. Ginisubli to nila ya sa ila sini nga mga kanununuan. Do may guide bla?
1: Do may salundon.
0: O kag may good spirit nga nagaguide sila.
1: May kuno yakot pa binuo may cooling bala.
0: Oh, may kag may ano sa may alalay.
1: Oo.
0: Nga unseen forces.
1: Oo. Ibang sinado sa London, ginilaya. May araman ng isang pan lang, ha? Medyo pa-guts-guts lang bala.
0: Kaga, mabisto magin siya sa panguyab. Sa tig-ab, medyo would like magbisto siya. Pero sa panguyab, dali, gin mabisto mo. Pero grabe, pag hindi mag-home sang... ano?
1: Kapin pa ko lang sa panay, panguyab.
0: Napunggan mo panguyab niya, pero... Pero kabalo ka, mas grabe nga bilirad sa mga manugbot-bot mo.
1: Oo.
0: Dasig kamot.
1: Si...
0: Magkita
1: mo gani nga... Ang isa lag ko ang nakuha sa lawas ng katropahal, Ben.
0: Pero pro, eh, pag kukita mo nagbot-bot nga nagkakuha, lublak sa lawas ang tao.
1: Wala.
0: Mga nakakuha ka din na.
1: Pudle,
0: tagoon.
1: Ang iban sila, kahit ila, ang maman ng ila, yung eksperto, kapag pangalbin mo. Yung iban niya mga nagapati, kaga, doon nag-believe, diba lang? Sa disparate.
0: Ang una pa lang dahil nga ginakondisyon sa'yo mo, pati lang, bla?
1: Oo, pati ka lang.
0: Parang mag-ayo ka. At ikalabanan na nga makuha sa lawas mo, either mga bato-bato, kag mga buka nga butilya, mga gagmay.
1: Oo.
0: Mga gagmay, wala man sila magkakuha sa mga bato. Do ba, irang lag ko, wala man?
1: Wala. E, may kilala ganit ko nga, ano, nga isakit hawak ya.
0: Mm-hmm.
1: Nagpabot-bot siya, do, pantog, kung ano, bot-bot, kitro pangalbin mo.
0: Then, ano kuha siya?
1: Pinakuha mga testing ng mga bato.
0: Bo?
1: Tingin pa bangkot siya. Hindi bang idlag ko nga bato? Ano, testing nga bato sa bukid, pala?
0: Oo. Uh-huh.
1: Ito bang kotse ko na noya nga ubra ti hambal ya operator sa bako ti hambal sa manugbot-bot nga laban na pan mga natatog kato nga mga
0: may nasalapay o
1: oo nag-gasal sa dati mo nag-hamit ko na
0: mayroon man di banda nga makuha nila tamtax
1: gari
0: budlay gari
1: mangkot galing mangkot kilala ko anong kulor sa bato anong kulor sa bato so sino ubra at niya pula ay nakuha itom.
0: Pero ang kalabanan, bato, ginagaba mo hapos itaguan yung bato mo. Pero kung mga, ako mapati, magkutani kung mga makuha niya, mga lansang, mga one-inch block, kag mga tamtax. Kali mo, budlay, itaguan ng tamtax ang lansang. Pero may ara ako, katropa naman lang kita, social media nga daw sa Luzon, guro to, daw sa Mindanao, nga magpa-opera sa iya ang pasyente, ginagamitan niya sang daw binangon, bla? Tapos ginaduot-duot ito sa parte sa lawas ang pasyente ko din may masakit. Yung daw ga-opera sa kuno abing bloodless kag wala sang wala sang agi, wala sang pinalian, wala sang binuslutan. Tapos si may ginakuha sa nga daw forcep la kun daw gunting pangipit tapos pagbunot niya may mokoa sa nga parte kuno to daw updo do may tinain mo amo na. Pero ambal sa ibanto sa mga bashers to budlay na. Kay mangim opera kay mang opera kay mo yang away kagagamit sang sanitize nga kutsilyo.
1: Oh, binangon. Matitanos.
0: Oo, matitanos. Kag binangon lang imo ya tapos wala sang agi do ka imposible mo. Tiway tarak balo basi itong yung nagpula po opera to basi dami blay do ido na bla.
1: Oh, basi man.
0: Oo.
1: Para pampaganyat bla ka to.
0: Oo, ti mabudlay. Ti mabudlay. Ti hindi makita ni sa ibang sa social media. Ibang nagapangwarta mo da mo. Wala man kita nagasiling. Wala man kita nagasiling ang tanan-tanan nga muna scammer ha. Ang aton lang yan, ginaplastar talaga siya. Depende siya yung magpati ka mo, pero do, sa aton ordinary nga pananawan daw ka, imposible. Blamang opera ka, gamit binangon, white pilas ang pasyente, tapos pitik sintas, may makuha itong updo, portion sang tinae, mga mamo na blanga daw ka, imposible daw. Bisa ng science, ganit ni maka-explain siya na mo, mga doktor.
1: Tunok ka gani lang sang. Tunok ka gani lang sang. Kundi pag si Biton, di makuha.
0: Oo. Tiyan mo na, ang social media nga nagamit na si Iban sa pagpang-scam. Naabuso na ba?
1: Iban na. Ang sa mga video-video niya Katropang Alvin, Iban content lang man na para nga magdamo follower. Bala?
0: Scripted ah.
1: scripted.
0: May mga arat na kunog binaisay sa kalsada.
1: Oo.
0: Nga dominaway nigid sila. Drama na mo na gina.
1: Damo na subong mo.
0: Oo mo na gani mga kabataan ta dali may influences na kiban nga mga kabataan do gapati bla.
1: Oo, abi nila tuod.
0: Oo. Kagibanda kita mo na mga babae daga pulpaligo sa bubon.
1: Oo.
0: Wala sang arb, wala sang tipan, basta dala-dastaran pulpaligo tapos sugas-sugas da. Nga ipakita mo gid abi na.
1: Oo.
0: Bangod sang sila, content ah sang ilang content. Abuse.
1: Oo. Kasi di ba sa maka ganar kung makakuha sang income kung damo viewers katrapangalpin. Di ba sila ang managin man ang ginahimo eh. Kung ano ang pwede mahimo, pwede mavideohan nga damo malantaw.
0: Di nag-ano?
1: Kasi nag-epekto sa mga kabataan, laka tropa Alvin.
0: Pag binatasan sa mga kabataan eh.
1: Oo.
0: Kaya doon kay Sabla, ang hindi normal, kay impirmi nila makita sa social media, maging normal na.
1: Ha?
0: Alimbawa, ang pagpamuyayaw, kay doon nakita sa ibang nga daw ka normal na lang sa pamuyayaw, mo muyayaw man tabla. Amo na abla ng mga
1: scenario. Sa mga online games ni Black Tropa Alvin, kung apektado mga kabataan tapos ang muna perme ginaubra niya may time pun kay isang ako panilag ko lang ha kung maperde siya gani
0: naan
1: napanginip siya
0: nao daw naga bayulinti
1: nao remintado siya wala ka bayulinti siya tapos ginapanilagan mo kung kisa siya lang isa pag daw perde siya gani napanglampo siya mga gamit
0: sakto na oo tapos di, vulnerable ginis lang katama mga unidad ni vulnerable dali ni sila influensya
1: may lang diferensya kung kaysa manakit sila sa ibang tao bangod nga amunang ila gina gunaanda niya bala katapangal
0: outlet na nila sang kaugot nila
1: oo
0: meaning ang outlet nila nga tapos ginagamit nilang dira na paupok
1: oo
0: ang ilang nga kapirdihan sa sugal online sa kung ano pa nga mga games sa cellphone nila nga kung siyempre kung ikaw blama perdi do pang lampos ka man ilampos mo ni cellphone mo skatel iba no perdi halos lampos nilang cellphone nila diba so in other words dali sila mangin mabatsaga nila bla ang emotional outburst bla nga hindi nila makontrol bla kaya mo man eh sa mga nagpaniro to well kita kabalo prior sa na basi nagkala perdi to sa nga ano rublax sampang na may matiro-tiro pag itiba na bla well takbalo kay suno sa investigasyon to may mga background nga antes lang nag-imo to sa krimen to amo ning mga chat history nila eh
1: Yan mo na nga piabiso sa mga ginikanan gitindikit pag ibaban sa cellphone kag sa mga online games eh mga lalantawon sa online ang inyo sininga mga kabataan
0: mga
1: kamo manggiapon na perwisyo sa ulihi
0: ang mga lawmakers naton subong nadlock na magpasar either sa lower house o kun sa senate kay ti nadlock na madulaan sa butante Tisipon mo, 16 years old below, hindi mo pag-access sa social media. Ti, pag-abot nila 18, ano sabong? Oo, pag-abot nila 2028, may 18 na sila. Tapos kagid. Amo na, nga wala sang isganan pa sabong. Nga lawmakers naton, either sa Senado o sa Kongreso. Nga magpasar sang katulad sila ng mga pagsulundan kung lay, kay mangin disbintaha para sa ila nga political career.
1: Kaya mo na iba, muna nga do natahap sila. Muna kung kaysa do may ang punto, wala kung kaysa na pabayaan na taas. Kung nga magupa ang
0: yes.
1: Ilang ito ni ang pagkanao sa tao sila na kung sila sila nga politika na
0: mas nagapangibabaw ang personal political interest nila sa interest ng general public nga mo ni kuntani ang ginprimisahan nila to promote and protect the general welfare of the people. Diba? Pagsumpa nila mo nang ginawakan nila kag ang pagkampanya nila galagsik laway nila sa ambal sa entablado. Serbisyo publiko. Kunara na ganit sa pisto, bahala tinyo.
1: Mo na makalalas kalapanan sa pagkakalit.
0: Dagsa subong. May 7 minutos pa tayo. 6. May presyo ta.
1: Ngayari, aray ka na pang Alvin.
0: dali lang, kaisingit ko lang, oh, kanugo niya sa din nga lugar na tagduha ka banyira ni Katropang Romelo. Ginkon piskar blas ng ilang nga mga market officials dito sa isa ka lugar. Ahay, kalulu, iduha mo lang ka banyira ni. Kay kuno, illegal nga nagabaligya si Chiny. Ahay, huwag niya butangay blas ang sunrox kag bleach, bleach ang iyang nga duha ka banyira nga, no? Nga isda, oh. Para nga ginpasiguro niyan lang nga hindi magamit sa iban.
1: Oh. May ara, basi may ara kung isa bala ng Katropang Alvin nga banning bala.
0: Mm-hmm.
1: Kag hindi season, hindi pwede kapangwa sa mga isda.
0: Mm-hmm.
1: Mga muniya bulan. That's why nga ginatakop sa mga taga Bantay Naga.
0: Mm-hmm. Diyan mo na mabudlay. Kay ang iban lang mga gagmay nga mga ano, maiguan pablaw. Tiyan ang iya to, mayara man di ba nga pangdakop nga seryoso ba sunod sa pagsulundan? Pero mayara man nga mga pangdakop nga daw dalabla po di raw.
1: Dalaman ko, dalaman...
0: Remedyo ba?
1: O, remedyo.
0: Tika ron, ang nadakop nila to, nga kung illegal nga nagabaligya sa gadalan nga, wala balabubuan. Para hindi lang mapostan sang kung sino man nagdakop, wala nga balabubuan sang sundrox, blitz tong iyang adwa kabanyera. Oh, yeah. Mahirap ang maging mahirap. No?
1: Saling kay Tigong Kesa, ang mga nagdakop, lang katropang Alvin,
0: opisyado
1: na. Ang saligan man nila nagdakop, ang mga tagduha kabanyera. Nang mga mo ultimo, nang iblaan mo malang nang inagbaligya, kung man inagbakal buka, sa mga nagdakop,
0: ang wala
1: pa ng mga truck nga mga pagkarga na kayo, harap labantayin nyo kung mga patakpon.
0: Ang wala inagbato, ang mga ilang dakpon.
1: Pag kung naman nang inagbaligya, kung mga inaasahan niya, malang inagbakal buka, siya lang sudaan. Pabalon si estudyante niya,
0: tinakpon
1: mo pa. Yan lang matugan, naging altos niya eh.
0: Balabatag lang, medyo lang bala, warning lang anay ah.
1: Oo, ang may susunod, hindi lang pagpakita di. Yung ilibod lang to anay.
0: Amo gani man, mabudlay ang sitwasyon dahil sa bungketi. Wala ka. Damo man tani ang mga pwede natin mimo, galing kay damo, pa bala mga requirements ako?
1: Oh.
0: Imo subong tulad tiyanggi lang po, paigod ka mas barangay, bro.
1: Pinaban-laban eh.
0: Kundi ka medyo lapit kay Kap, medyo pa mapaganot man si Kap.
1: Wala ka permit sa barangay, kay laban-laban balik-malikon kayo, pasira ka.
0: Oo. Ti tulad tiyanggi lang na imo. Chulo tiyanggi lang ni Akons Corner po, isa 2,000-3,000 ya gross na, mahina pa.
1: Ambal
0: sang iban.
1: Good morning kay Mamo naga mga street sweepers di sa Harap Lata.
0: Sa kay Ma'am Mary ni Cabara sa Florida. Ara man si Ma'am ano, si Ma'am Hermite gupod man sa aton. Si ano bala, si Maria Crispo gupod man sa aton. Si Aileen bagid bala, si Aileen. Ara og gupod sa aton si Aileen Ipulya Guares. Naga tan-aw siya from Aganan Pabia, Iloilo. Si Sir Roberto Laruan, kilala mo?
2: No, good morning, ano.
0: Sa kay Tristan Wyatt Gulay.
2: Good morning, Pagid.
0: Gaupon man sa aton. May ara ka patalamyawon?
2: Kay Kapbox Florentin. Subong galingan lang, Katropang Alvin. Umpisa ma-start ang Congressional District Association meet sa mga distrito sa probinsya sang Iloilo. Sa 5 ka distrito, subong adlaw masugot ang Congressional District Association meet, Sports Association meet si Daisy.
0: Oo.
2: Para sa integrated meet Katropang Alvin.
0: So, damo activity sa mga kabataan na sim break pero may mga sport events. Yes.
2: Dito kita sa presyo sa mga pangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda ang kulingan 180 pesos sa kilo, pansa 250 pesos ang kilo, ang sangikit 300 pesos ang kilo, liton 240 pesos ang kilo, to 300 pesos ang kilo, gurayan 120 pesos ang kilo, bulaw sa 200 pesos ang kilo, pukaw-pukaw sa 300 to 400 pesos ang kilo ang dalagpo. Ang gagbay sa 220 to 300 pesos ang kilo sa mudyos, 200 pesos ang kilo, pasayan 340 pesos ang kilo, ang karaho 160 pesos ang kilo, kasag 350 pesos ang kilo, bisogo 260 pesos ang kilo, mataan 250 pesos ang kilo, pangros may 180, may 190, may 210 pesos ang kilo, depende sa kada kot ang bangros. At tilapia, 150 to 180 pesos ang kilo. Ang uga, ang balingot, 160 ang 1/4. Ang gumaa, 70 ang 1/4. Tabagak, 70 ang 1/4. Ang lubulubo, 170 ang 1/4. Ang sapsap, nga bunlis, 250 ang 1/4. Ang danggit, tag 300 ang 1/4 ang low cost, tag 350 ang 1/4. Good morning kay Cap Boat Sprinting sa mga taga-barangay Katrupa, aga pa ning Katrupa Alvin, gapamatin na da. Sa barangay Katrupa sa Kapihan sa Mulo. Sa kay security guard Bongbong at Chanopa, good morning man. Kay nung sa laran niya, pira sa Nonong Store, good morning. Sa kay Manang, kay sa mga taga Dikamay, etere taga Maymay, Bukuhan, good morning man. Sa mga taga Lumbuyan sa Tokin, good morning. Sa mga Batakan boys, good morning. Sa kay Nanay Toto, okay, no, boys. Good morning man. Kay Mama Ipang, good morning man. Sa mga Alvin. Situation, kapisyo sa Malagapangunang Balakon sa Iloilo Terminal Public Market. Itagtong sa inyo sa Santa Plus Gold, Santa Plus Supremix, Santon, Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Cancer, Valetary, Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Romel Paplibar, XFM News.
0: Good morning, Elmo Castañeda alias Nano, maing aga man sa kay Mr. Mrs. Jobin Caballero sang Lunok Itiri. Salamat gid katropang Romel Paclibar sa patrol for situation report kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa merkado publiko diri sa siyudad sang Iloilo. Salamat man katropang Febe Birds Morales ang report nagikan mga katropa sa Kapitulyo kag sa Iloilo City Hall. Magabalik ako sa Takna alas 6 mga pian. Kun alas 6 na gani oh. Magabalik ako sa Express Balita Saga. Upod ko si katropang Era Espinosa Dugay-Dugay. Upod na tundiri sa technical side si katropang Alex Aspa. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ini ka sa katropang Alvin Dennis. Arabang XFM News.
3: Exciting Philippines!
4: Mga katropa,

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan.

0: football season.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: X.
0: X.
3: F. M.
0: X. F. M. X. F. M.
4: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
5: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapang Station, Lasais, Jess.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga.
3: Express

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kay probinsya sang Iloilo. Ning Express balita sa aga Lunes. City Yambre 7 tag 2020 sa East. Kami ang inyong mga tagbalita katropang Era Espinosa.
1: At tropang Alvin Dennis, araba.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Pasay City nagdeklarar sa state of calamity tungkol sa epekto sa RSSI infestation.
1: Bangkay sa lalaking nalumos sa Duenas na kilala na.
0: Tricycle driver nakop sa drug bypass operation sa Barotac Viejo, Iloilo.
1: Alias Roy, subject sa drug bypass operation sa Barotac Viejo, Iloilo, nag-ako nga nagabakal sa illegal nga droga.
0: Senior citizen patay matapos gingurot ang liog sa San Rafael, Iloilo.
1: Isa patay, pito ang nakalawas ang naglugdang ang motor bangka sa Caluya Antique.
0: Kag duha ka dolphin na luwas sang

0: Napadpad sa baybayon sa Aklan. Headlines sa Balita National. Vice President Sara Duterte nagpiyansa para sa kasong grave threats.
1: Vice President Duterte may dokumentasyon sa pamahog kag harassment kaya nabaton halin sa tung 2023.
0: Vice President Sara Duterte wala sang salig sa pulis kag sa korte.
1: PNP wala sang nabaton nga report angon sa ginatumod ni Vice President Sara Duterte nga pamahog halin sa tung 2023.
0: Harassment sa pag-issue sang warrant of arrest batok kay Vice President Sara Duterte sunod kay Davao City 2nd District Congressman Omar Duterte.
1: Warrant of arrest bato kay Vice President Sara Duterte wala gin-issue sang Biyernes sunod sa kay DILG Secretary Limulya.
0: Vice President Sara Duterte ginakusar ang DILG sang political harassment.
1: 64% nga buhin sa budget sang presidente hindi na makadiminis sang operasyon sunod sa ka-executive secretary Ralph Recto.
0: Senado desisyonan subong semana ang pag-reset sang BSKE kag 5-year term.
1: 11,800 takers na record sa unang adlaw sang bar exam.
0: Balita International, US kag Iranian forces ginpalupan ang mga barko sa kadagatan nga sakop sang Iran.
1: Duha ka mga individual buhi nga nakuha sa tunnel makaligad ang napulo kadlaw nga natabo ang mudslide sa Nepal.
0: Entertainment news, Jerry Mola Dominguez sang Dominican Republic inkoronahan bilang Miss World 2026.
1: Sa sports, Alex Ayala emosyonal matapos nga ginlutos ni Djokovic sa US Open.
0: Kagsata naman nga extra wow balita. Lalaki sa China, ginhimo nga palangabuhian ang pagpakalot o kung ang pagkalot sa mga katol sa iban nga tao. Sa 6:15 mga katropa ang oras sa XFM, oras ginadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung si Megastine, ang palayang malunggay garlic ag spirulina nga produkto sang Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa itong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa itong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved and halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ang Something Plus Gold, mabakal sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy sa TGP, Salsa Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Available man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Southern Plus Gold. Pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out.

0: Biasa sudah sesuai sekarang seditali yes mengenai pengundang balita lokal. Local News nagdeklarar sang state of calamity ang Pasig City pinagi sa Resolution Number 2026-179 to sa epekto sa Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI infestation sa sugarcane industry kag mga mangunguma. Kinakabig nga seryoso nga pagpanghangkat ang epekto sa RSSI infestation sa mga tanuman sang tubo kag mangunguma nga nagasalig sa ila pananom bilang palang abuhian. Padayon nga gihimo sang koordinasyon ng lokal nga pamunuan sa Pasig City sa Department of Agriculture, Sugar Regulatory Administration, Iloilo Provincial Government, kay iban pang ahensya agud nga mapapaskog pang monitoring kaglihok, agud nga matap na ang peste.
1: Nakilala na ang bangkay sa lalaki ang nasapuan nga nagalutaw sa suba sa barangay Minanga, Duenas, Iloilo, nagligad lamang nga adlaw sa unsa kay Police Corporal Dante Lorente sa Duenas Municipal Police Station. Ginkilala sang lola ang biktima kay Anthony Lama, 15 anyos ang edad, residente sang sitio Lampuyang, barangay Batuan, Duenas. Ginpahayag sang lola nga may ginasuprir nga mental disorder ang biktima kag masaming nga nagalakat ang biktima nga indi matalpangdan sang iya nga pamilya.
0: Lasays di si 8 sa piyak nga bahin dakop sa ginkasang drug bypass operation sa Barotac Vejo Municipal Police Station ang tricycle driver sa barangay San Lucas, Barotac Vejo, Iloilo. Kilalang suspect alias Roy, 60 years old, kag residente sa barangay San Jeronimo sa nasamitman nga banuaan. Nakuha sa posisyon sa subject ang ginamanta 7 grams ang suspected shabung may standard drug price ng 47,600 pesos. Preso si alias Roy kaya nagpangatubang sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165.
2: Yes, so Katropa Romel, no, gin-operate natin ini sa tugay nga pag-monitor natin sa iya, pagbakal natin sa iya, kag pag-validate sa iyang illegal activities. So na-confirmar natin nga indeed nag-engage sa illegal drug activities.
3: Ano pala po, sir, ang makuha?
2: Hindi man sigit na takugit, no? That's why consider natin sa actually man siya, newly identified natin sa player kag sa street level individual. So ang ating recoveries is may, of course, ang bypass money natin, ang bypass item natin nga isa kag pito pagid ka elongated nga plastic sa iyang possession. So mga estimated natin is mga more than 7 grams. So mga dira sa dilagan sa 40 plus thousands.
3: Anong background siya?
0: Nabatian si Police Major Francis Batalyones ang hepe sa Barotac Vejo Municipal Police Station.
1: Dugang pang mga police report, ginako ni alias Roy ang tricycle driver nga nadakpan sa drug bypass operation sa barangay San Lucas, Barotac Vejo nga nagabakal siya sa illegal nga druga. Sunod sa subject ng iyang nga ginabakal kun siya ang may kwarta ang nagabalor sang 2,000 pesos. Ginabanta nga 7 grams ang narecover sa kun nga suspected illegal drugs kay alias Roy nga nagabalor sang 47,600 pesos. Yara karon sa kustodiya sang Barotac Vejo Municipal Police Station ang among subject.
4: Ano ayaw mo ngayon? Ano ayaw mo gani?
5: Totong.
4: Taka din kay gani. Sa midya ko ya, sa midya.
5: Di sa pan.
4: Sa
5: San Jeronimo.
4: Ato San Jeronimo ikaw.
5: Hindi na ako niyaw.
4: Hindi na ngimo da.
5: Kung duaw.
4: Hindi na imong duwa. Hindi mo na gina, din kagakuha sa imo gina.
5: Hindi ko na sa kilala pa nagkakuha na ilang vlog miyaw.
4: Pero pirmi kasi ila naga sa iya gabakal.
5: Hindi man ko may kwarta lang ko eh.
4: Tagpila pa makalmo sa iya.
5: At duta, 2,000 man lang to. Inayo ko na kaya 1,515 na kwang.
6: 520.
4: So, taga na tibidad. Sige na itong alam niya. Isang
1: ang tricycle driver nga nadakpan sa drug bypass operation. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: 6:21 mga katrapang oras ginadulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C Alkaline Base ng Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C produkto sa Yes 12 Incorporated makapapag-on sa ating immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kagalang certified.

0: San Agustin 4 nga bangka sa kadagatan nga sakop naman sa Kaluya Antique September 6 ang aga. Ginapangita sa Coast Guard ang nasambit nga salakyan matapos nga napaslawan sa pagdungka sa scheduled docking time sa Caminawit Port sa San Jose Occidental, Mindoro. Base sa record, naghalin ang motor bangka sa Semirara Island. Ginhampak sa dalagko nga balon ang sakayan pandagat, rason nga naglugdang ini.
1: Sa kalapusan nga balita lokal, naluwas ang duha ka dolphin ang naglapot sa baybayon sa Barangay Mandong, Bataclan. Responde ang mga personnel sa Bataclan Municipal Agriculture Office sa koordinasyon sa MDIRMO kag kapulisan ug nga maluwas sang marine maluwas ang marine mammal. Pagkatapos ang rescue operation kag assessment hilway, hagin balik ang duha ka dolphin sa kadagatan. Las 6.23, mga katropang oras, ginadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix. Simo si Magustine Malunggay o kung si Magustine Moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa atin ikayong lawas. Labi na sa pagprotekta sa atin immune system batok sa mga masakit. Magkabulig sa mga katropa naton na may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Coffee Mix. Ibo safe imnon FDA approved and health certified, available in all leading drug stores nationwide. Sa 6.24, nabatian ang detalye sa mga nagpangunang balita lokal. Silo kita sa detalye sa mga nagpangunang balita nasyonal. Nagpiansa si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Court para sa kasong grave threats. Nagligan nga bulan sa inkasuhan si Duterte sa tatlong accounts ng grave threats bawas sa ginapahayag nga pagkontrata sa mapatay kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kaya na House Speaker Martin Romualdez in kaso nga may magpatay sa iya. Biyernes, Setyembre 4, sa nagpagwa sa warrant of arrest ng Quezon City Regional Trial Court, bato kay Duterte nga may bail set nga 120,000 pesos kada account. Inklaro ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Duterte, nga wala o nakabaton sa special treatment ang Vice Presidente sa rion sa booking procedure. Dugang ni Lim nga wala na nagakinahanglan nga arestohon si Duterte bangon personal ini nga nagpadulong sa korte. Pabutyag ni Lim nga wala si Duterte sang plano sa pag-evade sang lahi kag iyay exercise ang tanan nga legal remedies regardless sa jurisdiction.
2: The requirement kasi yung sa bill, no? Wala naman special treatment na binigay sa ating Vice Presidente. She had to go through the same process.
3: Which is mugshot?
2: Well, mugshot kasi that ang understanding ko din yung police ang kumukuha nun. Pero yung so pictures, her pictures were taken and were submitted. Nandun din yung mga certificates na required, no, to be submitted kasama doon, tapos yung fingerprints.
3: Against what backdrop po, sir, yung taking of the picture? Sorry? Against what backdrop?
2: A white background lang naman yun, kasi pwede naman siya mag-submit ako din sa sarili niyang pictures.
3: Ang kumuha po ay tauhan ng korte?
2: Ay, hindi pa. Sino? These are pictures na supplied na by the Vice President herself.
3: Ah, okay.
2: Hindi kailangan, no? Kasi yung mugshot, yung kinukunan kunyari ng police, yun lang ay pag-inaresto. Again, the Vice President voluntarily appeared before the court that issued the warrant. So there was no need for her to be arrested.
4: So may dala na kayo picture?
2: Yes, sir. Yes, sir.
4: May pangalan niya, kapakul pangalan niya?
2: Yes, sir.
4: Yung kaso na nakasalala?
2: Oo. Parang gano'n.
4: Pero ang nangyari sa loob, may fingerprint?
2: Meron pa rin. Oh. Kailangan pa rin gawin yung support.
1: Nabatian si Attorney Paul Lawrence Lim ang abogado ni Vice President Sara Duterte.
0: May dokumentasyon si Vice President Sara Duterte sang pamahaw kag harassment nga yanabaton halin sa tung 2023. Ini ang ginpabutyag sang Vice Presidente kadungan siya sa pagpiyansa sa tatlo ka counts sang grave threat sa Quezon City Hall of Justice. Matandaan gagin payag ni Vice President Duterte nga wala niya nabatyagan ang safe nga palibot sa korte kag sumaman ang presensya sa mga kapulisan. Lakip sa ginakabalak-an sang Vice Presidente amo ang safety sang iya sining mga kabataan samtang wala na naghatag pa sang dugang nga detalye si Duterte sa kung ano ang mga pamahog ang iya nga na baton.
5: On my meaning why?
6: Sino sasagot? Kapag namatay ako mamaya ang gabi, sino mananagot?
7: Wala naman.

0: nagot.
1: Sorry, ma'am.
0: Siyempre, maghuhugas kamay lang yung pulis. Maghuhugas, make it look like an accident. Maghuhugas kamay lang yung judge. I do not feel safe. At all. Kahit anong gawin ko.
1: Talk na lang, David.
0: No. No. Gusto ko nakikita ng maraming tao. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa akin dyan sa loob. Hindi ko nga alam kung ano mangyayari any minute now.
2: Kasi hindi kami lalapit, sir. Hindi kami lalapit.
3: Ang kabahin sa pagpayag ni Vice President Sara Duterte.
4: La 6.28 sa kaangot nga balita national, ginpabutyag ni Vice President Sara Duterte nga wala siya sa salig sa katapusang kapulisan amuman sa korte bangon sa naagyan nga pagpangharas sa iya pamilya kag pag-surveillance. Ginpamangko sa Vice Presidente kung ano gid ang plano sa administrasyon sa piyak sang nagakatabo. Pabatian man sa video ang pagpangabay ni Duterte nga kung mahimo may mauna nga magsunod sa korte kag may magsunod agud nga masiguro ang safety kag may magsunod agud nga masiguro ang safety asta nga makasakay na sa salakyan. Sunod kay Duterte nga wala man siya nagsalig sa imong security personnel bangod mismo ang administrasyon ang naghatag sini. Kunay baloan nga wala nagamit si Duterte sa elevator pagkadto sa 5th floor sa Quezon City Court kundi nagamit ini sang hagdan sa pagsulod sa courtroom.
5: I do not feel safe with all this police personnel. Kangara sa bahay namin, nangara sa akin simula ng 2023, sinasurveillance ako, sinusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court, nandito pa rin sila. Kasi ano ba talaga ang gusto ng gawin ng administrasyon na ito sa akin? Kaya ang pakiusap ko sa inyo, tulad ng ginawa natin kanina, merong mauna, merong nasa likod. Para
4: kung ay makababa at makasakay. Nabatian ang gabayin sa pagpahayag ni Vice President Sara Duterte.
3: Ila sa 6.29 ang atong oras, ginkonfirmar sa Philippine National Police nga wala sila sa nabaton nga report na sige natumod ni Vice President Sara Duterte nga pamahog halin sa tung 2023. Sunod sa kay Police General Jose Melencio Nartate, sugod nga ginbuyagyag ni Duterte ang mga pamahog, naghatag ang PNP sa security assistance kadunga naman sa pag-appear sini sa korte para sa pagpiansa sa iyang mga kaso. Sugod kahapon kung nagligad ng September 5, ginamonitor kag ginaimbestigaran sa PNP ang concern sang Vice Presidente.

0: sa Easy Media, mga katropang Oras Sex FM. Ang oras ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, simo sa lutein, berica rutin, vitamin E, and zeaxanthin nga produkto sang Yeswolf Incorporated. Makabulig sa atin mga poor eyesight, makabulig sa mga katropa natin nga may mga cataract, rigium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, imnon, FDA approved, and health certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Tabakal sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Vision X Plus. Pangitaw ng may tatak na yes to health, i-add to cart, kag i-check out. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sa iban pang mga balita national, ginakasubo ni Davao City 2nd District Congressman Omar Duterte ang pag-issue sa warrant of arrest batok kay Vice President Sara Duterte. Para kay Congressman Duterte nga ini ang harassment kag masakit nga ang puwersa sa gobyerno kag layi ang ginagamit sa pagpugos sa Vice Presidente. Masubo man nga ang gahom sa gobyerno ang ginagamit sa pag-breakdown kag pagpahipos ang tawo sa baylo nga buligan. Ang kaangay nga pamaagi sunod kay Congressman Duterte ang ginhimo man sadto kay President Rodrigo Duterte. Nagapanawagan ng kongresista sa mga Filipino sa pagbugtaog kag pagtan-aw sa ginahimo sa Marcos administration. Dugang ni Congressman Duterte nga hindi na ininahanungod sa Vice Presidente kundi angos sa dignidad bilang nasyon kag ang safety sang kada pamilya.
1: Sa 6:32 ng atong oras, tulad naman ginpirsa ang issue ang warrant of arrest batok kay Vice President Sara Duterte sang Biyernes, September 4, bisan pa nga nibaluan kung diin ang iyasin nga location sunod sa kay Interior Secretary John Vicri Mulla. 360,000 pesos ang ginbayaran nga piyansa ni Duterte sa mga tatlo ka counts sang grave threats. Matandaan nga kadungan sang pag-appear sang Vice Presidente sa korte, mas ginpili sini ang civilian protection sa diin makita siya sang publiko. Ginpabot kag man sang opisyal nga wala siya ang salig sa mga pulis, sa korte kag sa mga abogado, ilabi na sa administrasyon. Sa piyak sini, gina-question man ni Duterte kung sino ang iya sini nga sukton in kaso may matabo sa iya nga malain o kung patyon.
0: Lasa is 33 mga katropang oras sa XFM sa dugang abalita national. Ginakusaraan ni Vice President Sara Duterte ang Department of Interior and Local Government sa political harassment matapos ang pahayag ni DILG Secretary John Vicri Mulla ngayon ay baluan ang whereabouts sa opisyal kanuwan sa pag-issue sa warrant of arrest. Nagugat ang statement ni Mulla sa ginpabutiag ni Duterte nga wala inis ang salig sa korte kag mga kapulisan. Sunod sa Vice Presidente, nagapamatod inis ang pag-ako sa PNP kay iban pang ahensya sang gobyerno ang sa madugay na nga pattern sang political harassment kag surveillance sa iya. Dugang ni Duterte nga hindi ini makasurrender sa police o kung hindi ini magsurrender sa police mga wala man siya sang garantiya sa iya safety diri. Sa Diyembre 4, sangin pagwa sang korte ang warrant of arrest batok sa Vice Presidente may kangtanan sa 3 counts ng grave threats sa diin nakapiansa siya sang Setyembre 5 sang aga.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Hindi makadimini sang operasyon sang 64% nga buhin sa budget sang Office of the President sunod sa kay Executive Secretary Ralph Recto. Ini ang ginpahayag ni Recto kasunod sang pagpropose sang Office of the President sang 10.15 billion pesos nga budget request para sa masunod nga tuig sa House Appropriations Panel. Ang among nga balor ang 64% nga mas manubo sang budget sang nagligad nga tuig nga 28 billion pesos para sa karekto nga bastante ini sa pag-oversee sang government operations halin sa pagka-responde sa mga emerhensya, pag-deliver sa mga public services, kag pag-monitor sa economic plans, kag pagprotekta sang national interest. Ang pagbuhin sang budget sang presidente ang bangod sa streamlining operations sang 49 ka mga deliveries kag completion sang aktibidad nga related sa pag-host sang Philippine-ASEAN Summit sang karon nga tuig.

0: Samtang, desisyonan sa Senado subong asimana ang proposed measures sa pag-postpone sa 2026 barangay and sa Gunayang Kabataan elections, lakip na ang pagdugang sa termino sa mga barangay kag SK officials. Sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian, kinahanglan nga mayara na sa desisyon subong asimana bangod ang filing sa candidacies ang natalana sa katapusan sa bulan. Ang ilang mga desisyon na magapaidalumpa sa Bicameral Conference Committee, ratification sa chambers kag publication. Ang isang advantage sa pag-postpone sa BSKE kag pag-fix sa lima katuigang termino ang mga makasave sa eliminating cost nga one election cycle, ayag ni Gatchalian. Kunay maluan nga nagastos na sa COMELEC ang 8 billion pesos sa 19 billion pesos nga budget para sa BSKE. Yun pa ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia nga ang election supplies lakip na ang indelible ink ang hindi magamit in kaso nga mapostpone ang eleksyon. Ang BSKE election na natalana kuntani sa Nobyembre 2 subong at tuig.
1: Balita Nasyonal, ginadulong sa inyo sang Premium D3 nagapamatay sang viruses kag bakterya sa aton nga lawas. Premium D3, the ultimate trio. Nagkuha ang 11,900 o kun 11,900 ka mga takers out of 13,441 ka mga aplikante sa unang adlaw sang bar examination sa kay Supreme Court Associate Justice and 2026 bar exams chairperson nga si Samuel Gerlan. Ginpahag ni Gerlan nga ini ang mas mataas kun ipaanggit sang nagligid nga tuig nga 11,437 takers. Ang schedule sang pagkuha sa mga takers amo ang mga masunod: aga sang unang adlaw, political kag public international law; sa hapon, commercial kag taxation laws; sa ikadong adlaw nga pagapatigayon naman sa September 9 ang mga bar aspirants ang magakuha sang civil law kag land titles kag deeds and labor law kag subuman ang social legislation. Sa ulihing adlaw sang examination nga pagapatigayon sa September 13 ang kuhaon sa mga aspirant amo ang angot sa criminal law, remedial law, legal and judicial ethics with practical exercises.

0: 6:38 mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Balita nasyonal, kinadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap sa pagpahamis, pagpaputi sa atong kutis, pagpa-clear sa atong skin mga katropa. Maggamit sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, produkto sang Yes Wealth Incorporated, masaligan kag epektibo, himo sa gluta, sa kojic, kag sa VCO, gani magluwas na maputi, mahamis ang atong skin, maprotektahan pa ini batok sa mga bacteria and viruses. Available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iliila City, Atubang sang Midtown Hotel. Mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop.
1: International News.
0: 6:38, saylo kita sa detalyes ng balita international. Ginpalupan sa US ng Iranian forces sa mga barko sa kadagatan nga sakop sa Iran. Nakita diri ang tatlo ka mga Iranian oil carrier nga ginbomba sa Amerika ka ang tatlo ka tankers nga ginigo sa Iran sa Strait of Hormuz. Sunod sa US Central Command, ilan na igo ang tatlo ka mga Iranian vessels matapos nga naglunsar sa ballistic missiles ang Islamic Revolutionary Guard Corps sang Iran sa duha ka mga US Navy ships sa Karg Island. Mara sa Central Command nga wala sa American personnel nga nasamaran sa insidente. Antes natabo ang pagpangatake sa Karg, una na nga ginpahag ni US President Donald Trump sa Hunyo 11 nga luyag i-take over sa US ang isla. Napatuman gihapon sa US ang blockade sa Iranian ports matapos nga insiraduhan sa Iran ang Strait of Hormuz nga mo ang ginaagyan sa mga barko nga may karga nga petroleum products.
2: Milagro nga na-rescue ang Chinese national sa tunnel makaligad na pulo kadlaw nga natabo ang mudslide sa Nepal. Ginkilala ang na-rescue kay Lu Haitao. Sunod sa Nepali Army, nakuha si Haitao sa sulod sang 225-meter tunnel sa Upper Trisuli 1 Hydropower Project. Inang ikitatlo na nga buhi ang na-rescue upod sa duha pa kamang nakuha sa Upper Trisuli 3A Hydropower Station. Wala sa nakita nga pilas kay Haitao kag-establiman ang isin nga mga vitals sa apang nakita rin isang sintoma sang mild hypothermia. Nebaloan nga linibo ka mga nagkalamatay sa mudslide samtang masubra 4,000 naman ka mga nagapabilin nga missing. Lakip na diri ang 583 ka mga foreign nationals. Samtang lakip na sa nerisyo nga buhi amo si Chandrika Sristra, 64 anyos ng edad gikan sa natabo nga mudslide sa Nepal unsik adlaw ang nakaligad matapos nga nag palubong ini sa mga duta. Nakuha ini sa balay ni Anad Srista sa Bitrabati Bazar, Nuwakot. Padayon sa gihapon ang rescue and search operation sa mga nagkalamising.
1: Entertainment News.
0: 6:41, saylo kita sa detalyes ng ating balita entertainment. Jerry Mola Dominguez sang Dominican Republic ginkoronahan bilang Miss World 2026. May dugang nga detalyes si katropang Bea Joy Subaldo.
3: Ginkoronahan si Jerry Mola Dominguez ang Dominican Republic bilang Miss World 2026. Ginhiwat ang kompetisyon sang Setyembre 5 sa Two Fort Square sa Nha Trang, Vietnam. 111 ka mga kandidata ang nag-intra, lakip na ang tiglawas ang Pilipinas nga si Asia Rose Simpson nga nagtapos sa top 12. Nakuha ni Miss World Spain Elizabeth Reynas Alabern ang second runner-up, kag third runner-up naman si Tanusia Chetty sang Malaysia. Nabato ni Miss World Eritrea ang People's Choice Award kay Beauty with a Purpose Award kay Chetty. Magluwas sa nasambit ng mga kandidata na kasulod man sa top 6 si Miss World Vietnam Leng Nguyen Bao Ngoc kag Miss World South Africa nga si Romanda Humbir. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Kag balita sa sports, Alex Iyala emosyonal matapos nga ginlotos ni Djokovic sa US Open. May detalye si katrupang Johnson Crisostomo.
4: Emosyonal si Filipino tennis ace Alex Iyala samtang nagagwa sa Arthur Ashe Stadium matapos ang ginlotos ni Iva Jovic sa round of 32 sang US Open sa New York City. Ini ay katatlong atiyon nga nagmadilalagon ang American player kontra sa Pinay tennis star. Nangin makalawat-hawat ang hampang sa mag-abyan sa naglabot ini sa tatlo ka mga sets. Una nga nakuha sa world number 14 nga si Jovic ang first set sa score nga 5-7. Nakabalos pa si Ayala sa second set sa score nga 6-3. Apang sa ulihi, ginsigurado sa American player nga makuha ang kadalagaan kag ma-secure ang pwesto sa next round sa kompetisyon. Sa piyaksang kaperdihan, nag-improve ang kampanya ni Ayala kung ikumparar sa nagligad nga tuig sa diin na eliminate siya sa second round. Natala na nga makabaton sang $290,000 o kung ginabanta sa 18.1 million pesos si Ayala sa iya third round finish sa US Open. Posible man nga magsaka ang WTA rankings ni Ayala sa bag-o nga career best nga world number 16. Sunod nga preparahan sang Pinay tennis star ang iya kampanya sa Singapore Tennis Open sa Setyembre 21 tubto 27 sa OCBC Arena. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Na 6:44, balita sa hinampang inyo nabatian, mga ketropa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka, kag clavawaska, baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, pambakal sa Yes 12th Wellness Center, sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sa Midtown Hotel.
5: Extra! Wow! Wow! Bonita!

0: 6:45 sa karon sa Ritalyes ang atin extra wow balita. Ginhimo nga palangabuhian ni alias Zhang sang Shenzhen, China ang simple nga pagkalot sa mga nagakatol nga bahin sang lawas sa iban nga tawo. Gintukod ni Zhang ang Suma Relaxation Service nga kaangay lang sa massage parlor. Nagahigda ako nagakulob ang customer sa massage bed kag amat-amat nga nakalot sang staff ang bahin sang lawas nga nagakatol. Nagagamit sang pointed nails o kon mataliwis nga plastic nga kuko ang staff sa pagkalot. Paborito nga ipakalot sa mga customers sunod kay Zhang ang ilalikod kag ulo. Nagabalor sang 301 o kung ginabanta sa 2,800 pesos ang per hour sang serbisyo. Sunod kay Zhang, hindi lang sinimabulong ang katol kundi nagabulig man ini sa pagpanubo sang stress. Ginbuksan ni Zhang ang ialabing unang branch sa Bawan District sang Mayo 2026 kag matapos ang halos isa ka bulan nagbukas ini sa ikaduhang branch sa Futian District. Nangin mabakal ang concept ni Zhang kung sariin nagalabot sa 1,000 yuan o kung masobra sa 900,000 pesos ang ginakita sa duha niya ka mga branches kada bulan. Sino kay Zhang, 70% sa ina customers ang mga lalaki nga mga stress kagtuyo nga mag-relax. Napinsara ni Zhang ang iya business samtang nag-scroll sa social media kung sariin may video nga nakalot sa asawa ang likod sa iya bana. Natulapang nansin nga madamo sa mga netizens ang willing nga magbayad agod nga kaluton sang iban. Sa subong plano ni Zhang magbukas sang tubtob 100 ka mga Suma outlets sa China kag himuon nga ang pagpakalot bilang lehitimo nga sahi sang trabaho. Oh, di ba? Makalot ka lang sang ano sang likod sang iban ka trapang Alvin. Baka kwarta ka na.
1: Imo, ay sang iban iya katul iya kalot.
0: Oo.
1: Pero iya ya. Katul sang iban iya pagid kalot. Iya pagid kalot.
0: Yes. Ano man witty man nga klase sang ano no sang business mga katropa. Kanya-kanyang ano lang, kanya-kanyang diskarte lang.
1: Kanya-kanyang diskarte lang. Basta importante may labor.
0: Yes.
1: Ginabayaran mo ang labor. Mm-hmm. Eh. Amo ni ang negosyo o serbisyo nga makita mo bla, no? Mm. Pero kay balok ka kuno no ang negosyo nga hindi mo mabatyagan kag hindi ano? Tangible nga benepisyo.
0: Ano?
1: Ang relihiyon eh.
0: Ah, okay.
1: Gatag ka donasyon, hindi mo makita ang balik.
0: Yes. No? Pero ti, may spiritual ano man siya.
1: May spiritual guidance.
0: Yes.
1: Isa na ano lang ha, basta legal.
0: Oo.
1: Pero gani na nga, gano lang, kita lang kadabaha.
0: Kaya nga
1: ha? Gaabasa sa mga pasaya, sa mga tao. Amo na niya, hard labor na eh.
0: Yes.
1: Para hindi mabasa sapatos mo, ang imong largo,
0: abahon ka.
1: Abahon ka. Hard labor.
0: Yes.
1: Di sa China, sa, di ba may mga ano to, may mga drivers ang sang sikad na nga human ano ba human pool.
0: Mm-mm.
1: Oo, mga babae pati gani ang gagamit ang imbes nga kabayo ang gaguyod sang kalesa
0: tao
1: daw tourist attraction na to sila.
0: Extra wow balita mga kitropang inyo na batian kinadarong sa inyo sang Santan Herbal Oil. Pinabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga, Lunes, Setyembre 7, 2026. Good morning sa ating mga Katropa listeners and solid supporters, mga members ng ating fans club, di man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan mga Katropa. Good morning, guys, sa mga Katropa natin nga nagapamati sa aton sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Good morning, man, sa mga Katropa natin nga nagaupod sa aton Facebook Live streaming sa aton Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good morning kay Mama Ray. Andrea Crispo, mayong agagid. Sa kay Ma'am Angelo de Monteverde, kay Ma'am Aloha Bueco, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Mayong aga kay Ma'am Mary Ricabar. Stay safe and healthy and happy Monday. Good morning man kay Sir Trizan White Gulay. Mayong agagid sa mga katropa natin kay Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio, kay katropang Michael Campanero, good morning. Mayong aga man sa mga katropa natin dira sa may Nunong's Eatery, sa Kasha Eatery, sa Dika May Eatery, sa Trias Eatery, kag syempre sa mga taga Maymays Bukuhan. Good morning sa inyo tanan. Mga katropa natin nga nagapulo pangapi pa lang sa bunga aga. Happy listening sa inyo tanan. Mga katropa natin nga nagahimos na pakato sa ila trabaho at ila mga eskwelahan. Keep safe mga katropa and happy Monday sa aton tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
2: XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa,

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Supple Plus Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ng Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
4: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang meron sa Santo Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santo Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santo Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santo Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
3: The secret of health.
1: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santo Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santo Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santo Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santo Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santo Plus Coffee Mix.
3: Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santo Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santo Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santo Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, to health.
8: XFM.
9: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil. Mabibili sa mga butika.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag nasi man ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
10: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
1: Oh no!
0: Sa imo, nagpauli.
2: Aray ko!

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement. Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Kape ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ooh, wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo?
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Santan Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santan Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santan Plus Herbal Oil.
5: Wins.

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-sister pain.
4: Muscle fever.
3: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
4: Mag-sister pain.
3: Pangkalang pain.
4: Fast and safe.
3: Yahoo! Sister pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sister pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Pa-diet na po buwasa.

0: na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Sunzone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Sunzone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Sunzone Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Patroba mo!
8: Anxiety!

0: at minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong may

0: antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhan Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhan Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali

0: Sample Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Sample Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Sample Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sample Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Sample Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
5: Santone Coffee Mix.
6: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod.
7: XFM.
8: Patroba mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! Except

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:29. Bullseye! Mayung aga sa inyo tanan, mga suki nato niya matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye! Bullseye! It's a Monday, Lunes, sa to sa ring pagparagad, September 7, 2026. Bullseye! Bao, maulano ng panahon diri karon sa siyudad sa Iloilo, bago lang gid nagkulpa ang pag-ulan, nagapulo panaliti pa sa sinimatino, nagadulo mga ato sa ringa palibot. We'll be checking dugay dugay sa pag-asa for the latest weather update. Kamusta gid ang ato sa ringa mga suki nga mga tagpalamati diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa tanan sa ringa malabutan sa aton sa ringa pagwaragwag. Nagapareg na Monday edition sang palatuntunan Bullseye upod sa gihapon sa inyo sa ringa katropa, katropang Josil Banias. Bullseye! Ang mga listeners tagid diri sa siyudad sa Iloilo sa 180 tanan ka barangay. Oh, kag sa bilog sa ringa probinsya, kalakip man ang kaiping sa ringa kaprobinsyahanan, just like sang Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, kalakip man sa Negros Island Region. Kagang managa pamati sa aton online, pinagi sa live streaming sang XFM sa ato sa ringa Facebook pages, sang XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Wherever you are, good morning from Iloilo City, Philippines. Ini ang XFM 100.7 Iloilo. Amining frequency sa una sang Z100. Well, sinay matinan, we'll be checking pag-asa for the latest weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa linya upod ta sa sinay matinan, si Engineer Rolly Cuenca from pag-asa Iloilo. Engineer Rolly, si katrupang Josel Banya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Yes, sir. Good morning, sir. Kag sa aton man niya mga tagpalamati. Amon aton latest weather update sa subong adlaw, September 7, year 2026. So, sa karon na, padayon natin ginamonitor in itibag yung Pilandok nga yara sa guwa sa atong Philippine Area of Responsibility. So, ulit natin ni siya ng siklatan 1,155 kilometers sa east-northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained wind din siya nga 65 kilometers per hour malapit sa center kaga pagmadlos ng galabot up to 80 kilometers per hour. Nagawalagin ni siya eastward sa kadisigod nga 10 kilometers per hour. Wala man siya sang direktang epekto no, sa anumang gabahin sa pungsod naton. Panginig southwest monsoon or abagat ang padayon niya nag-epekto sa Luzon at Visayas. Dito sa atin sa western Visayas, so experience sa kita sa may mga pagalom-galom, mga isolated yung mga pagalan-ulan, pagkumilat na nag-oom. Dala sining southwest monsoon or abagat. Kasarangan tugtog sa mga baskog atong ng hangin, di ka na bagat na nakatunggan. Magadalain ni sila sa kasarangan tugtog sa mga balod ng mga pagbalod sa atong kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton maga nagbutlak alas 5:40, magato na din siya alas 5:50 sa east karon sa kasistiman. Tagaman naton latest sa update tuling di pa ilo pag-asa. Rolly Cuenca.
0: In general, Rolly, ano nag-impluensya kung nga do sigisiging pag-ulan dari sa aton sa Iloilo?
2: Well, ang nagatugas subong sir sa mga pagulan-ulan naton dari sa aton sir isang southwest monsoon or habagat naton sir.
0: Okay. Bilog ining Western Visayas apektado sa muning panahon in generally.
2: Well, actually ang maulanon subong naton sir isang province of Antique na portion of Iloilo lang sir no. So may mga magalumon nga pa nga kalangitan sa may Aklan Capiz pero mostly ang mga madamol na mga pagulan natin sir is Antique and Iloilo sir.
0: Okay. Outside of par maliban sa kay Pilandok, why naman sang ginabantayan kita nga weather disturbance pa in generally?
2: Yes sir, as of now maliban sir, yes sir, wala pa naman kita may na-monitor sir.
0: Okay, with that in generally, salamat kid ka, good morning.
2: Yes sir, thank you kagmayong aga sir.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update upon a pag-asa Iloilo with Indiana Rolly Cuenca nagapagwa na sa Pilipinas si Pilandok. Pero ang nag-impluensya dari sa aton, amo ini ang hangin habagat. Why naman sang iban pa nga weather disturbance magluwasa nagapagwa nga si Pilandok. Ato na to sa extreme Luzon eh. Extreme northern Luzon, si Pilandok. Pero tiyempo ginman tigululan subong it's September hasta pa ni most likely mga December galing hindi mo mapaktan kay daw subong unpredictable ng panahon ta sa una mag-abot na gani January mahambal ka umpisa na tigilinit ah kagi gani ya 2022 katropang Alex ah April gapanag atatok balay tay. That's why preparar lang kita. Dapat preparado kita pirmi. Parang ti makalikaw kita sa posible dugang kag malala sining nga kalitan if in case nga magsigisiging pag-ulan kag posible nga magdulot sang pagbaha. 7:34 sa ato sa ringa pagparaga dari sa palatuntunan Bullseye. Ginadulong sa inyo sa Sunstone Gold Coffee Mix ang kaparista sa malamig sininga aga. Kanami pa init-init sa sulok-sulok. Labi na gigko balaan mo nga imo sininga kape, may madala sininga nutrients sa imo sininga lawas kay may collagen kag glutathione ang Sunstone Gold Coffee Mix. Ginakulang gani ang supply sa iban sininga mga drug stores and pharmacy dari sa ato sa siyudad sa Iloilo. Well, sa inyo sa ninyo mga comments, reactions, and opinion, kindly PM sa ato sa ninyo Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo, or i-comment sa ato sa ninyo live Facebook streaming. Well, sa naga, panguna sa ninyo mga balita kag-informasyon, ang ato sa ninyo weekend daw maragimuot, bangod man mga abyan kay si Vice President Sara Duterte, ang ginisyuhan sang warrant of arrest sang Quezon City Regional Trial Court. Ini may kang tanan sa kaso yung grave threats. Ining utterances siya pertaining sa tong hambalyabla pagmamatay ako. Siling niya, may sinabihan akong tao na huwag kang titigil, patayin mo ang presidente, ang first lady, and the former speaker nga si Ferdinand Martin Romualdez, the presidential cousin. So, ina mga abyan, isa sa mga articles of impeachment nga ginpasaka sa kay Vice President Sara Duterte. Actually, sa presentation, that was the first article nga ginpresent during the impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Ang betrayal of public trust because of the utterances niya classified to be grave threats according to the complaint, the articles of impeachment nga ginpasa sa Senado. Magluwas sina ginkasuhan pagid siya for grave threats before the Quezon City Regional Trial Court. On Friday afternoon, nagpagwa sang warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court. In short, sini may nakitaan nga a reason to believe nga ang kaso ni Vice President Sara Duterte nga grave threats dapat nga i-hearing sa korte. That's why, ladies and gentlemen, si VP Sara sang Sabado nagkadto sa Quezon City RTC agud to mag-post sang bail para maka-bail siya. So bangod sini, ladies and gentlemen, may gamay nga drama nga natabo. Bangod man at the time, si Vice President Sara Duterte was escorted by around 50 policemen who secured the area sa Quezon City RTC building because she was there. Kay ma-file siya or ma-post siya sang bail. So with that, ladies and gentlemen, si VP Sara, ang may mga utterances pertaining to doubt niya sa iya sininga safety and security. Kay according to her, isa sa mga ginhambal niya, wala na kong tiwala sa mga pulis. Wala na kong tiwala kahit sa aking mga bodyguards. Because ang iya mga bodyguards sa Vice President sa Security and Protection Group, the BP, VP SPG, pinangkuha ang iya sininga mga handpick ng mga personnel from the military and from the police. And ang Vice President Security and Protection Group, the VP SPG, was put directly under the Presidential Security Command. Previously, amo ini ang Presidential Security Group. Nga amo man ini ang naga-secure sa presidente. So, the fact na dula ang iya sinay mga handpick sinay mga tawo para to secure sa iya, amo ni nga na-utter niya nga why niya sa salig even sa iya sa mga security escorts or security personnel except for some few. Bangod sini, ladies and gentlemen, si VP Sara, instead of magsakay sa elevator pagkadto iya sa sala sang huwes nga maga-post siya sang bail o kung maga-piansa, she preferred to walk via stairway. Naghagdan siya. And she was escorted by some mga supporters niya, members of media, and also of the Philippine National Police. Actually, madamo sa mga issues surrounding dere. Number one, pwede bala ining ang impeachable officials? Who are the impeachable officials? The President, the Vice President, the Supreme Court Justices, the Ombudsman, the Civil Service Commission, and the Commission on Audit. Ini mga personnel, they are considered to be mga impeachable officials. Now, the fact nga may ara siya sang impeachment case and the trial is still going on at 10 o'clock, standby ka mo dere ha. May coverage kita dere. The fact nga isa ini sa mga articles of impeachment presented sa impeachment trial against the Vice President, pwede bala siya mapasakaan kaso? Ha? Because they are all impeachable public officials. Again, na inyo marita na ha, Presidente, Vice Presidente, Supreme Court Justices, Ombudsman, Civil Service Commissioners, and ang mga taga-Commission on Audit. Isa na sang dako, sininga palamang kutanon, pwede bala siya mapasakaan kaso while she is incumbent Vice President of the Republic of the Philippines. Number two, during issue, ladies and gentlemen, pertaining to the system, policy, the police operational procedure being implemented by the Philippine National Police. Kay kun ordinaryo gani nga tao nga may kaso, nga kun kaysa bisan ismuggle niya los buton pa, kun may warrant of arrest, ginayudyud ka ginapusasan, why is it that the Vice President was not handcuffed at the time? Why sa gin-handcuffed? So isa ini sa mga palamang ko tanon, ladies and gentlemen, isa ini sa mga questions, why is it ngang Vice President with a warrant of arrest being escorted by members of the Philippine National Police around 50 was not handcuffed, waay sa ginpusasan? Is it the new norm karon sa policy sa Philippine National Police? And that's the question, ladies and gentlemen, for the sake of fairness, para sa patas ining pagtanaw nga wala yagin pusasan ang Vice Presidente, nga anabutang bala sa Constitution, and what section and provisions of any law that states nga kung ang Vice President gani may warrant of arrest, hindi sa pagpusasan. Isa na sa mga palamangkutanon, why? Ini nga palamangkutanon, ini may correlation sa unatang palamangkutanon. Can an impeachable public official just like that of the Vice President mapasakaan kaso? There are so many school of thoughts pertaining to this. Madamo sa mga legal minds ang nagpabutyag ngati why man sang naga-prevent sa any impeachable public official nga hindi sa pagpasakaan kaso except sa constitution that states that the president alone, the president has the immunity from suit while he is or she is an incumbent president of the Republic of the Philippines. Inaya sa presidente. Tell about the rest. Ha? Because this will open a can of worms if in case. Pareyos ang taga Supreme Court. Pareyos ang mga taga ombudsman or the ombudsman just like Buing Rimolia. Taga Civil Service Commission and taga Commission on Audit. In short, sini pwede mapasakan kaso while incumbent, impeachable official si Buing Rimolia sa ombudsman? Because it never happens while they are incumbent. Sa mga previous administrations, wala sa mga pasakan kaso nga ombudsman nga incumbent siya. Dumduman ninyo ang kaso sa una, sa pinaka-controversial nga ombudsman, si Anyano Disyerto, the late Anyano Disyerto, sa chimpo ni McCoy siya nagapungko mo si Anyano Disyerto until the day nga nag-took over si Anay Presidente Corazon Cory Aquino, si Anyano Disyerto ang ombudsman. Di ka panghilam Osman to sang mga kontrobersiya, but while he was serving as ombudsman, why sagin pasakan kaso? Ha? It was followed by just like the Merceditas Gutierrez, just like Samuel Martires, Conchita Carpio Morales. These are some of the ombudsmen nga na sa nakaagi ombudsman ha but wala na pasakan kaso. Well, they are incumbent ombudsman at the time. Ama Supreme Court Justices, but tambalon sini, they are not immune from suit while they are incumbent. The fact that they are impeachable public officials, ang mga Supreme Court Justices ta. Because under the Constitution, sa legal sini nga, pa, nga perspektibo, under the Constitution, ini nga mga impeachable officials, the President, the Vice President, the Ombudsman, Civil Service Commissioners, and ang mga COA members, COA Head, Commission on Audit, they can only be removed from office by virtue of an impeachment. In short, sini, hindi sila mapahalin sa ila palangakuan, magluwas lang sa impeachment. If you want to remove the Vice President, if you want to remove the President, if you want to remove the Ombudsman, if you want to remove a member of the Supreme Court, if you want to remove sang head sang Commission on Audit, if you want to remove sang taga Civil Service Commission, you need to file an impeachment case. And ang proceeding starts with the House of Representatives. I-submit mo dito ang impeachment case. I-tackle nila ina kung may ara sang grounds and substance, form and substance and grounds, i-forward nilang article and articles of impeachment sa Senate, and the Senate will constitute themselves into an impeachment court and proceed with the trial. As per the articles of impeachment forwarded to them. Tikon ini sila pwede lang ma-remove by virtue of an impeachment. Ang pamangkot sini, kung pasakaan mo kaso, for example, ang huwes abi karon magdesisyon that an impeachable public officials be put behind bars. Prisuhon siya. Ang pamangkot sini, just like the Vice President, is she still our Vice President? Is she still a Vice President? Can we remove her from office? Removal from office is just like that. Nga siya ang hindi na maka-function as Vice President. These are legal questions that must be addressed, ladies and gentlemen. So, ato ni karon nga isa-isahon ang mga nagkinabo. Standby kamo sa pag-sum up ta sa mga nagkinabo on Saturday morning until the afternoon. Sa si Vice President Sara Duterte ang nag-post sang bail before the Quezon City Regional Trial Court or Quezon City RTC. Ina mga biyan, mga mainit-init nga mga balita and madamo sa mga nagakomento as far as they're concerned. Tinsakto man tod, nga way lagin pusasan ang Vice Presidente ha? Why? Ano may ara provision sa Constitution nga nagasili? It is unconstitutional nga pusasan mong Vice Presidente? May provision bala sa kasuguanta na gasiling nga kung Vice Presidente may kaso, hindi mo pagpusasan? Because the way we look at it, ang iba na gasiling, nga in the first place, why dapat sa ginkasuhan? Sa regular courts. Because the only way to remove her from office is by virtue of an impeachment. So dira gabalik-balik ang diskusyon. Dira gabalik-balik ang diskurso. That's why, ladies and gentlemen, anong epekto niya sini sa impeachment trial sa kaso niya before the impeachment court, before the Senate? Kiti, sige ang trial, subong mo. Isa lang dari mga abyan ang ma-perceive sang iban or if not, sang kalabanan. Ang ma-perceive sa kalabanan nga ang first article of impeachment filed before the Senate impeachment court ang may bearing because she was even found to have committed sang nasamit niya nga offense. Kiti may nakitaan nga rason dere ang korte to issue a warrant of arrest and proceed with the trial. Diba? So isa ina sa mga palamagutanon as far as the impeachment trial against the Vice President is concerned. Ano ka doon naman tabo, ladies and gentlemen? Ha? That's why, isa ini sa mga ginatanawang iban, gina-relate nila ini sa number one move sang prosecution. Anong move sa prosecution? They want to drop the third article of impeachment. And that is bribery. Kay ti abbreviate nila kuno ang proceedings, para sigon ang proceedings. So ti dire, ladies and gentlemen, most likely this will become part of the rebuttal of the prosecution pertaining to the article of impeachment on bribery, which is a betrayal of public trust sa perception sang prosecution. Nga may bearing, bangod kay even ang regular court ang nag-take cognizance of the case, and number two, even issued a warrant of arrest. Kaya kung wala sa minakitaan sining reason and reasons to believe ang Quezon City RTC, hindi ba ni siya mag-issue sang warrant of arrest? Because ang judge concerned, si Judge Ramos, she could actually dismiss the case. But as far as her appreciation of the evidence and pieces of evidence presented, may ara sa sang strong reason to believe that the vice president has committed the offense. Nga nakahimo, kag nahimo ya ginman, ang nasambit ya nga sala, kag sala gid ang ginhimo niya, which falls into grave threats. Ang kaso ya sininga sedisyon was dropped eh. Duhaning kaso mo, sedisyon and ang grave threats. A sedisyon was dropped sa prosecutor's office pa lang. Pero sa prosecutor's office, gin, ha, elevate sa korte ang kaso iya nga grave threats, and the court, ha, after sa pag-elevate sang prosecutor sang kaso, issued a warrant of arrest. It's already 7:50 in the morning. Sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye, we'll be checking katropang Ira Espinosa for the latest updates sa ring kag ang mga narrations and statements nga binuyan sa Vice Presidente while ara sa sagwa sang Quezon City RTC. Makitaan mo dali ang mga apprehensions niya bla. We don't know if it was just a drama. Drama lang ato, or she really feels nga hindi sa secured, ha? At stake ang yasininga safety and security. Kuanta bisang dugang sininga pag narrate sa aton ang istorya behind sa mga narrations of the vice president, nga makitaan mo gamudlat ang mataya, do gasiling-siling ang mataya. Isa lang ang butang balon mo, akig tensionado ang vice presidente at the time. Ha? Akig ti sino man abi, hindi mga akig kay mo na nga wala to kaso mo, may impeachment ka nga kaso sa impeachment court. Pagkatapos, may warrant of arrest ikaw sa Quezon City RTC. Do you think it is a reason to celebrate? No. Ha? Hindi niya rason para mag-celebrate ka. Kay tinga, wala to kaso mo, mga lipay ka pa ya. That's why makitaan mo, ang mata niya, dugo siling-siling mo. Ha? Nang daw igpat-igpat, gid bala nga, ako pwede pala guro nga mga unit buhi guro kag bilog guro, tunlo niya't buhi kag bilog guro ang mga tao na kigan niya sini. I-check tabing latest sining update, kalakip man, ang manag kinabo from the first hour up to the day, up to the time that the vice president ang nag, ha, post sang bail, and now she's free temporarily by virtue of posting a bail sa kaso niya sininga grade threats. Sa dugang sininga detalyo po sa kay katrupang Ira Espinosa. Katrupang Ira, sa report, please proceed.
3: Katrupang Josiel Biernes, Setyembre 4 sang gindagdagan sa warrant of arrest si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court para sa tatlo ka counts sang grave threats. Ini ang nahanungod sa nangin pahayag ni Duterte sa iya online press conference nga siya ang nagkontrata sang hitman sa pagpatay kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag anay House Speaker Martin Romualdez in kaso nga may magpatay sa iya. Ginpahayag ni Department of Justice spokesperson Polo Martinez nga sa resolusyon nga gin-issue sa Branch 98 sa Quezon City RTC na saad nga gin-deny ang motion ni Duterte sa pag-defer o con-recall sa warrant of arrest. Sa kaangay man nga resolusyon, nakasaad nga nakitaan sa probable cause sa pag-hold kay Duterte for trial sa tatlo ka counts sa grave threats. Sabado, Setyembre 5, last 11 sang aga sang una nga nagpadulong si Attorney Michael Poa kag si Attorney Lim dito sa may Quezon City RTC. Nag-abat niya siya si Duterte Sa pag-post sang bail, said in ang kada count ang nagabalor sang 120,000 pesos. So upod ni Duterte dito si Amosenday Attorney Lawrence Lim at Attorney Michael Poa. So antes nagpiansa katropang Josel, madamo pa sa may nagkalatabo. Nagpabutiag ang Vice Presidente nga bisan mag-bail pa siya, hindi siya gihapon magunta o kun hindi gihapon maguntat ang harassment nga o kun batok sa iya. Sunod sa Vice Presidente nga wala siya sang salig sa kapulisan amuman sa korte. Kag kapila ka beses nga ginasulit o kun ginambal ni Duterte nga I do not feel safe at all. Palamang kutanon man isang Vice Presidente kung sino ang manabat, kung siya ang mapatay. Sa diin mang hugas kamay lang kuno ang mga kapulisan, kaghimuon ini nga kaangay lang aksidente ang natabo. Kag-amuman sa mga judges o kung sa court judge. Luyag sa Vice Presidente nga siya ang makita sa madamo nga tawo, kag siya ang ginambalan ni Poan sa iyang counsel. Nga i-explore nila ang tanan nga remedies apang liwat nga nagsabat si Duterte nga she do not feel safe. So aton nga pamatian ang unang pahayag ni Vice President Sara Duterte.
4: Mag-bail ako, hindi titigil yung harassment. Hindi ako mag-bail. Punta ako sa pulis, wala akong tiwala sa pulis. Wala akong tiwala sa korte.
5: I do not feel safe at all.
6: Ang may minuwa, you don't feel
4: safe. Sino sasagot? Kapag namatay ako mamayang gabi, sino mananagot? Sino mananagot? Siyempre, maghuhugas kamay lang yung police. Maghuhugas, make it look like an accident. Maghuhugas kamay lang yung judge. I do not feel safe at all. Kahit anong gawin ko.
7: Sino? Sino nag-mobil?
6: Talk na lang.
4: No. No. Gusto ko nakikita ng maraming tao. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa akin dyan sa loob. Hindi ko nga alam kung ano mangyayari any minute now. Alam niyo, President.
0: Okay. So, hindi sa kuno safe. Wouldn't know if na-discuss ni Katropang Ira ang feeling niya nga hindi sa safe.
3: Wala niya ka tropang Josel na hambal ang rason. Pero amo lang nang ginambal niya nga feeling niya kuno patyon siya anytime. Gina-mention niya pa gani ang paagi sang pagpatay sa to kay Ninoy Aquino.
0: Bala, okay.
3: Nga ginpatay kuno si Ninoy Aquino sa stairs. Possible nga ba si amo man na siyang matabo sa iya. That's why nga gusto niya nga updan siya sa mga media pakadto sa courtroom sa fifth floor sang Quezon City Trial Court ka tropang Josel. Duga nga pahayag sang Vice Presidente nga 2023 pa sa umpisa siya nga nakabaton sang pamahog kag harassment sa ingikan ini sa pulis. In kaso nga magkadto man siya sa iya pamilya, harason man siya gihapon ng balniya. Ginpahayag ni Duterte nga wala siya sang plano nga maghalin sa Pilipinas kay mangod bayara siya sang trabaho. So na sa Vice Presidente nga sa iya pamatiyagan nga patyon siya anytime kag di, sorry lang kuno ang hambalon sa iya.
4: Pakilakudan ko. Patayin ako anytime. Tapos sorry lang ang sasabihin sa akin. Kasi we do not know what happened. But we did our jobs.
0: Istorya sila ni Attorney Michael Poa.
4: Kasi nga nasa likod ko. Alam mo ba na si Ninoy Aquino namatay sa hagdanan? Diba sa sobrang dami ng baril dito ngayon? I mean, bakit hindi ko maintindihan? Bakit kailangan pa ng gap? Bakit kailangan pa ng ilayo yung taong bayan? Bakit kailangan ng gap? Nandiwala sa kanila.
0: Okay. So wala akong tiwala sa kanila. Ang dami ng baril. In short, si Nimi agam-agam. So we cannot remove that from her, no? Anybody, may lain iyang perception, may lain iyang pagtanaw, katropang ira, sa sitwasyon. So we cannot remove that from her. Ining pagpang-duha-duha, the fact that she is the vice president.
3: Yes.
0: Number two, she is advocating against CPP and PA. Dumduman mo Plaza Miranda binumbahan sa NPA pagkatapos ginhaon lang sa kay former President Makoy. Kaya kuno ginbumbahan ni Makoy gali kay nagbumba sa Plaza Miranda nga nabulag si Senator Jovi Salonga NPA gali kay gin painit lang malatsagon sa tao nga kuno kahimuan sang Marcos administration. Pagkatapos the case of Ninoy Airport na gani na sino lang makasulod sa airport. Ikaw makasulod ka sa airport ha? Gapanakras ka sang pader sa airport para
3: wala
0: lang makasulod?
3: Wala.
0: Magluwas lang guro sa Iloilo Airport pero paglaktod mo pa lang adan sa ground dira sa runway sa Iloilo Airport ba siguro kung hindi ka nakagawa nga buhi? So, we cannot remove that from her. Especially that as the second highest officer of the land, damo man na siya sang intelligence network mo. May mga network of people concerned about sa safety niyan, even from the military and the police. Diba si kung nag-hotik man siya, halong ka na. Diba si kung matumba, kang tumbahon kanila na katropang ira.
3: Yes, katropang Josel. Amo na ang aluyag ni Duterte, nga madamo siya sang upod, pasaka dito sa may courtroom, kung sariin siya nga magapiansa, ginpahayag sa vice presidente nga nadulaan na siya sang pagsalig sa gobyerno, kahit pati ang iya security, kung pati sa iya security personnel, bukod ang administrasyon ang nagpili sini. Ambal niya gani sa taong bayan lang siya kuno nagasalig, kagrason, nga luyag niya nga damo ang makakita sa iya samtang nagapasaka katropang Josel dito sa may 5th floor sa Quezon City Trial Court.
0: Kay ang iya sining mga security details were removed. Yung mga handpick niya, balagin pili niya gid. And before my Vice President Security Protection Group VPSPG. Pero ginkuha ina under the direct sininga command sa Vice President kaginhatag ang VPSPG ang pagpamuno sa Presidential Security Command, previously the Presidential Security Group katropang ira.
4: Saan kami yung taong bayan nagdaan na makikita nila kung saan ako nagdaan? Kasi ipapasok niyo ako sa may ilay elevator, sasamahan ako niyan. Wala ako tiwala sa kanila.
8: Security
4: kami dyan. Kami sa mga. Ayun ko. Kahit nasa security ko, wala na nga ako tiwala. Kasi sino ba naman pumili ng security ko? Ano ba yung administration day?
8: Siguro mga kung gano'n. Siguro medyo mataas lang. May uso pa ba sa dami na lang ako. Sa fifth floor, hindi lang medyo mataas ko.
4: Gusto ko nandiyan yung bayan, yung mundo. Gusto ko makita nila.
8: Okay po sa inyo yung kumagit sa stress. Okay, sabi ko.